0: ta 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Rahma Radio. 97.3 Rahma Radio.

0: duk haka fi azabi na yi caji ni bayatihim ko azabar ta zai ke musu ba sa cikin shiri abadi azabi na yi caji nuna shirkike
1: sai
0: kulu ko hannu hannu ma'awaiwa yanzu ba a yi mara dan jinkiri ba hannu hannu mun ga runa ba a yi mara dan jinkiri ba zuwa wani dan lokaci aina wani jinkiri za a yi musu kuma abubuwa azabi na yi sa'adi nuna ba azaba suke cewa yin annabi ne ke zo da azaba ba zo mana da azaba mai tsanani in kai mai gaskiya ne a faraita yin mata na hamsini na Allah ya ce ba su labari yanzu idan muka ba su jin daɗi ɗan wani lokaci komai yawan shekaru ga mai rai akwai iya ƙirdiga ƙarshen numfashinsa sun majahun ma kanu yi a duna sannan abin da yake musu alƙawarin na azaba ya zake musu ina za su sa kansu na
2: ma aghna anhum ma kanu yumatta'un
0: ma aghna anhum duk abin da suke jin daɗi na duniya sharholiya mata ƴaƴa abubuwa na a gani gonaki da makamantan wannan bai wadatar da su da komai ba duk wanda ya faɗi ya mutu ba taɓa kai mutum kabari ba ce ubangiji ga profesa ubangiji ga dokta ubangiji ga janar ubangiji ga kwamishinin yan sanda ubangiji ga babban tajiri ubangiji ga malam wani ubangiji ga shehi ubangiji ga kaza ubangiji ga kaza ubangiji ga a babu kawai bawan kaɗan baiwarka duk wannan suna na duniya lakabi.

innakum wa ma wa innakum an sami lama azununa su shedano da suke hawa sama kafin mai wa annabi Isa alaihi salam suna hawa sama haiwarsa an dan dakatar da su amma haiwar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ma an koro su amma su je suna da yake abokan su ne ce za a yi kaza bana za a yi kaza badi wanda zai zama kaza in sun fada wanda suka yadda da su in sun ji sun yadda da guda daya kuma su kare ƙarya tara ko dari ma shine abincin su to shedanu ba sa qur'ani ya fuka su to ma yan bagilu ba ma zai yi ba innahum an sam'a lam'azun ko su ake yi

0: ne wanda shugaban kasa ya ce za a kubutar da yaran da aka yi garkuwa da su a jihar Imo. Tushen shi na shine yana da kyau a ce mashawarta shugaban kasa su rika ba shi shawara duk lokacin da abubuwa suka faru irin wannan, a rika kokari wajen balansu. Duba da cewa ba da dadewa ba an sace dalibai a nan makaranta a jihar Borno, ko sati ba a yi, har yanzu ba mu ji wani labarin cewa shugaban kasa ya ce kaza ba. To ya sani cewa shugaban kasa fa yake mulka gaba ɗaya, ba wani yanki ba ko kuma ba wasu al'umma ba. Allah Ubangiji ya sa mashawartarsa sun ji su rika ba shi shawara. Usman Sansan ya angon mutu da malama Amatu, muna tare da ke.
1: Assalamu alaikum warahmatullah.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: To barkamu da asuba.
2: Alhamdulillah. Fatima ta mi su bala sama a dikani. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: A dukkan labarin da aka karanta ni ma su ji hankali na, musamman bayani da shugaban kasa ya kan sace ɗaliban
1: nan.
2: Ya kamata a ce kullum a ringa rigakafi an ce ya fi magani. Ya kamata a ringa ɗaukan matakan da suka dace, ba sai an ɗau yaran baka ga an zo ana ta yara ya fito da su. Fatan mu dai Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan sace-sacen
1: mutane. Ta
2: amin. Fatan za ki tashi lafiya.
1: To muna godiya. To masu sauraro, da fatan za a mana afuwa iya ra'ayoyinku da za mu iya ɗauka kenan a daidai wannan lokacin. Da agogonmu ke nuni da ƙarfe 8 daidai, lokaci ne kuma da za a gyara zama domin sauraron maimaicin shirin harshen kalƙalinka. Da fatan za a yi saurare lafiya.
3: Rahmuri. Ahlari. Mita 97.3 FM.

Kuda kachemu. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka. Shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama, ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da ake gab da shiga kakar babban zaben shekarar 2027, jigajigai a jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa na ci gaba da aika saƙon a daure a rama biki ga shugaba Bola Ahmed Tinubu a kakar zaben 2027. Cikin masu wannan zance har da tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Abdulaziz Yari. Sanata Abdulaziz Yari ya yi kira kana ya buƙaci al'ummar yankin Arewa da su daure su marawa shugaba Tinubu baya a zaben da ke tafi na shekarar 2027. Yana mai cewa kamata ya yi a ƙyale kudancin ƙasar nan su kammala wa'adin zangon mulki na shekara 8 domin a samu muradin haɗin kan ƙasa da daidaiton sha'anin siyasa. Rahotanni sun bayyana cewa Sanata Yari ya yi kira ne tare da neman wannan bukata ƙarshen makon da ya gabata a yayin wani taro da ya yi da manyan malaman addini.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio.
1: Sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane muna hanya za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da wasu ƴan daba a hotoratin shama da ke nan birnin Kano suka bindige wani babban jami'in dan sanda a yayin da suka kai daukin kwantar da tarzoma cikin dare
2: har ya kai wanda yake matsayin SO admin officer na rundun dan sanda ta hutu da gabaɗaya har saransa
3: karfe 2 na dare aka kawo mata gawarsa aka ce sun fita ana fadan daba sun je an garbe shi
1: sannan ba a ji yadda iyaye mata a unguwannin zage da kofar mata da ke nan birnin Kano suka zargi jami'an hukumar hana shaye-shayen kayan maye ta ƙasa da raunata su da harsashin bindiga
4: sai saka mun harbe na ce wayo Allah ku kuce ni ya harbe ni sai yarinya ta fito da gudu idan ita ma sai ya harbe ta aka fadaita
5: mu a gurin dutse muke kushi kwari ya tai sai aka mun gumo aka ce yanzu emergency an harbe shi a ciki
1: to za a ji garin yaya har laifin dankali zai shafi rogo haka kuma za a ji yadda a kibiya wasu fulani suka taka sahun barawon babur inda har jama'a suka rufe su da duka har sai da aka kashe mutum guda
6: to su matasan garin tarin da dukudin suka fito suka to irin kai gudun mawan nan sai Allah ka wasu fulani guda uku akan mashin za su wuce suka kwaci babur din ba su gani sai Allah aka dutse su aka ta dukan su har aka kashe guda daya
1: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da majin dalilan kotun magistrate mai lamba 5 da ke nan birnin Kano take fara sauraron wata shari'a da ake zargin an gizo bar naira miliyan 137 sunana Rabiu Sadauki Kura wanda nike rike da aka lar shirin a halin yanzu
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
8: ai uwar gida so nike mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
7: ka manta kai yakin da zamu siya suna da yawa ne
8: ai duk nau'in kai yakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store
7: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
8: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
7: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
8: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauransu
7: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-4400-85 ko 0808-7500-22
7: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store

0: ya ko dakin yar baba
1: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya

0: Muhammad Gwarzo da na Umar Mayanka Keffi jahar Nasarawa da na Tanko Afara Baka anguwan Sadiko Kwana jahar Keffi da na Umar Meshayi Rugar Fulani Keffi jahar Nasarawa da na Isiyana Sidi Burji Doguwa da na Kailani Mani dan mutan Tamilo Zuba birnin tarayya Abuja da na Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Bella Shala da abokin sa Magaye da kuma sakon Musa Kafin Hausa jahar Jagawa dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540567 a yanzu to akwai yarinyar nan Khadija mai ciwon idan gulakoma wanda idanunta gaba ɗaya suka yi da kwa suka bulluko to ta amfana da naira 63,250 a tallafin da wani bawan Allah ya turo da su a ranar Juma'a da ta gabata naira 100,000 inda kuma muka je asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sashen nan da ake kira da suna Muhammad Sunusu Radiology aka biya kudaden
1: ni ce tuni kaka Khadija mai fama da gulakoma aka zo na asibitin Malam za a biya 60,000 da 3,250 an fa gode Allah ya saka kuma da alheri
2: Abdulaziz Muhammad ina da ciwon kashi sanadiyan ciwon nan faduwa a machine yanzu na samu wani bawan Allah ya taimake ni ya saya man magunguna 10,000 na gode Allah ya albaraka Allah ya bashi abunda nake ne abunda yake nema duniya da lahira Allah ya kara mishi daraja Allah ya kara daga asibitin Murtala na gode bawan Allah
3: wani bawan Allah ya taimako da kudi an siya yata magani 10,014 an gode Allah saka da alheri Allah sa ya dauka a gidan aljanna na gode larurar kwakwalwa na gode
4: ka saiwa kakata magani na ciwon hawan jini da suga ina 9,000 an gode Allah saka da alfarin
0: to a dazu ne kuma muna gabda tashi wani bawan Allah ya kawo tallafin naira 60,000 domin sai a majinyata magunguna to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako kana muna addu'ar Allah ya share hawayenku kamar yadda kuke kokarin share hawayen bayan sa amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Ai Datti da Idris Kasim Hausawa da kuma Abubakar Sabiu Karkasara ni Rabiu Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jukwan da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya

0: Marie.
1: Bahla Radio.
2: We touch the individual. Go to Kuzunga FM.
3: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
4: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ma'ana da sunan Allah zan fita na dogara da Allah a wannan fitatawa sannan ban da karfi ban da dabara sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fadi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar na farko za a ce masa kufita an isar maka wa ukita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na hudu ya tanaha anhu shaytan shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu lis shaytanil akhar wannan shaytani sai ya fada ma wani shaytani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a

0: wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ayi wasa da shi, musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu, na mutum yakan iya fita ayi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi. Kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne: bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah.
1: Wannan sako ne daga gidan radio Rahama, farin cikin al'umma.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahama radio.
3: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Tarayim da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyina wa ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Barkamu da wannan marici na Laraba 30 ga watan Rabi'ul Awwal a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 26 ga watan goma a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan fi Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 17. Makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babu awqatin nahyi, ko da haka dai muna cikin kitabus sala. Mala yace babu qada'il fawaiti wa tartibiha ko wa tartibuha, babin da yake bayani akan yadda ake jera ko ranka alfawaid, sallolin da suka kubuce wa mutum. Qada shine ramuwa ko kuma aiwatar da abu. Duk kalmar qada'u tana zuwa da ma'anar haka, bi ma'ana itmamuhu, cika shi yadda yake. Fa idza qadaytum manasikakum ay atmamtum manasikakum wa atimmul hajj wal umrata lillah. Kaga nan akai amfani da lafazin itmam, can akai amfani da lafazin qada, saboda al qada yati bi ma'ana al itmam. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, ay fa idza utimmatis salatu fantashiru fil ard. To kuma dai wace fassara kalmar qada take dauka a nan? Ana nufin sallar da ta kubuce wa mutum sai zai yi ta daga baya. To ya zai yi ta, kuma in suna da yawa yaya zai jero su, da wacce zai fara sannan wacce? Kalmar fawaid jam'i ne na fa'ita, ana nufin as-salatul fa'ita. A nan sai aka fadi sifa aka shafa mausufi a madadin babu qada'is salati al-fa'ita, ko babu qada'is salawatil fawaiti. An gane ko? Da haka a shari'ar musulunci akwai yanayin da mutum zai rama sallah idan ta kubuce masa. Idan ya zamo yana da uzuri karɓaɓɓe a shari'a, kamar bacci ko mantuwa, wannan kam kaulan wahidan babu saɓani tsakanin malamai. Amma idan mutum ya bar sallah da gangan lafiyar salau, lokacin ta yi yana ji ana yi yaƙi har in ya fita, to zai zo ya rama, wannan saɓani ne tsakanin malamai. Magana mafi inganci, ko ya rama ba ta da amfani. An gane ko? Ko ya rama ba ta da amfani. Abinda ya fi shi ne ya yawaita istighfari, kuma ya kiyaye sallah matuƙar kiyayewa, sannan yake yawaita yin nafilfili. Wannan ne ake sa ran ila Allah sai ya yafe masa da waɗannan: innal hasanat yuzhibna sayyi'at wa atbi sayyi'at alhasanat tamhuha. Amma haka kawai mutum ya bar sallah da ganganci, lokacin ta ya wuce, kuma ya zo ya rama, akwai malaman da suka ce zai yi haka, amma dai babu wani mustanad na dalili. Ijtihadi ne, wai su sun ce to in mai mantuwa zai rama, ai wanda ya batta da ganganci shi ya kamata ya rama. Wannan kuma ai wancan nassi ne, wannan kuma me qiyasi ne, ko kuma ijtihadi ne, la ijtihada ma'an nas. Kuma akwai bambanci tsakanin mantuwa da ganganci. Mantuwa ba ta cikin ikonka, abu ne wanda ya fi ƙarfinka. Rabbana la tu'akhizna in nasina. أو أخبأنا. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي رفيع أن أمتي الخطأ والنسيان لها كإيتا منتوى معقون أنها أنيا في أمتن دومن بائي كان سبتي أما سكتي دا غنغنشي وأن ملاكنشي دف إن دا الله يأتي أنا واسادة سلا تودزيف إم ساكمكم ما سي سيتي سيدي إن سنتوبا سنزو سنجارا جارا وابا أنا نفن سنمي ميتسلب سندين واسادة سلا رأكي نفن فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سيتي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا دأتي كبا مغن القضاء فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الحديث الرابع والخمسون حديثي نهم سندهؤوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دك جابر بن عبد الله ألا يكارى مسيدا أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه جابر يتي حقيقة سيدنا أمر بن الخطاب ألا يكارى مسيدا تهر إلى يوانن باب باب قضاء الفوائد أبن دنا من تأنقى يامنا ألا تأفن كباب شي هو دك شي ما بايا تكين أسل ربوت من أمدة الأحكام masu sharhi ne suka yi kamar da yadda na faɗa a baya dan a fitowa da dalibai abun a fili su fahimta dan a kawo musu nesa kusa to amma shi kam kitabu salati ya kawai azube ta kwararo hadisan da hadisan ramuwa da hadisan tsarki da hadisan lokutan da ba a san yin sallah duk ya kawo su a kitabu sala ba tare da yi wa kowanne babi yadda dalibai za su gane gaba gaba daki daki ba to da haka waɗannan hadisan da zamu karanta yanzu su suna magana ne akan yadda ake rama sallah in ta kubuce amma babu fawaid qada'il fawaid wannan ba mai littafi ne ya rubuta ba an fahimci wannan da haka Jabir dan Abdullahi yace anna Umar ibn al-Khattab haqiqa sayyidina Umar dan Khattab ja'a yawm al-Khandaq ya zo ranar da ake haka badalar Madina ko ake yin gwalalo a Madina rara kirami a tara kasa a gefan sa shine Khandaq shine abin da mu muke cewa badala da Hausa ko asali mutanen Paris su suke da wannan kimiyyar da dabara ta tsare kai da kai gabaran harin makiya to lokacin da Annabi ya je Madina Madina ba ta da ganuwa ba ta da badala to kuma a wannan lokacin akwai kalubale mai girma domin kafirai suna neman rayuwar Annabi ruwa a jallo ciki da waje kafiran waje irin na Makka da sauransu da kuma kafiran cikin Madina irin Yahudawan Banu Quraiza Banu Nadir Banu Qainuqa to wannan yasa dukan yawa Annabi yawa ta ko ina to shine sai yake shawartar sahabbansa ya zami sai Salman al-Farisi yace mu a garinmu muna da wata dabara da muke yi sai mu haƙe gari mu rarake gefan sa mu tara ƙasa a gefe ta yi tudu ta wuce mita 5 duk tudun ƙasar da ya wuce mita 5 doki ba iya tsallaka shi an gane ko da haka tudun ya wuce mita 5 daga ƙasa sannan kuma gefan a samu rami mai zurfi wanda galibin ramin sai kaga ya zama matattarar ruwa kamar da yadda muke gani yau a garinmu to wannan yakan sa cikin dare ba wasu makiya da suka isa su hauro muku saboda ku duk kun riga kun kewaye garin ku da ganuwa duk wanda zai shigo garin sai dai biyo ta ina ta kofa to ku duk wanda zai shigo ta kofa za a san waye kuma za a shirya masa in ya dace a bude masa kofar ya shigo a bude masa in bai dace ba kuma a hana shi wannan sai ya rage maka kalubale sai ya sa hankalinka ya tattara ta waje guda to da haka ranar da ake wannan haƙar kuma kafiran Makka sun zo cikin kungiyoyi daban-daban sun raba goran gayya akan cewa kawai su zo Madina su gama da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa to Allah cikin hikimar sa a wannan lokaci ba a riga an saukar da hukuncin salatul khawf ba sallar tsoro to kafirai da suka zo suka ga yadda Annabi yake gashi ya tara sahabbansa suna tsaka da aiki sai suka ce to a bari idan lokacin sallah yayi ai zai tafi sallah in ya tafi sallah kawai sai a shirya sai ai masa kwaf daya shine Allah yace waddal ladina kafaru law tafuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum mailatan wahida. Kafare sun yi burin lokacin sallah yayi ku aje makamanku da dugogin ku da magirban ku na haka, fayamiluna alaykum mailatan wahida, sai su yi muku kwab daya. To wannan shirin da kafare suka yi Allah ya tona asirin su ya gaya wa annabi bai faru ba sai bayan lokacin sallar la'asar ya wuce, domin a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar la'asar akan lokaci ba, sahabbai ma ba su yi sallar la'asar akan lokaci ba, suna ta aiki kuma suna kallon kafirai. To har sai lokacin da rana ta fadi, daga baya sai Jibril ya sauka, akai wahayi ne cewa ga niyyar kafirai daman sun so su yi hakan ne, to amma Allah bai ba su ikon sun yi ba, kuma yanzu ga yadda za a yi. Idan an samu kai a irin wannan yanayi na tsoro da firgici, to ga yadda za a yi sallah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, wannan a cikin suratul baqara ita ma tana magana akan sallar tsoro. In kuna cikin halin tsoro, farijalan ku yi sallar a tsaye, babu ruku'u babu sujada, kuma kuna yi kuna tafiya, kar ku tsayu a waje daya. In tsayuwa a waje daya zai iya bayuwa makiyasa kawo muku hali. Auru kubanan, ko ku yi sallar akan ababan hawanku, kowa bai sauka daga kan dokinsa ba, amma a yi sallar a haka. To sannan a cikin suratul nisa Ubangiji madaukakin sarki yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatan minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatan ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Ana aka saki fadar ga kuma wani strategy, wata dabarar da wani shirin da kuma za a iya yin sallah a cikin sa, shine a karkasu, wasu suna sallah wasu suna tsaro, ko ai sallar tare ko wasu su tafi su tsaro wasu ku su sallah, in waɗannan sun gama ai canji wasu su zo, ko kuma duk ai sahu bai daya, amma sahun farko suna rike da bindigun su ko da makaman su. Liman idan yayi ruku'u sai su ruku'u da shi da in sahu na biyu, su sahu na daya suna tsaro suna kariya. Idan liman ya dago yan sahu na daya na biyu su ma sai su dago, sai liman da yan sahu na biyu su jira yan sahu na daya su ma sai su nasu ruku'un su kadai kuma su dago. To da haka dai ai ta yin sallar har ida. Wannan dai ya faru ne kamar yadda na ga mana bayan wannan waqi'a ta Khandaq ta faru. Khandaq shine dai al-Ahzab, akan ce ghazwatul Khandaq, akan ce ghazwatul Ahzab, yaqin taron kungiyoyin kafirai da suka yi cincirindo suka raba goran gaya don su zo su yaƙi annabi. Idan an ce da shi Ahzab saboda kungiyoyin kafirai, idan kuma an ce da shi Khandaq saboda aikin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan ranar na haƙa garin Madina, ya mai da shi Khandaqu. To da haka Umar yace, Jabir yace ja'a Umaru yawmal Khandaqi, Umar ya zo ranar Khandaq ba'da ma gharabati shamsu, lokacin rana ta riga ta fadi, kaga lokacin la'asar ya fita. Fa ja'ala yasubbu kuffara quraish, yana zagin kafiran quraishawa. Magana bambancin zagi da ashar, sahabbai suna zagi amma ba sa me ashar. To me zagi? Zagi shine duk wata magana da take nuna tawaya ga wani, sunanta zagi. Ba sai ka kira baba ko baba ba, an gane ko? Yanzu da zaka ce wawan banza, me wannan zagi ne? Lusari, me wannan zagi ne? Dan kauye, me wannan zagi ne? Dolo, me wannan zagi ne? Amma dan kaza kaza, wannan fa? To wannan shine mutanen kirki ba sa yi, abinda da yawan mu ba ma ganewa. Duk wanda ya dura ashar yace annabi yana ashar ƙarya yake, annabi ba ashar, amma annabi yakan yi zagi, an gane ko? Domin ya kalli Abu Zar Ghifari yace innaka imru'un fika jahiliya, kai ku akwai wawa. Kaga wannan zagi ne, mana intiqas, rage wa mutum daraja da matsayi, yayi wani abin da bai dace ba, da haka sai annabi ya gaya masa dan ya shiga taitayin sa. Shi kuma zagin Bilal yayi, yace ya bina sauda ya dan baka, sai annabi yace ayyartahu bi ummihi, yanzu zaka ci mutuncin sa hadda babarsa, innaka imru'un fika jahiliya, lalle kai mutum ne wanda har yanzu akwai dabi'un maguzanci a tattare da kai. Abin zai daɗa fitowa fili idan muka karanta hadisi kudusi cikin sahih al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala yace yasubbu ibnu adam dan adam yana zagi na walaysa lahu zalika kuma bai dace mun haka ba inji Allah to shin shi Allah yana da iyaye ne bare kace ana kama iyayensa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shi da kansa ubangiji sai ya fassara me zagi yace shine dan adam yace ba ni da ikon in maido da halittarsa bayan ni na halice shi farko a wani kaulin a wata ruwayar yace yasubbu dahar zagin zamani da yake jingina wa zamani tawaya zamani ya lalace zamani kaza zamani kaza to kaga zagin zamani ma'ana tauye zamani da jingina masa wani abu mara kyau shine zagin Allah domin Allah shike juye zamani da haka mu gane bambancin zagi da ashariya mutanen kware suna zagi amma ba sa ne ashariya da haka Umar yazo yana zagin Quraishawa ma'ana yana ce da su Allah wadaran su amma an yi asara haihuwa amma kaza yana musu munanan addu'o'i shine zagi to haka a hadisin Abdullahi dan Umar da aka ce ya zagi dan sa Bilal fa sabbahu sabban sayyi'an ya zage shi mummunan zagi ma'ana ya kausasa masa wajen fada shashashan banza mara hankali dolo da makamantan haka amma ba a shari'a ba da haka Umar yana zagin kafiran Quraishawa to anan su yake zagi ba abin bautar su ba mu gane bambancin zagin kafiri da zagin abin bautar kafiri zagin abin bautar kafiri alqur'ani ya hana wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah ko ken kika ce shi din to zagin sa sai jawo rigima an fahimta wannan shine abin da ake kira da sabbul muqaddasat musulunci bai yadda da sabbul muqaddasat ba duk wani abu da mutane suke mutuntawa kar ka zagan musu shi saboda karbe kar su su zagi Allah dan abinda zuciyarsu za ta nuna musu abinda shedan zai riya musu tunda ya zaga muku kololuwar abinda kuka fi so kuka fi girmama to shi ma ku zabi me yafi so me yafi girmama to shi mumini me yafi so me yafi girmama Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah shi mumini Allah yafi so sama da komai to shi jahilin wancan ba magujan kyankeso yafi so sama da komai in ka zagi kyankeso to shi kuma sai ya ce bari ya rama akan Allah ka wal iyazu billah to ku gane Umar bai saba wa Allah ba anan bai yi abin da shari'a ta hana ba anan domin shari'a ba ta hana a zagi daidai kun Quraishawa ba in sun yi ba daidai ba kuma zagi kamar yadda muka fayyace da ma'anarsa a baya abin da shari'a ta hana shine zagin me guma kansu ko ababan bautar su saboda wannan zai hana ba za su fahimci da awar ba an gane ko wa qala sai Umar yace kuma yana zagin fa annabi yana jin sa annabi bai hana shi ba kaga ya zama me takrir sunna takririya manzo Allah ya tabbatar kenan ai haka ba laifi bane wa qala sannan Umar yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma kittu usalli al-asr da dai ban sallaci sallar al-asr ba kada tana daga cikin af'alul muqaraba wanda take nuna abu ya kusa to amma ka'idar shine in kada ta zo masbuqatun bi nafyin dala kuma to yana nufin abun farkata bai faru ba fa zabahuha wa ma kadu yaf'alu bi ma'ana wa ma fa'alu fa zabahuha wa ma kadu yaf'aluna sun yanka amma kamar ba za su yi ba kamar ba su kusa su yi ba an gane ko da haka kuma ta fuskar li'irabi da kada da kana yan uwan juna ne an gane ko ibn malik yake cewa tarfa'u kana al-mubtadasman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar ka kana dhalla bata abha asbaha amsa wa sara laita dhala bariha fati awan fakka wa hadhi al-arba'a li shibhi nafyin aw li nafyin mutbi'a to daka kada tana iya yin aiki irin na kana yar uwarta ce amma dai min nahiyatil ma'ana ana kiran su da af'alul muqaraba wanda take nuna abu ya kusa in an yi sabakinta da nafyu to sai ta zama korewa daka ma kitu usalli al-asra ni ma ban yi sallar al-asr ba hatta kadati shamsu taghrub ga shahar rana ta riga ta fadi an gane ko nan ba ta kusa faduwa ba ta fadi saboda me saboda a farko Jabir ya ce ja'a yawmal khandaqi ba'da ma gharibati shams bayan ta riga ta fadi da haka laraba sukan sa kada ba suna nuna abun bai faru ba ya ma riga ya

0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يكاد باكي يجي والله ما صليتها نيما والله بني با أنا شكرا سمزا الله بي سلم با صلى الله عليه وآله وسلم شين إمام البخاري بابي أجن سي البخاري يجي باب قول الرجل ما صلينا babin da yake bayani akan mutum zai iya cewa ba mi sallah ba to cewa ma sallaina a larabci zai iya daukar ma'anar baka taba sallah ba kamar yadda annabi yake da musi'u sala irji fa salli fa innaka lam tusalli ma'ana baka taba sallah ba to amma kai ba kana nufin ka korewa kanka sallah ba kana nufin wannan wacce ake magana akan ta ita ce baka yi ba kamar yadda sahabbai suka ce kamar yadda qur'ani ma yake ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli sahabbai kuma suka ce laula Allahu ma sallaina wa ma tasaddaqna aw laula Allahu ma hadaina wa ma tasaddaqna wa ma sallaina huwa la tasaddaqna wa la sallaina da haka dai idan mutun yace ban yi sallah ba yana nufin wacce yake magana akai ba yana nufin kwata-kwata bai taba sallah ba manzo Allah ya rantse yace bai yi sallah ba malamai suka ce me gaskiya yana iya rantsewa rantsuwarsa ba tana nufin shi abin tuhuma bane manzo Allah yana rantsewa sahabbai in zai gaya musu magana ba dan yana shakkar yaddarsu da shi ba domin Abdullahi dan Mas'ud yace haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq annabi ya ba mu labari shi mai gaskiya ne abin gaskata ba ma shakkar sa amma tare da haka wani lokaci sai yace wallahi an gane ko yo ko Allah madaukin sarki yana rantsuwa amma ba wai dan shakka akan maganar sa ba domin shi qauluhul haqq haka annabi ibrahim yace watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri kala mai ruwaya jabir yace fa qumna sai muka tashi da mu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam baki daya ila butahana izuwa wani kwarin da ruwa ke tattaruwa a gefen madina fatawadda'a sai annabi yayi alwala lis salati ta wannan sallah watawadda'na laha mu ma muka yi wa sallar alwalar فصلى العصر سي النبي رام صلى العصر تو انا راموا تي كو يي ني يي ني تند ا لوكاتين زرفن دا يسامو كينن ني يصلى داك النبي صلى الله عليه وسلم يي صلى بعد ما غربت الشمس باين رانا تا فادي صلى العصر كما باين رانا تا فادي وند كما باين فادوار رانا لوكاتين صلى العصر يي مي يا فتا وشي يسا malamai suka ce idan mutum ya rasa samun damar da zai yi sallah har lokaci ya wuce to shi ma zai yi ta wannan da bambanci da me da sakaci da ganganci sakaci da ganganci kana ji ana kiran sallah kawai ka miƙe kafa ko kana hira ko kana kallon wani film sai ya kare ko kana kallon kwallo ko kana hada ciniki ko ana kula da kwastomomi to wannan sakaci ne da ganganci amma ana tafiya a mota hanyar akwai hadari ko kuma direban ba musulmi bane yake tsayawa ba ruwa ba abin alwala a tare da ku ko daji ne in an tsaya sallah wajen akwai hadari kila naman dawa wani ya iya afkowa ko tafiyar za ta iya dare in kuka yi dare kuma akwai hadari ba irin wannan duk sai ai ne sai a bari sallah sai an je gaba ko da ba a shiga da niyyar jam'u taqdim da jam'u ta'khir ba kai ne ka dauka zaka isa Kaduna karfe 4 kai sallar ka ta la'asar sai ka samu yan wata matsala ila ko aka samu wani hadari hanya ta gosulo ko makamancin haka to baka isa Kaduna ba har sai karfe 5 ko har sai karfe 7 ma na dare kaga sallar la'asar a inda ka samu zarafi anan zaka yi ta ina fata an gane wannan in ba zai yi a tsaya a hanya ba in hanya din tana da irin matsalolin da na ambata mana a misali kenan a baya ثم صلى بعدها المغرب sannan bayan haka kuma sai annabi ya sallaci magriba to abinda wanda yake nuna wa idan sallah ta kubuce maka sai ka fara yin ta kankai ta gabanta an gane ko sai ka fara yin ta sannan sai kai ne ta gabanta koda lokacin ta gaban yayi domin da zarar rana ta fada lokacin magriba yayi na la'asar kuma fa ya wuce to amma tunda annabi bai yi la'asar ba sai da ya fara la'asar din sannan ya zo yayi ne yayi magarba wannan ɗaya daga cikin fuskokin da ake bi kenan wajen rama sallar da ta kubuce banda wannan akwai wata fuskar kana iya ka rama sallar bayan kayi ta lokaci kamar yadda muka faɗa an gane ko ina jin na taba faɗa mana irin wannan mutun yana da sifa biyu a wata ruwayar fa sallaha ba'da ma sallal maghrib ko fa sallaha thumma sallal maghrib yayi sallar bayan yayi ta magriba sannan yazo ya rama la'asar din a wannan ruwayar kuma sai da ya fara yin la'asar din sannan yazo yayi me ya magriba dan haka duk wanda mutun yayi yayi babu fadli salatil jama'ati wa wujubiha anaku akwai babin da yake bayani akan falalar sallar jam'i da kuma kasantuwar ta wajibi a wajen wasu malamai domin cewa sallar jam'i wajibi ce ba a wajen dukkan malamai bane ba akwai sabani amma dai ko shakka babu sallar jam'i tana da falala mai tarin yawa malaman da suka ce wajibi ce sun yi duba ne da zahirin umarni na Qur'ani an gane ko hafizu ala salawati was salati lusta sai ce wa qumu kaga wa qumu jam'i ne ma'ana ku yi ta a tare inda kai kadai ne sai a ce wa qum lillahi qanitan amma wa qumu lillahi qanitin ku yi tare ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atu wa la yuqam minha adlun wa la hum yunsarun har idza wa akhar izwa wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in da haka suka ce wannan ma umarni ne cewa ai sallah tare da masu sallah ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in shi ma suka ce wannan umarni ne na ai sallah a jami'i sannan duk inda Allah zai ce wa aqimu jam'i yake kawo wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah da sauransu amma waɗanda suka ce ba wajibi bace sun ba da amsa game da waɗannan ayoyin suka ce ayar ya bani isra'ila kaza kaza kaza wa aqimus salata wa atuz zakata wa kuma raki ai ba da mu take ba ta ce ya bani isra'ila kai bani isra'ila ne ayar da tace ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in mace ce kai mace ce kuma a cikin wata al'umma daban tilka ummatun qad khalatna ha ma kasabat li kullin ja'alna minkum shir'atan wa min haja to dai da ire-iren waɗannan maganganu amma dai kuma ba komai tunda dai yin ta a jam'i yafi lada da ranka da lafiyarka me naka yi ta kai kadai to amma babu dalilin da zai sa kuma in ka yi ta kai kadai a ce sallar ka ba tai ba din da dai kai asaran me lada ne yawa yana daga cikin hikimar yin sallah tare saboda a samu hadaka da hadin kai da fahimtar juna tsakanin al'umma kullun addinin musulunci yana kira zuwa ga me hadin kai yana yaki da me rarrabuwar kai shi yasa Allah ya shar'anta mu wannan waɗansu abubuwa mu yi su a tare kullun mu hadu sau biyar sannan a sati mu dunkula mu zo mu hada a wata wani sansani dukan mu ka baro unguwarka in baro tawa mu zo mu hadu sallar juma'a kenan sannan a shekara kuma mu zo mu hadu haduwa ta gangami haduwar idi har yan kauye duk su zo to sannan a zo ai haduwa ta kasa ita ce min aikin haji wannan fa dirra hazal ne ake yi na babbar haduwa ita ce min alkiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jathiya Allah yace sai mun tara su hadda shaytanu a waje guda daya to wannan dai yana nuna mana cewa haduwar tana da alkhairi rabo kuma ba ta da alkhairi al hadithul khamis wal khamsun hadisi na 55 an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace salatul jama'ati sallat jam'i أفضل من صلاة الفرض تاف sallar mutun daya falala to wadanda suka ce ba wajibi bace suka ce kalmar afdalu tafi falala ya nuna cewa waccan ma tana da ta falala kenan an gane ko kuma wacce ma in an yi tayi kenan, kuma duk abin da kaji an ce wane yafi falala, to asali ba wajibi bane. Haka suka ce, wallahu alam. Bi 27 daraja, da daraja 25 a bakwai. Bi 27 daraja, da daraja 27. To mecece daraja? Daraja shine matsayin aljanna, wanda manzo Allah ya ce kowace daraja tazararta ta kai daga sama zuwa ƙasa. Kullu dar ma baina darjataini ma kama baina sama'i wal ard. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yan aljanna suka shiga aljanna, yan ƙasa da su suna kallon su kamar yadda ku yan duniya kuke kallo taurari. Haka ai tazarar da yawa ko? Ina Allah ya ce darajatun ba'daha fawqa ba'din wallahu sami'un alim. Ita aljanna daraja ce wata kan wata. To haka wasu malamai suka fassara daraja anan da wa'incan hadisi, wadan suka ce daraja shine kamar girman dutsen Uhud, ma'ana suka fassara daraja da kiradi kenan. Dan mutumin da ya sallar jami'i matakar ya cika sallar ya samu cikakken lada, fifikon sa da wanda ya salla shi kadai ta fuskar lada kamar wanda ya samu mulmulan dutsen Uhud ne sau 25 ko da 7, da kuma wanda ya samu daya. Kai kaga tazaran nan ma da yawa ko? A wata ruwayar bi 25 daraja, an gane ko da daraja 25. To sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin 27 da 25. Akwai wanda idan yayi sallar jami'i ladan da zai samu daraja 25 ne, akwai wanda kuma nasa zai kai har 27. Ya danganta da kyau niyya, niyyar wani za ta daru wani, wanda niyyar sa tafi kyau to sai ladan sa yafi yawa. Ya danganta da cika tsarki, wani ya fi wani kula da tsarki, gwargwadon yadda tsarkin ka yayi kyau, alwalakka tai kyau, ka dabbaka sunnoni a ciki da mustahabbai, kama daga aswaki da tsantsane ruwan alwala da yin ta a tsanaki, to gwargwadon yadda ladan ka zai ta mai hawa. Alhadithu sadis wal khamsun, hadisi na 56. أنا أبي هريرة رضي الله عنه حقيقة أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي الرجل في الجماعة صلاة الرجل كي في الجماعة سلر متن أتكين جمعي تضعف أنا ربن ياتا على صلاته في بيته أكل لادا سل سديشي كده أجدنسا فكذا وأن ما ينونكين أنا إيه سلر مي a gidan, sai dai waccan tana rubanya lada akan ta gida da ninkin da zamu ji. Wa fi suqihi, haka ana rubanya ladan akan sallar sa da yayi a rumfar sa ta kasuwa. Ashe nan ma ana yin sallah kenan a me? A rumfar kasuwa. Mutum zai iya in an kira sallah ya shimfida da dumar sa a kofar rumfar sa, ba wai ya bi masallaci ba, yayi tasa. Domin inda masallaci za ka mutu dole sai ka je masallaci, domin yana daga cikin sharadin sallar jami'i a samu ittisalus saf, sahu ya haɗu da sahu. Domin annabi ya ce la salata limun faridin khalfas saf, duk wanda ya ja gefe a bayan sahu yayi sallah ko a cikin masallaci yake ballanta nama a wajen masallaci, kuma alhalin wannan jami'in yake bi to sallar sa bata yi ba, sai ya saki sallar bata yi ba karkata. Da haka mu gane ba cewa ake wai ka shimfida danduma a kofar kantinka ka bi masallaci ba, a'a. In ba za ka iya tahowa masallaci ba, kila ka riga ka baza kaya, hadawar ba za ta yi ba, ba mai jira, ba wanda zai ma gadi, to an yadda kai sallar ka a rumfarka ta kasuwa ko ku haɗu da kai da wasu ku yi, yafi kai kai kadai akan ka taho masallaci. Amma in ka yi kai kadai din, to ka sani wanda ya yi a masallaci ya ninnin kakalada har ninki 25, shine 25 da'ifa, da rubanye 25. Sai manzo Allah ya ce wa zalika, abinda yasa haka, annahu idza tawadda'a, cewa shi mutum in yayi alwala fa ahsana alwudu'a, ya kyautata alwala, tun daga nan ake fara bada maki. Me ya jawo sallar ta rubanye ladan ya hauhawa? Saboda duk wata gaba da kazo kana yi ana baka maki, tun daga kan niyya, an gane ko? Tun daga kan tsarki, tun daga kan alwala, tun daga kan fitowa daga gida, kamo hanyar tafiya masallaci da sauransu. Wa zalika, abin da yasa haka annahu idza tawadda'a cewa shi mai sallah in ya dauro alwala fa ahsana alwudu'a kuma yayi ta a tsanake da kyau babu jabuja ba thumma kharaja ila almasjid kuma ya fito zuwa masallaci la yukhrijuhu illa salat ba abin da ya fito da shi sai sallar kaga wannan niyyar kenan wannan tafiya wannan manufar da ka fito da ita lam yakhdu khatwa ba zai taka wani taku ba na tafiya illa rufi adlahu biha daraja wace sai an dauka ka darajar sa da wannan takun da yake wa hutta anhu biha khati'a kuma sai an yafe masa zunubi da wannan takun wasu malamai suka ce kafar dama in ta cira lada tagu in ta cira kankare zunubi wasu kuma suka ce a damar cira wata aiki biyu ake yi a baka lada a kankare zunubi hagun ma in ta cira baka lada kankare zunubi to wannan su ake ta tattarawa fa idza salla haka in ka zo masallaci kai salla lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su gushe ba su ne wa masallaci addu'a in a masallaci ne in dan sallar ya taho bayan ya kyautata alwala kuma ya nufo masallaci to in ya zo ya yi sallar mala'iku za su cigaba da yi masa addu'a to kaga wanda ya yi sallar a gida shi kadai ko wanda ya yi a kasuwarsa mala'iku ba su yi masa wannan baya samun wannan daraja da haka wannan shi ne ya fayyace maka bambancin tsakanin wannan da wancan me salatin mala'iku shi ne nema maka gafara اللهم اغفر له اللهم ارحمه شيني صلاتي ان غانيكو هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله يجي دشي ده ملائكو سني منا صلاتي من سانكو صلاتن الله دبن نا ملائكو دبن نا ملائكو شيني سروقا نا الله كما شيني يا امسا شيني سي الله اوني وجن يفيهچه منا صلاتن ملائكو الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون له ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم كاغا ويستغفرون لمن شيني فسر يسلون علينا كينا داك فلم تزل الملائكة ملائكو بذاس بشي بتسلي عليه sune wa mai salla salati bayan yayin sallar ya zauna a masallaci ma dama fi musallahu matakar yana nan a inda yayin sallar to shi ma wannan wata falala ce daban idan kai salla a masallaci kai zaman ka inda kai salla kai zikirin rukanka amma in nafila zakai to sai ka matsa ka canja waje an gane ko liman ne kadai aka ce da an idan da salla yayi ne ya juya ya canja yanayin zama amma kai mamu me na canja yanayin zama in ka canja yanayin zama ka rage wa kanka daraja amma ba a hana ka kuma ka tashi ka tafi ba in ka tashi ka tafi kai daidai domin ba sharadi bane dan kai sallah sai kai zikiri a wajen fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum in an idar da sallah ku zikirin Allah qiyaman ko dai a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubikum ko ku ci ngida amma dai a inda kuka yi sallah amma matsawa bayan kai sallah dan kai zikiri a matsayinka na mamu to yana rage maka falala domin ba za ka samu darajar salatin mala'iku ba domin manzo Allah yace lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu wasu malaman suka ce ma dama fi musallahu ba ana nufin dole yana inda yayin sallah ba amma dai yana cikin ne masallaci to amma dai waccan ma'anar tafi to sannan Allahumma salli alaihi ga fassara salatin mala'iku suna cewa ya Allah kai masa salati to har yanzu dai ai salatin bai fito ba meye salatin shine Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allah ka gafarta masa ka ji kansa me bambancin ighfir lahu da kuma irhamhu laifin da yayi Allah ka rufe karkata da zancen mutane su sani karka bayyanar da shi ma a sani al-ghafuru a larabci shine as-sitru in aka ce gafarahu ko gafara lahu ma'ana ya sitirta shi ya rufa masa asiri to wannan shine matakin farko na Allah ya yafe maka ya sitirta ka to mataki na biyu shine kuma ya yafe domin dan ya sitirta ka bai tona maka asiri ba ya nuna ba zai kama ka ba to amma idan kai kuma ka gano suturar da ya maka sai ko ka nemi ku sasanta ba wanda ma zai ji magana, ba kuma wanda ya kai Allah wannan. Shi yasa yana daga cikin sunayensa as-sittiru, mai sitirta bayi. Annabi Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani daga cikin ku wanda zai shiga aljanna face sai Allah ya yi interview da shi, shi da shi. Duk wani mu'minin da zai shiga aljanna ranar tashin alkiyama kan ya shiga bayan an bashi certificate dinsa da hannun dama, an ce wani zo ka shiga, to kuma sai Allah ya yi interview da shi. Allah ya gaya maka kai ne wani dan wani jikan wani a gari kaza, to sai ya rinka dauko maka abubuwan da ya sitirta ka a duniya. Rana kaza kai kaza, a unguwa kaza, a waje kaza, ba wanda ya gani. Rana kaza kai kaza, rana kaza, duk ai ta tona masa asiri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutun ya dawo yana rawar dari, ya dauka cewa kwacewa za a yi, mai da shi baya za a yi, ko rasa za a yi, sai Allah ya ce a'a, satartu halaka fid dunya wa ana aghfiru halaka al yawm. A duniya na san kai, ganin dama na sitirta ka, wai dan ka san cewa na san ka din. A yau kuma bazan tona maka asiri ba, ban tona ka a duniya ba kuma sai anan zo ka wuce. Ban tona ka lokacin da ban baka littafi da hannun dama ba sai da na baka, zo ka wuce. Allah yana son sitirtawa, shi yasa duk mai laifi Allah yana iya yafe masa, amma banda wanda yake zuwa yana buga kirji yana yayi kaza, domin kwaya sitirar da Allah ya masa yake yi. Kwaya sitira wannan kuma rashin mutunci ne, ba da mutane kake ba, da Allah da ya maka wannan kake. Mana Allah nayi kaza din, yi duk abin da zaka yi, wal iyazu billah. Kullu ummati mu'afun illa al-mujahiri. Manzo Allah ya ce duk al'ummata ana yafe musu, amma banda masu fito na fito da Allah. Mutum ya aikata laifi ya zo yana cewa ai jiya nayi kaza, ai ni nayi kaza, ai ni nayi kaza. An gane ko? Annabi Musa alaihi salatu wassalam wata rana banu Isra'ila sun zo sun roke shi ya musu addu'ar shan ruwa, ko ya roka musu Allah ya ba su ruwa. Annabi Musa suka fito suka yi ta'addu'o'i, suka yi ta'addu'o'i, ruwa ya ki sauka. Sai ya zagaya bayan dutsen turishi na, sai ya gaya wa Allah, ya ce ya Ubangiji, ya muna ta'addu'a, muna ta'addu'a, baka amsa ba, baka ba mu ruwa ba. Sai Allah ya ce da Annabi Musa, a cikin ku akwai wani mai laifi shekara 40 yayin neman laifi, har yanzu ya ki ya daina, kuma ina kallon sa, na daga masa kafa, na daga masa kafa, ya ki ya daina. In dai da shi din za ku yi shekara miliyan kuna yi, wallahi bazan ba da ruwan ba, haka Allah ya ce. Sai Annabi Musa ya koma ya samu mutane ya ce ya ku jama'a, Allah ya ce a cikin ku akwai wani mai masa laifi, kuma in dai da shi a cikin mu, ya daga masa kafa, yayi masa kawaici, yayi masa kawaici, amma ya ki ya daina. In kuma da shi a cikin mu, wallahi ba za a samu ruwa ba, da haka ya rage ku tuba, ko kan ku tuba ruwan ku, in dai kuna son ruwa. Shi mutumin yana ji sai ya san da shi ake, ya tsargu, yana tsarguwa a zuciyarsa, sai ya ce Allah na tuba, Allah ka yafe min, ba zan sake ba, kawai sai ruwa sha. Sai Annabi Musa ya dawo ya ce ya Ubangiji, ya naga nayi magana a cikin mutane ba wanda ya fita, kuma ruwa ya barke. Sai Allah ya ce da shi ai ya sasanta da ni, mun yi sulhu, tuni ya ce mun ya daina, kuma na kalli zuciyarsa naga da gaske yake, ba zai sake ba. Sai Annabi Musa ya ce to ya Allah ka gaya mun waye mana, saboda in san zaman da zamu yi da shi, gobe kar in sake hada hanya da shi. Sai Allah ya ce haba Musa, lokacin da yake saba min ban gaya maka shi ba, sai lokacin da muka sasanta an gaya ma, ai bana haka. Allah ka sitirta mu da sitirtawarka, Allah ka yafe mana da yafiyarka. Wala yazalu fi salatin, ba zai gushe ba yana cikin hukuncin mai sallah, man tazara salata, wanda yake jiran sallah. Wata alfarmar Allah, in ka zo masallaci kana zaune kana jiran ai sallah, duk da ba sallah kake ba zaman jira kake, amma ladan mai sallah ake baka. To abin da yasa aka gaya mana haka, dan mu kuma mun ladabtu da ladabi irin na masallaci, tunda Allah ya maka alfarma baka aiki, yana baka ladan mai aikin, to kai kuma sai kai me, sai kai ladabi, tuwon girma miyar sanama. Kar a same ka a masallaci kai zaman rashin ladabi, ka barar raje, ka wawware kafafuwa kamar kana gidan masaji za a yi matausa, kamar kana kan gadanka, a'a, a same ka kai zaman na ladabi a masallaci. Kar a same ka a masallaci kana hayaniya, kana hauragiya, kana hargowa, a same ka cikin nutsuwa, ba inda ya kamata a gabawa cikin nutsuwa sama da me masallaci, shine ake ce masa ɗakin Allah. Amma in dai in ka je police station bayan kanta zaka nutsu, in ka je wajen yan bujilanti zaka nutsu, in kana kasuwar ka zaka nutsu, in ka je gidan gwamna zaka natsu, duk inda ake zaka natsu, to ina ya kamata ka natsu in kana da hankali a ɗakin Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu. Ɗakunan da Allah yake a mutunta su, a girmama su, kuma a rinka ambaton sunan sa a ciki, kar ambaci kowa. To da haka wannan ya kamata mutum ya kasance shi ma. Muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi. Da haka wannan hadisi yana nuna mana falala da daraja ta sallar jam'i, da kuma dalilan da suke jawo falalar, da kuma darajar ga mai sallar jam'in. A gurguje sauran hadisi ɗaya mun karke babi ko? الحديث السابع والخمسون حديث نهم سند بكوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربودة أبو هريرة الله يكارى مسيدة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي أفقل الصلاة على المنافقين صلى دتفكوة صلى أيوة منافقين نو.
1: الحمد لله من سوراري فسر كرات لتابل اندتلا أكام تارد الشك لون أبو بكر والإمام مسلا تنزوما نا ترايم دكين انجار كانو واندا كمپنم برايمز أويل ميل ناجيريا لمتر سكي دو كنو ينكاموكو نباتن الله يساكا مسد جدن الجنة تارد موغباد يا زارد دمانو جاوجي كيو تيو أمهاد وغباد يدي وان اللوكة چي.

0: Najeriya, kasar mu ta gado. Najeriya, abar albarinmu. Najeriya, jagorar kasashen Afrika.
1: Wannan haka yake, zancen ki karfe, in ji masu iya magana.
0: Ya ku ƴan uwa al'ummar Najeriya, mu kasance masu sanya kishin kasarmu cikin zukatanmu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatanmu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan ƙasa tamu.
1: Kasance daga cikin masu ƙudircewa cikin zuciya cewa wata rana Najeriya za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da tamu baki daya.
2: Wannan sako ne daga tashoshin Rama Radio da Television.

0: matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisin tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauki amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani
1: Mind 7.3 Rahama Radio

0: masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci a wannan shiri na zaman yan murna sunana Hussein Ambo inda ba ni zan jagoranta shirin a yau a makon da ya gabata an je mu tare da Dr. Adamu Kamaluddin Adamu na ma'aji da muka fara tattaunawa akan batu na matsalar ha'inci da za a iya cewa ta zama ruwan dare game duniya a cikin al'ummarmu musamman a mu'amalarmu ta yau da kullum. Mun ɗauko bayanai sai lokaci ya mana halin shi. A wannan makon za mu ɗan taɓa batun ko ƙaƙa yake, sannan za mu kalli kuma falalar da ke cikin kwanaki goma na watan Zulhijja wanda muka shiga kwanaki biyu da suka wuce. Masu sauraronmu, a yau za a je mu tare da Sheikh Awaisu Ashir Suleiman na cibiyar M. Ashir, cibiyar da ke koyar da addinin musulunci da zamantakewa. Malam barka da zuwa. Ha'inci ba karamin abu ba ne, za mu iya cewa yanzu kamar yadda na ce ya zama ruwan dare game duniya a cikin al'ummarmu, ba ga ƙananan yara ba, ba ga manya ba, ba ga maza ba, ba da mata ba. Mata a zamantakewa aure ha'inci ya yi katutu yanzu a wannan ɓangaren, mu'amalar kasuwanci ha'inci ya yi katutu a ciki, mu'amalar yau da kullum ma ta zamantakewa da juna ha'inci ya yi yawa a ciki, jagorancin al'umma ha'inci ya yi yawa a ciki, hanyoyin samun jagorancin ma ha'incin ya yi yawa a ciki. In aka ringa faɗan ha'inci ha'inci abin sai dai a dakata iya abin da aka samu damar faɗa. Malam, me za a gaya masu sauraro a wannan gabar?
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى صحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الحمد لله من أقول يا الله ذيك على عزر تام درايوا دلائفيا دإيماني مككسن شيء أولا نجدا أنا رحمة ريدومي البركة. Muna ƙara godiya Allah madaukakin sarki a karo na biyu da kuma shugabanci na wannan gida bisa dama da ake bayarwa na faɗakar da al'umma akan sha'anin addini da kuma al'amuran rayuwa. Ha'inci, kamar yadda Malam Hussein ya faɗa, yana daga cikin sifa mafi haɗari da take ɓata rayuwa ta ɗan adam a ɗaiɗaikunmu da kuma take ɓata rayuwa ta al'umma gabaki ɗaya. Shi ha'inci shine warware alƙawari ko tozartar da amana ko kuma fita daga hanya wacce take ta gaskiya da rashin cika alƙawari. Shi sallama daukakin sarki ayoyin alqur'ani ya faɗi muni irin wannan sifa. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da dama shi ma ya faɗi illar wannan ha'inci din. Kuma za mu ga al'ummatai tun daga zamani da na cancan har izuwa yanzu, kowace al'umma ta yadda cewa ha'inci wata siffa ce wacce take mai munin gaske, saboda tana sa a rasa abin da ake kiransa athiqa, alaka da take tsakaninka da mutum, ko yarda ko aminci ya riga ya rushe. Sannan duk wasu abubuwa da suke na ƙauna tsakanin al'ummata, idan ha'inci ya shiga, to sai a ga wannan ƙaunar tana warwarewa. Sannan kuma tana haifar, ko ha'inci na haifar da adawa, ƙiyayya da kuma nadama a cikin sha'ani na rayuwa. Don haka da yawa, saboda illar ha'inci, za mu ga ɗan adam yakan iya jurewa talauci idan Allah ya jarrabe shi da shi ya yi haƙuri ya tafiyar da rayuwarsa a haka. Ɗan adam yakan iya jurewa ciwo ko rashin lafiya idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da larura ya yi haƙuri da wannan yanayin larura da Allah maɗaukakin sarki jarrabe shi da ita. Amma za ka ga zai wahala kaga ɗan adam an ha'inci shi ya yi afuwa a kai, ko ya yi haƙuri, ko ya ce a biya riga mai ya wuce. Don haka kaga wannan nuna mana illa da take tattare a cikin sha'ani na ha'inci ɗin. Sannan daga cikin matsala ta ha'inci, yana daga abin da yake haifar da wahalar rayuwa. da kuncin talauci da ake ciki da wahala da al'umma suke fama da da shi a wannan zamani duka sababba daga ciki akwai sha'ani na ha'inci isa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana ita amana tana jawo arziki idan dan adam ya zama mai amana ne a cikin rayuwarsa ya siffanta da siffa ta amana da gaskiya to ubangiji zai bude masa kofofi na arzika sakamakon siffantuwa da yayin da wannan amana din isa annabi sallallahu alaihi yake faɗa a cikin hadisi cewa ita amana tana jawo arziki nakan dan adam ya kasance mai gaskiya ne mai amana Allah madaukakin sarki zai azurta shi da nau'ikan arzikansa kala-kala daga cikin nau'ikan arziki akwai ka samu shiga cikin zakatan al'umma wannan shi ma arziki ne ko kuma Allah ya baka arzikin na tarin dukiya ko ya azurta ka da lafiya ya sanya ka ba mai ciwo ko mai larura ba shi ma arziki ne ko kuma ya azurta ka da ilimin da zaka amfanar da kanka ka kuma amfanar da al'umma ko kuma ya azurta ka da iya magana ya zama cewa duk sanda zaka yi magana zaka faɗa abin da yake alkhairi ne kuma da zai gamsar da mutane ya amfanar da su ko kuma Allah ya baka arziki na samun karbuwa a cikin al'ummar da kake rayuwa da su to duka irin wannan malamai sun fassara shi da fana annabi cewa ita amana tana jawo arzika in dan adam ya zama mai gaskiya ne mai amana Allah zai iya tara masa wannan abubuwa da muka ambata ko ya bashi wasu daga ciki na da aka malamai suka faɗa a ciki haka ita amana tana jawo arziki sai annabi kuma yace mana ha'inci kuma yana jawo talauci so an dusar dan adam ya siffanta da siffa ta ha'inci akan kansa to hakika ya siyo kansa kofofi na talauci haka idan wani shi ma ya dauka haka idan al'umma ya zama halayyarta shine ha'inci to hakika talauci da rashin nutsuwa da wahala gurin samun rayuwa zai yawaita a cikin al'umma kwarai da gaske da nassun wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa amana tana jawo arziki shi kuma ha'inci yana jawo talauci a cikin al'umma to da ka ha'incin nan kenan yana daga cikin sababba kuma da suke sanya musulmi ya shiga wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara faɗa mana a cikin hadisi cewa da yaudara da makirci da ha'inci dukkan su suna wuta ma'ana ba ita yaudarar ce za ta shiga wuta ko ha'incin ba ma'ana mayaudari da maha'inci da wanda yake aiki na makirci to sababin wannan aikin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan zai sanya shi makomarsa ta zama ita ce wuta ta jahannama dan haka ha'inci abu ne wanda sakamakon sa a duniya ma Allah yake yi kafin kuma aje lahira akwai juzu'i na ukuba da Allah yake tanadar wa maha'inta wanda sai a lahira ne za su riski wannan ukuba ko wannan azaba da Allah madaukakin sarki ya riga ya tanadar musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cikin hadisi da yake ce mana babu wani zinibi wanda ya fi cancanta ko Allah yake gaggauta saukar da ukuba a cikinsa a duniya sannan kuma ya jinkirta wata ukubar sai a lahira ma'abucin wannan aiki zai riska kaga azaba bi kenan ma'ana da ce babu wani zinibi wanda ko kuma babu wani zinibi da ya fi cancanta Allah ya yi mutum azaba da shi a duniya sannan kuma ya rage azabar sai a lahira zai karasa masa kaga ninki bi kenan daya ukubar a duniya take daya ukubar kuma a lahira take so da wannan ta'jil azab din da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada sai ce daga ciki akwai yanke zumunci so da idan mutum ya siffanta da yanke zumunci to hakika zai riski hukuba a duniya sannan kuma zai riski wata hukubar a lahira sannan ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya siffanta da ƙarya to ita ba sai an je lahira ba a duniya ma zai girbi sakamako sannan za a rage wata hukuba kuma sai a lahira zai riske ta na uku shine alkhiyana wanda shine mawdu'in mu ha'inci dan adam ya zama maha'inci ne shi ma sakamakon ha'inci ba sai an je lahira ba manzo Allah ya faɗa cewa hakika ma abucin ha'inci zai riski ukuba a duniya sannan Allah ya tanadar masa da wata ukubar wanda zai rayu da ita a lahira
2: alwafatu malam ha'incin nan
1: na'am
2: mutane sukan kamar raina shi yakan fara ka gida
1: na'am
2: kaga iyaye sukan kuma ƴaƴansu tun suna ƙanana a gabansu suke yi yakan faru da ma'aurata musamman mace da mijinta a ga cewa wajen karɓar abubuwan da za a yi amfani da kullum a gida akan sa inci da sauransu dai yakan faru a wajen aiki yakan faru a ko'ina haka shi ne tushensa
3: shi ne ba'aful iman rauni na imani da kuma yadda da Allah domin duk sanda kaga musulmi yana aikata zunubi ko yana saban Allah ko yana yin abin da musulunci ya hane shi ba wani abu ne yake ja masa ba shine raunin imani idan na yadda cewa kamar yadda Allah ya ce ya san abin da muke boyewa da abin da muke bayyanarwa to daga sanda naji cewa a nan gurin yanzu na dau wannan ayaba kowa ko ne kaza ba wanda ya gani ina fassara abin da yake abin da yake na zahiri cewa idanun mutane ko idan masu abin ba su ganni ba amma na san Allah yana kallo na alamatu siruna ma tu'linun ya san abin da kuke bayyanawa da abin da bi da kuke boyewa dan haka asasin kowane abu a rayuwa na bin Allah shine taqwiyatul iman shi yasa zaka ga ko a janibi na addini ka dauki littafin akhdhal iman mun sai ce awwalu ma yajibu 'alal mukallaf tasihu imani daga mutum ya zama baligi mace ko namiji babban abin da ake so shine ya tasihul iman kaga an yi dina da imanin to sai aka ce ka inganta shi kuma inganta imanin nan yana samuwa ne ta hanyar sanin abu guda uku ka san sufufin Allah na dole wajibi ka san sufufin Allah korarru ka san sufufin Allah halattattu to idan mu'mini ya rasa wa'annan sifat din a rayuwa to zaka ga zuciya ce take jin sa ba shine yake janta ba ita take umartarsa ba shine ne yake tafiyar da ita irin yanda ne ake so a tafi ba to daga sanda aka samu wannan da'aful iman din dama ya ce mana tasihul iman a inganta imani so daga sanda mutum ya baligi imanin sa bai inganta ba to fa duk wata kofa ta barna ko ha'inci ko saban Allah ko ina zaka yi zanta sa amma idan imanin ya tsaya ya san abin da yake hurumi ne na ubangiji da abin da ya zama ba dole ba da abin da nema ne zaka tafi yanzu misali a cikin wacce sifa ta uku da suka kawo baligi ya santa sifa wacce take halattacciya ita sifar ba wajibi bace ga Allah ba kuma kurariya bace ga Allah so idan ka wajibtawa Allah ita ka bashi tawaya idan ka korewa Allah ita ma ka bashi tawaya
2: to ya zaki
3: yawa shi sa ka kira ta me ja'iza yanzu misali idan ma'aurata suka yi aure suna da hurumi su yanke wa Allah cewa za su haihu gara na haihuwa ba su da hurumi ko to idan kuma suka ce dole sai sun haihu fa sun ba Allah tawaya saboda ba da haihuwar ko rashin ta a hannun Allah yake haka ne kenan kaga ba za a wajabtawa Allah cewa sai an samu karuwa ba ba kuma wanda ya sai kore cewa wannan auren da aka yi ba za a haihu ba to kenan a haihu ko a ƙi haihuwa sifa ce ne sifa ce ja'iza za a iya samu za a iya rasawa kai kake san abu yanzu sai wuce ka ce wannan abin take so yau kuma ba ka da hanyar samun sa me ya kamata ka ce to bara an tafi nema idan Allah ya sa an dace zan kawo idan bai dace ba fa ki yi hakuri to amma daga sanin da ce abu kaza take so a yau kuma lalle a kamata me zai faru shine sai in fita na ga wani da kaza sai fusgi sai kwaci sai dauka sai almundahana sai kaza saboda ba za ka iya hakuri ka tafi da rayuwar ka yanda Allah mai ya ajje ba ina so sai na kai wani mataki wanda kuma matakin Allah ya ce ba yanzu ne ba yanzu ka ba to kake nan an biyo zuciya haka ran a shaya nan auren yarinya kake so zaka aure an hana kai sai mutum ya ce hakura shi da aure ya har abada ko in mace ce ta baggadi duk wannan da aful imani ne mun da mun san sifar Allah din nan ja'iza cewa ba duk abin da kake nema kake samu ba amma fa addini bai hana zuciyarka ta so abu ba balifi bane in ji ina san kaza amma daga sanda na so ne ya kamata sai in ci zuciya to amma fa samu abu ba dole bane me ya kamata zan yi fafutuka iyaye na ambu duk hanyar da shar'a ta halatta mu tunda ita kanta hanyar sai kabu wacce addini ne ya yadda da ita to idan ka ba hanyar da addini ya yadda da ita kai fafutuka kawai mai bayarwa kuma Allah ne in ya bayar sai a kawo idan bai bayar ba sai a ji to dan haka zaka duk wannan abuwa na ibadu da bin Allah da gaskiya dinnan da kaza duk abin da yake tabbatar da su imani ne ha'inci zalunci kaza ƙaryawa duk abin da yake haifar da su ne raunin wannan ne
2: imani
3: raunin wannan imani din shi yasa idan ya raunana to sai ga duk wannan kofofin sun bude kaza nake so in cimma sai na kamo wani sai ni rayuwa irin ta wani sai na mallaki kaza sai na hada kaza sai na cimma kaza to kuma hanyoyin da zan bi ko wanda Allah ya tsara na kai ba zan iya samu wannan a lokaci guda ba to kaga sai ya shigo kenan sai ha'inci ya shigo sai ƙarya ta shigo sai wadara ta shigo sai kaza sai kaza to tushen abin da yake haifar da shi shine da'aful iman rauni na imani idan imanin nan ya tsaya dan adam ya gane Allah ne yake juya komai yake ba da komai amma ya umarce mu da mi riko da mi da sababi ko mi fafutuka mu nemi rayuwa daidai gurgudu to sai mu nema sai mu yi addu'a in ya datar da mu alhamdulillah idan ma bi ran ba akwai hikima cikin rashin bamun da biwa ita kanta ba karamin ni'ima bace
2: to yanzu daga fata mallan a takeice ha'inci dan nan da mutane suke daukan sa kamar wasa
3: na'am
2: akwai sakamako a kansa wanda Allah ya tana dan musu matsawar ba su adaidaita
3: a akwai ga hadisin da muka faɗa yanzu na farko aka ce a duniya ma sai Allah ya bada hukunci a kansa
2: kafin ma aje can
3: kafin aje layara sannan kuma shi hukuncin sa an kai shi ba iya duniya ma yake hukunta mutum a ce ya huce ba manzala ce sai an jinkirta wata ukubar ita kuma ukhrawiyya a lahira za a yi wa mutum za a yi wata a duniya za a yi wata kuma me a lahira kuma sannan sai da Allah ya gaya mana ba ya san mahaiinta raibul kha'inin to duk abin da za a ce Allah ba ya san sa kowa sai ba waye shi to akwai me akwai sakamako a cikin sa na hukunci saboda ba a yi biyayya ga umarnin Allah madaukakin
2: sarki masha Allah masu rawar kun ji yadda muka koro ko malamin koro bayanai game da maudu'in mu na makon da ya gabata wanda muka ce dama za mu dan taba shi kafin mu tsallaka
3: da rabuwa
2: wasu to malamin yana da wasu batutuwan da zai
3: yi kari akai kamar da muka dauko wancan bayani na ha'inci cewa ba yawan abucin sauko ba a duniya sannan kuma ko ta kubar me a lahira to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ko yaushe dare da rana yana yin addu'a ya roki Allah cewa Allah ya nisanta shi ga me ga wannan sifar da muke magana akan ta to idan ma yake ko zai roki Allah ya nisanta shi ga sifar ta me ta ha'inci a kullaren wani haran to yana kuma ga mu kaga kamata a ce ninkin baninkin muke ta roƙon ubangiji saboda zuciya ce a cikin dan adam to sai kana yi kana roƙon ubangiji kana neman tallafi a gare shi da kare yake yayi ka in ba haka ba to a cikin me a cikin hanyoyin aiki kuma zai iya riskansa a cikin me a cikin wannan to kaga yakan ce ubangiji ina neman tsari da kai daga yunwa manzala yana neman tsari da wannan sannan manzala yana neman tsari daga ha'inci domin ya ce shine kamar me za a ce aboki wanda yake mafi muni inda mutum ya siffanta da ha'inci to kamar ya dau wata bidana ce wacce take bidana ta su'i kai abotaka da abin da yake mai zai iya cutar da kai kuma rayuwar za ta shiga wani yanayi dan haka ita sifa ta ha'inci din nan zamu ga sifa ce da tun a zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa wata sifa ce ta mutane na ƙarshen zamani yace hakika wata shekaru za su zo inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru na yaudara da za a dinga gasgata makaryaci a dinga ƙaryata kuma me wanda yake me
2: gaskiya
3: me gaskiya a ki aminta da wanda yake me amana sannan kuma a je aminta ma ga wanda yake me mara amana da shawaran irin wannan to kaga manzo Allah sallama ya gaya mana wannan sannan shi aqiba ta me ha'inci ko sakamakon sa kamar yanda kai tambaya da zu duk sanda irin mutum ya siffanta da siffa ta ha'inci to zai samu suqud as-siqa yarda da an ga kan ha'inci to yarda da kai da al'umma ta riga ta yi ta kare kaga wannan ba karamin illa bane ba da an aminta da kai amma da siffa ta inci ta ratsa wa dan adam to ya riga ya sarrafa da wannan me wannan yaddar da aka riga aka yi masa da yawa mutane suna gafarta kuskure in kai musu amma ba kowa ne in ka haince shi yake iya yafewa ba zan yi ma kuskure ka yafe amma da aka haince dan adam zaka ga zuciyarsa zai wahala ya ƙara dawo ma yi mu'amalanci mutumin da ya riga mai ya masa inci ya riga ya sarrafa da girman da yake da shi abu na biyu kaskanci da tozarci inda mutum ya siffanta da inci da kaskanci ya same shi sun tozarci shi ma mai ya same so yana hana muru'a na cika inda inci ya ratsa to an rasa wannan sannan bushewar zuciya kaga shine siffar da muka faɗa azu indai imani ya rauni to zuciya me take bushewa take za ta ga cewa komai me za ta iya zuwa ta rarama da haƙƙin wani da abin da yake nata da na halali da na harami da na ka
2: ga inda ba shi ga dabara
3: ba kasotul qalbi ne wannan duka ba na kasotul qalbi duk wancan da'aful imani din ne aida da karfin imani ka san haƙƙin mutum Allah sai ya ce al'adami binyanur rabb dan adin ginin Allah ne mal'unun man hadamu Allah ya tsine wanda ya rusa shi yanzu misali ka san wannan to zaka zo ka zama da jan dan uwanka idan zaka zo ka sare shi zaka zo rayuwar sa a ranar alkiyama zaka yi da ita jinin nan daraja sa da martabar sa muhtaram abu ne mai daraja wanda ba a zubar da shi sai dai mutum ya saba Allah ko yake san kai ko wani abu wanda musulunci ya riga ya tsara wannan to amma imanin yana fita zuciya tana ƙara me bushewa yana ƙara rauni tana ƙara me shi sai aka ce ai tasiyul iman din indai bai inganta ba malam sun to girman laifi duk girman sa dan adam zai iya sa kuma ya baccin sa hankalin sa kwance amma bi imani in yi wani abun mana kuskure sai ya gane mafarkai ya kasa nutsuwa me yasa su yana jin kamar duk da kuskure ya bu amma zuciyar sa bata bashi me bata bashi nutsuwa ba to da al'umma za su zo su fahimci wannan tasihul iman din wannan sifofi din da inda rayuwa take da inda Allah yake tafi da abubuwa wallahi duk wani matsalolin sun kawo amma duk dan adam ya girme huce wannan marhalar ta balaga bai san wannan abun ba to kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka shawo kansa ba karamin al'amari bane to amma duka addu'a ba abin da ta bari Allah kan iya shirye bayan sa a lokacin da yaso to kaga wannan qaswatul qalbi din kinkishewar zuciya tana daga cikin abin da take haifar da wannan so shi ya inci yana rufe hasken imani ne in da ya shiga to zai rufe hasken imani saukar da shi to tunda ya saukar da shi kuwa kaga ba abin da za ka gani sai me sai dufu ne me na zalunci fin karfi fuzge kwace in yi kaza waye sai na tara kaza duk irin wannan mutum ba zai hakuri ba yau abinci yake so kala kaza yake so sitara nake so sai na daura kala kaza gidan mai siffa kaza waye kaza to dole zuciya za ta dinga rarage fin ina rata me za ta samu tunda ita kake bi ba take binka ba da ko take bin sai yake ya hakuri ba Allah ne yake bayarwa ba za mu je mu nema muna tsoroka Allah ne yake azurta kowa shi yake ba da kowa kuma bai rufe kofin sa ne na arzikin nan ba in yi so muna tafafata muna ga Allah to kaga dan adam ya san wani yana ga kansa ne ba za a samu wancan damuwar ba to kaga wannan qaswatul qalbi din yana haifar da wannan shi yasa imani ya rufe kuma sai ƙarya ta shigo sai yaudara sai muwan dabi'u shikenan duka sun shigo cikin wannan muwan dabi'u sannan abu na gaba duk inda mahaici yake a cikin tsoro yake daga cikin illar haici saboda kullum ya tsora ko abin da ne wani zai gane ne
2: to
3: ko zai zo to mene ne so shi kansa ba shi da tsowa zuciyarsa
2: gaskiya ne
3: ko da ya karbi dukiyar ko kaza amma kullun cikin fargaba yake to wannan kaga hukuma ce ta kanta a ce zuciyarka ba ta samu nutsuwa ba ka iya bacci lafiya in bacci da ido ɗaya kaza so kai ta nan kamar za a gano abin da mutum yi za a gano mene za a fahimci kaza to kaga shi kansa wannan ba karamin illa bane mutum ya rasa wa kansa ne wannan so yana tsoron za a ganshi in an ganshi za a zo a kama shi an kama za a yi masa hukunci ne na wannan haincin da to kaga daga nan ya rasa abinda yake so amma duka kofa ta tuba a gurin Allah madaukakin sarki a bude take duk wanda ya tuba na gaskiya ya maida haƙoƙi kuma zuwa ga wanda ya zalunta tunda shi haƙi hawa biyu ne akwai haƙi na Allah akan bawa akwai haƙi na bawa akan bawa to shi haƙi na Ubangiji a istighfari ya so sai gafarta ma
2: wannan shugabannin mu da muke da su yanzu za su sai alƙawarta mutane abubuwa za a je wani lokacin kuma ko yanayin aiki ne ko damar ce ta hana a zo a juwayo kan alƙawarin da aka yi ga yanayin za a ga cewa a shekara hudu za a ga cewa wasu ba su ina na mutane abin da ya dace a ce an yi na'am da su ba kuma za su dawo su kuma maimaita alƙawarin da suka yi shi ma na daga cikin nan ra'ayin shi
3: to ai shi alqur'ani gaba dan ya tashi yana magana akan kowa da shugaba da talaka da mai bi da wanda ake bi kuma za la ya faɗo hukunci kowa da kowa ne in dai wanda yake shugabancin musulmi ne ya yarda da Allah ya san Allah ya yarda da akwai mutuwa akwai zaman kabari akwai hisabi akwai bibiya wannan nasin yana kansa so da ka wajibi ne kowa ya karfafa imaninsa ne shine dai wannan karatun da aka yi koma wani ne mutum kai haƙoƙi na al'umma ababan tambaya ne duk abin da aka baka na mutane za a tambaye ka ya ka karba ya ka sarayar ya ka mika an mika haƙoƙin zuwa ga abotan su yanda ya cancanta idan imanin ya rauni an yi rara gefe an yi wani abu an yi to kaga imanin ne ya sauka sai ake ga haya ba za su gane ba ai ba za ma su sani ba ai ba san me aka yi ba to amma Allah ya san me aka yi to kaga duk kiranya gare mu ga baki daya kowa ya karfafa imani sai da cewa dan abin da akai Allah madaukakin sarki abubuwan na alisafa suke a gurinsa kuma sanin da abin da zuciya ta raya da abin da ta bayyana da abin da ta bumi da kaza saboda kowa kuma burin sa a rayuwa dai shine rayuwa lafiya ya haɗu ga Allah ne lafiya to duka tunatarwa ce dai ga junan mu ga baki daya akan sha'ani na wannan
0: ba sauraron mu shirin da zaman yan murna kuke saurara kai tsaye daga nan tashar Rahma Radio mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM daga nan Kano muna tare da Sheikh Malam Awaisu Ashir Suleiman shugaban cibiyar M Ashir cibiya ce dake koyar da addinin Islam da kuma zamantakewa Malam yau muna biyu ga watan Zulhijja hijira na da shekaru 1447
3: gaskiya
0: watan Zulhijja wata ne babba a musulunci kusan da mu yace wa mako guda rage ayi tsayuwa arfa ra iya cewa ayi aikin hajjin ma gaba dai tunda arfa ita ce aikin hajji
3: alhajju arfa
0: yawa dai kunam
3: sallallahu
0: to an sha bayyana cewa kwanaki 10 farko na wannan watan suna da falala kuma ana kwadaitar da al'umma musulmi su maida hankali wajen yawaita ibada
3: cikin su
0: to malam za mu so mu ji abu daga cikin waɗannan kwanaki 10 a ga man sauraro malam dama an dai aka samu lokaci aka shigo man sauraro sun ta kira kenan to za mu zo gare ku amma ba yanzu ba malam to ya ba me za a ce a game da wannan kwanaki 10
3: to wannan kwanaki guda 10 Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su a cikin alqur'ani shi ku idan an ce Allah ya rantsi da abu to yana nuna darajar abin da kimar sa da fifikon sa da kuma falalarsa shi sama aiki sallallahu alaihi wasallam yake ga mana babu wasu kwanaki ko wasu ayyuka da za a yi su nagartattu wanda Allah ya fi kaunarsa a cikin kwanaki na shekara sama da kai aiki na bin Allah ko da'a a cikin wannan kwanaki 10 na Zulhijja malaki na duk aikin da kai a rago kwanaki falalar aikin bisa kai idan can za a baka dai mai Allah ya baka 50 nan ko 20 ko 100 ko kaza ka ga ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin ne shi sa kaga wannan rayuwa ne dan ya kwadaitar da mu har wani sabbi ke da suwa Rasulullahi wal jihad yanzu jihadi ma bai kai yin aiki na lada a cikin watan Zulhijja ba misali ce wal jihad sai dai mutumin da ya fitar da ransa da iyalinsa da dukiyarsa kuma duk basu da ba ya mutu iyalin suka mutu dukiyar ta salatu wannan shi kadai ne za a ce falalarsa ko darajarsa ta darawa me wanda yayi aiki a cikin wannan me
0: wannan
3: kuma karshe amma an dai haka je ka dawo jihadin lafiya wai karatu falalar ba ta kai ta wanda ya tsaya a cikin wannan gomin karshen ya ayyuka wanda suke me nagartattu ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da mutumin da ya fita da rayuwarsa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai ba ya tafi rayuwar ta tafi dukiyar ma ne ta tafi saboda haka mafi ayyukan da aka fi so a yi a cikin wannan kamar yadda malamai suka faɗa dama cewa bai kamata mutum ya bar wannan abu guda 6 zuwa 7 su tsere masa a cikin wannan kwanaki na Ashir Zulhijja ba na farko akwai sallah dama dai sallah akwai farilla wace ita kullun akwai ta ana yin ta ko to akwai kuma sai da suke nan nawafil da zaka yi neman kusanci da Allah na tsayuwar daren nafiloli wanda in ka riski saladin da yake cikin su ba irin shawaran kwanakin da ka saba bane a baya akwai abafa mudafa da Allah zai bayar a cikin wannan sallolin da aka yi haka nan sadaka dama kullun abar umarta ce ayi in ana da hali to amma ba kamar wacce za a yi ta a cikin me
0: wannan kwanaki
3: a cikin wannan kwanaki gobe ya cin kunci ka dauke masa wai na cikin larura ka taimake shi wai cikin damuwa ka bashi tallafi wai cikin yunwa ka ciyar da shi to wannan ladan ba karamin al'amari bane ga duk wanda Allah ya riskar da shi ya gane wannan kuma yana da dama to ai bai kamata ya sakaci ko ya jira ko jan kafa a cikin sa har kwanakin su fita ba ta domin sun fita in kayan ba za su kai darajar wannan kwanaki din ba to sannan ga azumi yin azumi shi ma a cikin wannan kwanaki din tun daga 1 ga wata har izuwa ranar arfa suna da daraja sannan shi kuma na arfa darajarsa ta bambanta da ragowar wannan kwanaki guda 8 din na baya domin shi yana kankare zuwa da bayanin shekara 2 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya gaya mana to duk irin wannan kaga shi ma falala ce sannan a cikin wannan kwanaki gurin zamu ga wasu manyan ibadu da Allah madaukakin sarki ya tattarar a cikin su kaga ga sallah ga azumi ga sadaka ga aikin haji to waɗannan ibadan in ban dunnin kwanaki goma a dukkan go kwanaki ba inda zaka samu wata rana ta tattarar da wannan abuwa wannan kwanakin su suka tattarar da wannan ummatul ibadat din a ciki ga sallah ga azumi ga sadaka ga aikin haji kaga da sun kasance a cikin ne a cikin wata na Zulhijja domin shi aikin hajjin nan ba za a yi shi ba sai a cikin wannan ne sai a cikin wannan kwanaki to kaga babu wata rana take dauke da aikin haji sai me sai wannan ranaku guda goma kenan sannan a cikin wannan kwanaki goma ake da tsayuwar Arfa kaga ita ma babu wata rana duk wanda zaka je kai tsayuwar Arfa in ba wannan ranar ba bata yi ba ta yi bata inganta ba saboda ba ka yi akan lokutan da Allah madaukakin sarki yake me yake bukata ba saboda ba koda kaje maka kaje ka tsaya Arfa ba a ranar da ake tsayuwa ba za a kira ka ka samu lada ne na tsayuwar Arfa da abin da ya kama da wannan to zara zamu ga rana ce ita kuma mai girman ranar Arfa da Allah madaukakin sarki yake gafarta zanubai yake yanta bayi daga shiga wuta dan haka kuma azumin wannan rana yana kankare zanubai na shekara biyu daga cikin fayla ta wannan rana zamu ga a ciki ne ake da yawmin nahari ranar suka ko ranar idi wanda ita ma kaga rana ce da ake yin wannan ibada ta yanka dan neman kusanci zuwa me ga Allah madaukakin sarki layya layyana Allahu luhumha wala dima'uha walakin lahu taqwa minkum ba girman abin da ka yanka bane ko kudin sa ko kaza a tsoran Allah kai shi dan Allah dan mahalici dan kaza to wannan kuma wannan layyar tana kan kowa musamman mata suna jin kamar layya bata wajaba akan su sai su tara kudade su zauna su dogaro cewa mazajin su za su yanka musu a wannan bai kamata ba duk wanda Allah ya hore masa shi sha'ani na bin Allah ba a kebantar da cewa namiji ne zai kawai ba ruwanki da dukiyarsa ko abin da yake da shi Allah ya baki kima abin da zaki to ki nemi lahirarki da kanki ba sai ki ce sai kin fake a ta mijinki ko ta dan uwa ko abin da ya kama da wannan a fito a ba Allah ayi biyayya ga Allah Allah ya sare ai karkada ka tauni domin kuwa kabarin sa daban hisabin sa daban al'amuran sa daban to duka wannan abu an ka kyautata niyya ka yi su ranar alkiyama mutun zai mamakin abin da zai riska
2: Allah horuma
3: wannan abu amin da rasulullahi to kaga duka ga sunan ga yawaita ambatan Allah zikiri karatun alqur'ani misali da abin da ya kama da nafiloli azumi sadaka bin iyaye sada zumunci da abin da ya kama da duka kaga falalaci da in kai su ninkin ba ninkin abin da yake ciki Allah zai ba mu Allah ka datar da mu
2: amin to masu sauraro za ku iya shigowa a 0707 9539 domin ba da gudunmuwa a wannan tattaunawa da muke yi ga shi malam akwai 0817 4577 777 duka wanda ya samu dama ya shigo ko dai tambaya ko kuma karin haske akan abin da malam ya faɗa assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Hussein Hamdan Daba da kai da malam fata alkai da gare
2: ku masha Allah
4: alhamdulillah alhamdulillah malam muna godiya an fito mana da abubuwa wanda za mu Allah ya saka da alkhairi
2: amin
4: Allah ya saka da alkhairi
2: amin
4: Allah ya saka da alkhairi amin kuma da Abdullahi da kamar kan Zahida yadda zai yi kokwar
2: to assalamu
4: wani aikin kuma zai yi malam wanda zai mai marta wannan
2: Zabaira Zabaira ba mu ji tambayar taka sosai ba sai ka mai ta
4: Okay, kamar wanda ana bai hore mara yan kallai ya kuwa fara lai ya bada kuma sadakar ba ko kuma aikin hajin ba to wani aikin kuma zai yi wanda zai yi baya mara wannan yi ma isa wannan ladan mai yawa a wannan wata ai an fuskanci ni ko
2: ai an fuskanta ni kwarai da gaske
4: to Allah ya saka
2: da masha Allah amin
4: madan Allah ya saka da
2: amin
4: amin kun gode
3: to alhamdulillah ai ladan abayyane yake na farko dai kyautata niyya ba ga wannan abun da muka faɗa na ayyukan lada duk mutumin da ya saba yana wani aikin alkhairi sai wani dalili ya hana shi za a bashi ladan yayi aikin
2: to alhamdulillah
4: assalamu
2: alaikum amin wa alaikum salam
4: ladan ku da aiki an tashi lafiya
2: alhamdulillah
4: to gane ku ban barka da zuwa fatan Allah ne da shi da lafiya
2: amin
4: tana da dan ya tera kofar Mumbai
0: masha Allah
4: malam dama ina bukatar ka ba dan yi maka karin aski ne da mutumin da ka tsinci a kodi wuce a kowane lokaci ya ka tsinci ne a cikin ibada a tana firfiri kuma ga karin kwanaki goma da ka samu musamman na wannan kwanaki goma na farkon watan Ramadan haji idan mutum ke kara ko ya sha ya kuma duk da niyyar akan cewa zai dan wani rana kun ba zai iya samun wannan goma din kamar yanda yake ko kuma a ce mutum ya danje niyyar aikin cewa yana yi saboda falalar wannan kwanaki goma na farkon watan Ramadan sannan kuma ina bukatar malam da Allah ya kara fara da magana da yi dangane da layya akan mata magana ta gaskiya mata a wannan zaman na musamman yankin kuya damu gaskiya ba na jin wani adadin wani kasu da ke layya saboda shi ba da Allah ya kamata a ce an waye da an gaya mun cika an san ya ce sai daga falle daga sauran ina ba da malamin fa da abin nan bayanai domin kanten da ka sa gaba wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah wa barakatuhu
0: malam dai dan ya sera ina sauraron ragowar mabar go
3: insha Allah ya sani to alhamdulillah na farko mutun ya yaba da kullum kare a cikin bin Allah aiki da ma kuma ta yaba da yin wacce take ta nafila dawamar ta ake su ba yawanta ba
0: na'am
3: kar ka zo yau kai ibada ka kwana kuma kai sati ba ka ƙara zama ba amma sai aka ce kullun kana yi da wannan kwanaki goma suka shigo ai in kai ibadar tana nan amma kuma ka samu waccan falala cewa ai kai ibadar ne a cikin ashirmi
0: na'am
3: ashirin zulhijja saboda haka Allah zai baka wannan ninki da yake bayarwa na farin da yake cikin wannan kwanakin saboda haka ba wai sai an ƙara yawan ibada ba amma idan da akwai dama din aka ƙara wanda mutum ba zai jigatar da kansa ko je sarar da wata ibada ba to abin zai zama cewa abu ne mai kyau a dangane da sha'ani na wancan da kai kusan na ga bayanin yayin da ya ci a ƙara fada da bayani shine ita sha'ani na ibada ko bin Allah ba a keɓance ta ga ɗa namiji ba tana kan namiji tana kan mace ne Allah yake magana hali ya ci ko ake sai aka ce minista da ga wanda ya sami iko kina da kuɗin da zaki tafi aikin haji mijinki yana da shi misali to sai kace mijinki ya ji ya dauke miki a'a tunda Allah ya baka iko na lafiya na guziri na kaza ya kamata ka je kai to haka shi ma sha'anin layyan ne yake tunda ai neman kusanci ne zuwa ga Allah aiki saboda haka dole da mace da namiji da duk wanda Allah ya horewa yake da dama yayi aikin ya kyautata ne yawa a gurin neman ladansa a gurin Allah madaukakin sarki dan haka ya kamata dukkanin wanda Allah ya horewa ya fito da dukiyarsa ya nemi wannan aiki don neman kusanci ga Allah madaukakin sarki
0: to malam ga wata tambaya daga abokiyar aikin Ahmadul Mu'izz Abdulrahman take cewa dangane da ibadar layyar mata idan miji ya siya rago misali da sunan matarsa shin layyar ta zama tata kenan
3: ni ya siya rago wannan ne da sunana zan wannan sai nace na matata ne shikenan duk abin da yake ciki na wannan layyar da aka bata ladan nata ne
0: to amma take ji ko
3: na fata a gane ai kamar ina so sadaukar maka da abin ne ka samu ladan a gurin Allah madaukaki sai na ayyana wannan naka wannan nawa wannan na mahaifi na wannan na
0: Allah Islam
3: saboda haka an yi wannan yayi daidai kuma za ta samu ladan wata ba ra kwasa ta samu kina
4: kan ka
0: to malam salisu ba da
4: mutunci yadda ka gabatar da gabar cewar mata ya kamata su san cikin layya
3: Ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah, ma su tsaya babu laifi ki ta samu kadara ki tara dukiya amma da abin da aka ce wannan gashi kai zaka rayu a kabarinka da shi a alkiyama zaka ga sakamakon sa a kaza to ya kamata kai ma kai wa kanka me tanadi ka gina wa kanka wannan kenan sai abu na biyu da ya fada menene
2: rawan layya da dagon suna
3: rawan suna dukan su kaga ai babu wanda yake na wajibi
2: to ita na'am da amma da wannan sai ga da amsa ta assalamu alaikum
5: assalamu
2: alaikum salam
5: amin tambaya ta ga malam da nake so ne shine dangane da shi kansa batun layyan nan za ka ga cewa akwai mutane wanda za ka ga suna da dama su ba ma angwannin su akwai wadanda suke da buƙatar wasu abubuwan wasu maza da cewar ko da abincin tallan ba wasu ba ta samun dama shi sai da ita jin lokaci ya ce gobe za a yi ji za a yi da sauransu to kamar yana da kyau wanne ne ya kunta ake shi layyan da ce kuma su tallafawa kamar wadannan makwabtan nasu wajen ganin sun samu sun yi abinci ko da mai kama da kafa kuma su layyan wanne ne zai dambe ka'ida
3: kana shi ne tambaya ta gurin malam musashin
2: kallon gurin sanjo to
3: in yana maganar cewa wannan hakika ana yin ta ne ga da da aka haifi shi ranar bakon sa idan bata samu ba sai shi ta ce ka daga sai wani sati makamancin me wannan idan baka da halima ba a wajibta cewa dolan dole sai kaji ka nemi kuɗi ko ta gagabe
2: ka yanka wa yaran
3: hakika ba duk sanda Allah ya sare maka sai kai in babu Allah ba zai tursasa ka ci ana banka wannan abun ba misali ita ma layin ya kace ga hali ga wanda yake mi da dama inda abun yake shine kafircewa ni'ima me kafircewa ni'ima ni na san Allah ya azurta da abun da zan abu amma sai in daga bayyana wata siffa a jikina a shekaina za ta nuna cewa ai ban kai
2: matsayin
3: wannan matsayin ba to tunda ban kai ba kaga ba a sa ran zan yi kenan to sannan kuma imani ya rona kamar ne wata Allah ke diddiga ko wani lissafin cewa ni ina jin wannan abin kamar ba wannan dinsa ba ba abin da za ka yanka za ka kalla ko kudin sa ba kamar da maka fa shi Allah ya ce ai ba girman ta yake kalla ba wala lihum wala dim wala kinan hu taqwa ba yawan naman ta ba ba kaza ba a tsoron Allah dan da wace niyya kai aikin to mu tsarkake niyya in ana da hali kai ka san kanka kuma Allah ma ya sanya kake to bai kamata mu dinga boye ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana ba akan kanmu ni sannan in muna da wani fadl wata fifiko da za mu iya tallafar wasu kuma sai ni akwai sa'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam an shiga shekara ta yunwa yace duk wanda ya rayya kada abin da sai hawara kwana uku ana cikin tsanani ne da bukata don misali ka yanka shanu guda biyu an ce ka sawar kwana uku za ka yi da su
2: dole ka rabar
3: da shekara ta zagayo sai zama an fita daga wannan halin yana ya dan daidaita sai Annabi ya ce to duk wanda ya yanzu ya kasa uku ya ci daya ya bada daya ya ajja daya kaga duba da yanayin cewa al'umma sun fara samun waraka ko an fara samun sauki daga abin da ne daga abin da ake ci so duka musulunci ba wajabta wa mutum abin da yake rayuwarsa mai ba za ta iya yinsa ba amma kai ka san tsakaninka da Allah cewa ba zan iya din ba ne shikenan in ko za ka iya kaiwa Allah wani abu wanda yake kama da wanto za ka je ka haɗu da shi a ce wani ko zai iya karɓe ni'imar da ya kai ba wani ita dukiya ajiya ce juyawa take yau kai ne ta gobe sai a karɓa ba wani talaka ne sai a ce shi ya miƙe sai a ce ya yi kuɗi kai kuma sai a ce mutum ya zauna su ba kai amfani da damar da Allah ya baka ka ba Allah ba ka yi taimako ka yi jin kai ka taimaka ma bukata me za ka yi da miƙe ne za ka tare da ita ba ka da tabbacin da goma a cikinta ajiya ce yanzu Allah ya karɓa ta ya dauko ni kuma ya wace gurgi
2: ga misalan da yawa
3: duk da sana angwani kuma ya san wannan ba sai amanna ba karatu ne a littafi ba abu ne a zahiri an riga an san shi ko ba haka ba to dukkan san Allah ya sadi amma yawa kana da ma hakika bai kamata ka noke ka ce ai tunda bata zama dole ba ka zama sai sai ta ce take mai karfi
2: da kamata a cikin mu wani lokacin layyan ma daga da fariya suke ni a'a katan sa da zama da fari
3: to addimu ko wacce magayar
2: at-taqwa shi Allah abin da
3: idan baka yi taqwa din baka mutum ya yi banza shi sai ce warunsa da jinin ko naman an gane abin da yake kalla da wace niyya ka yanka abin nan shikenan ko inawal amali ne bin niyyat shikenan shi Allah ne zai kalla ko da shi ne hukunci kai kuma ka san wace niyya ka kudurce shi kuma sai ka kudurce to ba wanda ya san wannan sai Allah ba halici sai dan adam ko ba haka ba sai zaka kyautata ne shi zai sa dan ka mutaje ba ta aikin sa kana sa ran kai kai aiki shekara kaza kana ta tayi amma din niyyar ba ka rushe ubangiji da ita ba sai ka je kiyama kuma sai ka tarar babu komai a cikin abubuwan da kai Allah ka kiyama sai zaka kyautata niyya shine abin da yake mafari ga dan adam da kuma yin abu dan Allah da sa ikhlasi
2: amma na ganin mallan a zaman mu na yau an ƙara mata ƙwarin gwiwa fa
3: a ya kamata na san sai ga su fito da abubuwa
2: insha Allah sun suke
3: me wa zaka ga wannan shekara kankan kan za a yi maza da mata
2: eh wa ba sa aure maza inda kaga ai su
3: masu dabbobi sai su shirya
2: sai su shirya to masha Allah
3: Allah kare
2: su mallan wani sako ake da shi na ƙarshe ga al'ummar musulmi ina ganin tunda kaga wannan zaman namu da ne yiwa sai bayan sallah zamu kuma samu lokaci irin wannan mu zauna
3: gaskiya ne to babban sakon dai ga wancan maudu'i namu na farko shine
2: ha'inci
3: ko dan adam ya kyautata imaninsa kyautatuwar imani shi zai ba dan adam dama ya rayu irin yanda Allah ya tsara mun rayuwarsa amma daga sanda imani ya rauni to sai zuciya ta fara hange-hange da kalle-kalle da tunane-tunane da yunkurin samu wa kanta abinda ba tantance shi ba so da haka mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata imani amma kowa ya ruko da sababi ya fita ka gurin neman rayuwarsa da arziki ta hanyar ta dace wannan kenan sana abu na biyu sha'ani na wannan kwanaki cewa dan adam ya amfani da damar saboda ba wanda yake da tabbaci shekara iwaraka zai riski irin wannan kwanaki din su kaga wata dama ce fursa ce babba da ya kamata mu maida hankali abinda muka yi suka ce a kansa na baya in muka dage a wannan kwanaki goma sai kaga mun maye gurbin samu samu ta fara dama ƙari akai ta hanyar kula da salloli dama na farin lawajibi ne a kana nawafil sadaka an ana yi a ninka a taimaki mutane wanda suke cikin bukata kar ka zo ka dinga jirewa daga kai sai ƴaƴanka sai kullaci da gaba ta dinga shiga tsakanin mawadata da talakawa saboda kan ana fadadawa ana taimakawa sai kaga Allah ya tafiyar da gilli a cikin abubuwa ana juna fatan alkhairi rayuwa kuma tana kyau ana addu'o'i saboda ka ayi sadaka ayi sallah aje aikin haji ga wanda Allah ya sale masa a karanta alqur'ani istighfari salatin annabi da nau'in kan ibada da azumin muka da wanda Allah ya hore wa wanda shine a takeici Allah kai wannan muwaffaka
2: mallan an yi bayanin falalar kwanaki goman nan sai dai abin takeici ana shiga wata rikicin daba kuma ballewa a Kano
3: lallai
2: kuma kwana sanin wasu yankuna na cikin ƙauyen birnin Kano abubuwan da suke faruwa abin karema ba zai ci ba to mallan wani jan hankali za a yi duda da duk da zai ba mu da isasshen lokaci
3: wallahi babban jan hankalin shine ya kamata musulmi ya san dan me Allah ya halicce shi a duniya tukunna daga cikin hikimar halittar mu a duniya da manufofin addini ina ga mun ta mas'ala me wannan taken ana shine kai musulmi an yi ka ne dan ka kula da abu guda biyar ka kula da rayuwarka da ta wani kar a taba taka kar ka taba ta wani shi yasa addini ya fado hukuncin kisan kai da kaza da uquba da kaza ba ma ta duniya ba lahira ma mai Allah ce mun katara mu nan muta amiran fajaza uhu jahannam mu kuma da jahannama ce khaldi ne fi hadai da goma a ciki ga fushin Allah ga tsinuwar Allah ga kuma wata azaba ta musamman ai fushin ma azaba ce
2: gaskiya
3: tsinuwar Allah ma azaba ce
2: gaskiya
3: to kuma ci ya tanda masa wata azaba ta musamman mai radadi to kaga an halicce mu ne dan mu kira rayuwar rawukan kanmu ni kan na salwantar da rayuwata kar kuma mun bari wani ne ya saurari kar kuma salwantar da wani sannan aka halicce mu ke kwakwalan mu hankulan mu ba ya wani wannan tsanin dan mu dinga abuwa na shaye-shaye kamar muna nuna wa Allah ba mu gode ni imar da ya masa ya kamata ya bayin Allah din mu dawo cikin hayyacin mu wannan kwakwalwar abashi mai girman gaske ba ko Allah yake ba ita ba wani an yi shi ma dauke mata nan babu amma kai an baka lafiyar tunanin da komai kuma ka je ka salwantar da shi cikin sabon Allah ka sha abin da zai lalata min rayuwa yasa ka tunani da sambatu ka zo kai wasu abuwa wanda suke na shirme baka sani ba ko na cutar da wasu kuma a ranar alkiyama Allah zai tambaye mu wannan kwakwalan ya ba mu su me muka yi da su so ba mu su dan mu dinga wancan abubuwa ba sannan aka halicce musulmi dan su kula da me mutuntaka kiyaye mutunci a darajanta kowa kada ci zarafin wani kada dukiyar saka ka dinga izza kai kuma ka talauce saka dinga yunkurin sai ka ci zarafin me wanda suke da hali kowa Allah ne yake tsara min rayuwarsa ka darajanta kowa kai mai kudi ya kimanta wannan shugaba ya kimanta talaka talaka ya kimanta kaza kowa haka Allah ya zuba shi sannan aka halicce mu don mu kula da nasaba shi yasa musulunci yana zina ko kusantar ta don kar a bata nasaba kar a zuwa da al'umma ƴaƴan da ba nasu ba kuma Allah ya faɗi hukunci mai tsauri akan wanda suka aiwatar da irin wannan abubuwa da dai abin da ya kama da wannan sannan ga kiyaye dukiya kar ka taba dukiyar wani kar kai ha'inci kar shi ne maudu'in kar kai sata kar kai kaza kar kai kaza kar ka taba abun wani da abin da ya kama da wannan duka dai to daga cikin abin da kamar
2: mun sauraron saboda yanayin lokaci anan zamu ban kwana da ku a wannan shiri a madadin hukumar zartarwa ta tashar Rahama Radio karkashin jagorancin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Mukhtar Sheikh Malam Awaisu muna godiya kwarai da gaske da aka samu lokaci makon da ya gabata mun yi niyyar a zo a taimaka al'umma a fahimtar da su abubuwa da dama a lokacin an yi tafiya kuma alhamdulillah an dawo lafiya a madadin

0: To da alama malam Haruna bibiye mu baya saurari mawdu inda muke tattaunawa a daidai wannan lokaci ga wanda suka tare mu a yanzu kuna tare da gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma mai da shirye-shiryen ta kan mita 97.3 Zango na FM inda muke tattaunawa a dangane da wani mawdu'i mai matukar muhimmanci ba komai bane ba face kokarin sabunta register katin zabe ga wanda suke da ita ko kuma suka samu matsala da ita a baya suke kokarin sabunta ta da kuma wanda ma za su yi sabuwar register wanda ba su da ita domin tunkarar zaben shekara ta 2027 da yake tunkaro mu wanda ita hukumar zabe ta kasa wato INEC ta ba da dama ta hanyoyi da dama kuma ta saukakawa al'umma na ganin cewa kowa ya mallaki wannan katin zabe wanda ta ba da damar fara kusan cin rabin ita wannan rijista din a abinda muke kira a kafafan sadarwa ka wato online zaka shiga portal din su ka fara yin rijista wanda kai da kanka zaka zabi guri mafi kusa da zaka iya zuwa ka sabunta wannan katin zabe naka ko kuma ka mai sabon rijista gaba daya to wannan shine maudu'in da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci kuma muke daukan kiran ku domin mu ji ra'ayinku shin ma kun san da wannan batu in ba ku sani ba yanzu da kuka sani wani kokari kuke nan kokarin na ganin kun mallaki shi wannan katin zabe wanda kuma suka sani shin sun mallaki nasu din ko kuma yaya 0707795239 ko kuma 0817478777 su ne dai nan bubun wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. To malam Garba.
1: Allah ni ta wa sace ta riga ta bato wallahi. Ai na san samu da irin da ake yanzu na ga shi kenan
0: kawai. To da ke dai muna dan tattaunawa ne ka dan yi nisa da akwatin radion ka?
1: To.
0: Ita hukumar zabe ta kasa ta ba da damar kai kokari ka sabunta wannan register ka fara yin register ta online. In ka shiga shafin su to wannan kuma wannan hukumar zaka je mafi kusa da kai domin ka bayyana musu sai su fada maka yanda zaka yi kokari to afwan malam da ke ba ma ba jami'ar zabe bace bane kawai dai ina tattaunawa ne domin in janyo hankalin al'ummar mu su yi kokari su mallaki katin zaben su saboda muhimmancin su da kuma fadakarwa da ake ta yawan yi na cewa ita wannan katin zaben da ake cewa kuri'ar ka yancin ka to ba za ka samu wannan yancin ba su tare da mallakar shi wannan katin zabe saboda shi zai baka damar ka kada kuri'a ka zabi shugaba na gari da zai jagorance mu baki daya to wannan dai shi yasa muke hukumar gudanarwa ta gidan Radio Rama take bada irin waɗannan dama domin a wayar da kan al'umma in ma ba su sani ba cewa su sani cewa ita hukumar zabe ta ƙasa ta bada damar nan da zaka mallaki katin zabe in kana da shi in kuma baka da shi zaka mallaka in wata matsala ce ta samu kamar mai kira yanzu da ya sauka wala Allah kamata yayi ji ofishin hukumar mafi kusa da shi domin su bayyana masa abin da ya kamata yayi. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wa
0: barakatuh. Godiya nake, amin ya Allah. To alhamdulillah mun gode Allah da muke tare. To barka mu da wannan lokaci.
2: Wannan mawdu'i da ku dauko na fadakarwa gaskiya ya burge ni kuma kin ga alamu ma yani mahayyan sa'a
0: na'am
2: wato ma kuma magana ta ba ai ba sai ai ta kaba ji da rubo ba kowace lokacin da mutane a kore da kwata aida
0: na'am
2: sai ka tambaye makwatanka ina ne wuri ji wallahi tun tuni ne sai rana na ga cikin wannan aiki ana jira ba kai ba to lokacin gama za ka ji duk wanda ka tambaya ko jiran haji ko ne ji ga ba kai ne
0: na sai ka zabi inda ya kamata ka je mafi kusa da kai. Ka dauki hoto. Na'am.
2: Kuma ana bukatar wanda zai canza, wanda kuma ya tsaya lafiya loka sai ya ji ba. Kuma zai ce tana da yaya take shigar 18 ka tura su je su. Don haka dan Allah ku dage da sadakawa a kan shigar da yaya.
0: To muna matakar godiya, Allah ya saka da alkhairi. To dai har yanzu muna kan maudu'in mu na mallakar katin zabe da kuma ita dama da hukumar zabe ta kasa wato INEC ta bayar na mallakar katin zaben gabanin gabatowar zaben shekara ta 2027 wanda a halin yanzu hukumar za ta rufe shi wannan sabunta wannan katin zabe ko kuma nace mallakar sa zuwa watan Agustan shekara nan da muke ciki wanda akwai tsayin watanni 3 kafin lokacin wanda zai ba al'umma damar da za su mallaki katin nasu wanda kuma ita hukumar ta yi kokarin sauƙaƙawa al'umma yanda za su mallaki wannan kati. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To 07077925393 ko kuma 08017577777. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah mun gode Allah da muke tare.
2: To Allah ki kanan gaskiya kin gura ta dike matakan muhimmanci a wannan lokaci wanda ya kamata a ce al'umma sun fahimci muhimmancin wannan kashi na hannun sa. Farko dai kira mu ga dan ya tsira kofar wannan.
0: To masha Allah dan ya barka mu.
2: To Allah ki kanan gaskiya al'umma musamman mu talakawa ya kamata a ce kowa ya tarihi wannan ƙuri'a ta saboda da matakan muhimmanci. Irin wannan yanayin da sai da yake ciki a yanzu na salon mulki na Najeriya irin dauki dora ko kuma mulkin kama a karya da wasu yan gasa suke al'ummai da daga wasu gurare daban-daban ya kamata a ce jama'a ko baya yi katin ƙuri'arsa tabbatar cewa tana gyare in ma ko bai bi je in kuma ya yi tabbatar cewa tana lafiya kalau kafin ranar yanke hukunci ta yi wanda shi na gari ya gani a kwaki wanda shi ba daidai ba ya gani a kwaki wannan shi ne kuma dan Allah jama'a idan an yi kokari an yi wannan kaki musamman masu karamin zuciya kiyayi cewa a ba su wani abu domin su zaben timin dare saboda wannan zaben timin daren fa duk wasu shi baya da ake samu da rashin ilimi da rashin lafiya da rashin wutar lantarki da rashin ruwa yana kashe irin wannan zaben timin daren dan haka dan Allah a tsoma a tsaya a zaɓe na gaskiya wannan ba shi ne fa da Allah ya ba mu da hannunmu ba mu da dama da Allah ya ba mu da wuce wannan idan muka wasa da idan muka yi saka Allah shi kanin gaskiya abin da zo mara ko da kanmu kanmu dora Allah wannan abu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To muna matakar godiya daga kofar ruwan bai. Wato shi mallakar wannan katin zabe mutane da dama suna ganin shi aikati ne. A akati ne da yake rike da wani ci gaba na rayuwar mu baki daya wanda da wannan katin muna da ikon mu canja dukkan wani abu da ya kamata mu canja. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum assalam. Na take dawowa line ne ta je kace.
0: Na'am.
2: Eh Hamza Bala gidan inji ta mai goba.
0: To barka da dawowa Malam Hamza.
2: A yara na ya aiki ya dire dire.
0: To mun gode Allah.
2: Eh hakika mu a ji abin da aka ce inda an kira inda gwamnati ke ko hukuma ta kira muna ta bunga ba. Mu tun a karin din farko mun mata sabis. Mun mata garan ba kawai jira muke kawai lokaci yi mu saka ta.
0: To masha Allah.
2: Eh dan haka ga ni magana na ba wanda ni da kyau zai ga da kyau wanda ga yi bai kyau ba kuma to in ya ga ba daidai ba sakamakon abin da ya duka ne ya girba da haka mu already mun gama iriya tsakko mu su muke jira lokacin fitiyar mu wana mu zai zo mun yi hakuri.
0: To muna godiya dan mutan Samegu 07077975393 ko kuma 08017577777 su ne dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin mu ji shin kin mallaki ko ka mallaki katin zabanka domin tunkarar zaben shekara ta 2027 wanda ita hukumar zabe mai zaman kanta kusan tsayin lokaci ta bawa al'umma dama ga wanda basu mallaka ba da kuma wanda nasu yake da matsala domin kokarin sabunta shi wannan katin zaben gabanin gabatowar zaben shekara ta 2027 wanda da wannan katin ne zaka samu damar kada ƙuri'arka ka zabi domin samun canji ko kuma sauyi ko kuma dawowar duka dai abinda kake ganin shine zaben ka kuma kake ganin ya cancanta saboda wasu dalilai wanda ita hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa wato INEC ta saukakawa al'umma hanyoyin da za su mallaki wannan katin ta sauki wanda ta bada damar za a fara yin register a yanar gizo wanda daga nan a cikin zaka saka duka wasu bayananka da suka kamata wanda ya hada har da hoto daga nan kuma da kanka zaka zabi center hukumar mafi kusa da kai da zaka je domin kai karasa abinda zaka karasa kuma a saka maka ranar da zaka je ka karbi wannan katin ka wanda ta hakan zai taimaka wajen rage cinkoso kuma wanda zai ce yana kasuwa ko kuma rana kaza aiki kaza ya rike shi aka bada dama da zaka zabi kai da kanka zaka zabi ranar da zaka je da lokacin da zaka je saboda kamar yanda shafin yake nunawa akwai karfe kaza zaka zaba na kamar misali a ce na dauki yau ranar talata zan je ranar talata 18 ga watan mayin shekara ta 2026 na saka kamar karfe 10 na safe to kamar yanda shafin hukumar ya nuna a ranar suna kayyade adadin mutanen da za su dauka a wannan rana wanda hakan kaga zai rage cinkoso duka kuma wanda yake ganin a zai hana shi ya je ya mallaki wannan katin zaben shi na kasa an saukaka danganin cewa ita kanta hukumar danganin ta bawa mutane da al'umma damar ganin cewa sun mallaki wannan katin zaben su cikin sauki 07077795239 ko kuma 08174577777 sune dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin mu ji shin kin mallaki ko ka mallaki naka katin zaben ko kuma mashin ka san ma ana ci gaba da yin sabunta wannan register ta zabe in baka sani ba yanzu da ka ji me kake kokari ko kuma me kike kokarin yi a nan gaba assalamu alaikum warahmatullahi to barkamu da wannan lokaci da muke tare
2: ya gaya ya aiki
0: alhamdulillah mun gode Allah
2: kawa da Allah wato katin nan da kuke mana kallon sa mu gari mu yi wani katin wallahi ne sai ake yin sa saboda wanda yake kaman farawa sai ake masa abu wanzu ake to wallahi kam ne ya yi fata lokacin sa yake zai yo katin nan a kan bangaren
0: afwan da wa muke tare to malam Modibo kamar yanda in ka saurari bayanai na a baya ita hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta ba da damar ka dan yi nisa da akwatin radio ka ta ba da damar akwai website da zaka shiga kai register kuma da kanka zaka zabi ofishin hukumar mafi kusa da kai da zaka je kai ka karasa wannan register ta dangwalen hannu yanda za a fito maka da katin ka ko kuma ka karbi katin sun bada damar duka inda ofishin ta yake mafi kusa da kai da kanka zaka zabi rana da lokaci shine maganar da nake yi nake fada wa al'umma cewa sun san da wannan in ba su sani ba yanzu sun sani
2: to wato mutum zai iya zuwa wani local government din je yo
0: to kamar dai
2: local government da kake idan aka kaga inda zaka kake kamar yanzu mu da muke da nisa da kumbozo local government zaka ce nasarawa ana yana kusa da mu abun nan din tana kusa da mu mutum zai zuwa a nan gurin yi
0: to afwan malam Madibu wannan ba zan iya baka amsa kai tsaye ba amma zaka iya zuwa ofishin da yake kusa da kai su za su maka wannan karin bayanin in za a iya yi maka a wannan wuri to amina hayya kayin mana godiya to da alama mutane da dama sun busu sanda wannan abu da ita hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta fitar ba assalamu alaikum warahmatullahi
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam warahmatullahi
2: ya mun gode ja
0: alhamdulillah da muke tare to masha Allah
1: ni da ke samu a wannan namu bai tun bai san na je na yi kuma ne haibar ka da dinka ba kace kuma da rijiwa.
0: To ina fata masu kiran mu a daidai wannan lokaci za su ƙara saka kunni su fahimci cewa ni ma'aikaciyar gidan rediyo ce ba jami'ar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa ba, kamar yadda gidan rediyo Rahma Farin Cikin Al'umma mai yaɗa shirye-shiryenta akan mita 97.3 zango na FM take ƙoƙarin faɗakar da al'umma akan abubuwan da suka shafi rayuwarsu na yau da kullum. Haka yasa muka samu damar da ni da ku masu sauraro za mu tattauna akan wasu abubuwan da suka shafi rayuwarmu. Tabbas wannan maudu'i da na ɗauko a daidai wannan lokaci muke tattaunawa abu ne da ya shafi rayuwarmu gaba ɗaya, duba da gabatowar zaben shekara ta 2027. To duk wanda zai yi kira ya yi ƙoƙari ya san cewa ba mu da wani wannan da hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa illa faɗakar da mutane da muke ƙoƙarin mu na muhimmancin mallakar wannan katin zabe, da kuma faɗakar da su cewa ita hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa har a yanzu da muke magana ta ba da damar ga wanda ba shi da katin zabe kwata-kwata zai yi rijista ya mallaki katin zabensa, ga wanda yake da matsala zai iya zuwa ofishin hukumar mafi kusa da shi domin a nan ne zai samu damar da za su faɗa masa yanda zai yi ya gyara wannan matsala da yake da shi a katin zabensa. Mu da namu mu faɗakar da al'umma yanda za su mallaki wannan katin zabe da kuma muhimmancin sa a gare su, wanda a daidai wannan lokaci ita hukumar ta sauƙaƙawa al'ummar mu yanda za su mallaki katin zabensu sabanin yanda ake yi a da a baya, sai ka je ka bulayi ka zo ka yi rijista ka yi waye sannan a baka dama kuma ka dawo da zaka karbi wannan katin zaben naka na ƙasa. To sai hukumar ta sauƙaƙa ta bada dama a kafafan wannan na internet cewa akwai gurin da zaka shiga, in ka shiga wurin zaka maimakon ka je ofishin hukumar a baka wannan form a takarda da zaka ciki duka wasu bayananka da ya kama daga sunanka, unguwarka, wadinka da hotonka da dai wasu abubuwa da number nin dinka, duka sai ta bada damar da zaka shigar da wannan bayanin naka ta internet, wanda in ka shiga wannan in ka shigar da wannan za a baka damar da zaka dauki hoto duka a wannan internet din. In aka baka wannan damar kuma daga nan sai a ƙara baka dama da zaka je ka zaba kai da karan kanka a cikin duka ofishoshin INEC da suke a jihar Kano, misali tunda a jihar Kano muke gaba ɗaya, a jihar Kano baki ɗaya za a baka dama ka zabi inda kai da kanka kake so ka je ka ƙarasa yin wannan rijista, da kuma sai a baka damar da ranar da zaka koma idan katinka ya zama ready ka je ka karbi abinka, wanda a ciki za a baka damar local government din da zaka je kai da kanka zaka zabi local government din da ina nufin karamar hukumar da take mafi kusa da kai da zaka je ofishin hukumar da yake karamar hukumar da kake da zaka je kai da kai zaka zaba ka je ka karasa abin da zaka karasa, da kuma ranar kai da kanka zaka zabi ranar da zaka je a ciki har da lokacin da zaka je, inda safa zaka je karfe 10 maybe karfe 8 karfe 11 duka kai da kanka zaka zabi waɗannan lokaci. Abin da ya rage maka kawai in ka je ita wannan hukuma shine ka karasa yin register ta hanyar dangwale, sai kuma daga nan a baka abin da za a baka, in kuma rana za a faɗa maka nan lokacin da wannan katin naka zai zama ya zama ready da zaka je ka karba, duk a can ne za a bayyana maka yanda za ta ci gaba da kasancewa. Mu dai namu mu faɗakar da al'umma muhimmancin mallakar wannan katin zabe da kuma ita dama da hanya da ita wannan hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta bayar na mallakar wannan katin ta hanyoyi sauƙaƙa, wato ta hanya a sauƙaƙe ba tare da an samu wani cinkoso ba. Ga wanda kuma nasu yake da matsala kamar yanda masu kiran mu suka sassauka, kamata ya su je ofishin hukumar da ya fi kusa da su domin su su nemi wani jami'in hukumar ya musu bayanin yanda za su gyara wannan matsala da suke da ita. 0707795239 ko kuma 0817475777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da muke tare?
2: Nana Ibrahim daga Garamu Umar Garamu.
0: To masha Allah Malam Ibrahim.
2: Yawa tambaya ka ita. Ah, ya da san portal din da
0: To ina ga idan ka shiga duka wata browser ta wayarka idan ka rubuta aine kin ma ina kyauta da zaton wannan shafi zai budo maka da zaka ga yanda zaka yi wannan register. To mana godiya. 0707795239 ko kuma 0817475777 su ne nan bubun wayoyin da za a iya kiran mu domin mu ji shin kun san ita hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa tana ci gaba da karbar sababbin rajista na mallakar wannan katin zabe. In ba ku sani ba, yanzu da kuka sani me kuke kokarin yi, in kuma ka sani shin kin sabunta naki ko kuma ka sabunta naka a matsayin ka na mahaifi, wani kokari kai na ganin ƴaƴanka sun mallaki wannan katin zabe idan shekarun su sun kai shekara 18 wanda a baya wala Allah ba su kai wannan shekaru ba, wanda kuma a yanzu tunkarar zaben shekara ta 2027 shekarun su ya kai wannan shekaru 18 din wanda za su iya mallakar katin zabe kuma suna da ƴancin da za su iya fita su kada ƙuri'ar su ganin cewa sun kai wannan shekaru na 18. A matsayin ki na uwa, ke ma wani kokari kike na ganin cewa ƴaƴanki sun mallaki wannan katin zaben nasu? 0707795239 ko kuma 0817475777 su ne nan bubun wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin maji shin kun mallaki katin zaben ku ko kuma kun yi kokarin sabunta shi, duba da cewa hukumar ta tana ci gaba da bada damar mallakar wannan katin zabe har zuwa nan da watanni 3 wato 30 ga watan Agustan shekarar nan da muke ciki ta 2026 domin tunkarar zaben shekara ta 2027 wanda ya kasance ƴan watanni kadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkamu da. To masha Allah Malam Musba. Ko zaka dan kashi akwatin radion ka? Muna tare da kai.
2: Yawa, ba gina.
0: Eh.
2: Gaskiya ya hankali zai kai
0: na muna tare da kai.
2: To da dama mutum ya kan yi online ya tafi da ke komi, amma idan ya je sabuntawa kawai zai suke ai farashi ba wayo da ke tsaki mutum a in kuma karanta ce ta kiran ni da 14 wajen zuwa na hudu har yanzu ban samu damar sabuntawa. Kirana gari ya kamata mun fada da aikin za su ce maka kan fara da shi zuwa da ni a kusa da ni a tsaka da yawa wanda suke don samun ta kuma wani ya tsaka.
0: To muna godiya Malam Musbahu da fatan su kuma hukumar da aka kira domin su sun ji kuma za su yi kokari su gyara wannan matsala. 0707795239 ko kuma 0817475777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To barkamu da wannan lokaci da muke tare. Sai ka dan daga murya. Na'am.
3: Kuma ta ce an yi zumunci ga hukumar da ke sabida kira da ake mutane da su zo su
0: To da fatan su kuma hukumomin da abin ya shafa suna bibiyar mu kuma suna jullulin da ake fuskanta na mallakar shi wannan katin zabe kuma za su dauki gyara. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. To ina godiya. Alhamdulillah mun gode Allah. To masha Allah Malam Muhammad barkamu da wannan lokaci.
3: Masha Allah. Malama Ahmad me yanzu na miki barka da aiki.
0: To ina godiya.
3: Masha Allah na ji irin batun ta mu muhimmanci musamman da ta dauko amma akan batun wannan rikitar da zabe. Na kira ga mahukunta da masu bar zaki akan wannan abu na ganin Allah dauya ya kara kuɗi ka koko kushkushi a gurare mafi kusan da al'umma ta ko dama su yi wannan abu. Saboda kamar yadda da sauran al'umma bayan Allah ya ƴan'uwa da su kiran ma da ga wata yawanci kamar samun dama gurin zuwa irin wannan abu wasu akwai kalubale na kuɗin mota gaskiya da kai da suke zuwa wannan gurin don na ba da kamar shawara ga gwamnati Allah ya dukkanin masu ba da zaki akan abu kamar gurare mafi kusa wanda ƴan'uwa samu damar darci wannan abu domin samun sauki tukunna insha Allah har ji amintu kiwa Allah ya saka muku da alkhairi.
0: To amina hayya kaya.
3: Katara rayuwa ku da kowa mu wannan irin dama da muke kiran waya.
0: Tuki kira dukkanin al'amuran da suka rame mu. An gode da fatan da shi lafiya Muhammad Ibrahim da kuma Tarot. To muna matuƙar godiya. 0777-7979-93 su ne dai numbobin da za a iya shigo. Assalamu alaikum warahmatullahi. To barkanmu da wannan lokacin. To barkanmu dai da muke tare.
4: Kina magana da Ali Jafar Baskara ne cikin wadatar.
0: To muna tare da ka.
4: Wannan maganar da kuke tattauna abu ne mai kyau.
0: Na'am.
4: Musamman da cikin yankin mu na cikin wada. Mun kasance cewa kuma san sai ka dace domin cin wani hoki karancin cikin wadatar zabe a ranar kawai zar ka lokacin.
0: Na'am.
4: Dan ta wani ne ke da haka ne hankalin mutane musamman yankin wada. Shi kokarin fitowa don su kace rijistar zabe. Musamman na cikin zaben wakili na duri da kuma da suke wata zaɓe iya canzawa mu fi fito mutuwa. Da fatan za a tarmi da
0: shi. To muna godiya. Sufli bakwai, sufli bakwai, bakwai, tara, biyar, biyu, tara, uku, tara, ko kuma sufli takwas ɗaya, bakwai, hudu, takwas, biyar, bakwai, bakwai, bakwai, bakwai, su ne lambobin wayan da za a iya shigowa kai tsaye domin mu ji shin kin mallaki ko ka mallaki katin zaɓenka na ƙasa, duba da cewa ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC tana kan ci gaba da ba da damar sabunta ko kuma mallakar shi wannan katin zaɓe. Ta hanyoyi da dama shin idan baka mallaka ba yanzu da ka ji wani kokari kake yi kai in kuma ka sani shin ka mallaki naka din 0707795993 ko kuma 0801748777 su ne dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin mu ji. Assalamu alaikum warahmatullahi. To da alama shi ma wannan kira ya sauka 0707 07077979 ko kuma 08474.

A gefe guda gwamnatin tarayya ta ce masu biyan haraji a Najeriya za su kasance abokan tafiya bangaren shugaban kasa. Daga sassan duniya shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya janye kudirin kaiwa Iran hari a saboda kasashen Gulf sun buƙaci hakan. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafiye ku biyo mu.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan rana ta 30 sanin da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rautani wanda a yau muke bi watan zulhijja ne shekara ta 1447 bayan jarfin halitta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda ya yi daidai da 19 ga watan Mayu shekarar 2026 kan labarin su da fari yanzu kuma sai gari sama da mun ji cikakkun so dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai gwamnatin tarayya ta bayyana nasarorin da manufofin sauyi suka haifar ga fannin ilimin kasar nan ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ya bayyana kayan taro na musamman kan ilimi a kasashen duniya da aka shirya a London inda ya gana da ministocin ilimi daga kasashen duniya da dama da kuma masu ruwa da tsaki a fannin ilimi daga kasashen duniya dangane da manufofin sauya wato sauyi a fannin ilimi da Najeriya ta bullo da su Dr. Tunji Alausa ya bayyana irin nasarorin da fannin ilimi ya samu a Najeriya bisa jagorancin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu waɗanda ya ce za su amfani Najeriya da za su zo a nan gaba a cewar ministan shirin bangasa ilimi na ABEP da hukumar kula da cigaban ilimi ta kasa ta bullo da shi ya taka gagarumar rawa wajen rage adadin yaran da ba sa zuwa makaranta a cikin shekaru uku haka nan ministan ilimi da Tunji Alausa ya ce manufofin sauyi da wasu jihohin Najeriya suka bullo da su irin su Ecosel da Kwaralan da kuma Bayelsa Prime sun fara haifar da sakamako mai alfanu tare da zamanantar da aikin koyo da koyarwa a makarantun primary da secondary a jihohin. A nan kuma Najeriya ta kuduri aniyar karfafa tsaro kan iyaka da kuma kyautata harkokin cinikayya tsakanin ta da Benin. Daraktan hukumar kula da iyakokin Najeriya Adamu Adaji ya bayyana haka ne inda ya jaddada alfanun kula da iyakokin ƙasa wajen tabbatar da haɗin kai da karfafa tsaro da kuma harkokin cinikayya tsakanin mazauna garuruwan da ke akan iyakar ƙasashen nahiyar Afirka ta yamma. A wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce Dr. Adaji ya sami kulcin shugaban sashen kula da haɗin kai a tsakanin iyakokin ƙasa da ƙasa Dr. Faruk Tarfa a yayin taron kwanaki biyu da aka shirya kan iyakar Najeriya da Benin da kuma iyakar ƙasar Benin da Togo a ranakun kuma 14 da kuma 15 ga watan Mayu na shekarar 2026 a cewar daraktan hukumar kula da iyakokin Najeriya. Fayyace koci yakar ƙasa yana ƙara kyautata tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka. Adaji ya ce da dama iyakokin ƙasashen nahiyar Afirka an gaje su ne daga zamanin 'yan mulkin mallaka waɗanda ba a iya tantance su ba har zuwa lokacin samun 'yancin kai. Amma ya ce aka shugabannin ƙasashen Afirka suka amince su girmama juna tare da yin aiki da yarjejeniyoyin da suka gada wajen warware dukkan wani saɓani a kan iyakar ƙasa da ƙasa. Sai da karfafa haɗin kai shiyoyin nahiyar ta Afirka. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasa Muhammad Idris ya bayyana sabon ofishin tattara haraji na ƙasa da aka buɗe da cewa wani mataki ne kyautata yadda ake kashe kuɗaɗen gwamnati da kuma samar da gamsuwar al'umma dangane da tsare-tsaren tattara haraji. Muhammad Idris ya bayyana haka ne a birnin tarayya Abuja yayin kaddamar da adireshin yanar sadarwa na hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta tarayya da kuma layin kiran wayar kai ta kwana na hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta ƙasa. A cewar sa tsare-tsaren da aka bullo da su sun yi daidai da manufar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta sabunta fatan 'yan Najeriya. Ministan sadarwa da tsare-tsare na ƙasa Muhammad Idris ya ce kyautata yadda ake tasarrufi da kuɗaɗe a harkokin tattara haraji na ƙasa zai yi ka wajen farfaɗo da yarda tsakanin gwamnati da kuma masu biyan haraji inda ya ce samar da ingantaccen tsarin sadarwa yana da matuƙar alfanu wajen kyautatuwar manufofin sauyi da gwamnati ta bullo da su. Muhammad Idris ya ce gwamnatin tarayya ta ƙudura ne aiwatar da manufofin sauyi da za su haɓaka samar da kuɗaɗen shiga a faɗin ƙasa da man bunƙasa cigaba. A wani labarin hedikwatar tsaro ta ƙasa da haɗin gwiwar sojojin Amurka sun ƙara zarfafa wato zafafa samaman da suke kaiwa a kan mambobin ƙungiyar ISIS da ke a shirya arewa maso gabashin Najeriya inda aka samu nasara a hararin sojoji ta jiragen sama da aka ƙaddamar a yankin Mitali a jihar ta Borno. Daraktan yaɗa labarai na hedikwatar tsaro ta ƙasa Major General Sama'ila Uba ya ce hararin da aka ƙaddamar ga sansanin ta'addi da ke a yankin Mitali a jihar ta Borno na da sabani da aka fuskanci taruwar yan ta'addar da kuma yadda suke kaura suna haduwa a wuri guda. Sanarwar ta ce an kashe mayaka ISIS guda 20 tun bayan kashe kwamandan kungiyar ta ISIS Abu Bilal al-Maliki a ranar Asabar da ta gabata. Major General Ismail Uba ya ce zafafa kai hare-hare ga yan ta'adda na da nasaba da kokarin fatattakar tare da hana su sukunin samun damar walwala a Najeriya. Gwamnatin tarayya ta ce tsarin tattara haraji na Najeriya wato ya fara shiga matakin farko inda masu biyan haraji za su kasance abokan tafiya bangaren ci gaba. Ministan kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ta Yoyi Dele ya bayyana haka ne Abuja a yayin buɗe shafin sadarwar na yanar gizo da layin sadarwa na karta kwana a ofishin tattara haraji na ƙasa. A cewar Oyi Dele, kadama da shafakan wani babban mataki ne a kokarin da gwamnati ke yi na sauya fasalin tattara haraji a fadin kasar nan wanda ke da manufar tabbatar da adalci da magance coge da kuma a sauƙaƙa yadda 'yan Najeriya za su riƙa biyan haraji. Oyi Dele ya ce tsarin tattara haraji na gaskiya bai ta'allaka ga karɓar haraji ba kaɗai har ma da tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun samu adalci ba tare da nuna bambanci ba, musamman idan takaddama ta kaure a tsakanin masu biyan haraji da kuma hukumomin da ke tattara haraji na ƙasa. Hakanan ministan ya ce an kafa ofishin ne domin ba da dama ga 'yan Najeriya su samu sayayyar hanyar warware ƙorafe-ƙorafen su tare da sasanta saɓanin da kan taso a tsakaninsu da hukumomin tattara haraji na ƙasa. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu gagarumin nasara yakin da take da safarar Biladama a birnin tarayyar Abuja da sauran makaftan jihohi. Mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ta ƙasa Anthony Felix ya ce a wani samame da 'yan sanda suka kai sun yi nasarar kabatar da wasu 'yan ƙasashen itare mutane 30 tare da kama mutane 13 da ake zargi da safarar Biladama. A cewar rundunar ta fara gudanar da bincike ne bayan samun rahoton yawaitar ɓacewa da dama daga cikin baƙi 'yan ƙasashen itare a Najeriya. A wani yanayi mai cike da ayyari tambaya, mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ta ƙasa ya ce binciken farko ya nuna yadda masu safarar Biladama suka fi karkata ga masu rauni daga cikin matasa a ƙasashen Afirka ta yamma irin su Mali da kuma Gabon ta hanyar yaudarar su da cewa za su kai su Turai da kuma Najeriya domin samun musu ayyuka masu maiƙo. Ya ce da dama daga cikin su an riƙa yaudarar su biya kuɗaɗen mota kafin ɗaukar su zuwa wuraren da ake ajiye su a mararraba da kuma ƙari da ke ajiya nasara inda ake killace su ana azabtar da su tare da tsare su. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Najeriya Anthony Felix ya ce rundunar ta ƙuduri aniyar ƙaƙƙabe safarar Biladama tsakanin ƙasa da ƙasa da aikata laifuka tare da tabbatar da an hukunta masu aikata hakan a gaban kotu. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta sanya ranar 26 ga watan Mayu da munzartar da hukunci akan ƙalubalantar cancantar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan na tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2027. Mai shari'a Peter Alifu ya tabbatar da kwanan wato hakan cim kaɗan da kammala sauraron muhawarar da lauyoyin ɓangarorin biyu suka yi a ƙarar da lauya John Mary Jide Obi ya shigar. Lauyan tsohon shugaban ƙasa Jonathan Cheris Uchiha lokacin da yake muhawara da lauyoyin da ke tsayawa mai shigar da ƙara ya buƙaci kotun da tukur ƙarar tare da cin taron mai shigar da ƙarar kuɗi naira miliyan 50. A cewar lauyan Jonathan, sashi na 137 ƙaramin sashi na uku a cikin baka na kundin tsarin mulkin Najeriya da aka yi wa kuskure ma da ya hana jami'an gwamnati da suka share tsohon kama aiki har sau biyu sake neman wannan ofis bai shafi tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan wanda ya takara a shekarar 2015 ba. Hakanan ita ma lauyar gwamnati daga ofishin Attorney General na ƙasa Dr. Maimuna Lamin ta buƙaci kotun da ta kori ikirarin lauya mai shigar da ƙara Jidobe gaba ɗaya. Ta ɓangaren watan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa kuwa babban bankin Najeriya ya kaddamar da rukuni na hudu na jadawalin yadda misayar kuɗaɗe za ta riƙa kasancewa kasuwannin hadadar kuɗaɗe na ƙasa wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Yuni na shekarar 2026 a wani ɓangare na sauye-sauyen da bankin yake ɓullo da su domin kyautata hadadar kuɗaɗe da kuma gamsuwa a kasuwar hadadar kuɗaɗe ta ƙasa. Gwamnatin wato gwamnan babban bankin ƙasa Stephen Olei Mika Doso ya bayyana cewa tsarin ya ƙara fito da ƙudurin bankin na tabbatar da haɓakar ƙananan sana'o'i da kuma zamanantar da musayar kuɗaɗe a kasuwar hadadar kuɗaɗe ta ƙasa domin jin ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton.
1: abinci na ci gaba da kasancewa a sama da kaso 20 a cikin 100 a jihohi 11 a cikin watan April na shekarar nan ta 2026 alƙalima daga jadawalin farashin kayan masarufi da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar sun nuna yadda farashin kayan abinci ya tashi da kaso 16 a cikin 100 a cikin watan April na shekarar nan wannan shine karan farko da hawar farashin da aka fuskanta a cikin watan Agusta na shekarar 2025 da ta gabata gangar danyen man Najeriya ya doshi dala 120 akan kowace ganga guda a daidai lokacin da rikicin gabas ta tsakiya ya gaza nuna alamun zuwa ƙarshe rautanni suka ci alƙalma daga babban bankin ƙasa CBN sun nuna cewa danyen man Najeriya da ake wa laƙabi da Bonilite ana sayar da shi ne akan dala 117 akan kowace ganga guda daya wanda hakan ya nuna sanna a hankali farashin yana ƙaruwa zuwa farashin da aka taba sayan gangar danyen man a watan Afrilu wato akan dala 140 farashin mai ya karu zuwa dala 70 akan kowace ganga daya tun bayan barkewar yaki a tsakanin Amurka da Iran da kuma yadda mashigar Hormuz wadda ke samar da kaso 20 na man da duniya take amfani da shi ta kasance a rufe Babban bankin duniya ya ce ƴan kasuwa da dama a Najeriya sun bayyana rashin tsaro a matsayin babban kalubalen da ke hana su gudanar da harkokin kasuwanci baya ga kalubalen yadda ake rubanya musu haraji da ƙarin kuɗin ruwa da kuma kuɗaɗen da bankuna suke caza rahoton ya ce a binciken da aka gudanar a cikin watan April na shekarar nan ya nuna cewa rashin tsaro shi yake da kaso 74 a cikin 100 a inda kuma ƙarin kuɗaɗen haraji yake da kaso 70 a cikin 100 sai kuma kalubalen na kuɗaɗen ruwa a banki wanda yake da kaso 77 a cikin 100 ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a mutum Izza Abdurrahman
0: ta canjar katsina ku akalla mutane goma ne in bindiga suka kashi a wani farmaki da suka kai a kasuwar hatsi dake a ƙauyen Guga ƙaramar hukumar Bakori ta jihar shedin gani da idon sun ce daga cikin waɗanda aka kashi a yayin farmakin har da wata mata mai juna biyu rawatanni suka ce maharan sun banka wa gidaje da dama wuta tare da kwasar dabbobi da ba tantance adadin su ba a ciki har da shanu da awaki da kuma tumaki a cewar shedin gani da ido maharan sun yi wa ƙauyen dare mikiya da rana tsaka tare da buɗe wuta kan mai uwa da wabiya kan ƴan kasuwa da mazauna ƙauyen inda suka ci karin su ba babbaka na tsawon lokaci ba tare da fuskantar tangarda ba rawatanni suka ce daga bisani ne aka yi wa waɗanda suka rasu da na'iza a ƙauyen Guga gidan sarkin noma da kuma ƙauyen gidan wawo dukkanin su a ƙaramar hukumar Bakori a jihar Katsina kawo yanzu dai babu wani jami'in gwamnati ko kuma da 'yan sanda a jihar Katsina da ya fitar da wata sanarwa akan al'amarin rawatanni suka ce ƙauyen Guga ya jima yana fama da hare-haren bindiga da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa tsawon shekaru da shekara da shekaru inda aka yi tilasta mazauna ƙauyen da dama suka hijira suka bar gidajensu domin tsira da rayukansu labarai da rawatannin suna son muku ne kai tsaye daga sashen na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama Freshin Al-Mahmiya da shirshir nata akan mita 97.3 akan zangon FM Rama Radio dake da matsuguniya nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125.27 a tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya sa kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin reshen mu dake a www.ramatv.com da shafukan mu sada zumunta da suka dar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka kara ma radio da kuma TV a dakacin mu nan gaba kadan muna dawowa labaran za su dora

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Sanan mu da kasancewa da ku a kashi na biyu na labaran mu, wato shirin sharhin bayan labarai. Shirin da bisa lada yakan zo muku dukkanin bayan labaran mu na 12 na rana, inda muke dauko mawdu'ai masu muhimmanci da suke da jibi da ku al'umma, domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin tsaron dukkanin mawdu'an da muka dauko. Wanda sharhin namu na yau zai taɓa rayuwar da kullum ta al'ummar mu, musamman da mazauna Kano da masu rinjoyin Najeriya baki daya. A dai yau zamu tattauna ne akan wasu manyan matsaloli guda uku da suke damun jama'a, wato cinkoson hanyoyi musamman cikin birni da ma lalacewar hanyoyi a wasu yankuna, har ma da matsalar kwashe shara da kuma ita kanta tsaftar muhalli. Sannan zamu yi wata muhimmiyar tambaya ga masu sauraro, wacce hanya ce tafi buƙatar gyara a Kano, inda za ku bayyana mana dukkanin ra'ayoyin naku domin jin yadda al'umma ke kallon waɗannan matsaloli. Tuma sauraro, idan muka duba yadda Kano take a yau, za mu ga cewa ita kan jewan jama'a da ababen hawa suna ƙaruwa sosai, musamman da safe idan mutane za su fita aiki, da rani idan kasuwanni suka fara cika, da yamma kuma idan jama'a da ke komawa gida. Sai a ga hanyoyi suna cika da motoci, keke, nafef, wato da daidaita sau, babura da masu tafiya a ƙafa. Shin masu sauraro, kuna ɓata lokaci a cinkoso kullum? Wace hanya ce tafi cinkoso a Kano? Me yasa shi kan cinkoson yake ƙaruwa kullum? Wasu daga cikin wuraren da ake yawan fuskantar cinkoso dai a Kano sun haɗa da kamar Ƙofar Ruwa, Sabon Gari, hanyar Zariya da Hotoro da Gadon Ƙaya, sai Bacirawa da Sharaɗa da kuma ƴan kura. Akwai kuma Faransar, duka waɗannan hanyoyi suna da cinkoson ababen hawa da masu sauran hanyoyin da ban faɗa ba. Idan muka yi duba dai, akwai abubuwa da yawa da suke haddace wannan cinkoso, musamman rashin faɗaɗa hanyoyi da kuma yawan ababen hawa da suka yawa halin yanzu, da shi kanshi rashin bin dokokin hanya. Akwai kuma ajiye motoci a bakin hanya, sannan kasuwanci a gefen titi, wannan ma yana saka cinkoson ababen hawa, domin hanya takan tsuke sosai. Ga kuma lalacewar wasu hanyoyi, wanda da yawa wasu ba sa bin hanyoyin saboda sun lalace, sukan bata musu abin hawa, wasu kuma sukan bi ba sa jin daɗin tafiyar sai su bi wata hanyar, ita kuma hanyar sai ta tushe. Da misali, mutum da zai tafi daga Rijiyar Lemo zuwa Sabon Gari cikin minti 20, amma saboda cinkoso sai ya ɗauki awa ɗaya ko kuma fiye da haka, wannan yana jawo ɓata lokaci, sannan kuma ga ƙarin wato kashe mai, ga kuma gajiya da kuma yawan haɗura da yake faruwa. Masu sauraro, shin gwamnati ce kaɗai ke da alhakin magance cinkoso, ko kuma su kansu al'umma suna da rawar da za su taka a kan wannan lamari? Idan muka yi duba, masu sauraro, hanya mai kyau tana da matuƙar muhimmanci ga cigaban al'umma. Idan hanya ta yi kyau, kasuwanci yana tafiya yadda ya kamata, lafiya ita kanta tana sauƙaƙa, makarantu suna samun sauƙin gurin zuwa, manoma da 'yan kasuwa suna amfana. Sannan amma idan hanya ita kanta ta lalace, motoci suna lalacewa da wuri, haɗura sukan ƙaru, sannan kuma mutane suna shan wahala sosai. To yanzu masu sauraro, bari mu tattauna matsalar lalacewar hanyoyi, wanda a wasu yankuna na Kano akwai hanyoyi da suka zama tamkar rami, musamman lokacin damuna, ruwa yana taruwa, motoci suna maƙalewa, su kansu mutane suna shan wahala. Shin masu sauraro, wacce hanya ce tafi lalacewa a yankunanku? Kuma har yaushe aka ɗauko ba a gyara hanyar ba? Shin kun taɓa samun haɗari saboda mummunar hanya? A dai akwai matsaloli da suke janyo lalacewar hanya, kamar haɗura, lalacewar motoci da shi kanshi jinkirin tafiya, ga kuma rashin cigaban kasuwanci, ga ita kanta wahalar kai marasa lafiya asibiti. A dai akwai abubuwan da suke faruwa da labarai masu taɓa zuciya da suke yawan damun al'umma akan waɗannan abubuwa, wanda wani direba zai iya kashe dubban kuɗi wajen gyara mota saboda kawai matsaloli. Wasu mata kamar masu ciki suna wahalar zuwa asibiti saboda ita rashin kyawun hanya. Wasu yara suna makara makaranta saboda hanya ta lalace. Shin ana gyaran hanyoyi ne yadda ya kamata, ko ana yin aiki da baya ɗorewa? Masu sauraro, ga wasu hanyoyin da mutane ke yawan cewa suna buƙatar gyara, kamar hanyar Gayawa, akwai kuma wasu sassan na Kurna ga hanya ta Rijin Zaki har ma da hanya ta Dambata sannan wasu sassan Zaria Road da kuma titunan cikin unguwanni da dama dukkanin su waɗannan hanyoyi suna buƙatar gyara da masaran hanyoyin da ba mu ambata ba shin masu sauraro wacce hanya ce tafi buƙatar gyara a Kano sare ku iya shigowa akan dukkan madoyin da muka tattauna ta kan 0707 wato 95293 ko kuma 0781478777 na ga tunda farawan mu waya ta mu take ta kada kararwa alamun ana ta shigowa assalamu alaikum to ga dukkan alama shi ma wannan line ya shigo kuma ya katse assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: na'am kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina
1: malama fatima kai tsaye kina tare da alkasim ishaq dukku daga nan gwata ran nake tare da ke
0: to na'am alkasim ishaq dukku fatan ka ji madoyin da muke tattauna da wannan lokaci
1: babu shakka na ji maudu'i na cika dauko duk da ni ba dan yankin karamar hukumar na Sarawa bane kenan ina tunanin dai wannan titin na gayawa titin badar na dana a nan karamar kuma na Sarawa yake
0: na'am
1: magana ta domin Allah ina ganin ni a duk bangare a gani nake nan ina ga dukkanin nan babu titin da ke wannan titin lalacewa idan muka yi duba da cewar a waje ne wanda yana da mazabu daban-daban kuma idan ka za ka gaba ɗaya ina ga titin ina ga tun ainihin wanda aka tafi tun farko ne gabaki ɗaya ba yanda za ka yi ramuka ga sunan iri-iri kuma wallahi al'umma da suke wannan yankin al'umma ne masu dimbin yawa wanda idan aka yi musu wannan gyaran ina ne tabbatar miki cewar iya wanda ya wannan abun addu'a ma kadai ta ishe shi wallahi da fatan alkhairi amma magana ta gaskiya wannan titin na gayawa titin Badaru wallahi ya yi muguwar lalacewa musamman ya fita cikin titin a garin nan wanda ya kamata a wayoye su na gode alkasim ta zuku Allah ne da ke gida lafiya
0: to na muna matukar godiya alkasim ishaq duko da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum
2: assalamu alaikum sana haja fatima da baran ya sai barka da rana
0: na'am barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina
2: sana alkasim ya haya unguwa uku
0: to masha Allah alkasim ya haya unguwa uku fatan ka je madoyin da muke tattauna ha
2: yawa ni gaskiya magana da zan shinya musamman a wasu
0: Masha Allah muna mutsar godiya Alkasim Yahaya unguwa uku da shiwa da kai ka kuma bada taka gudunmar a dudu da lokaci ya sanu sani yan gambo in wake kai ma mun ga sakonka kuma muna mutsar godiya assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na'am amma alaikum assalam
3: wannan lokaci
0: na'am barka dai Muhammad Almiskin
3: kuna nan lafiya tare da ku da iyalan ku gaba ɗaya da shugabannin ku sai har abin ta zarfi mu da lafiya da nisan kwana
0: Ma'am Aminu ya Allah
3: wallahi Fatima wato wannan maganar harkar abin da ya shafi tuki da shawa da abubuwan cikin garin nan sai dai kawai a ci gaba da addu'a ana kiran inna lillahi wa inna ilaihi
0: raji'un na'am
3: wallahi nace gaya miki wato dai tunda ne kusan ko da ina zama kasashen duniya ne wallahi ne gaskiyar magana ina shiga cikin garin Kano ga zan ce ma ba gwamnati gaskiyar magana saboda duk direbobin kowa abin da yake dama yake yau fa garin Kano wai kai in ka bi doka da
2: da ana bin doka da oda jihar Kano tunda ba ba kogi a kusa da jihar Kano a gefen jihar Kano wallahi ba ta bukatar gada doka ki so me za ta taka dan kowa a jihar Kano amma Allah jallahi in za a gada duk a Kano ajiya kina kallo ba kina shiga kina ganin motsi layi ne ba da tafiya da dawowa kai da kake tafiya ka san akwai wanda zai zo amma sakan daya sakan biyu kaga mota uku a gaban ka wai ba za ka saurara na gaban ya ja kai ka biyo shi baya ba kawai za ka dauke kan babur ko ka dauke kan mota kuma san jira hanyar guda ɗaya ka zo ka tare ta kuma akwai mai tuhuwa ba can in ka riko?
0: Na'am
2: akwai mai tuhuwa fa daga can amma kai ka zo nan gaggawa ta ba ka zo ka tare san daga bayan sa ya san sai ban tuhuwa a nan shi ma ya je ya tare gaba ɗaya haka suke tushewa wallahi ni da tunanin da nake ma wai mutane suke tuki a Kano ko kuma ba mutane ba ne labarin ba yi da daɗi gaskiyar magana wallahi nake gaya miki idan alhamdulillah da shekaru na da lasin tsina guda uku kun zai ce ban san dokar tuki ba amma dai da na sai a danja za ka jaro ka ga wani ba'un ma ma ku ci can
0: na'am
2: danja ba ta bayar ba amma kai are ma faɗa ana damun ka da bam ga kuma wannan can da aka ba hannu suna tawowa wai dole sai ka shiga yanda kika san me kaya da farawo haka ake a danja waɗannan an ba su hannu suna kokarin wucewa waɗannan kuma da ba su ba wa su hannu ba suna tirsasawa sai waɗancan da sun tsaya wai su ba su hanya su wuce dole haka ake yi ko ina da mai mota da masu adere ta sau kashi 98 cikin ɗari ba mai bin dokar tuki a Kano shi ne yasa ke ganin duk wani matsala da ke ganin an yi hatsari an yi waye an yi waye an yi waye ganganci yake jawowa kuma da ba a gangancin ba za a yi hatsari ba da ba a gangancin ba za a mutu ba wannan abun mamaki ne na gaya miki
0: na'am
2: to saboda haka mu dai ku dai Allah ya saka muku da alheri yanda ku ba da dama a zo a farkar matsaloli dan ni na bani na riga na sha fada na ce gidajen radio musamman gidajen radio za mu masu ba da wannan filin ni tana ni ma nake wai ake ma kuke samu kudin da kuke wurin da wannan ayyuka kuma kun fi gwamnan jihar Kano aiki kun fi gwamnan Asuwa Jibola Tinubu aiki in gani ko to amma yaya ake wai duk kowa wai yau ka zama kai za ka bi doka da koda ka zama gaja ka zama dan kauye abinda ake ba daɗi ba daɗi ki dai lafiya mai magana Muhammad
0: tana amma matsal miskin muna matukar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a titonar lokaci alalaƙiƙa bisa ga duba ga mutanen da suke bin kanyo za su gaban takaici ne ga danja tana nuna alamar tsayawa sai kaga mutum ya ce sauri yake ya riga da ya tafi a guje wanda yin da kuma wanda aka ba wa hannu shi kuma ya taho irin wannan shi yake sa akan haifar da munanan hatsara akan titina saboda rashin bin ka'idojin hanya wanda kowa ya sani ko da bai kamata ma a ce a kowane junction an samu dan sanda ko kuma masu yan karuta da sauran jami'ai ba saboda ita wannan danger ita ce alamar da kowa ya gani ya san nan mutum tsayawa zai yi nan tafiya zai yi kowace da abin da take nufi kuma kowa ya sani amma sai kaga duk da ba abin wannan dokokin kuma yancin kowace danja zaka ga akwai junction zance akwai wannan danger da take ba da hannu kuma sannan bugu da ƙari akwai jami'an tsaro amma duk da haka wani sai kaga ya kauce ya wuce shi sauri yake ko kuma a anan kwana zambi a yi tunda an tsaye da nan kawai zambi bisa tsautsayi idan wata mota ta tau ko kuma wani mashin in ya tau sai kaga an yi taho mu gama kuma a zo ana wallahi tallahi wani lokacin kuma kaga ya haka an rasa rayuwa ga baki daya sai ka kuma kaga abin da kai ce dan jami'in da ke bada hannu ya tarye mutum ko kuma ya ce ya saba doka sai kaga a zo ana bai kyauta ba da sauran wasu abubuwan wanda da yawa laifinmu ne mu masu tuki ya kamata a ce muna bin ka'idojin hanya da kuma yanda ya kamata gurin bi assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: na'am kai tsaye da muke tare kuma daga ina
2: kuna magana da garba uyu daga dorayi
0: to masha Allah garba uyu dan mutanen dorayi fatan ka ji
2: Na'am. Wanda kike ce tana cika da gofi da safi, kamata ya bayan yayin da nan a buɗe hanyar da ta tashi daga nan ta bulla ya haya kusa. Kin ga nan a rage kenan.
0: Na'am.
2: Da ku ba wata hanya ta wurin wuce, abin da ya tashi daga wurin wuce zuwa mutum ta sharda.
0: Na'am.
2: Ko wata ku ba ku da kalala ce. Mutanen mu ku da wajen sun samu dama amma ba su amfani da musu ba.
0: Na'am.
2: Da ku ba ko ta hanya daga sabon titi abin da ya tashi ta lambar
0: Na'am.
4: zama mu kuje wajen ba shi amfani da musu ba zai ra mu canja sun ba suna cin hawa ba za mu zabe su ba
0: na'am
4: ta kira ku da Allah dan dan lafu ta gyara wannan hanyo saboda hatsarin da ake ana kashe mutane wallahi tallahi
0: na'am
4: eh mu ne ku fata Najeriya ta shirya ta
0: Jana muna matsakar godiya fatan kuma mahukunta suna jima daidai wannan lokaci domin kawowa ɗan wannan hanya dauki. Assalamu alaikum.
5: Aiyo alaikum assalamu alaikum ta zaman kaji.
0: Na'am barka dai Ahmad Arusi madamu. Na'am
5: muna tare da kai. Allah ya saka miki alheri,
0: Allah ya saka wannan rediyo alheri.
5: Amin.
0: Amin ya Allah.
5: Ni sunana kamar da kika faɗa Ahmad Arusi madamu.
0: Na'am.
5: To gaskiya ni ba mutum sauraron wannan gidan rediyon ne kwarai da gaske ko da shi haka ne yana kan gidan rediyon nan saboda yadda kuke tsage ta kuma kuke dauko abubuwa masu fadakar da mutane hakika ana amfanuwa da ku kwarai da gaske ku gode wa Allah gaskiya babu shakka duk da wannan gwamnati tana kokari wajen kada da titina da sabon tasu da gyara su to a gaskiya akwai titina wanda suke kusa-kusa da birni wanda ga su a cikin birni tsakiyar birni zuciyar birni amma za ka ga su an shafa ta kwangaro da su
0: na'am
5: misali akwai titi da yake daga kasuwar kurmi nan yan mota zuwa kofar wambai a ita ta fita hagaje gindin katangar masallacin idi a gaskiya wannan titi na daɗe ne ina korafi a kansa domin ina ciwon ciwa kwarya ina fata gwamnati ta bashi kula a kwaya da gaske dan kamata ma a ce shi shugaban kamar ko a dan majalisar tarayya na kamar ko a injiniya su jiki Ibrahim Goji shi ya kamata su gina wannan titi kamar yadda yake titi na rudo ko da sako to gaskiya ina haka ka gwamnati wannan titi titi ne wanda mutane miliyoyi ko dubbi suke bin sa amma an yi shafula ta bangaro da shi ana ganin sa kuma duka duka da kilomita ki ba amma titi an yi shafula ta bangaro da shi to ya kamata da Allah a kula da shi a yi kwata gefe da gefe da gane ne a safin shi a gyara shi sannan kuma kamar yadda gwamnati take yi muna karfafa mata kwarin gwiwa ta ci gaba da yi ko ta sako da lungu ta fita gyara Ahmad Abisu da Huso da akwai akan layi ne muku fata alheri Allah ya tafi wannan gidan rediyo albarka.
0: Tunam Ahmad Arusi Madabo muna matukar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gutun muradi da wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam.
0: Na'am kai sai da muke tare kuma daga ina.
6: Fatima ka ni ci bala sama ji ka ni mai karbar ku barku.
0: To insha Allah ka mis bala tsama bi ka mis fatan kaji madu da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
6: Lazim mu dai muke tattauna kuma ma akwai titin da wannan cikon sai yake shi mara cewa kwariya shi ne titin da shigo rukunin masarautu da talawa wanda zai shiga kusan kullum a cikin hayani ake wallahi Fatima ni da kira zan afaji wannan kira musamman hukumar kula da hanyoyi tunda kan ita gwamnati akwai titin gaskiya mutu kuma yana bukata a fada da shi ruwa za ki ga kamfan ruwa da suke samar da kudin shiga yanzu duk kusan kawai ba kamfanin da suke aiki irin na tala manya-manya amma kuma za ki ga motoci na daukar kaya wallahi za ki ga ba hanyar da za ki wuce ina gaya miki ko yau ne kawai ban fita ba amma kullum a cikin cunkoso ake na farko titin babba sannan kuma suna fakin yadda suka ga dama ya ganin ka motoci ne a ce za ka samu babban mota ta fi ɗari ya tun da kana kan titin Fonseca da za ka zo har ƙarshen titin za ka kawo gwamnati ta samu a kullum a cikin hayaniya ake da masu cewa da yan ungari ma'aikata haka dage wasu masu motocin ba a tsakiyar hanya zuwa su baka da gaskiya muna kira da mu ita kanta gwamnatin Kano da ita kanta hukumar Karuta da Malamata ga duka suka ɗauki za ki ga gaskiya na mu yana haifar da cin kusa ita ma wannan babban hanya ce dan gari guda da kuma shekarun hukumar ci guda a kamfanin ruwa yau da yake tsina ya san wannan kamfanin ruwa kuma karshe kamar yadda Muhammad Alhamis ke kira gaskiya za ki ga rashin bin doka nan kika duba da daga kan gidan murtala kika wuce dan da ba wata dan an saba amma ba ku dan gidan sama da guda guda kan titin nan tare da zuwa saban titin zuwa gidan murtala amma ba dai zaki ga ba amfani da ita amma da fatan za mu zama masu bin doka da guda ba sai an ba
0: muna tare da kai muna matukar godiya ka Miss Bala Tsamawa bi ka Miss Fisa ga shigowa da kai ko kuma ba da taka gudunmawar a titi wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na Abdullahi Ar'ir Zabaina Rigizawa barka dai. Na'am barka dai Abdullahi.
7: Ya kamata dai mu rika bin doka da oda akan titinan domin bin dokar Oda Hajiya shine wayewa. Kare doka ba wasu dauka wannan kare dokar da wannan abin da kake suke shine wayewa. To wallahi doka bin doka da Oda shine wayewa kuma Allah ba ya hakkin wani domin zaka tauyewa in kai tukin gangantan nan zaka tauyewa wani hakki to Allah ba ya fi hakkin wani da wani. Wala ma shi in kai mara laifin ka tuba ne ya fi ma amma ai wancan sai ka bi fa ka ruki ya shi yasa. To kaga wani ina zaka je ka same shi kaga ya kamata dai a rika bin doka da Oda. Doka da Oda shi ne wayewa hajjia. Allah ya sa mu bi doka da Oda. Allah ubangiji ya yi Allah ya sa a je lafiya da dawo lafiya. A je lafiya da dawo lafiya shi ne kurewa ke.
0: Tamna mutsukar godiya Abdullahi ya are yar zabainar gezawa bisa gashuwa da kai ku kuma madata ka gudunmawar kan maudu'in da muke tattaunawa a halin yanzu. Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi barakatuh kai tsedawa muke tare kuma daga
8: ina.
0: Masha Allah Usami jina tudun murtala ku fatan kaji maudu'in da muke tattaunawa a daidai wannan
8: lokaci. Ne ne maudu'i akan hanyoyi ko?
0: Da.
8: To gaskiya mu hajjia Fatima tsakani ga Allah kaman ma ni yanzu haka shin ga yanzu ne nake cikin shi dan tudun murtala ne.
0: Na'am.
8: To amma yanzu haka ina kan hanyar fira. Wannan yanzu nan na ga miki mota na hawo. Saboda za mu kai gama.
0: Na'am.
8: Wallahi malama Fatima a takaice saboda ta fita cikin hanya. Wallahi Allah mun fi awadiya tun ba mu dawo ba.
0: Subhan.
8: Wallahi tallahi yanzu na ga mu akwai wani guri da karshen aiki. A dan sama shi kenan. Zuwa adara yi abin da ya tafi da nan kwata kwata ma ba hanyar ma motar ma malama Fatima.
0: Na'am.
8: Amma kuma in kika shigo cikin gari, za ki ga gari kuma duk ana kuskure ma dan kuskure ma ce wannan hanyoyin.
0: Na'am.
8: Kin gani hanyoyin dama akwai su to yanzu ne ake saki sabunta shi. To amma yanzu portfolio ka riga mun nuna za ku ji wannan damar da kika bayar. Da kowane ɗan lokal gamin za a samu ya bugo waya wallahi tallahi malama Fatima duk wani gari da ya kewaye binni mu je wani sanamu da muke gefe gefen binni wallahi mu kanmu ba mu da hanyar.
0: Na'am.
8: Kin ga muna makota da Gayawa muna makota da Dankunkuru muna makota da Inisawa da Adarai wallahi tallahi kin ga gurin malama Fatima na rantsa da girman Allah ba hanyar da zaki saki mota a jiya ki ma wallahi babu ita.
0: Na'am.
8: Kin gani to ya kamata dai wannan aikin da ake na cikin gari ya kamata a kawo ɗan karkara shi. Yawwa wannan da shi ne dai a takaice malama Fatima amma wallahi na gaya muke na haɗa muke har da rantsuwa Allah in dai portfolio local government ɗin ne wallahi babu hanya gaskiya ta kirki.
0: Na.
8: Yawwa wannan da shi ne gure gurin mota ta kace kuma Allah ya saka muku da alkhairi wannan maudu'in da kuke dauko mana.
0: Tamna mutsukar godiya Sabiji na tudun murtala Kuwait da shigowa da kai. Kuma ba da taka gudunmar a daidai wani lokaci baya ga haka masu sauraro akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci na tsafta domin kuma muka duba tsafta tana da muhimmanci addinin musulunci ma ya koya.

0: wa jabama goddum
1: to barkama
0: e wado on marra arande ha warki ma wuro rahma radio ko
1: e mi hande artu araki
0: e yawa inde maada
1: Bella Muhammad Karmi mo andiri buldi
0: buldi ardo buldi ardo buldi
1: jabama
0: modibo ardo buldi jabama e wuro rahma radio rahma radio jabbima hedi tobe rahma radio fu jabbima ha wakkati ron dido wonbe rahma radio kano wonbe rahma radio abuja fu nanama be jabbima bo
1: to alhamdulillah mi yetti
0: ardo buldi gondo garamaru kumal bibi wuro wetengo gormay dum hono matala gormay
1: nonu a matala amin gormay to minam assalamu alaikum a gormay an min galana en ko matala amin min godi matala dadama
0: to
1: min godi matala min godi matsala cia jangille
0: jangirle
1: ɓeɓe jangirle
0: aɗa duya konde a jamiya
1: ɓe pukka joni ɓe amin ɓe hulɓe komi a min hulɓe min ngala wonde jangirde nde min jahata min mbiya daret nde ami nde ɓiɓɓe hulɓe nde waɗa e gorme nde waɗa e garama hukuma bebeji sey ɗiɗaɓum min ngala min ngala emin godi aranci diyanji
0: ndiyam yarki
1: tataɓum emin ngala laawi
0: laawi ɓurti
1: ɓurti ɗi dorugol ko dungu ka sam sam sam banje non warayɗi ma kayɗe daaren majji
0: joni ɓe no waroɓe ɓurti e goromay karamaru kuma bebeji
1: to sendere warki hu ɓurtini yaɓɓaki bono hausa e hausa en maɓofci ami he kadi minon ma hulɓe ɓenɓe ami
0: mbiya onono hulɓe ma o rema ɓurti ɗen
1: hulɓe ami ma e ndema ɓurti hulɓe ami min boko joni namma ɗo emin godi woɓɓe hulɓe ɓenɓe ɓemin gati to yeeso ɓe gara kawa ɓe moƴƴina keeri maɓɓe e ɓurti saabu de ɓe hengo e dow ɓurti e kuugal ɓe kuwa e dow ɓurti
0: kuuga ɗen gawa guesa kadi
1: guesa dungu ndemal dungu ba bono diyantowari tonde minon ɗon area amin wala onde bigeende wiyata kuugal ceeɗu ba kuugal dungu kaw
0: ɓe ngala dam ko ɓe ndemata
1: damje ɗi gaskiya ɗi ella diya ɗi ella diya saabu de ko tomin jarnatama ɗum saɗanimi
0: ha dabbaji mon to ɗi laaɗi
1: to dabbaji amin toni ceeɗu waɗi to doole ɗi ala wuuro emin giɗi na min giɗa amma dole
0: keɓata ɓiraɗam a keɓata goɗɗon
1: to dabbaji gala wuuro to min keɓata ɗum
0: nam to allah hoyno
1: amin
0: e dokomi yeha yeeso hami yorta dow garamaru kuma ɗam batta makkoɗa modibbo jaɓɓama
2: to maraba mi jaɓɓimo
0: en ɗonno yewta garamaru kuma ɗam batta makkoɗa kanjum mataki kano ta arewa on ɗo kawti e makkoɗa ɗam batta on ɗo kawti e wato dowakinto wato parimin gado ha yaki gorzo kabo bicci fu ɗum kano ta arewa
2: inchallah
0: fulɓe bo e ton waali e ɗuuɗi
2: kamɓe ɗuuɗi
0: en yewtino haala matsalaji mon ɗon ɓurti wato laabi fuuɗi sorama laabi fuuɗi ñamtama to wakkati waɗuki maraki hande woodi sañji ko ɗum wala sañji ha joni
2: to gaskiya gnariɗo rahma allah sako ol alheri allah wallira mawɓe famarɓe allah wonnoɗen wallira ɓe tawmi komin to gaskiya hulɓe goodima alaji waynaɓe duroɓe kano ta arewa to goo kano hukuma goo en mboƴƴini to goo bo en moƴƴina e wowi to goo ma to e ñamda ɗe ñamda ɗum heɓaki laabi ɗi maƴ maɓɓiɗi ɗi gala ɗia ƴi ngol buto yaago ndiya siire ngol wala diga yaago ndi gari kon geeso gokko hu e ñamdi e gurto ngo o maɓɓi o maɓɓitti noon ɗum wontindiri gaskiya ɗum ɗon ma e maɗala mawɗum gaskiya emin kuuɗe majji ɗum so sewna seɗɗa seyna biyu min ɗon to gomi mami mi andini min ngala ndiya jarneteɗan gaskiya harka ndiyam min ngalaɗa to min jarni dam ɗiɗum wuudi ñawuji nder ndiyan ɗa nayi nanga wato kullum ɗi mbatanayi e dole ma min mbaɗa ɗi faa yeeso toon ɗi faa yeeso ɗi ɗala yeere nayi dole sabbane kala ndiyan ɗa en mi koɗi jaɗi ndiyan ɗi keɓa jamu to soma sey ñaw nangaɗi saabu ndiyan ɗan neeɓi ndiyan ɗan ɗan ɓuuri cekara noy saabu e majjum emin goodi mi alaji gaskiya ɗi durugol ɗi min goodi ɗi gaskiya haɗo laabi haɗo ndiyan ɗan mi yarnata ɗi
0: gonnugol holli to nayi moɗon yare ndiyam e dam ene heba nyawu hon
2: so sai rasa so sai hikka ma men kauri rosani ma men kauri hu hun wata ta ciwon hu hu
0: e
2: baliki e ma sai ku su kala kala hinnage nage sama lalato nge wata gaba da kusan ma ge to don yawa kusa saban diyan dan dan woda idan wudu ne hin majja kudin yan hudu kanku haddin diyan kanyan ma
0: dan tambayar nake so ku a matsayin ku na shugabanni na wannan bangaren naku yankin naku na kan tarewa wannan da malaman da ake da shi wanda dabbobin ku in sun sharuwa suna sama matsala wasu na rasa rayukan su babu wani korafe korafe kai a shugabanci kuma ga malaman lafiya za a duba ruwan a ga meye matsala a ruwan da yake jawowa har dabbobin ku in sun sharuwa suke mutuwa
2: aya shine muke kokari Allah ya haɗa mu da gidan ridon rahama muna kawo koken mu ga gwamnatin jiha gwamnatin albarka gwamnatin abu mai tausayin jama'a
0: abinda nake so ba zai mu aje kafin zancen gwamnati ko a matakin ku na ungiyoyi kafin a zo kan gwamnati babu ba ku duba ko kafin a zo mataki na gwamnati ku kira wato masanan lafiya su duba wannan ruwan da ilama bayan dabbobin ga yan kwasa ya shagwa zan matsala
2: haka san fulani da wasu malaman ma'aikatar lafiya ta dabbobi da wasu sani sai dai mutum ya jinga sabon magani yana yi wata mutu wata ka shi kenan a hankali dai a cika a dora haka ɗin in an tsallake nan gobe matarko ne ai ya yi ruwan inda ana
0: kuma wani dan nema da ake wannan korafi
2: a dan ɗin tomar ɗin nan ne wannan yana
0: da
2: na dan mata ba eh yana
0: da nan dabbobi ne sai sharuwan yake ja musu
2: matsala eh an sharuwan akwai Allah gaskiya ina so shi samu ne sai ai muna wani bohon na waje inda ake tabbata dabbobin sun sharuwa ba sai sun sha wannan ba ka zo kai kiwon ka inda ka sai lambu kai kiwo kawai su koma baya ka su
0: shiga lambu sai ake
2: sai ake
0: to
2: sai ake in an mai noma in ne gama noman sai ya ɗebe kayan noman sa to sai ya san ma sauran abun da ya rage
0: da karan da sauran
2: da karan da sauran wannan tattasan ganyen sa sai ya san ma ko tumatari kawai kai gaba kai ma ka umfana shi ma kawai gida sai ya san umfana kai ma kai gida to in to dole ne babu ruwa in ka sai wannan buka ga yana da yaji da barkono garas sai ka sha wannan cin ruwan na dan eh ko kuma ka sai ruwa ka zo wurin saya inda ake sai da ruwa kamar ruwan boda inda ake sai ma su gina rijiyoyi na ruwa ana so ana sai akwai wani
0: dabbobin sai an sai ruwa da
2: abu sai an sai ruwa
0: amma ba sai amma dabba ba karamin
2: ana sai ne wajen akwai wani gari kuna ganduje zuwa wani gari kawai ana sai da ruwa wurin sosai dabbobi na amfana shan wannan ruwa
0: yanzu ba ta kaice ku anan bangaren na ku ba ku da mashayan
2: ba mu da mashaya gaskiya wannan ruwan kawai mu ne ina muna ganin sa bangaren noma yake da riba amma bangaren da mai dabba kuma ya sha Allah ce a wurin sa nono ba zai samu ba kuma lahiyar ma za ta kauce masa insha Allah
1: muna godiya masu sauraron mu muna tare da wato shugabanni na ungiyoyin Fulani bangarori biyu da bangaren Kano ta Arewa da bangaren Kano ta Kudu kamar yadda suke koken su dabbobin su idan suka sha ruwa wannan ruwan da Thomas suna dan samu matsala sosai ga to dabbobin za a rasa ba nama ba nono ba komai kuma yana zama barazana ga lafiyar dabbobin da lafiyar mutane ma gaba daya suna kira ga mahukunta ya kamata a zo a duba idan akwai jaran da za a yi wannan dam din ko kuma a kira masana a duba ruwan a je a gwada shi a ga ingancin lafiyar sa ga wannan matsaloli mutum da ita dabba dai ba ta da hankali an ko tana za ta wuce ma da inda na ruwa kawai
2: gaskiya na da fada gaskiya insha Allah
0: to hindu kuma ya yi so bari in koma gurin baba baba barka da zuwa
3: amin wa alaikum assalam
0: na baba garama roko mu kuta ku da muke tattauna kan ta
3: na'am
0: ta bebeji
3: na'am
0: to yawanci matsalolin da abin da yake a nan gidan shine wancan gida to ya ake ciki
3: to
0: yana ake cika karamin kuma be shi
3: jama'a assalamu alaikum
0: wa alaikum
3: assalam mun Allah godiya mu daukakin sarki mai kowa mai komai Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa wannan gidan radio Allah ka sa albarka a ciki ka sa albarka a jihar Kano da Najeriya baki daya shugabannin mu Allah ka ba su ikon taimaka mana mu kuma Allah ya ba mu ikon biyayya Allah ka kara mu sarautun mu daraja da imani maganganun nan da ake na dabbobi ana maganan Kano ta Kudu da Kano ta Arewa alhamdulillah korafin da naji a Kano ta Arewa mu Kano ta Kudu daidai gurguru ba mu da shi misali bebejin fara ta bebeji akwai nama aka taba wankiya a ruwa ma muka sanar da jami'an lafiya masu kula na local government suka bada umarni a duba ruwan me ya faru kuma aka sai magani chemical aka zuba to shugabannin kananan hukumomin mu na lafiya da jami'an tsaro na SSR da BBJ mu ba mu da matsala duk abin da kaga ya tafi to ba mu sanar musu ba wannan korafi da muke na Murtali da Makiya musamman a Gwarmai da dagacin Gwarmai da dagacin Ranka da dagacin Rantar Ranka daga Cina ne ya bada umarni duk inda Murtali ya toshe mai gona ya jaraba mai girma hakimi yayi wannan umarni musamman Hanza SSR wanda suke lura da karamar hukumar BBJ da jami'an tsaro da civil defense to muna musu godiya kwarai da gaske da hatta daga tanmu muna famu fahimta a BBJ nake maka wannan bayani amma roko da nake na Burtale Kano ta Kudu local government 16 a matsayina na magaji chairman din ranka committee Allah na BBJ local government hukunce na Kano ta Kudu to ni ina korafi tun daga Rogo abin da ya shafi doguwa samaila albasu warawa ajin giga munan dai duka makota ne har Kano ta arewa domin zama uwa daya uba daya kuma dodo daya muke yi watsafi dukkanin mu ba tsafin wanda ake fada ba a'a dai karin magana karin magana na yawa Hausa da tazo muna fatan hadin kai da fahimta to muna samun korafi akan Burtali dan lokaci yayi muna roƙon gwamnati da abin da ya shafa ba a wadancan abubuwa da aka rubuce kamar da aka rubuce aka yi approval tun daga shekara da ta wuce da a aikace kira an zauna lafiya amma a rubuce na nan da dama an bada umarni amma fa har yanzu umarnin nan bai fita mai ba ma cikin kanin ba
1: to
3: bare ayi
1: ban gane abin da ake nufi
3: ba yawa misali mu dai akwai takardu ni kaina kila na da wata takarda ta mai girma gwamnati ba da dama abi dukkan inda Burtali yake da makiyayu a taimaka ai iya gurgurdo dan samun zaman lafiya to amma takardun ne suka fita
1: to aikin dai
3: aiki dai bai fita ba
1: to
3: amma duk korafin da nake wasu kananan hukumomin nake ya korafi amma ta wata bebeji in dai mun fada wa hakimi ya sani jami'an tsaro sun sani za a yi gaskiyar magana muna da fahimta da daga tanmu da masu ungwannin muna samun fahimtuwa a waɗannan murare ko yanzu haka akwai Burtali da ya tashi daga jikin rankai kai dam din rankai koma babban labi na tashi wanda manoman sun toshe daga cinye umarni a gaban mai kira yace ku ja da ba kuma suka amince su manoma mu ake jira mu je mu dasa abin da zai zama shaida wannan shi wakili na gwarmai ya je wajen daga cin gwarmai ya amince masa da mai unguwarsa da kansa sun ce su je su duba ina ne aka tsare waye kuma domin a bashi umarni ba sai an kai ruwa rana ba muna samun fahimtuwa kwarai da gaske hatta chairman din mu na local government wanda yake da duk sanda muka dan korafa wani abu inda ya je gaban sa to zai yi hoba sa shi ma ya bada dama kwarai da gaske mu ci gaba kuma muna samun fahimtuwa da wasu local government muna kiran shugabannin meeting Allah na wannan yanki su nemi hadin kai da chairman din su da jami'an tsaro da su daga tai da masu unguwanni tunda mai unguwa shine mataki na farko tunda duk abin da za a yi mai unguwa shine mafi kusa da
1: al'umma
3: to a samu fahimtuwa da hadin kai domin a samu zaman lafiya mai dorewa tunda lokaci yanzu ya lokacin nan ya zo yanzu magana ake ta wasu ma sun fara shuka domin ni da muka baro yankin da yaje wasu ma an dauki shanu ana ta huda da dabbobi kaga lokaci na zuwa muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da Burtalan nan da ake bi maganar makiyayu dai to an hadu fa sai dai a yi sai dai a gansu a takarda amma ba a aikace ba makiyaya babu gaskiyar magana babu
1: na fara shugabannin naku na mataki na jiha wanda aka tattauna gwamnati ta dauki da ta kafa wani komiti na musamman da ake zuwa wannan riga a duba kuma makiyaya a duba ya za a fita da Burtali ya za a yi wannan gurin manomi ne ya za a zauna da shugabannin manoma a fita da wannan gurin guri bayan guri musamman wannan international road babban Burtali da ya fito da kasa zuwa kasa
3: wanda aka ce ba ma aka ce bane an rufe domin wani gun ya matse ba ya fita sosai akasarin dai yanzu tashi ma a titi yake tunda koyau ne kaje babban titin nan na Zaria sai kaga shanu da tumaki da awaki suna tashi wasu sun yi gaba wasu sun yamma ko gobe me ya jawo wannan waɗancan manyan Burtalan rasa su shine yasa tila tunda tana din titin mota na gwamnati ne dole yau mota yau filanin mu su ma sun kusa zama shanun sun fara zama trailer kenan domin ana ubatakin da su kullum to kamar da ka faɗa shugabannin nan namu suna iya gurgurdan su domin mu da muke kauye sai an zo kawai muke tabbatarwa an zo to mukan kai musu korafin su mun kai suna iya kokari abin da yasa muke hada roƙon ba daga kan shugabannin namu ba daga ita gwamnati kanta domin hukuma ta ce ayi sai ayi dan hukuma ita take magani Allah yake yin magani amma dai mun korafin mu dai ya kasance ba mu fada ba to amma har yanzu dai muna ta kira gwamnati ta kalli wulata ne fa shi ma yana da wata dama mana bakin nan yadda muke so mu sa a bakin salatin mu haka waccan dabba da Allah ya riga ya bamu ita sune shanu sune nama sune abincin na al'umma da sauran su ganono da suke barawa yanzu ka je kofar wambai din nan a kusa da Kano line din nan idan ka ga kindirman da ake buda sai ka dauka ma daga dam din ta ga ake debo shi wannan yan ragowar ne da Allah ya sa duk shanun namu suna nan ai mamaki za kai kasuwar nono a Kano ne ta zama kamar yan lemo saboda oba amma muna fata fulanin namu da suka yi nisa suke fita saboda rashin makiya da burtalan nan muna roko a taimaka mana dai a ayi a aikace
0: wannan abubuwa
3: dan samun waɗannan abubuwa da aka rubuta aka ce an rubuta an yi ba aka ce bane ni da takarda a nuna ni da nake maganar nan amma dai saboda kullun ita gwamnati a ce ta fito idan ta fito da hukuma sibi da jami'an tsaro ita gwamnatin jihar Kano ta ba da dama local government ta ba da iko a je ayi to ai shikenan magana ya kare wanda aka ce ya bari ya koma kuma ita shi da gwamnati ne domin mu magana da muke ba wai muna magana kan kashin kanmu bane burtalin nan na manomi ne shi ma zai aje jajinsa zai tara karansa a wannan wuri zai shi ya saru yar durka ya dan samu abin da zai wa matarsa dan wani abun wanka wannan burtalan dai wata haraba ce fa da take mutunta mu da mu da su musamman ko da wani lokaci don baya rasa dan irin yan ganye yake kargo zuwa su sabara da sauransu wanda zaka gaje da dan jakinsa ya sara ya dan tafi da shi gida yayi amfinci da shi in ma yaje yanzu ko wani sabai inda zai daura jakin fa sai akan burtalin wani lokacin kuma irin karan nan shi ma da ya zama dukiya akan burtalin ake tara shi domin gona wai ana son ta kenan to mu muna fatan hukuma ta sa ido a kan inda dabba za ta yi shi kuma fulatani ya tsare mutuncin dabbarsa saboda in mai gona ya shuka kaga shine zai bada karfi ka buda ni kuma idan nazo ya kamata in tsaya kan haƙin ka kai ma in duba domin kore burtalin yakan kawo saniya 30 ce za ta bugun amma bai fi kwaya 5 ba wacce za ta bugun kaga ko dole sai an yi ta'adi a wannan gurin wannan abun yakan ka zafin kaci ni ba kiyaye ina ganin ka kore labin kai kuma kana ganin cutar da kai ne ka manta da ka shiga haƙi na wani fannin da ban muna roƙon hukuma ta zabura da yanzu kafin damina a shuka mutum bai shuka zuwa taki kwano ne ba muna son zaman lafiya inda muke da shi a jihar Kano zaman lafiyar nan ya dore ko mu ci gaba da addu'a tare da mu da ƴan uwanmu da kuma jihar Kano don a zauna lafiya
1: muna godiya nan baba
3: ko na shi da wannan
1: Allah saka da alkhairi baba lai jira bi fulbo ni da dai ko bayanu ji fere fere ko larani wakere Kano fambi na Kano Kano ta kudu jebe ko matsala ji fulbo wankiri a wala mataki na kanko wala to arjido wato dinte fulbe musamman dinte miti Allah kan wata arewa wato local government support e jego ba mu yitina Allah barkidin dukkan mun yayi so hamurta da pullo hokamin gimul ko irin golol to matum jukka an sama na waka ko ce ni idan muka dawo sai mu daura da wato koma karamar hukumar kuma ko kanta arewa.

0: yawa assalamu alaikum to odo dilli e mi andi himbe fere to famin hegal wato langature heba hokka gudun mawa be ko shara be hado do am dambata akoda anani jadi ko kanota kudu ko be bi anani bo jadi ko be wonti di ajoni mi anda on galwa kire mo on hebi yaki yeso no fuma na kanota kudu ko kuma a matsalaji mun hajjuta bana Kenya e hande
1: gaskiya mai matsalaji an da burti mai dan kano ta arewa gaskiya don nuna dingori maji gaskiya min ni amato hun ne ko guda mai hun ne ko guda min ya to hun ne gaskiya amma kice ne yan da lahadi shiga mai tele mu ko da uyan umi laddugir go ton har ko guna wato yan ba an wani hulɗo go hikima go in laggire mo be bo be nan ne be ga kudan dari nawa har din din da yare amma illa gibe hikka hukuma la gibe hikka
0: to amma kuma yamata ai gwamnati ma gaba daya ma kaddamar da wato fitar da burtali ai kana ta arewa fudi rodon mun hajo te hon da ni ta emo
1: wallahi hamdu ba ida kai wa gaskiya akwai inda ma ba ta ba zuwa ba gaskiya saboda muna da ko baka zo za ga ba muna hado do wani kamar sa tv muna ta meeting da kudi tsakanin mu da yan uwan mu ko ayo duk lungu da mazaba mazaba muna zama akai an kawo complaint na wani a taimaka nan na a taimaka nan babu nan da kullu a haka ake dai inda likita ne na butu ne gaskiya yana nan yanda yake ba inda ya zo ba inda an ka buɗa kawai ta arewa
0: mataki na biyu shi ne mataki na ilimi
1: ilimi kuma muna nan
0: ilimi shi ne fitila
1: shi ne gaskiya
0: kamar yadda jini musu ne kito lafakara ba da ilimi babu talauci bayan ilimi duk wasu matsaloli da ake fuskanta ake zargin wasu fulani waye-waye duk ina zamanin matsalar mu na ilimi to ilimin nan kuma musamman na addini na zamani ya zama mana wajibi a kanmu musamman ga 'ya'yanmu mata
1: wannan gaskiya ne
0: kullum muna tattauna akan ilimi 'ya'yan mata abu ne mai matuƙar muhimmanci tunda ita 'ya mace wata tana buƙatar gudunmawa tun a gida kuma yaro idan ya samu foundation tun a gida kamar yadda addinin musulmi ke cewa wai hibzun gulami sangiri hadisin ya faɗa ko kan nafshi bil hajar wa hibzun rajul bada ma yaguru ka kitabul almai wato yaro in yana karami idan ka koya masa ilimi kaman ka dauki rubutu ne kai akan dutse
1: gaskiya
0: kaga rubutun ya riga
1: ya zauna gaskiya
0: amma idan mutun ya riga ya girma bai san kansa ba bai san mai da ilimin zamani bai jana addini to in ka koya masa ba kaman rubutu ne akan ruwa
1: gaskiya
0: idan ka dauki biro ka zo bukan kogi kace za kai rubutu ko akan dam din nan rubutun ka mai zauna ba kuma wajibi ne a kan haƙƙi ne a kanmu mu koya da 'ya'yanmu da ganinmu to wani cigaba aka yi a matsayinku na shugabanni na fulani a wannan na yankunan naku na Kano ta Arewa musamman ɓangaren ilimi na yara da za a samar da wato a kai su makaranta na farko na firamare
1: to jama'a assalamu alaikum gaskiya mutanen ɗanbata da makoɗa fulaninmu na zannanu na ƙasa gaskiya sun sa wasu sun sa ɗiyansu makaranta ba kaɗan ba da yawa gaskiya sun sa su sai dai mahi yawa ba duka ba gaskiya amma dai magana da ake ciki ɗan bata mazaɓa goma ɗan bata makoɗa 11 gaskiya mutane mu wasu sun sa ɗiyansu makaranta don naga akwai makarantu ma ruga-ruga wani ɓangare duka sai dai ka san dole sai an yi ƙoƙari kuma ana kiran al'umma da cigaban da muhimmancin abun wani ya san ana yi amma ba zai yi ba saboda rashin sai ga abun kawai ba cigaba ne amma kuma ga alama gaskiya an samu cigaba yanzu saboda na ga mun ɗan zagaya mazaɓu akwai fulani sun gaza yansu makaranta da yawa gaskiya amma ba makarantar fulani ba ne ta ga haɗe ne gaba ɗaya da
0: wani ruwa na kamar lokaci ya wuce mu ce lalle mu tsaya sai a kanna wani mun ma duk
1: to an haɗa
0: ayyowa yanzu a cikin birnin ma makarantu ba su ishe mu ba su ai ya ka wajibi ne ba ya kamata ba wajibi ne in kana ɗan da ya haura shekara uku ka ɗauki shi ka kashe makaranta
1: haka ne
0: saboda idan ya samu ilimi yanzu misali mataki kana da shanu guda 50 ko 100 idan Allah ya baka sa a yaron ya samu ilimi ya samu dama sai ya samu daman da zai samu maka shanu sama da 1000
1: wannan gaskiya ne
0: misali idan ya zama likita duk ƙauyukan naku huta da ɗauko yaro ko mutu aka shi asibiti wani guri musamman 'ya'yanmu mata kullum muna magana guda ɗaya ne mutum in ka je asibiti ba ka san mace ko ba ka san namiji ya gama takka
2: kuma kace yar ka ba ta karatu ba an ka ba ta karatu ba su mu an tani kitocin da ayan su ba sai karatu ba kan su ka ta an samu tana sai ka tuka da
1: an samu Allah
2: da ya'in nan wannan wajibi ne akan mu da matsaya tsayin daka mu tabbatar ayan mu sun yi karatu musamman ayan mata
1: ni dai na amsa kira na sa na makaranta
2: alhamdulillah
1: kuma duka irin su ba wanda ma ne rage ko dai ba rage ba duka na sa su makaranta kuma ina kira ga al'umma Fulani na Najeriya gaba daya musa da yan makaranta ya dage mu hankure da kiyon musa su makaranta
2: kiyon ba sai mun hakuri ba ai kiyon misali kana da yaya guda 10 manyan zaka yi tura su su yi kiyon yaran da har shekara 18 kuskure ne da ake yi abubuwa da yawa da muke daukan yara yan shekara 10 ka ba yaro yawo da dabbobi
1: to shi din ne
2: shi ma da kansa bai gwajin din kansa ba kuma ya yawo da babba babba ne za ta shiga cikin wani barna bai san ya zai ba
1: ya manta
2: inda wasa sai yake
1: wannan gaskiya
2: wannan ya kamata ya zamanto ko duke shugabanni ku tsaya ku wada kan yan uwan mu wato kanne yayin mu iyayen mu akan dauko yara kanana su dinga bin dabbobi dole za a dinga samun matsaloli sosai irin wannan abu
1: wannan gaskiya
2: to shi da kansa ma bai yana bukatar nuna masa abu kuma shi ka bayi dabbobi dabban da bata da hankali sama da guda 100 ka bayi yara guda 2 kai na za su kula da su dole za a dinga samun matsala da makwabta za a samu matsaloli da yawa da abokanan zama musamman yaro zai iya barin dabbobin shi ga gona mashi bai san sun shiga gona ba kun yi shi gona ba zai dauki abun kaman a matsayin kuskure bane to kaga wannan abun da ya kamata mu tsaya in muna da yara kanana sun fara kasar su a makaranta wanda suka girma suka gama secondary in yaran da ba su da lecture a dukkan sun je su yi abun nan to na modibo mu lota ne ma da eh karamar hukumar mu garba modon ku mai san me gurmai ko
1: gurmai ne
2: nay sifa dingire modo
3: to mun Allah ya tabbata mun da mun gurme bibbe an bi hulbe su komi a komi in yodi su kaabe da Allah rakiya in yodi su kaabe amma ibe dai ja jangirde islamiya
2: to boko bo
3: an in bada jangirde
2: to am gurme gaba da wala makaranta
3: ai dum wodi
2: to mu wadi
3: mu wodi ngware an ma inda wodi jangirde
2: eh amma yau kun bin gaba
3: mai a bin jaha
2: to
3: so sai
2: amma dun bodum
3: a bin wala
2: ngam misali modi buhande
3: an jirije
2: al bi adamaju misalu wayan asibiti to ni ayi asibiti an yawdo biddo ma yawdo ko banda yawdo likita winda ni magani ko winda ni matest ai wala haji ya ringi na goddon jangana a wadi biddo ma da ko baba ko mai bawura ko min da niyan jawru an ko min da niyan na baba din windi magani kaza kaza kaza kaza na hadin wodi hebi ci gaba
3: nyam yesa
2: tunda bodin wana matsala wiki hande to binje ma jangi boko mari andi windiki andi jangiki kan ko ma wai kike na ma da fama be ummatobe
3: to ai in dan hali a tun daga aran da
2: amma dan makaraji ai ai dan hajjo ni dan wodi wodi lokati ai gam modi bi wi annabi sallallahu alaihi wasallam al ilmu sarabi in fadota min mahdi ila lahdi wato min mahdi do daga wato baite inna iga na dan der inna ma bacci dan der wato chabaji inna hani ga janga har yake lahdi ne do lata o nauyiwa shekara 80 70 90
3: ma Allah rabbi har kare
2: ko Allah ki madari ha wakatin o wala o makaraki a doni ju madani asala yake dangirde danga boko be kike na madaka ni ai wodi makarantan gonga wata wai mai yakir jahilci mu wakar ne ne to burare dubi shekara sama shekara 40 50 o ya hanu ta bacci to itti mauni ta rubi dangan hande kike nan do karfe je windike nan dangirta amma ya dangir kam ga dangi da boko kusan din wajibi on yawan misali na fulu ya ne ba matsala isa matsala shari'a hande in jahan kotu to ya yi a wala an da bidda ma da jangai to ne bin tamban ne do
3: to ai kan sa in gada
2: to
3: kan sa in na gada
2: tumjai kotu yin da ba race da wangu warka an da dum on dokalar diwi an da dum jada hore ma da a ta hunda wanda ma an mar dum gonga su bi hafu ma igonga ma da
3: samba ni hoti joni na kun watta on don mun je ne sai ilmi din wallahi kan so in ngada
2: to amma joni a wakati himmai dum wodi a wodi dama ha joni an ma e hore ma wodi ma dan ki boko ta ko bi tumara
3: to kon ma je do mi di amina ta yaki da jahilci Allah ya tawalla
0: am wajibi ne ga ƴaƴan mu mu sa ƴaƴan mu a makaranta karkara duk wannan matsalolin da muke faruwa rashi ne na ilimi to baba har yanzu mun makara ba kamar yadda na faɗa ilimi malamai suka ce min mahdi ilalladi tun tsumma na mahaifiya har zuwa kabari mutum ba wuce lokacin karatu in dai Allah ya baka lafiya ko kana shekara 90
2: gaskiya
0: saboda akwai nan makaranta akwai makaranta FCE akwai wata bangare na fahimci akwai mutumin na samu yana NC a kan fulfill da wallahi har shekara 70
2: eh
0: wallahi yana zuwa kuma kullun zai je
2: kullun
0: zai je kuma inda in an gama da kauyen da yake tashi so ya zo gar sai ka tausaya masa sai da yaje NC insa yan da ya gama NC a gaban takardun sa wallahi sujjira yana gode Allah kamar mutum da ya zama professor a boko ga yi ne saboda ni yace alhamdulillah ko ba komai ƴaƴana zan koya musu wani abu in sun je makaranta sun dawo zan zauna da su a gida in ce mai ka karanta a primary a primary 101 primary 2 primary 3 har ga primary 6 mai ka karanta mai akoya muku secondary mai akoya muku physics mai akoya muku kaza kaza nan ba daidai bane kaza ne tunda kai da danka a gida kuna raha da jariya kana koya masa abu ne mai kyau amma kiwo ba hana mu kiwo ba abu ne mai kyau amma shi Usman dan Fodio nasiyan da ya ba plani a guda uku ne na farko yake jangi dani dure me yasa fara cewa jangi ku yi karatu
3: shine ilimi
0: ku yi noma ku yi kiwo wannan kiwon ba karshe kawo shi noma ga da yake da kiwo shi a shi Usman a shawara da ya ba plani jange dane dure haka ya fada to kaga zama bai same mu ba wato dole ne babu uzuri akan neman ilimi babu shi baba na zamani hajjuta akwai dama da za a zo ayi wannan abun akwai daman da za a zo ayi
3: ilimi
0: da ya zama wajibi a gare mu mu nemi ilimin nan duk abin da ya zama wajibi a gare mu to babu wani uzuri a kansa kawai yi za a yi abu uzuri a kansa kowane iri babu shi wajibi ne kawai mu nemi ilimi mu sa a yi musu nemi ilimi ina ga shi ne hannu rufta da malama mi malama fullum heɓa gimol gotun tumin lorti sai min dukka bismillah

0: جرام يبتما معظم بلو بغمال ما قال نمان قولي دي اللي هاوسا بي وطو تباكي دا تباكا ركو هوندا وانا سي حكيلو هوندا من دور وانا سي ميما دو ميما تو larano kuje jiman de hirta min yettima malam muazzam pullo be jiman mangol yide ah hiddo ko mi lorta ha der jimol ngol yide on don nan wondi rahma radio mi to chapan jena e jedidi be to to la fen rahma radio kan kai sai rahma radio abuja do metemere be nay be to ber wojala fen be min safa shaka bakari pullo han taskaram do on foti bon nana min do kai sai rahma tv hani taskaram min dan bi kedam dan fulkulde e akwati kelam min jamal rahma tv a nyoro mare altine be nyoro mare salasa min do wonde be modon min do wajan taskaram di fere fere ila de mara zalaji fulbe rahma radio abuja mi temere be nay to la fen min do wadan taskaram la ran gina mi sanje mi sappo ko yakin jamdi wato sappo didi kala nyoro mare fu ha asay bi alatfu insha Allah taskaram do wara fere fere ila ran dina bawto mon jamdi gotel bo yande salasa taskaram wara yakin jamdi di learning wato matsalaji fulbe fere fere e hande dukon ya dukon mi yana sautare do mana mata min don wonde no bi hobbe amen tuddube tirin be daga karamar hukumar wato makon dan batta e karamar hukumar wato kero bebeji indo yuta matsalaji kulare fulbe a fulbe wana bo habi woni fulbe futi be hebamen hado lamba kado kanga wete sipili bako sipili bako bako tara biyar bi tara uku tara sipili bako sipili bakoy bakoy tara biyar bi tara uku tara sai sipili takwas daya bakoy hudu takwas biyar bakoy bakoy bakoy bakoy hawan da jirata goce na jedidi nai jirata joy jedidi jedidi jedidi jedidi baba gare ka muna fitowa da kai akan yanayi na harkan burjali baba matsalolin mu abin da yake addabar umman mu yawanci lamba ɗaya shine harkar ilimi
1: na gaskiya ne
0: wato plani ba za a ce ba mu da ilimi mana da karatu sosai
1: gaskiya ne
0: tana zamani ma musamman in ka dauki ilimi na arabiya plani mu muni lamba ɗaya
1: gaskiya ne
0: ka nemo ilimi
1: gaskiya ne
0: to amma matsalolin a karkara an bar mu a baya
1: gaskiya ne
0: ana gani kaman karatu na zamanin nan kaman abu ne wanda matsala ne ga yara ko za a koya musu wasu abubuwan su dace ba
1: gaskiya ne
0: kuma duk abin da za yi musamman ga iyayen mu mata
1: haka ne wannan
0: to yanzu kaman yanda muke faɗa kullum ba mutumin da yake so ya je asibiti matar sa zai mata awo ko zai mata wa scanning ya ga namiji yana duba ta
1: gaskiya ne
0: to kaman misali baba ni yana ba sai karatu ba kan ina ba sai karatu ba kuma haka malam jallu haka malam jawru haka malam mudi haka
1: gaskiya ne
0: kai ina za samu kin da zai duba yayan namu da yaran namu
1: to alhamdulillah na farko dai sai mu yi addu'a
0: na
1: wannan ciwon yana da dama amma akwai saukin sa a yankin mu domin duk sanda zaka yi magana kai magana akan yankin da ka sani ko zuwa mu je mu gani domin ka faɗi bayani irin wannan wani zai ci a ina aka yi to abubuwan da muke ba da labari waɗansu akwai tabbacin su kuma kullum muka haɗu muka miya yan uwa kira kullum domin mu ma ya zama mu alhakin mu ba mu tara su mu gaya musu ba duk mutumin da Allah ya ba wakilci na al'umma to wani kaya ne daidai gwargwaro ka roƙi Allah ya baka iko ka yi abin da zaka iya yi idan akwai gaskiya ta fito ya kasance ka gaya mutum ruwansa ne zai yi ruwansa ne ba zai ba amma dole sai bibiya yau da kullun kana kira in har ka samu mutum goma kana gaya musu wani abin Allah da zaka samu biyu ko uku wanda za su yadda da wannan al'amari to kaga wanda suka yadda nan kuma zaka dora ka amfana da su domin in uku suka samu kakan sun zama mutum hudu su ma Allah da za su ci gaba da wayar da wasu yan uwa nasu domin wannan abin ya zama tarihi a gare su kullun ilimin nan dai shine wani abin yi kuma duk abin da ka je wajen maganin nan ma za a zuba maka a kwalba da yawa kwaya 20 ne ko 30 ka ga sai a rubuta ma sha kaza idan kana da naka ilimi din insha Allah za ka ji daman sa kuma nan ilimi da ake faɗa ni na ga dadin sa ƙura yanzu haka na da jika akwai wani program na asibiti ban shekarar ta uku tana ciki ita ta kan ba da harka na likitanci a ciki daga gida na jika ta ce ta yi
0: kaga muhimmanci ilimi kenan
1: to abu na biyu ganin muhimmancin ya mace da kullun ana cewa ya mace ilimin ta wani abu ne a yanzu haka kusan sai mun ba da wannan labari da kuma roƙo a gidana zaka sami budurwa ko kwayarinya wacce wata mata kusa isa aure kaman guda 150 kullun a gidana ni da nake maganan nan suna nan a gindin bishiya ake koyar da su daman malamai muka samu daga garin Gargai kullun ba
2: fa wannan karamin kuma ke a Daibeji
1: Daibeji kenan
2: a wani garin
1: a kuma Zangon Ranka
2: Zangon
1: Ranka kuma gidan magaji Ranka wallahi zaka samu mace 100 da wani abu na yaya ne na makiya suna karatu tun safi sai dare har gobe
2: alhamdulillah
1: maganan nan da nake da kai akwai malaman da suka zo daga garin Gargai aka daidaita da su wanda duk wata har babin da ana dauriya kowane dako namiji da abin da ake biyan sa wanda kullum in sun zo yanzu zaka ga sauran sun yi sallah ba dan ma masallaci
2: wannan gurin ba ku da makaranta ta gwamnati
1: ke muna da makaranta ta gwamnati kwarai da gaske a garin Kasuwar Dogo kuma a Ranka muna da makaranta ta gwamnati a Ranka ita ma kwarai da gaske to amma ganin sun je irin waccan sun dawo domin a dora akan harkar Arabic kenan
2: addini
1: to su gauraya da shi din kowanne akwai lokacin sa wancan kuma shine tafiya har na zuwa kiyama wanda waɗannan yara maza da matan su in sun maje can sun da suna nan a wannan guri to har da bara Allah sa an yi wani ruwa da sauran su da akwai masallaci da makaranta suka rushe muka yi iyayi har yanzu dai to ina roƙon gwamnati da taimaka mana da gurin zaman nasu domin a gindin bishiya suke a kofar gidana ne a tilastun da yaran da za su yi da harama da waye duk a cikin gidana suke yi wanda kuma unguwar ta haɗa kansu ƴaƴan kamar da na gaya ma kullum kowane zahi labari malaman nan suna zuwa daga garin Gargai kusan kilomita 6 suke tahowa kullum tun safe sai dare suna ba da ilimi kuma alhamdulillah wannan abin ya burge su aka kira wani maulidi kusan an kira daigaci kusan 7 garinsu masu zuwa maulidin nasu suka wuce sati ɗaya ba wanda aka hada gidana abin tun kusan safiya har garin Allah iwaye ana karatu ko ne da irin harufan su da sauran abubuwa na addini
2: a nuna musu
1: matakin karatun nasu to kaga kaman jarraba ke domin wannan kira na ilimi kullum muna kan hanya ba wai kullum ce a gidana ba ya kamata a ce lokar gaman 16 din nan da nake wakilta a ce wannan bayanin wata rana a Doguwa nake ko a Sumaila ko Gaya ko Ajingi ko Dil ko Garko ko kuma Kiru ko Rogo dukkanin su muna fatan mu ga irin waɗannan sun yi hadu wanda ƴaƴan makiya sun koma sun mai da hankalin su wajen wannan kira kullum mu ci gaba da wannan dan za mu samu sauci tunda kullum abin karanci yake domin da ne malamin ma da kansa zai dinga kiranka to amma dai kuma yanzu mun zo wani yanayi yanzu ilimi abin nema ne ga duniyar ga kuma kiyama wacce ake fada cikin izinin Allah ba ku ake fada bace domin duk wanda ya san ya zo ya san zai tafi
2: gaskiya
1: kowane mai rai ne to muna fatan mu kiyaye irin wannan kuma kamar yawan damuwa na makiyayan nan idan da ilimin mutum da kansa ma ba zai same shi ba shi da kansa zai wa kansa wa'azi zai wa dan uwansa wa'azi to kaga inda ilimi kawai za a baka allura a ce sati guda a ce za sati guda da
2: ya ma mun ji wannan assalamu alaikum
3: assalamu
2: alaikum wa yake kan lawo dinne da layi
3: mariya daga Bunkure ne da nan fatan alheri
2: to malama malama mariya Bunkure ne yatti sosai
3: annuwa ya koga
2: mun yatti sosai Allah barki da
3: awai ne ne ko wai watan da bigar dangin da gaskiya minon ma do yanki amin nomadic amin ko do din din ma wala ko do ni biya war gaskiya sai ne be
2: eh jallato abin kore ko tai
3: lariski
2: lariski
3: eh
2: lariski karamar hukumar abin kore
3: eh maza babu wani ba
2: eh maza abu ne
3: eh
2: wai da matsala dangin din ne wala san joni ko
3: eh wodi makaranta din nomadic amma ha bigere ma gaskiya don wani a kodo da sai leo ki mangoro shi gara
2: to in sami to Allah baki
3: ya kada sai hala burta wannan wata ne hajji nin ke ga lakana ta arewa ma har ko mino da kana ta kudu to mino ba
2: eh na'am
3: ne na ga gari hajji
2: na'am
3: Allah
2: wallahi to insha Allah min jere ko wali Allah ne hito be do halaji man wallahi hadin gedda kan di woni gomnati Allah ne be nani be wallitan umbu amma to lara ne insha Allah kula ne hala burti insha Allah nyalma da wanda mai tonan ardi be wurtin ki burti
3: eh
2: LSD Kano gaba ɗaya min wannan be min jodda e mabbe min yana kambe bo gal mabbe montiri mataki ɗo ko wanga wontiri e lamba ko heba tan ganga be sipili bako sipili bako bako tara biyar bi tara uku tara sipili bako sipili bako bako tara biyar bi tara uku tara sipili takwas ɗaya bako hudu takwas biyar bako bako bako bako ha do won heba tan min do shawara modon ko jamal modon amma useni mun di pat yaha kai sai hade dai mu bui ko mi wontiri ni mo mo bui arande du hala jingi be fulbi salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam dum modo lay abin da mun da giya zawa yan mal ko shawara giya zawa ko giya zawa yan mal ko shawara shawara boddum ko wi ko watta da furpat mun sonde hautuki hore balai buna patum sonde hautuki hore be yiddi ardungal sun shugabanci kanjum matsata fulbe fere fere amma to ni fulbe hauti hore insha Allah be bata matsala bari hin yana hadu malama e mi bigi gimo gocho to min lorti se min jokka min timmina malama bismillah.

0: saɓani kwararrun likitoci ne, kamar yadda ka san ake cewa likitan zuciya ko a ce maka likitan ciki, wato likitan zuciya cardiologist, ko a ce maka likitan ciki gastroenterologist. To haka ma su ma likitocin idanu, su ma waɗansu likitoci, daga cikin abin da ya ƙara bambanta su da ragowar likitoci shine su suna duba marasa lafiya ba tare da sun yi la'akari da gabansa ba. Wato a ce ko ciki ne yake ciwo, ko zuciya ce take ciwo, ko kashi ne yake, suna iya duba ko ina, saboda su sun je ko ina sun je, an koyar da su akan duk wani basic, wato ɗan abubuwan da aka san suna da matsala, ko akan samu matsala da su a jikin sassan ɗan adam. Sannan kuma suna duba ɗan adam ba tare da tunanin cewa yaro ne shi ba, babba ne shi, matashi ne, ko dattijo ne ba. Sannan kuma su in suka fara, su za su gani su ce ya dace ka je ka ga likita wane kaza.
1: Matakin farko
0: za su ce ya dace ka je ka ga likita wane kaza, kuma koda ka je ka ga likita wane kaza, shi in ya gama abin da zai yi, ya an cimma manufa, to zai dawo da kai wurin su don ci gaba da ganinka. Za su ci gaba da ganinka su likitan iyali, koda ka je wancan wancan likitan kwararre karshe dai, in an ya cimma abin da yake sai cimma, kana son kuma a ci gaba da kulawa da kai zuwa ganinka, to wajen likitocin iyali za ka dawo ka zo ka ci gaba da ganin su. Sannan kuma su bayan wa'ina wanda lissafa maka, wani abu da ya ƙara bambanta su shine suna duba rashin lafiya ba a hangen cewa rashin lafiya ita kaɗai ba, abin da ya zo a bayanta, wato abin da ake kira da biopsychosocial model. Wato suna duba bayan rashin lafiyar taka, ya zamantakewar ka take da iyali ita ma tana tasiri da cutarka, zamantakewar ka da iyalinka, da zamantakewar ka da unguwarka, da zamantakewar ka da community, duk suna da ta alaka da rashin lafiyarka. Haka ma kuma tunanin ruhinka, wato psychological aspect ɗinka, su ma suna duba shi. To wannan duk shi ne daga cikin abin da ya ƙara bambanta likitocin iyali da ragowar waɗansu likitoci. Duk suna samun ƙwarewa a wannan ɓangaren, na kan sun tashi za su duba mara lafiya, suna duba shi ne in context ɗin waɗannan abubuwan duka, ba wai kawai a cutar ba, ba wai yaro cutar ba, za su duba ya iyalinsa yake, ya yake mu'amala da al'amura duka, ya yake tunani duka, za su yi ƙoƙari su ga cewa an samu daidaito a cikin waɗannan abubuwa don dai a samu lafiya.
1: To duk shekara in ta zago ana mata take da kuma da makalu da ake gabatarwa, ta shekarar ma an gabatar da irin wannan ga ta bana. To na bana da wani in ta zo da wani taken ta zo ita kuma.
0: Okay, to kamar yadda ka sani zamani yakan caccanja, kuma yanzu zamani ne da muke na lokacin fasaha. To don haka ne shi ne yasa a wannan shekarar sai aka sa makalar a turance compassionate care in digital world. Wato abin da take nufi shi ne, suna nufin ya za mu ba da kyakkyawar kulawa, ingantacce kyakkyawar kulawa mai cike da tausayi a wannan zamani da muke amfani da kafofin yaɗa labarai da ko kafofin sadarwa na daban-daban digital world. Abin da yasa aka sa haka, saboda in ka duba za ka ga cewa kafofin yaɗa sadarwa yanzu sun yi tasiri a kusan kowane ɓangare. Kakkai maganan ma kamar ɓangaren harkar economy ko harkar transport, to haka ma an ka zo harkar lafiya, za a ga abubuwan sadarwa irin su electronic medical record, wato yanda ake amfani da computer. Yanzu ana ƙoƙarin daina amfani da takarda, kusan asibitoci ana amfani da computer wajen ganin marasa lafiya da kula da su da ba su magani. Haka ma kuma wajen yin amfani da telemedicine, wato irin sadarwa mai nisan zango, ana ƙoƙarin sanar da mutane, sannan ana ƙoƙarin duba marasa lafiya. Har ma wani zuwan kaga an yi amfani da irin wannan sadarwa mai dogon zango, an yi aiki ma duk ana samu a idan duniya. Haka sannan kuma samar da manhajoji kala-kala wanda za ka gansu akan wayoyinmu, wasu daga cikinsu na AI ne, wasu kuma kawai just programming ne aka sa su, wanda za ka ga cewa su ma suna taimakawa wajen kula da lafiyar marasa lafiya, da kuma samun access, wato samun wannan kusanci sosai da sosai na ganin likita, ko kuma zanin sanin saƙonni sosai na harkar lafiya. To duk zan saboda haka sai aka sa wannan, ya za a yi lokacin da kake amfani da waɗannan abubuwa ya zamanto cewa kamar kana tare da mara lafiyar ne. So da in ka tare da mara lafiya, yana ganin ka, kana ganin sa, za ka nuna masa tausayi sosai da sosai, za kuma ka nuna masa cewa kana nan da ka tana ka taimake shi, za kuma ka nuna masa sauraro, za ka saurare shi. To haka ma so ake yi lokacin da kake amfani da waɗannan abubuwa, ko telemedicine ne, ko electronic record din ne, duk ya zamanto cewa ko Facebook ne ma, ko ma irin Facebook su Instagram da za ka ga mutane suna shiga suna jawabin cututtuka, suna jawabin rashin lafiya. To ana son lokacin nan ka nuna wa waɗanda kake wannan jawabin tausayi, ka nuna musu kyautayi, ka nuna musu sauraro, cewa kai a zo ka ci kake ka taimaka.

0: kesu sannan kuma ka nuna musu cewa duk abin da suka zo maka da shi insha Allah za ka iya yinka da yadda gwargwaro don daidai su samu lafiya to shi ne
1: to ɗazu jawabin da kake kayan magana cewa rashin lafiya wataƙila tana tasiri da iyalin mutum wani sai ya ga to ga mara lafiya misali an ɗauki shi gida an kai shi asibiti shi kuma za a yi masa misali tambayar iyalinsa da makamancin irin wannan menene fa'idar yin haka da ake kai ga mara lafiya amma kuma za a yi masa magana abin da shafi iyalinsa da makamantansu
0: to kamar yadda na gaya maka su likitocin iyali suna ba wa wannan bangare matuƙar muhimmanci sosai shi ne daga cikin ma abin da ya bambanta su da ragowar likitoci bayan sun ba wancan muhimmanci wannan ma suna ba shi matuƙar muhimmanci dalili saboda ɗan adam ka kalle shi ba a kan kansa yake ba shi ya kawo kansa ba dan adam akwai wanda suke zagaye da shi in kai ne akwai iyayenka in kuma kana da ƴaƴa kana da aure kana da mata kana da abokanan hudodi kana da inda kake kwanciya kana da inda kake tashi kana da inda kake zuwa ka zauna kana da so duk wa'annan abubuwan da kalle su daga mu'amala zama magana duk wa'annan abubuwan da yanda kake zuwa ka tsara ban ɗakin ka shiga da yanda ka tsara ɗakin ka duk wa'annan muna kinsu da social aspect wanda suna da matuƙar tasiri ga cutar da kaje ka ɗauko in cutar ka da kaje ka ɗauko ta akwai alamun firgici ko alamun damuwa a cikinta kuma wannan alamun firgicin ko alamun damuwa yana da alaƙa da alaƙarka da wa'annan da suke tare da kai to in ba a yi ƙoƙarin an samar da kyakkyawar alaƙa ba in za a yi ta ɗirka maka magani ba za ka samu sauƙi ba
1: mutum bai samu sauƙi
0: ba zai samu sauƙi
1: idan ba a warware wannan
0: ba a warware wannan da suke kewaye da shi ba zai mutum bai samu sai dai kawai ta zuwa to mu ko muna ba da wannan muhimmanci shi yasa ga wani zubin ma sai ya ga mara lafiya ya zo jan mu sai ya tashi tafiya dawo ba a bashi magani ba kuma ya warke saboda fuskantar wannan abubuwan da muka yi kuma mutum zai open zai bude maka saboda sirri ne tsakanin kai da shi kayi rantsuwa zaka aje masa sirrinsa a yanda yake ethics wato aje yanda yake ka'idoji na harkar likitanci to haka ne haka ma kuma da yanda mutum yake mu'amala da sauran abubuwa misali ko ban ɗakinsa ko ɗakinsa in ya zamanto ɗakinsa waje ne da yake tara shirgi yake tara kaza to duk wannan waje ne zai iya tara abubuwan da su iya cuce shi ko ƙwari ko sauro to duk za a gaya maka cewa za ka yi ta yin malaria a shekara amma in baka je ka gyara wannan wajen ba ka daina zubar da shara a waje kaza ka daina kaza ka daina za ka yi ta zuwa da wannan malaria ana baka magani kuma ba za ka yi wata biyu wata uku ba za ka ƙara dawa da malaria saboda baka magani wa'annan social aspect da suke warware suka yi wannan din haka ma ruwan shanka in baka kiyaye ruwan shan da kake amfani da shi ba haka ma manyan mutane su ma wajen da suke kwanciya a tabbatar ɗakin nasu ba waje ne mai santsi ba a tabbatar da cewa akwai haske isasshe kar su je su bige su ji ciwo in ba haka ba za su ta bikewa za su ta faɗi duk wa'annan yana da tasiri da yanda yake haka ma ragowar wa'insu abubuwan da suke personal da kai misali irin abubuwa kamar wa'inda mun san cewa sukan jawo matsala nan gaba a rayuwa kamar irin ta'ammali da ƙwaya kamar irin ta'ammali da hayaƙi kamar irin ta'ammali da shaye-shaye ko na ruwa ko wa'insu abubuwa to wa'innan wa'insu sun ɗauke su kamar socialization ne wato hanyoyin jin daɗi ne to amma duk suna da alaƙa da abin da zai zo na jikinka duk wani na ba wa wa'innan abubuwan muhimmanci sosai da sosai
1: kamar ta kamar misali mutum yanzu abubuwa suka zama kamar waya ta zama ruwa da jiki ana ita ma tana da nata irin wani abubuwa da rayuwar shi mara lafiya
0: sosai kuwa shi yasa ɗaya daga cikin makalar muka ce compassionate care in digital world yanzu ka duba waya za ka yi ta ganin mutane suna ba da saƙonni kala-kala to ya kake ba da saƙon nan in saƙon ne ya zama to kana ba da shi ba da hanya wadda za ka ga cewar kana tausayin mara lafiya ba to shi zai ɗauki saƙon nan kawai haka wani kuma kana ba da saƙon ta yadda mara lafiya ko shi wanda yake ɗauki saƙon ka ba shi a dundunƙule ko ka ba shi a cuccure ba tare da ka warware masa abubuwan da ka san zai iya amfana ba saboda su wa'innan abubuwan kamar yadda na faɗa ba za su iya canja likita ba sai dai likita ya amfani da su wajen inganta harkar lafiya don haka idan mutum yana da wayoyi yana samun abubuwa yana kalala wani zubin sai dai su ta bashi information ɗin da za ma su iya ruɗa shi su ruɗe shi amma ba su bashi information ɗin wanda daidai da daidai ba ne to don haka duk suna ta'akari da yanda muke tunani saboda in ya zamanto cewa mutum yana yawan amfani da su don ya samu wa'insu abubuwa to zai manta zai tunanin kamar cewa duk abin da suka bashi 100% daidai ne wanda kuma ba haka ba sannan wani zubin ma ita kanta amfani da wayar in ya zamanto amfani da wayar ya fara taɓa yanda mutum yake ƙoƙarin samar da rayuwarsa cigaba misali ba za ka iya yin wani abu ba sai ka taba ba sun ba zai iya yin abin da an san zai amfane shi ba ko zuwa makaranta ne ba sai iya zuwa makaranta ba sai dai dauki waya ba zai iya zuwa kasuwanci ba zai iya siya hudu ne to duk wannan suna da alaka da hankali za su iya jawo ma su taba lafiyarka su ja maka kuma da zamanto cewa ba za ka iya zama productive ba functional ba abubuwan da za ka ke yi kake samun ci gaba yanzu ka zo ka kasa su ba za ka iya yi ba to duk ana kokari yanzu a wannan lokacin a ga cewa an yi kyakkyawan amfani da fasaha a wannan zamanin ta kokarin samar da ingantaccen lafiya baki da
1: misali Dr. Ahmad idan muka kalli irin wannan misali yanda muke yanzu abin da shafar kar mahalli da yanzu kuma aka samu mamaye yanayi inda kwanan nan an ga yanda ake yawan zafi yau ai sanyi gobe zafi yau gobe iska makamancin irin wannan shi ma yake da wannan abin da shafi dangantaka da wa'ana likitoji
0: okay to in ka duba za ka ga cewa yanayin mu yanzu wannan lokacin an samu zafi sosai da sosai kuma hanyoyin fasaha sun taimaka mana yanzu kana zaune a nan wajen in ka budewa wayarka za ka ga temperature za ka ga meteorological indexes wato yanayi sosai-sosai yanayi da zafi da waye temperature da humidity duk zai nuna maka a waya saboda ci gaba da aka samu to ɗaya daga cikin abin da mutane za su kiyaye a wannan lokacin shine kokarin zama a cikin inda yake da inuwa shan ruwa rage zirga-zirga rage yin gumi saboda ruwan da yake jikinmu ne duk yake konewa kuma mai da shi ba kuma jikinmu yana konewa akwai matsala musamman ga kodanmu za ka ga wasu sun ci ma fitsari da zafi wasu ga ci ma fitsarinsu ya canja da sauransu to don haka a wannan yanayin ma za ka iya amfani da waɗannan matsalolin namu na fasaha da safe ka duba ka ga temperature yau nawa za ta kai in ta kai nawa kuma yaya in ta kai wannan me illolin kai wannan abubuwa
1: wato ya dangana da har ya kula irin sistema da zai sake nan
0: sosai kuwa don haka sai mutum ya samu inda halin ma ya je ga likita sai ya je ga likita don a ƙara ba shi shawarwari saboda kamar bangaren su likitan iyali su wanda suke kira da wellness to clinic ne waje ne da masu lafiya ne ingantattun masu lafiya ne suke zuwa don neman shawarwari da neman gwaje-gwaje da neman waɗansu abubuwa da za a gaya musu ba dole wai sai mara lafiya ba ne kaɗai ke zuwa nan wurin.
1: To Dr. Ahmad lokaci ya kama yanzu na wannan ita fasaha iri daban-daban da ta zo da ya dogobe wani za a ga abinda ake gabatarwa musamman za a ga bari mu fara daukan nan abinda shafi social media sai gashi mutum an nuna shi yana ta bayanin abu kaza in ka hada kaza za ka yi kaza da kaza ka hada kaza ka yi kaza in ka hada kaza zai ba kaza ko makamantan irin wannan kowa sai ya zama shi ma ya zama kamar mai bada magani da makamantan irin wannan ganin ita ma wannan fasahar da take zuwa akan wannan tana da wani fa'ida ne ko akwai illolinta
0: to wannan shi ne daga cikin kalubalen da wannan zamanin na fasaha ko kuma kalubalen da fasaha ta zo da shi saboda ita dai shi dai jawabi ko kuma magana da za ka yi ta akan harkar lafiya ita kadai ba za ta takaice ta nuna maka cewa ga takamaiman rashin lafiya ba shi likita an koyar da shi cewa bayan magana tambaya da zai yi zai kuma bincika sai kuma duba jikinka sai kuma bincika sai hada abubuwa kusan kwaya uku zuwa hudu sannan zai tabbatar da cutarka ɗaya kenan na biyu kuma wannan jawabin da za ka yi ta ba mutane wani zubin maimakon ka taimake su ƙara ruɗa su kake yi shi yasa dalilin da yasa wannan mukalar ta wannan zamanin ta wannan lokacin ta wannan shekarar ta zo da wannan compassionate care din wato sai ka nuna tausayi sai ka nuna sauraro kuma sai ka san me za ka gaya musu saboda shi information din za ka je ka ba su ko a Facebook ne ko a Twitter ne ko a menene ga su yin mutane da dama suna yi ana ta yi amma wannan fa ba shine substitute din neman lafiya zuwa da neman lafiya asibiti nan wajen kamar waje ne da zai taimaka wajen awareness to shi kansa na wajen awareness in baka san yadda zaka bada labari zaka bada sakon ba da tausayi da kyautayi da kuma kokarin cewa kai kana nan ko da yaushe dan ka taimake su da sauraro to sakon shi kansa zaka dinga ba su shine ajir kudi a don kudi wanda zai sa ba za su fahimta ba sai kuma ko za su fahimta kuma za su dauke shi a gurgunci wannan sakamakon duk wannan daga cikin kalubale na ita wannan lokacin fasaha da ake da ita wanda kuma muke kokarin mu kara fadakar da jama'a mu gaya musu cewa ita kadai ba ta wadatar ba yana da kyau mutane su je asibiti a duba su ko da ba su da lafiya ko suna lafiya suka ji wani abu suke son samu inquiry suke son samu kaza likitoci musamman likitocin iyali ko fasa abu take ko asibitin Murtala ko asibitin Malami na Kano ko asibitin Nasarawa don mutum ya je ya samu kyakkyawan jawabi na abin da yake
1: dangane da ana ganin ana yin wasu abubuwa na fasaha musamman zaka ga wani agogo ne aka yi shi yake nuna wasu abubuwa wani kuma wani application ne a wa social media gashi na yau sai a ce idan kana da irin cutar kaza ka tambayi application din ko ka ji kaza zai maka kaza ko kaza irin wannan haka shi wannan yana da kyau mutane su bada wani ɗinsu 200 ko ko a'a kamar azabutun da ya kamata a ce an tafi
0: kamar yadda na faɗa maka a baya su waɗannan

0: mindset din da kake kallon su taimakawa likita suke suna rage masa tsawon lokacin ganin mara lafiya amma ba su da yakinin ba su da irin da zance sai zo ya gani ya duba amma applications ne da abubuwa da aka rakewa da sauransu kuma sannan ya su kara fuskantar shi wannan applications din da wannan abubuwan da kake kallon su an din su ne da information wato an sa musu jawabai ne yawanci ba na mutanen mu ba
1: to ba
0: na mutanen Afirka ba na Afirka ba
1: so da kawo
0: ne kasashe ne akai programming din su a haka suka zo saboda kai yanzu nan naka baka develop local content naka ba da zai iya nuna na mutanen ka so duk wannan shine amma babban abu ma dai shine kamar yadda na faɗa su wa'annan abubuwan ba a cewa da su za ka yi hukunci a harkar lafiya so da su kaɗai ba su yi ma hukunci ba wannan muna kiran su kayan da za su nuna maka physical science ɗinka ko vital science ɗinka amma likita shi zai duba ka baki ɗaya bayan ya ɗauki jawabanka muna kiran wannan abin history bayan ya ɗauki history ɗinka jawabanka zai kuma yi maka examination physical examination zai duba ka duka tas bayan ya duba ka zai duba wa'ansu zai majalin ɗin wa'ansu vital science to wa'annan yawanci gwaje-gwajen da ake yi su ne wa'annan abubuwa kaga ɗaya yake yi a cikin huɗu kenan ya ba kwaya uku wanda kaga kenan da akwai tabbacin cewa zai yi kuskure ko ba ka bane to dan haka su kadai ba su yi ba sai an zo da wannan duba sannan munzumin ma kuma sai ta kai da likita ya dauki jininka ko ya dauki miyanka ko ya dauki kaza naka ya tafi an je an gwada sannan za a tabbatar da kaza
1: to yanzu mutanen suna ganin wannan fasahar ta AI da ta zo komai ka tambaya baka to a san kai suna ganin cewa wani ba sai ya je asibiti ba kai bari tambayi AI Google ko yace me yake kaza din sa yana damun sa ya bashi kaza ila wani yana ta amfani da irin wannan yana ganin shi ya rage sauki a kai shi me yana hatsarin wannan ku
0: shi wannan AI babban hatsari wannan gaskiya babban hatsari ne sosai da sosai saboda kamar yadda na ga ya maka mun fuskanci irin wannan akwai wanda muka fuskanta kwanawa kamar sati biyu da suka wuce asibiti irin wannan yana zaune a gida sai karshe sai rungumo shi akai aka kawo shi aka tore shi ya tambaye AI to irin wannan gaskiya akwai hatsari sosai a ciki saboda kamar yadda na faɗa maka daga baya ita su shi information da zaka tambaya na irin wayannan abubuwa yawanci informations ne wanda za ta baka based on abin da aka bata kuma abubuwan da aka bata ba naka bane na wa'ansu ne da aka dirka aka ba su shine abu na farko abu na biyu kuma ita ba likita bace zaka ko karshe ka tambaye ta baka shawara sai ka tafi ka je ka ga likita saboda ta san cewa duk abin da ta faɗa maka sai ta duba ka ta ya san likita sai ya duba ka testukunna wanda kuma shi ita ba ta iya yi ba sannan kuma bayan duba ka da likita sai ya gwada maka wa'ansu abubuwa a jikinka wanda ita ma ba ta iya yi ba so dai kuskure ne babba a tsaya a ci da wannan kawai information din ɗaya daga cikin aspect kawai na tambaya na tambaye ka ba na ansa kawai da shi mutum zai yanke hukunci gaskiya kuskure ne kuma indai mutane suna muna ƙara kira ga jama'a baki ɗaya cewa mutane su gane cewa su wannan information din da sauransu suna baka ne don su buɗe maka ƙwaƙwalwa ka tafi ka je ka samu masana ka tambaye su akan irin menene gaskiyar abin da a gaya maka
1: to muka da wani ɓangaren kuma akwai shi kuma wani nau'i shi ma dai na fasaha da yake ta zuwa shine abin kayan a motsa jiki ko a ce ka rage kiba ko tumbi ko wasu abubuwa da ga san da wanda ake iri daban-daban irin wannan abu wanda za ka ga mutane kawai sai mutum ya siya ya ajiye a gidansa misali ma ba sai ya tafi likita ba ya za a amfani da su kuka za a yana ganin dan karanta manual kamar zai masu jagoranci ya su kuma wa'annan ɓangarorin
0: su to su mutane gaskiya na ji daɗi da kai min wannan tambaya sosai da sosai saboda so da yawa mutane ba sa sanin cewa exercise wato training da za ka dinga yi kamar magani ne yadda ka san zai rubuta maka magani prescription kamar yadda ka san zai rubuta maka prescription in ce ka dinga shan panadol ɗaya sau biyu ko ka dinga shan wani antibiotics ko ampiclox ko kaza in ce ka dinga shan biyu sau uku to haka fa ake rubuta training haka ake rubuta training ka'ida ce da shi da ake rubuta training saboda ai baka taba jin labarin wa'ansu garin training an zo an rasa saba ko sun samu wata matsala to dalilin da saboda sai shi ma training kafin a yi maka prescribing din exercise

0: zumunci daga nan ne za a auna a ga wani irin training ne ya dace da kai da zaka ringa yi sannan ya intensity din sa yake ya wato karfin min sa zaka ringa yin sa sannan frequency din sa ya fi yawan yin da zaka ringa yi yawan yin da zaka ringa sannan ya duration din sa wato wani lokaci zaka ringa dauka kana yi wannan su ga mutu ai sai da mutukan muhimmanci frequency wato yawan yin da zaka ringa za a nuna maka intensity wato karfin yin ya zaka sa karfin yin wajen yi sannan duration ya lokacin da zaka ringa yin sa din yana da mutukar muhimmanci zo duddai gashi din dai an bude wajen jin da sauran su to amma dole wajen jin da za a bude ana incorporating din wayannan kuma su rikicin iyali sun kware a wajen wannan sanin ya za a yi wani irin training za a baka akwai wanda maimakon ka taimake shi da ka bashi training to cutar sa kai gaskiya shi sa shi kamar mai magana na ji dadin na ce mai ji dadin wannan tambayar da kai mun mutane da ba sani ba shine shi training kamar yanda ba a yi ma prescribing magani haka za a yi ma prescribing din training a ko ina ne za a baka shi haka yauwa dan haka kawai dan siyan wannan abubuwan ka je ka kai a gida ka je kai tayi to yana da kyau gaskiya ka ringa zuwa ganin likita akai akai na ganin ka ana manyan din BP dinka ana manyan din oxygen din da kake ana manyan din karfin kashin ka da sauran su duk wannan zai taimaka maka
1: amma da tare da wani lokaci sai ga wani application din ko wani abu sai a nuna maka kamar wanda mutum yake motsa jikin yayi kaza a ce ki kaza su kaza su kaza wannan su kaza ya muke zage
0: bata wannan ya shi kuma ingancin wannan yake ko to ai yo shi training kamar yanda muka faɗa shi training kala kala ne akwai wanda yake indo ne akwai wanda yake outdoor ne akwai wanda yake wato akwai wanda cikin gida ne ake yin sa akwai wanda kuma na waje ne akwai kuma training da flexibility ne wato malmal kwada jiki ne malmal kwada jiki ne haka kake akwai wanda kuma aerobic ne wato zuciyarka ta tsaso sai ta buga sosai da sosai to ya danganta da kowanne yanda yake wayanci wanda mutane suke ba wa za ga su da wajen ko tsalle ko juya jiki ko tashi da zama da sauran su duk wannan na kokarin flexibility ne da kuma kokarin an yi burning din part an sa jiki ya ta tafiya na burning din part to shi ma duk wannan da ka gani yana da wayannan abubuwan da na gaya maka yana da intensity din sa ya zaka ringa yin su yana da wanda lokaci zaka ringa yin su sannan yana da ka'idojin yawan da zaka ringa yin su wanda kuma duk baki din su kuma ya ta'allaka ne da inda lafiyarka take wato yanda likita ya zo ya ganka bayan ya gama ganin ka zai ce ga yanda zaka ringa yin su a lokaci lokaci
1: to Dr. Amat akwai kuma bangaren masu maganin gargajiya su ma yanzu ana ganin kamar ci gaba ya zo za ga mutum yana tallan maganin gargajiya yace shi maga wani dan inji na zamani ya zo yana amfani da shi in ka zo dan sa akwai kaza da kaza da kaza daga zama kamar ci irin su kuma ya kuke kallon irin wannan wanda su ma suna ganin cewa kamar fasahar zamani su ma za su tafi da ita
0: to kamar yanda na gaya maka fasahar zamani yanzu ta ka abubuwa da dama kokarin da dai ake a gaya za a yi a ba da kyakkyawan tattausan kulawa ga marasa lafiya ta ka abubuwa da dama sannan mu a bangaren mu na likitan iyali in ga kallon bangaren likitan iyali a bangare ne da muna da bangare guda bangare ne guda wanda yake na binciken maganin gargajiya da magungunan gargajiya muna kiran bangaren complementary and alternative medicine complementary and alternative medicine wato bangare ne wanda yake duba duk waɗansu magunguna da aka kawo waɗanda ba na orthodox ba na bature da ya kawo su ba kuma muna duba ingancin

0: kwanaki ko uku sai ka dauko shi kace ai zai yi wa jama'a aiki to ana ke samun kalubalen
1: to
0: abin da yawa mutum bi uku uku kul aiki ba zai yi kace kuma zai zo yi wa al'umma wadan mutum miliyan 100 kace zai musu aiki ba sannan kuma ba a tabbatar ba ya yake aiki in ya shiga zuciyarta in ya shiga hantarka ya yake aiki in ya shiga kodarka ya yake aiki in ya shiga kwakwalwarka ya kake duk waɗannan abubuwan duk mazan da zaka sha wanda yake na bature ne an samar da wannan information din kuma zaka duba in ka buga abu ka zaka gansa baki ɗaya in ka tambaye likita kuma zai baka wanda zaka iya dauka to wancan kuma zaka ga cewa yawanci babu duk waɗannan abubuwa shi yasa muke ƙara ga jama'a cewa duk lokacin da kaga irin waɗannan abubuwa ko na waya ne aka maka ko na batulan ne aka kasu da komai waje aka ce kaza to yana da kyau dai shi kadin kai amfani da shi kuskure ne yana da kyau dai ka tafi wajen likita ya gaya maka sannan kuma ya baka shawarwari a tsakanin kai da shi kuma ku cimma matsaya akan abin da ya dace ai amfani da shi don samun lafiyarka
1: masauraran kuran sarmu daga nan gidan Radio Rahma Kurin cikin al'umma inda kuke jin mutare da Dr. Ahmad labaran mai jimina wanda muke tattauna wannan rana ta talata ta zama cewa rana ce ta wato likitan iyali ta duniya wanda ake gabatar da tarurruka da kuma fadakar da al'umma da wayar da su musamman abin shafarkan lafiya da kuma dangantakarta da wato cigaban fasahar zamani da kuma yanda take aiki da kuma wato wasu kalubale da suke cikin ta da kuma hanyoyin da za a warware su to duk ta mun sake kallon wani abu game da ita wannan dai abin da shafi likitan iyali wanda su ne a matakin farko wasu suna ganin cewa ana ɗan samun koke game da su tsakanin shi mara lafiya da likita wanda ku ne a matakin farko ke fara wato ganinsa zai ga cewa lokacin da ya zo ma yana wa kamar likita bayani sai ɗauko wayarsa ko yana danna ko yana chatting ko yana browsing akan lafiyarsa ko kuma yana tambaya yana masa bayani akan wannan shi kuma ya ake kallon wa'annan abubuwa da su ma marasa lafiya suke koko a kansu
0: mutane daban-daban ne amma a cikin ka'idar kwarewar likitan iyali wanda muke ba mu matukar muhimmanci shine mara lafiyan mu da abin da yazo bayan sa shi yasa mu abin da aka koyar da kai aka koyar da kai shine ka gane cewa duk abin da zaka yi ya zamanto cewa da yarjejeniya da taimako da kuma tausayi a cikin lamarinka da kuma kokarin cewa shi mara lafiya yana ganin zaka taimake shi lokacin da kake dauka waya ko kake bugawa ko kake kaza dole mara lafiya zai ji babu dadi saboda zai ga kamar ba shi ne ka ba muhimmanci ba to amma gaskiya mu a bangaren mu haka na likitocin iyali kwararrun likitocin iyali za ka ga cewa contact din mu shi yasa ma muka sa wannan mukalas cewa ta wannan shekarar cewa muna da kyakkyawar alaka da marasa lafiya wanda za ka ga da dama inda muke za ka ga in suka gan mu so daya so biyu za ka ga mara lafiya ya dage cewa kai zai zo ta gani to amma saboda zamani da yazo yanzu da abubuwa suka zo muke son mu ga cewa waɗannan abubuwan da muke bayarwa kulawar da muke bayar taimakon da muke mara lafiya ko da ta wayannan electronic health record din ko da ta messages din nan ko da ta application din nan mu ci gaba da ba da su mu nuna mara sa lafiya kyautai mu nuna musu cewa sauraron su muke yi sannan kuma mu zaman su muke yi kuma duk lokacin da suka taso suke da wani abu za mu yi musu
1: to misali ana ganin kamar yadda ake faɗa cewa a kasashe da aka ci gaba misali mutum yana da wani abu da yake damun sa ko rashin lafiya zai yi tambayar ko likita ba tare da ya je asibiti ba ko makamantan irin wannan ana ganin ana irin tambaya ko dai mutum ya yi ko ta bayar su ta tattauna ko kuma wasu abubuwa ne da ake amfani su na fasa
0: na fasa
1: ya a wannan suke a nan haka mu duk da yanzu dai wakila abun ba su ƙara sunan afirka yadda ya kamata
0: mu ma dai sun dan fara ƙarasowa amma wannan ba laifi ya daga cikin duk yana cikin wannan mukalas saboda dole akwai wanda in ya zo asibiti abin da yake da bukata da shi tambaya so dan tambaya ce ko wani zubin marifin ne za ka ga wasu suna da software wato suna da program suna da wani abu da suke developing na marasa lafiyansu mara lafiya za a ba shi kala akwai ja akwai yaluwa akwai shudiya zai danna zai nuna wa mara lafiya zai nuna likitansa a duk inda yake a duniya zai nuna masa in danna masa ja yana nufin cewa zan dawo kuma yana da babban matsala in nuna masa girin cewa ban da matsala kawai ni babu komai likita kawai zai ce ka je ka ci gaba da shan magungunanka to haka ma in ta waya ce message ne haka za ka yi message duk ba abin wannan bane in har kuna da wannan wannan form of wannan software din ya zamanto cewa tsakanin kai da marasa lafiyarka akwai wannan platform din

0: cire su personally za su turo maka baka tura musu kawai abin da ka bukata shine lokacin da kake tura musu message din nan ko lokacin da kake musu wayannan ka nuna musu cewa yes har yanzu kana nan a koda yaushe kuma sannan kana nan dan ka taimake su ne kuma ka ba su kunnan sauraro su ji ko wani irin matsala suke da shi a su gaya maka sannan kuma ka ba su kyakkyawar shawara in wanda su cewa sai sun same ka ne physically shi ka gaya musu a cikin kyakkyawar lafazi cewa duk da wannan abin da muke da kai da ko da muke da mun lafiya to sai kun zo kun same ni amma amfani da wayannan abubuwan duniya ina daga cikin zamani ni da ya kawo mu kawai sai dai iya yanda za a yi amfani da su don a sami kyakkyawar kulawa ga mara lafiya.
1: To Dr. Ahmad, a dai irin wannan misali wani zai iya zuwa wasu shawarwari yake bukata wataƙila ya zo da damuwarsa ko yana ganin rashin lafiya yake in aka masa bayani sai wataƙila ya zai iya gamsar da shi amma sai ya ji gani cewa shi an wanda a bashi ko wata ƙwaya ko allura sannan kamar zai fi gamsuwa da irin wannan abubuwa ya likita ya kamata misali a matakin farko wannan iyali zai nuna masa don cikin hikimar da zai iya gamsuwa ba tare da ya ga ya kuma damu da cewa sai an bashi wancan abubuwan ba.
0: To wannan ma abin da ka faɗa ɗaya daga cikin ɓangare ne wanda yake mai muhimmanci a ɓangaren likitan iyali duk wannan likitan iyali ana sa ran cewa ya ƙware wajen abin da ake kira da bada counseling wato bada mai kira shi kenan da Hausa irin wayarwa wayar da kan dan adam akan abin da ya zo da shi ya bashi counseling wato yanda za a samu daidaito tsakanin kai da shi har ya fahimci cewa abin da yake so da abin da yake so ba wai shine mafita ba ga mafita an bashi kuma zai iya zabi a cikin hayyacinsa to duk wani likitan iyali da ya ƙware to ya ƙware a wannan bangaren counseling sannan kuma shi likitan iyali ko da yaushe ba yana daukar decision bane shi kadai akan kansa yana sharing decision ne wato decision ba a hannunsa yake ba ko da yaushe mara lafiya zai masa da wata shawara zai ji sannan zai gaya wa mara lafiyar nan ga shawarwarin da yake ganin sun wuce wa'annan kuma ya gwada sai ya gani kuma so da yawa in aka gwada aka samu mafita za a ga mara lafiya ya zamo ya dawo cikin hayyacinsa kuma ya zamanto cewa yana jin duk wani abu da ka gaya masa yana ganewa haka saboda so da yawa wasu mutane suna tunanin kamar yadda ka faɗa kamar ƙwaya ko magani shine kaɗai magani akwai abubuwan da kamar yadda na gaya maka na ruhi ne wato na psychological abubuwa ne akwai wanda abubuwan da na social aspect ɗinmu ne na yadda yanayin nake mu'amalantar abubuwanmu ne kawai su za ka yi ƙoƙari ka gyara da ka gyara wannan abin shi kenan sai ka ji kaɗai jin wa'innan abubuwa. Sosai kuwa sosai da an kai akwai matakin da yake ba sai an ba da wa'annan magungunan ba akwai matakin kuma da in ya kai wannan mulkin zai to shi kenan za a ɗan wannan magani a ba a kasha.
1: To misali akwai wurare misali mu a nan Najeriya da abubuwa suka canja na rashin tsaro da makamantan irin wannan kai irin su Maiduguri Sokoto da makamantan irin wannan da dai Niger makamantan irin wannan ila su ma irin wannan abin yana iya shafar su kenan saboda yanayin da suka shiga na wannan bangare.
0: Sosai saboda ɗaya daga cikin alfanun kanta electronic record ɗin shine irin wannan inda yake da wahala za a iya zuwa saboda ko rashin tsaro ko wani mummunan abu ya faru to za a iya amfani da waya za ta iya amfani sannan za a iya amfani da irin wannan electronic medical record ɗin amma na gaya ma ita kadai shi kadai waya ko jawabi kadai ba zai wadatar ba gaskiya sai da ganin likita shi yasa zaka ga cewa duk da yanayin da ake ciki da sauransu da wannan abin da ake ciki zaka ga asibitoci a wannan bangaren ba su daina aiki ba likitocin da suke nan wajen ba su daina aiki ba ana iya kokari a ga cewa wayannan wajen da suke cikin wani yanayi sun fito an kawo su sun zo sun ga likita duk da abin da su fana amma kamar yadda ka faɗa shi ne musamman da za mu inganta wannan electronic medical record na sauransu zai bawa waɗanda suke wannan waje taimako sosai da sosai wanda ba sai sai ringa zirga-zirga ba na ƙoƙarin zuwa inda dole likita yake waɗansu abubuwan da suke ƙanana-ƙanana wanda ba emergency ba ne sannan kuma call cases ba wani abu ba ne wanda wani babban abu a harkar lafiya duk za a iya magance su ta cikin waɗannan messages ɗin da wannan electronic abubuwa.
1: To misali akwai ɓangaren ƙananan yara wanda su ba irin manya da su iya bayani yadda za a fahimta ba da makamanta irin wannan ya kamata shi likitan iyali ya tankari irin waɗannan da suke na ƙananan yara ne wanda su kuma ba manya ba ne fito ilisa da wahala sha'anin yin bayanin yadda ma mai yake damar su yake.
0: To kasan su da ma ƙananan yara yawanci babban inda aka fi buƙatar jawabinsu shi ne daga hannun informant daga hannun caregiver ɗinsu wane ne yake kula da su wanda yake kula da su shine yake ba da primary information kananan yara da ba su iya magana ba kenan zuwa daga shekara 1 zuwa shekara 4 haka amma daga shekara 5 zuwa 6 yaro in dai ga ciwon wani abu zaka ga ya maka zai ce maka ciwon kaza nake yi kuma kamar yadda akwai da mu likitoci dole bayan ya gaya maka zaka zo ka bincike shi duka daga sama zuwa ƙasa ka bincike shi ka dudduba jikin sa ka duba ko ina a jikin sa sannan inda halin yin wani gwaji ko na jini ne ko na hoto ne za ka yi kokari kaga cewa kayi wannan gwaji ko na fitsari ne ko na gashi ne kayi wannan gwajin kaga cewa ka tabbatar cewa take damun sa dan haka yawanci bayanai na yara da sauran su muna samun su ne daga wannan waɗanda ba su iya magana ba ana samun su ne daga hannun caregiver din su wanda su sun fi kusanci kuma su suke zama da su dafo sun fi ka sanin abin da yake wakana tsakanin kai da tsakanin yara da jikin su
1: ana ganin wurare da aka ci gaba za ka ga kamar marasa mara lafiya ya zo misali an yi amfani da abin da shafarkar kwamfutoci iri daban-daban wanda yana zaune zai a duba shi a bashi abin da yake bukata na wataƙila ma a tura masa sakamakonsa ta waya ko makamancin irin wannan me ake gani kamar mu a nan ƙasashenmu na Afirka wannan Najeriya a ce ba mu kai ga irin wannan matsayin ba ko kuwa mun fara tatata game da wannan cigaban da ya zo na
0: fasaha eh alhamdulillahi kamar ni na ga maka ɗaya daga cikin kalubalen ita wannan harkar fasaha ta sadarwa yanzu take shigo mana shi yasa kamar ni na faɗa maka information din yawanci ba namu bane to amma yanzu muna kokarin developing din namu sosai da sosai da yake nan na biyu kuma kalubalen irin wayannan abubuwan da sauran su abu ne da zai dan dauki dan lokaci kafin mu je nan in ka duba wutar lantarki ta kanta wata kalubale ne wayoyin ma nawa suke a hannun mutanen zaga a cikin gari ne da ka fita daga wajen gari nawa ne a hannunsu sannan kuma inda ake gwaje-gwajen za ga cewar mutanen da kuma masu yin gwajin wato masu kula da lafiyar da mutanen za ka ga sun rinjayi yau in ka ce za ka je asibitin mutala misali ko ka je wajen gwaji ko kaza za ka ga mutum nawa ne suka je nan wajen ka ce za ka ga wayannan mutanen a wannan lokacin kuma ka ba su sakamako a wannan lokacin za ka ga lokaci ne a gane to haka dai amma dai a hankali kamar mun bangaren mun likitan iyali nan an fara amfani da electronic medical record to muna sa rai a hankali za ka ga insha Allah wannan mutakin zamu je mutakin da duk wani gwaji insha Allah ba zai wuce cikin awanni 3-4 zuwa 4 ban Allah da an yi shi an bawa mara lafiya sakamakon sa to wannan abu ne da yake lokaci a hankali insha Allah kuma muna sa ran za a zo wannan mataki
1: to garam dawo ga masu sauraro sun fara shigowa kila akwai yan tambayoyi da su yi ko neman karama ne assalamu alaikum to masu sauraro mu za ku iya taba ali da mu a lambobin mu kamar haka na 0707777 sai 95 sai 29 sai 39 da kuma layar mu na 0814 85777 sai kuma 0707779 sai kuma 39 assalamu alaikum to barka kare da muke tare alhamdulillah
2: ya sha Allah ya bakon
1: mu masha Allah mu gode Allah
2: assalamu
1: alaikum
2: Allah ya saka alkhairi Allah kuma ya bada ladan
1: amin
2: Allah tambaya ne nake da shi zuwa ga
1: to
2: Allah motsa time na kai dai ya nuna kici an yi tsaye ba gobe ba da kuma da dare shi ne yana zaki amma motsi ne shi da yake yi ne kuma ina shin motsi na je za ya advice ina yin shawara sosai a cikin daga tafiya zuwa daga dare zuwa tafiya na kan shafe wata hutu biyar haka
1: Tamashala.
0: Consultation yake san a banshi to wannan ɗaya daga cikin abin da yake da akwai nake faɗa ma kenan kawai jawabi kadai ba zai wada tabbaka yanke hukunci kaga yanzu ya ce fitsarinsa yana yellow wato yana dan yin yana dan canja kala sosai kenan sannan kuma yana cikin sai yana dan ciwo kuma ana ba shi shawara sha ruwa to abin da zan ce masa gaskiya shine anan shawara zan kara ba shi anan shine ya je sosai gaskiya ya ga likita kwararren likita sosai da sosai ya je koda nan bangaren kwararren likitoci na family medicine na Murtala ko na Nasarawa ko na Aminu Kano ya je nan a duba shi totally a ganshi shine abin da zan gaya masa na biyu kuma shawara zan ba shi ne yana fara ruwa amma ban san yanda girman jikin sa yake ba ban san yanayin jikin sa yanda yake ba amma hudu da yake sha gaskiya bana jin daga jin yanda yake magana kaga duk wannan yana maka cewa ina da bukata sai na ganshi kenan saboda akwai wanda yake da jiki da yawa ina da dan girma so ruwan da ake bukata ya sha akalla a rana yana wuce leda hudu akalla ana son ka sha kamar leda pia wata tunda leda pia tana daukar 500 cl ne akalla ana son mu sha ruwa kamar 3 liters kaga da kalle da shi da kenan ko ba ka bane kaga ce hudu yake sha yawa so duk wannan abubuwan ne wanda yana da kyau sai ka zauna likita ya zauna kawai waya kadai
1: ba
0: ta gamsar ba amma wannan kamar abin da ya faɗa eh insha Allah abu ne da yake faruwa musamman lokacin zafi canja ruwa da ciwon jiki
1: wa alaikum assalam
2: masha Allah barkan ku da kokari ina yi wa danka barka da shiwa
1: to masha Allah
2: masha Allah suna na Mustafa Haladu Kuntire
1: to malam Mustafa
2: masha Allah da Allah na duka mu dan uwan Usman labaran mai jimura ne aboki na da an je gida dan gaita mai shi
1: to
2: sannan kuma da Allah tambayar da nake da ita kamar wannan irin taimako ake yi wa su bada maganin gargajiya akan aikin su na kamar a bayanin da ta yi bayanin yadda yake taimakawa patient akan sadi kamar maganin gargajiya Mustafa Halari Kusire kuma gida da jiya
1: to
0: tun
1: ta
0: kaji wata ila ku ya fahimci bayanan kamar da nake cewa to shine duk irin wannan abin da nake gaya ma complete na information misinformation wato abin da yake shine mu a bangaren mu na likitan iyali muna bawa muna da bangare da muke bawa bangaren magungunan gargajiya muhimmanci sosai muna kiran bangaren complementary and alternative medicine to amma matsalar da take faruwa shine magungunan gargajiya da muke yin amfani da su tabbatattu ne daga hukuma in kuma tabbatattu ne daga hukuma ya ingancin su yake kuma ya jikin mu yake ta'ammali da su duk maganin da ka sani na bature za su gaya maka yanda jikinka yake ta'ammali da shi daga bakinka in yi shiga zuwa cikinka in yi shiga zuwa hantarka zuwa kodarka zuwa bayan yadda za ka yi shi duk za a gaya maka to haka ne akan magungunan gargajiyan mu kaga ba haka bane wanda kuma wannan abu shine mai muhimmanci a game da duk maganin da za ka sha abu na biyu wanda ke shi ma mai muhimmanci ne shine dawa dawa dawa a ina da ina da ina a hago da a gaina maganin cutar da ka fada kuma dawa dawa dawa a ina ne kai gwajin a waye da suwaye da suwaye a tabbatar cewar yesu wannan to wannan duk shine ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta magungunan gargajiya amma ba wai cewa akai babu su ba
1: to 0817475777 da kuma 0707795 kuma 0817475777 wannan su ne lambobin da ka shigo da mutum Ali da muku tambaya game da wannan ranar da ake tattaunawa wato ta ranar likitan iyali ta duniya wanda bi tare da Dr. Ahmad labaran mai jimina wanda ke mana karin bayani da kuma irin takin da ake yi wa na bana da kuma abubuwan da wato ta kunsa to likita irin wani abun da suke zuwa na zamani iri daban-daban wani kuma za ka ga shi maganin ne ga shi nan an yi shi ko na sha ko na gari amma za ka ga an yi silin ɗinsa an faɗi inda za a yi amfani da shi kaza kaza kaza amma sai ka kuma ba nan ƙasar ba ne ko rubutun ma wataƙila ba na nan ƙasar ba ne ko wani abu amma kuma sai ka gan shi an shigo da shi cikin mutanenmu kuma haka suke amfani da shi iri kaza makamashi yawan wani shawara za a ba su iyalai game da irin wannan abubuwa
0: to mu likitoci ba hukumomi ne da suke tantance maganin da zai shigo Najeriya ko ba zai shigo ba akwai hukumomi da su suke Allah ya ba su ƙasa da kuma Allah ya ba wa damar su duba waɗannan abubuwa mu dai abin da muke ƙara jaddada muke ga wa jama'a shine me ya tabbata yana maganin cuta kaza za ka sha wanda ya tabbata ba wanda cewa aka yi yana yi ba wanda ya tabbata aka gwada wanda kuma duk a ilimin duniya in ka tashi za ka iya kare kanka a koyina so dan adam kake bawa kai ko dabba ma kake bawa wannan abun ka tuna cewa dabban da kake ba tana da haƙƙi a kanka ko baka da addini ka tuna da haƙƙi a kanka na kula da ita kana tunanin mai yuwa nan gaba za ta yi maka wani amfani ko za ka yanka ta ka ci naman ta ko za ka yanka ta in ka je ka san ka yanka naman ta ka ci guba ba so ba abin da ta ka ci ana cikin jikinta to ya kake tabbacin wannan abin da za ka bata to wannan shine abin da yake da akwai duk maganin da mutun zai amfani da shi in bai sani ba ko kuma bai gane ba to yana da kyau kamar yana fada cewa mu kofin ba ku take muna da wellness clinic yazo ya tambaya ko na habal din ne yazo ya tambaya a gani a ga ya masa sannan a kare shi da ilimi kuma mu kare da ilimi
1: to a dukkan misali irin abubuwa da ake zuwa da su na shafa mata ko masu juna biyu ina ganin abubuwa da ake ta zuwa da su tun na gujin fitsari da na kaza da na kaza na hawan jini da makamantan sai da za ta yi kaza kaza kuma duk abubuwa da shafi wannan digital abubuwa da suke zuwa makamantan irin wannan wanda shawara za a ba su kuma iyaye mata da mu da irin wadannan abubuwa da suke amfani da su ko a gida da makamantan su
0: abubuwa ne masu matakar muhimmanci wa'annan abubuwa musamman su ga iyali haka mata masu juna biyu suna gwada bipin su suna gwada fitsarin su akai akai saboda musamman akwai cuta da take kama masu juna biyu musamman zuwa wajen zangon karshen wajen haihuwar su wanda muke kiranta ciwon jijiwa ma cutar jijjiga ta eclampsia abu ne mai muhimmanci kuma sannan muna ƙara gaya musu ko da sun yi gwada waɗannan abubuwan kawai ka su dauka haka su magani a to asibiti in suka to asibiti su suna cewa ga gwajin da suka yi in na bipin ne wato na pressure jikin su su nuna in na fitsarin ne ma su gwada su nuna duk ilimi yanzu da waɗannan abubuwa da suka zo na zamani gane da suka zo duk sun sauƙaƙa ba sai sun to asibiti za su yi wannan gujin ba gida ma za su yi wannan gujin kuma su gani amma gujin shi kadai ba shi ke nufin cewa za su yi wa kansu magani ba abinda muke ƙara faɗa shine in sun yi gudun su to asibiti su zo wajen likita likita ya gani ya fassara musu kuma ya gaya musu matakin da za a ɗauka
1: wani za in zaga da misali matan sun yi amfani da wani mutum ilimi wata ta gwada ya mata kaza sai ta ce ai abinda ya faru ne kaza aka yi ke ma haka za ki kaza kaza da shawara za a bai
0: su kuma wannan ai babban kuskure ne saboda abinda ya na farko ba dole bane ya wani biyu shine bambancin saboda duk dan adam yana da bambanci akan ce ko ɗan biyu da ka gani masu kama ɗaya akwai abin da ya bambanta su da yafi yana da kyau in ne miki kake gaggawar gawa wata cewar kima ga a shawarar zaki bata mafi muhimmanci shine in kin gura kin ga kaza to kima ki to asibiti ki duba a gaya miki cewar ga abin da yake wakana ga abin da yake wakana a kanki sannan a baki shawarwari wanda za su taimaka miki saboda ke mai yi wa abin da ya miki aiki ba dole bane ya mata aiki
1: to masar makulai manajiya 081-784-75 777 da kuma layi na 070-779-95 sai 29 sai kuma 39 da 081-784-77 to da taga shi ma lokaci yana kallon mahararinmu a ƙarshe da mai za a mini saƙonku na ƙarshe ga al'umma game da wannan rana
0: okay to saƙon da muke ƙara isarwa a wajen al'umma shine su san cewar wannan zamani da muke na fasaha zamani ne wanda fasaha sai da ita ko da yaushe za ka ga cewar muna tare da wayoyinmu muna tare da TV muna tare da radio sannan ko muna shiga yanar gizo muna jin abubuwa daban-daban to ya za mu yi amfani da su wajen inganta lafiyarmu sannan su kuma mahukunta ko kuma likitoci da sauransu mu duk cikin iyali ya za mu ƙara ba wa marasa lafiya kyakkyawan kulawa mai cike da tausayi ta amfani da waɗannan kafofi na sadarwa ba kawai muna watsa musu jawabai ba ko muna gaya musu jawabai ba tare da nuna tausayi ba da nuna cewar taimako ba da kuma cewar muna sauraron su gaya mana sannan mai amfani da abin da suka faɗa duk don dai a samu ingantaccen lafiya ta al'umma baki
1: ɗaya. To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen wani shirin mu na barka da rana daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma na gujin mu tare da Dr. Ahmad Labaran mai jimina wanda muka tattauna a wannan rana ta 19 ga watan Mayu wanda rana ce da ake ware ake tattauna akan ranar wato likitan iyali na duniya wanda masana da ƙwararru suke tattauna batutuwa da shafi harkokin lafiyar iyali da kuma wannan fasaha ta zamani da ta shigo yadda za a yi amfani da ita kuma da yadda za a kaucewa haɗarin wato yin amfani da ita a bisa kuskure. Muna godiya Allah mai da kai a gida lafiya. Nura boko Musa ke to assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: sannan muka fifita su akan da dama daga cikin abin da muka halitta. Hakanan Iblis lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya yi wa Annabi Adam alayhi salam sujjada yake cewa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya, kaga kana ga wannan da ka karrama shi a kaina, wannan yana nuna Allah subhanahu wataala ya karrama dan Adam tun farkon halittar sa, sannan kuma ya kara masa daraja da kima yayin da ya aika masa annabawa ya saukar masa da littattafai waɗanda za su koyar da shi yadda zai bauta wa Allah, yadda zai kyautata rayuwarsa. Hakanan suka koyar da shi yadda zai samu kyawawan ɗabi'u waɗanda za su ƙara masa kwalliya, su maida shi wata halitta ta musamman a bayan ƙasa, tare da abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa na albarkatun ƙasa waɗanda zai amfana da su ya kula da rayuwarsa. Saboda haka musulunci ya zama addini ne da yake koyar da ƴaƴansa izzatun nafs, wato su kiyaye martabar kansu, kada su yarda su yi abin da zai wulakanta kansu saboda wani abu na duniya, saboda abu da za su samu ko wani abu da suke hange, su ɗauki wannan daraja da mutunci da Allah ya musu, su tattara su watsar, su mai da kansu wasu ƙasƙantattu. A gurin Allah subhanahu wata'ala babu ƙasƙantacce kamar wanda ya saki hanyar Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa wa kansa rayuwar da yake so, wannan shine ƙasƙantacce. Amma duk wanda ya riƙe bin Allah subhanahu wata'ala da aiki da dokokinsa, to wannan shine mai daraja a gurin Allah. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, ya ku mutane mun halicce ku al'ummomi da ƙabilu daban-daban don ku san junanku, ku fahimci junanku. Allah ce mafi karamci wato mafi girma da daraja a gurin Allah shine wanda yafi kowa taqawa. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana ƙara mutum kima da daraja yayin da ya rike dokokinsa, yayin da ya gaba da yi masa biyayya, yayin da ya tsare abinda Allah ya umarce shi ya tsare na dokokinsa. Don haka ba daidai bane mutum ya rika jefa kansa cikin abinda zai zubar masa da mutunci. Idan muka lura za mu ga cikin abubuwa guda biyar da shari'ar musulunci ta kafa wajen ba su kariya sama da komai, za ka gwa mu ga cewa a cikinsu akwai mutunci. Da abinda zai kai ga zubar da mutunci, shari'a tana samar masa da abinda zai tana yaƙi da wannan abin. Sai haka muka ga shari'a ta shar'anta wato haddin kazafi, yayin da mutum ya yi ma wani kazafi ya tuhume shi da abinda bai yi ba, musamman abinda ya shafi wato zina ko mace ko namiji, aka ce ayi wa wanda ya yi wannan kazafin bulala idan bai kawo shaidu ba, ba don wani abu ba, sai da a kare mutuncin mutum, a tsare masa mutuncinsa. Duk wani wanda zai faɗi wata kalma ta ɓatanci ga wani, ya zage shi ko ya masa yarfe ko ya masa ƙazafi, shari'a ba ta yarda da wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur, zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne sannan kuma yaƙarsa kafirci ne. Wannan yana nuna cewa shari'ar musulunci ba ta yarda a yi abinda za a zubarwa da mutum mutunci ba. Hakanan shi ba a karan kansa ba a yarda ya yi abinda zai zubarwa kansa mutunci ba don ya samu wani abu na duniya. Me yasa shari'a ta tsananta a kan sha'anin roƙo, mutumin da zai riƙa wato gina rayuwarsa a kan roƙon mutane, ba zai je ya yi sana'a ba, sai dai ya je ya yi bambaɗanci, ya yi fadanci don a bashi. Musulunci ya nuna wannan ba hanya ba ce mai kyau, ya kwaɗaitar da ƴaƴansa a kansu zabura su nemi na kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yatiya yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm, ɗayanku ba zai gushe ba yana taroƙon mutane har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskarsa babu tsokan nama. Wato duk ya zubar da mutuncinsa, zubar da mutuncinsa da yake yi ta hanyar roƙon mutane kamar yana cire naman fuskarsa ne na zubarwa. Saboda haka a ranar gobe kiyama zai tashi a fuskarsa babu nama, wanda ta zama masa alama da kowa zai fahimci cewa wannan mutum a rayuwarsa ta duniya bai kiyaye mutuncinsa ba, ya zubarwa da kansa mutunci. Saboda haka mutunci yana daga cikin abin da ya wajaba kowane musulmi ya yi ƙoƙarin karewa kansa mutunci, kada wani abu na ruɗin duniya ya ja shi ya yi abin da zai salwanta darajar da Allah ya mishi. Allah subhanahu wata'ala yana yabon bayinsa mu'minai na ƙwarai cewa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. باين الله من رحمة وتباين سنقرقلو سوني وأن سكي تفيا تكين سوكين كي أباين قصا يعني عند جاهلي سكي جاسد مغانا تجاهلتي سيسكي رسول سلاما أتمو زمن لا فيها مكي بكاتا بهايا نيابا أتكين سيهو فين سؤال الله يتي والذين إذا مروا بالله يمروا كراما سوني وأن عند سكوتي والذين لا يشهدون الزورة سوني وأن باسا حلرتر عند أكي بألالة duk wani abin da yake zubar da mutunci ne ba za ka gansu a gurin ba wa idza maru bil lahwi in suka wuce inda ake yasasshiyar magana wato maganganun banza maru kirama sai su wuce ta gaban wannan guri cikin mutuncin su ba su yadda a gansu a wannan guri ba ballantana ma har su yi tarayya da masu wannan irin wannan aiki to duk wannan yana nuna cewa sifa ta kare mutunci wani abu ne da ake san musulmi ya sifantu da ita da abin da ka san zai zo maka da mutunci a matsayin ka na musulmi kakka yin shi ko menene zai baka zai baka wata daukaka ce zai baka wani suna ne zai baka wata dukiya ce ta duniya kada ka yadda ka zama da mutuncin ka zama mutuncin ka yafi komai tsada in ka rasa shi babu ta yadda za ka iya dawo da kanka wannan mutunci shi yasa zamu ga abin da yake faruwa ga mutane da dama mata da maza da mutun zai shiga social media ta abubuwan da su zubo musu da mutunci wai saboda kawai ya samu followers ko ai liking din sa ko ya samu wani abu daban ya yi suna ya zama wani abu da za a inda za a ambace shi daga wannan ya fitar da kansa daga cikin tsarin mutane masu daraja da Allah ya ce ya jarrita su ya sayar da darajarsa da kimarsa da mutuncinsa akan wani abun banza wani kyalkyalan banza wanda cikin dan kankanin lokaci zai bice da yadda mutun ya kai ga fitsara da zubar da mutuncinsa don ya yi suna ba za a je ko ina ba za a yi banzo a manta da shi ya zo kamar ba a yi shi ba ga mutuncin ya tafi kuma ga abin da yake hankoran samu bai zauna ba duk abin da za ka samu ba ta hanya mai kyau ba zai wanzu ba cikin dan lokaci kankani za ka gan shi ya zo kamar walƙiya ya zo ya tafi sannan mutum ya ci gaba da kuma rayuwa tun daga lokacin cikin kaskanci da wulakanci mutane ba su taba kallon shi kuma da daraja ba cewa man yukrim wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim Allah ce duk wanda Allah ya wulakanta shi saboda ya bi hanyar wulakanci Allah ce to ba zai taba samu komai da daraja shi ba dan haka duk wanda ya wulakanta a wurin Allah subhanahu wataala to ba zai daraja wurin mutane ba amma duk wanda ya daraja wurin Allah subhanahu wataala to mutane za su so shi za su kaunace shi za su yabe shi za su fara alherin sa ko da makiya sai sun shaida akan cewa mutum ne na kwarai to haka ya kamata musulmi ya dau ya fahimci rayuwa ribar ta shine kamar kikkiawan ambato a bayanka ta yadda ko bayan ranka in aka ambace ka mutane za su yi maka kikkiawa addu'a su yi alherin rashin ka baka kamar baya da kura ba da sanda aka ambace ka sai dai a faɗi ka da mummunan ambato a faɗi wasu abubuwa da karka yi a rayuwa kamar marasa kyau marasa daɗi wasu ma su bi ka da mummunar addu'a to kaga wannan ai ba ta yi kyau ba saboda haka yana da kyau da abin da za mu yi mu riƙa tuna wannan daraja da Allah ya yi wa ɗan adam da ya mana bai bar mu ba haka kuma ya ba mu shari'a ta addinin musulunci muka zama ɗaya musulmi ga shari'a a gaban mu ga haske muna tsakiya cikin sa kada mutum ya buce wa kansa hasken da yake cikin sa ya yadda ya tafi a cikin duhu kada kyalkyalan duniya ta ruɗe shi Allah subhanahu wataala yana cewa wala yughrannaka alhayatu dunya wala yughrannaka billahi alghurur kada rayuwar duniya ta ruɗe ka kada mai ruɗu wato mai jefa ruɗu shine shedan ya ruɗe ka saboda kai kokari ka kare kanka da dukkan abin da zai zuba maka da mutunci duk wani abu da ka san zai zuba maka da mutunci kada a zuga ka kai shi daga baya kuma ka zo kana nadama bayan komai ya riga ya bare ka barar da dukkan wani abu na mutuncin ka da ba za ka iya kwashe shi ba kuma musulmi ana son ya kula da wannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali iri a rayuwarsa na tsare mutuncinsa duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa alkawarin bashi kariya daga mutane wallahu ya asibuka minan nas amma duk wani abin da ya san zai kawo wani abu na kaikai a cikin mutuncin sa annabi yayi kokari ya nuna al'ummar sa a aikace cewa haka ya kamata shi ta rana yana itikafi da dare matarsa Safiya ta zo masa nan masallacin sa gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna liƙe da masallacin sa daga cikin gidansa sai cikin masallaci babu wata tafiya babu wani titi da zai bi da haka da ya fito daga gidansa sai ya shiga masallaci to haka matansa su ba za su fito su shiga inda yake ta shigo wajensa ya fito haka zai raka ta shiga gida sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina musulmi sai suka zo wucewa cikin dare suka hango Annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace amma da yake duhu ne ba za su iya gane wace ce ba yana gani suna zuwa kusa da suka ƙara sauri sai ya ce ku dakata innaha Safiya ku tsaya Safiya ce suka ce ya Rasulullahi kai za mu yi wa mugun zato wato su kansu suka yi mamaki ya Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbarin kare kansa a gabanmu yaushe za mu munana masa zato saboda su sahabbai duk abinda suka gani su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa suke ganin shi ba sa kallon su da wani madubi na zargi saboda haka suka ce ya Rasulullahi kai mu za mu yi wa zato mai kyau ya ce a'a saboda shedan yana gudu amma gudanar ɗayanku amma gudanar jinin ɗayanku yadda jini yake gudu a cikin jikinka haka shedan yake yawo a cikin mutum saboda haka kai je jefa muku wani abu ya darsa muku wani abu a zuciyarku ku halaka saboda haka kaga wannan darasi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wa al'umma na cewa mutum ya kokarin kare kansa daga kare mutuncinsa kada ya yadda a ganshi inda ake zubar da mutunci sai a dauka shi ma yadda waɗannan mutane suke haka yake ya kokari ya nisanta kansa daga duk abin da zai jawo masa zargi wannan ita ce rayuwa mai kyau da ya kamata musulmi su yi su kuma koyi su kuma koyar da na ƙasa da su Allah samu dace
1: to amin ya rabbal amin malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan gaba za mu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam akan kallahu ne tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yana cewa idan aka yi wa mamaci wanka sai daga baya ake tunanin an manta da tsarki yaya za a yi
0: abinda ake nufi da tsarki shi ne a kawar masa in akwai sanajasa a jikinsa a kawar masa ai shi ne tsarkin sauraka ba zai yi wankan ba sai tare da wannan din ina cewa a fara da wannan saboda kada ya zanto akwai najasa in kana zuba ruwa kuma najasa za ta rika fantsama cikin jikinsa gaba daya amma in ka fara kawar da najasa da take jikinsa to aka dan daddanna shi in akwai wani abu ma da ya rage a jikinsa ya fita aka gama aka tsaftace shi sai kuma a ci gaba da masa wanka fara da dama sannan a koma hagu sannan a juya shi wannan shi ne sifar yin wanka din sauraka babu magana cewa an manta tsarki tunda na san ba zai yi su masa wanka ba tare da sun karkake abin da yake gaban sa ba in akwai wani abu da jisa sun kawar da ita
1: to mu wannan tambaya ke cewa idan mata ta ce wa miji sake ni sai ya rubuta mata takarda yayin jagwalgwalo ya bata shin sakin ya tabbata
0: to inda ba sakin ta yi ba ai ba za a ce saki ya tabbata ba shi saki shi ne mutum ya yi niyyar saki kuma ya saki shi ne saki yayin da mutum ya yi niyyar saki kuma ya zartar da abin da ya nuna shikenan ta saku amma idan ba niyyar saki yayi ba inda niyyar saki yayi da gurgurar aka tambaye shi yace eh sakin ta ne shikenan ta saku ko da bai rubuta ba shi rubutu ba shine saki ba shi rubutu kawai shaida ce watakila in an tambaye ta ko ba yadda ba ta ce gashi ma ya rubuta ba amma da zai sake ta kuma ya ce ai ba rubuta ba ko ce ai da gurgurai ne to wannan duk ba zai kore wancan sakin ba amma idan ba sakin yayi ba kawai ya dau takarda yayin shirman sa ya bata dan ta yi masa shiru zuwa cewa ta suku
1: to akaram kallahu ne wannan tambaya yake cewa du'aul istiftah idan aka shiga masallaci aka yi ta a nafila sai aka tada sallar farilla shin ta nafilar ta wadatar ko sai an sake wata
0: kowace sallah tana da du'aul istiftah kowace sallah tana da du'aul istiftah ba ta nafila ba kai ta nafila in ka zo farilla kuma sai kai tata
1: to ne wannan tambaya yake cewa mutum ya dauki bashi bai biya ba har darajar kudin ta sauya shin zai biya da asalin kudi ko darajar yanzu
0: malamai suna da maganganu guda uku akan wannan matsala yayin da mutum ya karɓi bashin wani ya karɓi kuɗi wa

har wannan kudin da ya karba da rashi ta fadi to wasu daga cikin malami su ce aje da masa da kudin sa daidai da ya karba wanda da ya karbi 10,000 to darajar yanzu 10,000 ta fadi abinda da 10,000 za ta saya maka yanzu 20,000 ma ba ta saya ba to sai waɗannan daga cikin malami da suke wannan magana suka ce ai 10,000 nan dai kawai zai bashi wasu kuma suka ce a'a ba koma a kimanta abinda 10,000 take da shi take saya a lokacin da ya karbi kudin ya karbi kudin nan a lokacin 10,000 tana iya sayan buhun shinkafa misali dan sai sayan buhun shinkafa da 10,000 lokacin da ya bashi 10,000 yanzu kuma buhun shinkafa ya kai wajen 30,000 misali to in ya tashi biyan sa sai a ce to aje a tambayo abinda wannan 10,000 da take saya yanzu nawa ne yake sayan sa sai aka tambayo ai da 10,000 ne ake sayar da buhun shinkafa yanzu 30,000 ne to 30,000 zai bashi mana zai bashi kimar abin da ya karba ba wai exactly abin da ya karba shi zai rawa masa da shi daidai wa daidai ba a'a zai bashi kimar sa suka ce duba da cewa shi ita waɗannan takardun kuɗi da muke amfani da shi ba ya da wani kima a takaran kansa kimar sa a da can ana cewa zinari ne kimar sa yana samun bakin ne da zinariya yanzu kuma zinarin gold din ba yanzu shi kansa yanzu ba da shi yake auno ba au ba da dala yake au dala America ta bace wa gold kimar sa darajar sa saboda haka sai a dawo a duba cewa to da can lokacin da ka karbi wannan kudi nawa ake sai da dala yanzu kuma nawa ake sai da dala sai ayi wannan lissafi sai ba da daidai kudin da yanzu ake sai da wannan inda a ce a dala a ce misali a dala wannan 10,000 za ta sai dala sali dala 100 a lokacin da ya karba amma yanzu za a sai dala 100 sai an sai ta 150,000 to sai ba shi 150,000 ita ce kudin da zai mayar masa wato ana ko duba kimar kudin ne abinda zai saya kimar sa shira'iya wasu kuma suka ce ba ko da yaushe bane za a koma ga kima sai idan tazarar da aka samu ta yi tsawo ta yi yawa wato tazara ir kaɗan wannan ka a yi la'akari da ita ce misali sanda ya karɓa kuɗin 10,000 da ya karɓa yanzu abinda za ka saya da 10,000 wancan lokaci yanzu za ka sai shi 12,000 misali ko 11,000 ƙarin 1,000 ne ko 2,000 suka ce wannan kada a yi la'akari da shi saboda kaɗan ne kaɗan bai kamata ya tasiri ba sai koma ya bashi yadda dai ya karɓa ɗin 10,000 sau ɗan abinda aka samu na tazara ba yawa

0: ka bayar yanzu wajen miliyan ɗaya ce fa abinda da ake saya da ruwa goma sai ka kashe miliyan ka sai shi sai ce to miliyan ɗaya za ka ba shi to wannan ya fi zama adalci in kuma ɗan tazarar ɗan kaɗan ce to sai a karɓa a haka a yi haƙuri.
1: To wannan tambaya ke cewa mutum zai iya yin sadaka da abin da ya sata kuma ya samu lada sannan haƙin ya sauka daga kansa?
0: Ta yaya za a yi ka saci abu kai sadaka ka samu lada kuma haƙi ya sauka daga kanka? A wannan magana ma kai daga jinta ka san cewa ba hankali ba zai karɓa ba in ba haka ba sai mutane su riƙa sata suna sadaka ba? Je ka yi sadaka ka sata ka ba da sadaka ka samu lada kuma haƙƙin satar ya sauka daga kanka shikenan ka halatta mutane su sata su yi sadaka. Kaga ya samu lada a banza ya cuci wani kuma ya samu lada ya za a yi shari'a ta zo da wannan da irin wannan ɗanyen hukunci sai a ba ya hukumi da Allah yake cewa tun da wannan hukunci da suke yi in ka saci kuɗin mutum kana na a matsayin ɓarawo laifin sata yana na a wuyanka ko mutuwa kai za a tashe ka cikin waɗanda suka yi sata kuma za a maka hukuncin wanda ya sata saboda haka laifin sata yana nan ba zai faɗi ba sai ta hanyar mayar ma da mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kankare maka laifin da kai nake ta dokarsa.
1: Me wannan
0: ban gama ba sannan abinda ka sata a ka'ida idan wanda kai wa satar yana nan kamar irin wasu rakayensa da abinda ka san ka ɗauka na shi ka je ka same shi ka ce to ga kayanka da ɗauka in ma kana jin tsoron samunsa ka kai masa to ka bi hanyar da kayan zai koma wajensa ko da bai san kai ne ka ɗauki kayansa ba in kana zaton cewa wannan zai biyo zai haifar da wasu abubuwa marasa daɗi da yawa to yadda kai dabarar iya satowa bai sani ba sai kai dabarar mayar masa da haƙƙin sa ya shiga hannunsa ya fahimci cewa kayansa ne da ku sannan maganar sadaka ta mata su ba ka yin sadaka da abinda ba naka ba da abinda ba mallakin ka ba ba kuma mai abin da ya baka izini ba ya ce ga kayana nan ka ba wani sadaka to baka da iko kai sadaka da shi in kai ma baka da lada domin abin na farko sata ne kaga ba tayyib bane Allah kuma kamar da annabi yake cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai kyau ne naka ba karɓar abu sai mai kyau saboda haka abin da ka ɗauka ka bayar a gurin Allah ba mai kyau bane don haka ba zai karɓe shi ba.
1: Na'am. To haka muka lawo mai wannan tambaya yake cewa ƴan uwa biyu suna kasuwanci amma ba a yi yarjejeniya ba daga baya wato ɗaya baya samun albashi sai abinci menene haƙƙinsa?
0: Haƙƙinsa shine su koma su yi yarjejeniyar a daina yin abinda zai haddasa husuma ko rigima ko cutarwa. Allah subhanahu wataala baya son abinda zai zama wani ana yin abinda baya jin daɗi. Kasuwanci Allah cewa illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai abinda kuka yi na kasuwanci bisa yarjejeniya bisa yarjejeniya saboda ka yarjejeniya sharaɗi ce a cikin gudanar da kasuwanci kana sai da abu mai soyayya zai saya ya san da yardarsa wannan farashin da ka faɗa kai kuma da yardarka kuɗin da ya biya ka shi ne sirki ya tabbata amma ba zai zo ya tirsasa maka ka baka wani farashi ba ko ka tirsasa masa farashin da bai gamsu da shi ba kuma ciniki ya yi to haka kowane irin akadi da za a yi wata wani kulle yarjejeniya da za a yi zama akwai yarda sannan kuma ya zanto haƙƙi an tantance kowa da haƙƙinsa da mai dukiya da wanda zai juya dukiya kowa ya san haƙƙinsa mai dukiya ya san cewa in an juya dukiyar nan aka samu riba ga abin da zai samu a ciki shi kuma mai juya dukiya ya san cewa aka juya aka samu riba ga haƙƙinsa wannan dole dai ya zanto kowa ka sansa ya zama sananne ba a bar abu cikin duhu ba shi mai dukiya mai san takamaimai nawa za a bashi ba in an samu shi kuma mai juya dukiya mai san takamaimai shi ma nawa za a bashi ba sai abinda daga baya kawai hali ya yi ko shi mai dukiya abinda ya ga dama ya ba wa mai wanda ya ko kuma a mai juya dukiya abinda ya ga dama ya ba mai dukiya wannan a shari'ance bai yi ba dole sai an san sanannen kaso kuma sanannen kaso din nan ba a sa wani fixed amount kamar yadda da yawa daga cikin masu ba da kudinsu ana juyawa suke wannan haramun ne sai ba da dukiyarsa ya ba da miliyan ɗaya ana juya masa duk wata za a ba shi 50,000 wannan haramun ne sai duk wata ga miliyan ɗaya za ka kamu 50,000 wannan haramun ne saboda mai saboda 50,000 ɗin nan ba dole ne duk wata ta samu ba ana iya ba samun asara cikin miliyan ɗin da ka bayar

0: wani abu ya tafi a hanyar asara kaga kai baka da asara amma kuma kana da wani kudi da duk wata sai an baka tana yiwa karbi miliyan 1 wata ɗaya ta kuma miliyan 2 inda zaka ji labari zaka tada balli kace ya za yi na baka miliyan 1 ka juya ta kai miliyan 2 ka bani 50 zaka tada balli ne kace ai sam ba za ta yi ba to kaga duk abin da zai iya sawo husuma shari'a ba ta barin kofar a buɗe ta rufe ta saboda haka abinda ake yi fasance shi ake faɗa a ce in an ci riba ni mai dukiya ina da 60 kana da 40 ko ina da 70 kana da 30 ko muna ko mai 50-50 in ya so kawai ya taimaka maka ne ya ce to duk abinda aka samu ka ɗore min to ka ga a nan da kaɗan da yawa duk kowa ya san me zai samu in ka ba da miliyan 1 aka ci ribar 200,000 ka san nawa ne kuɗinka a ciki in aka ci 300,000 ka san nawa ne percentage ɗinka aka ci ribar 50 ka san nawa ne percentage ɗinka zai yi sama zai yi ƙasa in ba a samu riba ba ka san baka da shi to ita haka kasuwanci yake shine mudaraba amma a zo ka ba da kuɗi wani yana juyawa bai san nawa za a ba shi ba in ya gama sai abin da ka ɗauka ka ba shi zai iya koma ya ta gunguni ya cewa ya ka cuce shi karshe ma wani zuciyarsa shi ɗan ya shige ya masa wasa a zuciyarsa ya ma rika haɗin takka saboda me saboda shi azzutunsa ka cuce shi tunda ba da yardarsa ka rika ba shi abin da kake ba shi ko shi mai dukiya rika ganin cewa kana cutarsa wataƙila ba ka ba shi abin da ya dace ka ba shi shi yasa shari'a ba ta yi daidai wannan ba ko da ɗan uwa ne ko da kai uba da ɗa da uba ne suka haɗa dukiya suna kasuwanci to dole a samu wannan yarjejeniyar kaza zan baka based on wato percentage kaza cikin 100 ni kuma zan rike kaza cikin 100 ya yadda ka yadda shikenan in ka da gaba ka da ka ce yana iya fiscal aka fi din tunda ci ba mu cikin yarjejeniyar akwai cewa in ɗaya daga ciki ya so warware yarjejeniyar ne kowane lokaci yana da dama ya dakatar da ita an bada wannan cikin condition shikenan ka ga bai yi maka ba ko ka samu wani hanya da tafi wannan kana so ka aje wannan sai ka lokaci to gashi yanzu ne zan koma kaza ko ko a'a mu sake duba wannan akadin ka kara mu mana abu haka ake yi amma kawai mutum yana aiki yana juya kuɗi amma bai san nawa za a ba shi ba ko ka ji an ce yana ɗaukan ci da sha da wa'i da wa'i wanda duka ba daidai ba ne a shari'ance kuskure ne ba ƙarami shi yasa rigingimu suke yawa a cikin irin waɗannan abubuwan.
1: To ya take cewa menene abubuwan da ke warware ikhlasi shin rubuta suna ko tambarin kungiya a kayan tallafi yana rage ladan aiki
0: da abin da ya za ta shiga ciki ko kai dan aji ko kai dan a gani ko kai dan jiji da kai da nuna isa kai dan fariya wanda dai yana warware ikhlasi mutum da zai yi abu kawai dan mutane su gani su rika yaban sa yayi kaza yayi kaza to wannan ba ikhlasi a ciki kai ne dan wani ya gani ya yaba shi ke wannan shi ne ladanka kuma kayi wa Allah shirka haka nan wanda zai yi dan kawai labarin ya bazu shi ne suma a ji labari a ce ai wane yana yi wataƙila shi ne ma zai ba da oke cewa dan Allah a rika sanar da mutane ga abin da nake yi dan su ta sanin me yake shi ba wannan ba ya warware masa ikhlasi ko mutumin da kawai jiji da kai ne wane yayi abu kaza to zan yi wanda ya fi nashi ne kuma kawai ya nuna cewa ya isa saboda ka ya nuna ba sa'ansa wannan ya yi kaza ce to ni ko zai na yi na wanda ya ninninka na shi in sadaka ce in kyauta ce in mene ne to shi ma wannan ba ya da lada haka nan wanda zai yi dan fariya alfahari a ce su family ɗinsu haka suke su zuriya su dama haka suke kawai yana son ya yi abin nan ko ya yi dan ya yi suna to duk wannan abubuwa da suna kore ikhlasi suna kore ikhlasi ko mutum ya dan huce haushi wani yake jin haushi sai ya sa yayi to shi ma duk wannan ba ikhlasi a ciki mutum yayi ya rubuta suna ya danganta da me yake nufi da rubuta suna ya rubuta sunan ne dan ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ba ikhlasi wanda kuma shi yafi yawa yayi masu rubuta sunan za ka samu cewa waɗanda suke da wani abu da suke bukata ne gurin mutane ko dai suna ɗin da muka ambata ko ba a irin abin da 'yan siyasa suke yi saboda a zaɓe su a basu ƙuri'a saboda haka sai an saka hotonsa da sunansa a jiki sai da san shi ne ya bada wannan tallafin an tashi bada qura'a a bashi da yawa to kaga wannan daman shi ma dan qura'an yayi dan a san shi yayi kaga ba maganar lada sai ma dai alhaki da zai samu ne wa Allah shirka cikin abin da aka ce shi ikhlasi a kansa amma idan misali ko wani abu yake tsoro ko ana dauka aje a sayar a kasuwa misali ya kula cewa in ya bayar ba wannan sunan duk da shi ma ba dole sai sunan ba zai iya sa wata alama da za ta iya tantance abinsa saboda haka shi aiki duk ana son ka guji abin da zai bata maka aikin ce wala tubtilu a'malakum da ce kar ku lalata ayyukanku haka duk abin da ka san zai lalata maka aiki kar ka yi shi da abin da yake da shubha watakila ka yi da kyakkyawan niyya dan kada a dauki ai da batin din da an saba da cewa masu karkatar da abin ko kayi da sun sai su canza buhun sai ga sai wasu sababbin buhu a saka a dure a saki wannan baya hanawa to in za ka yi din din gudun kada hakan ta faru kana iya kirkiro wata alama da za a rika sawa abin ta yadda duk inda ya shiga za a iya gane cewa naka ne
1: to me wannan tambaya yake cewa shin mutum zai iya yin raka'atan al-fajr bayan an yi asuba saboda makara
0: na'am sunna ya halatta ya halatta mutum in yazo ana sallar asuba liman ya fita da sallar asuba to kada ya ce sai ya yi raka'atan al-fajr sannan ya shiga sallah ba a sallah bayan an tada farilla ba a wata sallar nafila liman ya ce idza qimatus salatu fala salatu illa al-maktuba sai an tayar da sallah to ba wata sallah sai wadda aka sai wacce take ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an yi iqama wani yana rak'atay fajr a baya yana raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-subhi arba'an in sallah asuba za ta koma hudu kenan gashi kana bi ko zan zo mu bi tare da kai annabi ya tsawatar to amma idan an gama sallah kana iya yin sallar asuba da hadisin Qais ibn Sa'd da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah ya zo fita sai ganshi yana nafila raka'a biyu da ya gama ya ce wannan asuba kuma ta gama hudu ya ce a ya rasulullah ban yi sami sallar raka'atay al-fajr bane na zo ana asuba ne na shiga na yi sallah tare da ku shine na zo ina yin ta anan annabi ya shuru ya wuce bai kara tanka masa ba wanda wannan shine ake cewa takrir ai abu annabi bai tsawatar ba da a ce ba daidai wani sannan ce a ba haka to shirin da yayi sai malami suka fahimci wato ya halatta sannan kuma akwai hadisi na bazzar isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai samu sallar raka'atay al-fajr ba har aka yi asuba to yayi ta bayan rana ta hudu to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sai yayi ta bayan rana ta hudu wannan duka maganganu ne waɗanda suka tabbata
1: to wannan tambaya take cewa mutum yana zaune inda masallaci yake da nisa yana yin sallar isha da asuba a gida saboda tsaro shin hakan ya halatta
0: ba shakka idan akwai barazanar tsaro ya halatta mutum ya yi sallar sa shi kadai a gida ko shi da waɗanda suke tare da shi a gidan in akwai barazanar tsaro an san wasu gurare akwai zaman lafiya wasu gurare ba tashin tashi na wasu gurare kuma akwai hadari musamman cikin duhu to mutum sai ya ga cewa barin fita din shine zai zama masa salama to na ba a tuhumarsa da laifi da ya samu wani uzuri ne a shari'ance ya sa ya yi sallarsa shi kadai
1: na'am to karam kallahu mai wannan tambaya yake cewa idan mutum yayi garanto daga baya kudin suka bace menene hukuncin sa
0: duk mutum da ya lamince ma wani akan wani abu a bashi shi ne zamin don kudin ya bace shi zai dawo da shi shi zai biya shi ne ma'anar zaman din ai zaman shi ne ka biya abinda in an rasa shi kanka yake ka dau asara za ka dau asara in abin ya bace shi ne zaman saboda ka lokacin da wani ya zo zai karɓi wasu kuɗaɗe ka ce kai ka yi ba zaman ɗinsa wato ka lamince masa ma'ana ka yarda idan ya kasa biya kai za ka biya ka tsaya masa to san da ya kasa biya kanka za a dawo kai za ka biya wannan abin
1: to me wannan tambaya yake cewa shin halal ne mutum ya kai kwastoma kasuwa ya koma ya karɓi nashi kasan daga baya
0: idan masu dukiyar su suka bashi cewa ya musu dillanci samsara ake cewa kana da abu na sayarwa kace nemo maka mai saya kaka ba shi aiki in ya nemo maka mai saya ka kawo aka yi ciniki kuma sai ka sallame shi na dawane yadda ka dora masa zai nemo maka mai kasuwa ko kuma a'a shi yasa kanshi kai kuma ka ga baka karfata masa ba kai ka sa shi ba yawanci su masu wannan dillancin ba dole shi mai kayan da ya dauke sa aiki ba su suka sa kansu to anan yana komawa ga shi abinda mai abin ya yarda da shi shi mai kayan ga kai kwastoma ya ci niki shi kuma ya ga ka yi masa wani abu mai kyau duk da ba sa kai ba in ya kyautata maka ba komai amma baka da ikon kuma ka tsare shi sai ya baka tunda ba shi ya saka akwai bambanci tsakanin ya saka aiki ne kenan ya dora maka to zaka zai biya ka gurgudan abinda kuka yi da shi to an kaka mu aka sai abu kaza zan baka kaza shi ma sai an tantance duk aiki da ake ba mutum sai an gaya masa ladansa ba sai daga baya ba a zo a ta rigima akan abin da za a bashi ce yayi kadan yayi kaza in kai ka sa shi to zan baka kaza kai min kaza da haka in yi maka abin nan sai ka bashi kudin da kuka yi da shi shine ijara idan ba kai ka sa shi ba a shi da ya je bakin kasuwa yana ta kokarin ya ga mai neman wani abu ce zo in kai ku inda za ku saya ya kawo shikantun ka ya yi ciniki ya baka kudin ka ya tafi to anan ba shi wani abu shi da ya kawo kwastoma ya koma ga niyyar ka kai in ka yi niyyar ka ba shi in ka hana shi to bai da ikon kuma a shirance ce dole ka ba shi tunda ba kai ka sa shi ba yawwa
1: to akwai makallau me wannan tambaya yake cewa shin a rawatif ana iya yin raka'a biyu kafin da biyu bayan azhar ko dole ne sai dai hudu kafin da biyu kuma bayan
0: ana iya ya tabbata a hadisi Abdullahi dan Umar raka'atayn qabla wa raka'atayn ba'da ya zo ina tunani a hadisin Aisha ma saboda ka za a iya yin biyu kafin za a iya yin biyu kuma bayan
1: to wannan tambaya
0: ta yi za a iya yin hudu ai hudu kafin hudu bayan
1: na'am kallon to wannan tambaya take cewa menene hukuncin shafa fuska ko kirji bayan addu'a
0: to malamai suna da maganganu biyu na farko dai abinda ya kamata mu sani babu wani hadisi da ya inganta a babin akwai hadisi da Abu Dawud da wani suka rawaito cewa idan mutum ya addu'a kada ya dawo da hannunsa ya daga hannunsa ya addu'a kada ya dawo da shi sai ya shafa fuska hadisi ne bai inganta ba da hadisan da aka rawaito a babu musu inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne malamai su suka yi sabani wasu suke ganin ba za a shafa ba kamar Imam Malik an tambaye shi yace a ba sai an shafa ba Ibn Arafa yana da cikin malaman Malikiya shi har shi ma ya bid'a ce Izzuddin Ibn Abi Salam shi ma aka tambaye shi yace a cikin fatawoyinsa yace la yamsahu wajhu illa jahil sai wanda bai sani ba shi yake yin wannan shafar wannan wasu daga cikin malamai wasu kuma suna ganin babu komai saboda an samu daga wasu daga cikin magabata an samu wannan daga Abdullahi ibn Zubair daga Ibn Umar an samu cewa suna shafa fuskar su an samu daga Al-Hasan al-Basri an samu daga Ma'mar ibn Rashid daga cikin malaman hadisi Abdurrazzaq yake cewa na ganshi yana addu'a bai gama ya shafa fuskar sa yace shi ma ina yin haka inji shi Abdurrazzaq as-Sanani haka nan an samu abin nan daga cikin magabata an samu wasu ma banda waɗannan sun ka Imam Ahmad a cikin masail Abdullah dan sa an tambaye shi game da wanne ce la ba asabi babu laifi saboda haka maganganu biyu ne akwai waɗanda suke cewa ba a yi akwai waɗanda suke cewa kuma babu komai idan an yi amma babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi da ya tabbata a cikin babin
1: to me wannan tambaya yake cewa idan mutane biyu ba su yafe wa juna ba har ɗaya ya mutu menene matsayinsu
0: to matsayinsu yana wajen Allah yana ta talmashi'a ba a san musulmi biyu su yi ta faɗa su kaurace wa junansu suna haɗuwa da juna ba mai kowa magana wanda in suka yi haka sun zama masu laifi a wurin Allah nabi yake cewa kada musulmi ya kaurace dan uwansa musulmi sama da kwana uku bisa ɗabi'a ta dan adam in aka bata masa rai zai ji zafi musamman in an yi masa abin da bai taɓa zaton za a yi masa ba to saboda shari'a tana la'akari da dabi'ar jinin dan adam a ce wa mutum an bata masa rai ba kai ya fishi kuma an ce yayi abin da ba zai yi ba ne fishi halitta ce da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da ita kamar yadda kasance da shi haka shi ma fishi yake a tsarin dan adam a ce kada kai fishi gaba daya ba haka shari'a ba ta ce haka ba abin da take nufi kada kai fishi wanda zai dore babu sassauci ko kai fushin da zai kai ka ga yin wasu abubuwa kuma na zalunci to shari'a ba ta yi da wannan ba to sai aka ba wa mutum in ya masa ba daidai ba yana iya kwana uku yana fushin sa ya ga mutum ya ci magani murta ke fuska amma kai wuce kwana uku ana sa ran cewa cikin kwana uku din nan zuciyarsa za ta sauka شيء أنا بيكتشوا لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث أن يخلو أخاه مؤمن فوق ثلاثة أيام با هل التاجم سوم مؤمن أول شيء لو أنس مؤمن سوى كان أكو سهل وانا كوا جوا كوا بايا نبي يشوف خيره ما من بدأ أخاه بالسلام ما في أخير سوى الذي فعل وأنس سلم zara akai maka sallama kuma dole ka ansa a bisa ka'ida ta musulunci in an ma sallama to ansawa ta wajaba akan ka wanda zai fara shine mafi alkhairin su saboda ka baya halatta mutun yayi ta fushi da wani baya kula shi zace fushi da ake magana akan ne to baya masa sallama in ya sallama baya ansawa amma dan ya daina mu'amala da shi ba shi yake nufi ba ita mu'amala da mu wannan zabi ne kaga dama ka zabi kai mu'amala da mutun kaga dama ba dole kai mu'amala da shi amma dai kakka zo wuri saboda kana fushi da shi ka gani shi ka dauke kai shi ba ya dauke kai ka zo kana gaisa da mutane kuwa kana mika masa hannu in ka zo kansa ka tsallake shi shi ma in ya zo haka to wannan shari'a duka tana kallon ku a waɗanda a matsayin masu laifi to muka mutu kuma akan haka kuma wanda aka je da yawa kuna cikin waɗanda za a kama da laifin wannan abu shi kuma Allah shi ya san yadda zai yi da ku
1: to akaramka lawo wannan tambaya take cewa shin halal ne kasuwanci da ake karbar kuɗi daga customer a WhatsApp a tura masa kaya daga hannun mai kaya
0: idan mutum yana da kaya sai ya ba wa mutane tallar kayan ya ce ga kayana nan ina da su kaza kaza kaza kaza ga yadda suke ya ba da hotunan kayan da sifofin kayan ya ce ku tallata idan kun samu mai saye ku zo in ba ku ku ba shi ku sayar masa ko kuma kuna da kaza a ciki ya halatta in har mai kaya shi ya baka ka sayar amma ka zo ka yi sacin kawai a google daga wani ya sa kayan sa yana talla kawai ka je ka karbi kudin mutane ka yi ciniki da su yace ai naga ana sai da wata jaka ga kudin ta an ce dala biyar saboda ka tattara kudaden mutane sannan kai kuma ka aika wa mai jaka ka ce ya baka jaka ka biya shi sannan ka ba mutane wannan haramun ne kana sayar da abin da baka da shi abin da baka mallaka ba abin da baka da zaman ɗinsa

0: akan wani abu da ya shige muku duhu, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Alhamdulillah, a daidai wannan lokaci ma ina sake farin cikin gabatar mana da dattawan da tuni ya shigo wannan zaure namu, ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka, a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, muna sake yi wa Dakta Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, yau din ma dorawa zamu kamar yadda dakta yayi alƙawari akan daukar sakonnin da kuke aiko mana, ko dai hanyar aiko da sakon karta kwana na SMS, text message, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta, wato a social media kenan, WhatsApp, wanda kuke amfani da lambar waya ta 0806-2-5555, wato 0806-2-5555 ita ce lambar da za ku iya turo da ko dai saƙo na SMS, text message, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta social media, wato WhatsApp kenan, ko rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a takaice, domin yi wa dakta tambaya akan abin da ya shige muku duhu, wanda kuma ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Da haka, ba tare da na ja mu da nisa ba, bari mu ɗauki saƙo na gaba da ke cewa assalamu alaikum. Da ƙalla likita na yi ɓari sau biyu, don wannan ma sai da aka yi min wankin ciki bayan ammun, kuma sai marata take min ciwo. An ce PID ne, kuma na sha magunguna da allurai, kuma har yanzu marar ta nemi ciwo, kuma ina jin motsi a marata sosai, kuma har yanzu ban samu wani cikin ba. Don Allah, likita a taimaka min da maganin da zan sha. To,
1: da tun zuwa bari ya amma mutum ciki, ba lallai ne ya zama da cewa yankin cikin da yake tunanin kula da yake shi da na jalan da cikin mara, ba kuma lallai ne shi ma abin da aka kuta ta da mutum mutum sukanin ne ce PID, ba lallai ne zama abin da ake tunanin da yake karnin ka faɗa ba akan PID a sukanin. Abin da ya kamata shi ne su koma su a sikin su ci wuto ba shi bayan an mutu wasu cikin har zuwa yanzu da shi kira kamar da ciwon mara. Yankin nan da za a yi su zan suna da haske cewa wannan cewa mara ne zuwa da alaƙa da wanda ke kai aka yi mutum ciki ko kuma da alaƙa da shi. Saboda haka, mutum ke yi wa babban kawai aiki na bari ne, kuna ga wani wani ne musa ba ka ne. Wannan iya zama yana da alaƙa da ɗan tabbas, amma kuma ya kamata a tantance da a tabbatar da menene tushen ciwon mara ne.
0: Bai ta kuma wannan cewa take wai zare ne a bakin mahaifarta, kuma wai ta yi ɓari ya kai sau goma, ban san me take so ta ce.
1: Ban san wani zare yake nufi ba, shi ko sanadin ɓarin ne aka sa miki aka yi kira da mahaifar, ko kuma shi ne akasari wanda aka fi yi a yi akan cire shi kafin masu tsarin, ko kuma idan ya zama da cewa cikin zai ɓari akan cire shi, kuma idan kai bayani sanda muke magana a kan wanda suke sanya ne ko kuma sakamakon bakin mahaifarsu ya saki. Akwai nau'in ɗinkin da aka yi ko wasu wanda bakin mahaifar ya ƙone, akan ma'ana ɗaure shi tun daga tushe, ma'ana tun daga inda ya fara da jikin mahaifar, to yawanci akan yi shi da na binne shi a cikin bakin mahaifar. Kuma amma shi irin wannan da aka yi ne yawanci da wanda aka fi sani, yawanci aka yi shi ne da waje, ma'ana da zamana da ana iya ganin sa da waje, ta yadda za a iya yanke shi lokacin da misali mace ta zo kafin ta haihu, ba wai sai ta fara naƙuda ko kuma ta fara naƙuda da har ciki ne aka yi lokacin haihuwa, aka yi je a cire shi. Ko kuma idan wani dalili ya sa ko mace sai ta fara ta fara zubar jini, ko kuma ta fa yanayi na ɓari ya bayyana a zahiri, sai da cikin kayan tafi shi kuma cikin yadda ne sai kuma

0: za mu dawo ga waɗanda suka turo da sako a dandalinmu na sada zumunta na social media, wanda kai tsaye za mu fara da wani sako na murya. Barmu ji ko zai ji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan ta barka da warhaka. To ya aiki? Allah ya taimaka. Dakta, ni tambaya ta ita ce, kwanakin na yi fama da cutar PID, to har na je asibiti aka ɗora ni akan magani. Zuwa yanzu na samu sauƙi, sai dai kuma abin da yake ɗan damuna, period ɗina bai dawo ba. Ko da ma ana samun haka ne idan mutum yana fama da wannan cutar baya ganin al'adan shi. To abin ya dame ni, shi ne nake so na ji. Tunda dai har yanzu ban gama shanye maganin ba, amma da ni ji ne sabon sky ne, na kai wa doctor ɗin da nake gani ya ce min yanzu babu wata matsala, cutar ta warke. Amma har yanzu ban dakata da shan maganina ba, ina kan sha. So ya bani dai sati uku, idan na kammala shanye magungunan gaba ɗaya na koma idan period ɗin bai dawo ba, ya ce akwai wani maganin da zai ɗora ni. To abin ne yana ta damuna, shi ya sa na kasa haƙuri na ciro da wannan tambayan. Ko gani doctor zan gani, shi ne nake so a bani shawara. Allah ya mai da doctor gida lafiya.
0: To bari mu gani wannan, na ga dai sakon nata ya kai wasu minti uku, amma bari mu ji ko za mu iya ɗauka.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da aiki, da fatan za ku tashi lafiya. Dakta, don Allah tambaya ta, ina da matsala ne, ban taɓa haihuwa ba, yanzu ina da shekara 20 da wajen 7 ko 6 da aure, shekaru na kuma 44. To matsalar da take damuna dai ban taɓa haihuwa ba, da dai bani da wata matsala ta wani ciwon komai. Iya ka tanzu al'ada zan yi ciwon marata. To kuma daga baya 'yan shekarun nan da tafiya ta tafi, sai nake ɗan samun matsala haka, ko da yaushe ma a cikin ciwon mara nake. Idan ina al'ada ne kawai nake ɗan samun sauƙi, amma daga na gama al'ada gefen ciki na zai fara min ciwo, har zuwa lokacin da aka ce ɗin ana jin ciwo akwai ɗin nan ciwon mara lokacin fidda ƙwai. To ni ma ina jin wannan, amma daga na gama al'ada ma nake fara jin alamun abu, har zuwa sati biyu lokacin da zan ji wannan abu. Kuma da al'ada ta na kan yi sati 5 kafin ta dawo. To akwai lokacin da na je asibiti aka ɗan duduwa, aka ce min a da farko na je asibiti ya ce lafiya ta ƙalau. To da na fara jin ciwon ne ma na je asibiti aka ɗan ƙara min bincike akan wani suho skainer da irin gwajin da ake sa tsinke a gaba ɗin da na fitsari duka. To ni zai ba cewa abin da yake damuna ba, amma dai an bi magungunan sanyi da aka ɗora ni akan magani wanda zai sa ni ɗauke cikin. To ban samu cikin ba sai al'ada ta ba da rikici duk sati uku sai ta dawo. A lokacin kuma sai nake ciwon gwiwa, da ƙar nake son gwiwa, da ƙar nake tashi ciwon gwiwa. To da dai na daina shan maganin kuma sai al'ada ta fara komawa daidai. To ni yanzu abin da yake damuna kawai al'ada ci gaba ɗaya ta ishe yanzu, saboda mijina ba da aka nemi ya ji, tunda dai shi ma bai taɓa haihuwa ba, kuma ya dai taɓa ƙara aure, amma masu ba ta daɗe ba ta fita. To ba ma haihun ba dai kaɗai. Shi dai shi ma aka mai gwaje-gwaje, aka ce akwai sanyi, dai aka ba shi maganin sanyi, kuma da shi ma na haihuwa da ya shashsha. To wannan sare ɗin da ne da na shi an ba shi magani duk wata ina sa ran ganin samun ciki, sai na shiga damuwa. Gaba ɗaya hankali na duk wata baya kwanciya. Sai in ta tunani ina damuwa saboda na sa raina, har ma jini na yanzu an fara cewa ya fara hawa. Shi ne nake neman shawara ta don Allah dukka, idan har babu matsala a maganin da za a bani, insha Allah ne al'adar nan gaba ɗaya hankali na zai fi kwanciya. In dai har ba matsala don Allah dukka, ina so a bani shawara gaba ɗaya in daina al'adar nan ma, saboda zan fi kwa samun kwanciyar hankali, saboda duk sanda ni al'adar nan ina sa rai in ga na samu.

0: likitan da na mai tafiya ne ta kusa da matar ta shekara 40 da wajen biyar ma shekara nawa ya rage mata ma. Ina ganin ma gaskiya na fitar rai da yawan. Na ga al'ada ne wa ɗaya na gaji da ita. Shekara ta wajen 20 da wajen 8 ko da 7 ina al'ada wallahi har na gaji Allah. Don Allah dakta a taimaka mu. Assalamu alaikum. Yawa dakta kuma tun da na fara al'ada na tsawon wannan shekara 20 da wajen 7 ɗin nan. Ban taɓa yin batun wata ba sai sau ɗaya ne shekara wajen goma da suka wuce shi ne na taɓa yin kwana 42 sannan ta zo ban da shi wata rai ba. Sannan kuma mijin na magani da aka ba shi ne zai shanye wasu wajen wata biyar kenan shi ya sa ke gani kawai na fi da rai ya sha magani da tsawon wata biyu.
1: To amma bayan wannan kuma sai na ga gashi ta turo da wasu sakamako ina jin na wasu gwaje-gwaje ne da aka yi musu kuma a ƙasa akwai wani dogon sako da aka rubuto daidai a kan ita dai wannan da layin da aka turo da wannan ko in iya karantowa yace assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Allah ya saka muku da alkhairi amin dan Allah likita ina neman wani ƙarin haske ne shekaru 26 da matata ko batun wata ba ta taɓa yi ba. A can baya an mana bincike an gano matsalar a gurina take aka ce sai an guzuri maraina na an gwada ni kuwa ban ƙara zuwa asibitin ba sai yanzu shekara 15 kenan da ne wa likita bayani sai ya ce sai an sake gwaji saboda za a iya samun sauyi to an yi min tasa-tasai guda biyu da na ruwan inzali da na fitsari ya ce min sanyi ne ya yi min yawa na sha maganin sanyi tsawon wata ɗaya sai ya rubuta min wani magani da hoton mace ta rungume jariri da hoton ruwan inzali na sati uku yanzu wata huɗu kenan dan Allah dakta a duba min ko dai ba ni da kwan haihuwa ne na gode Allah ya muku sakayya da alkhairi da gidan aljanna to sai ya turo da kuma a gyan wasu gwaje-gwaje dai da wataƙila su ma dai aka yi musu ita ce wa ita ma matata ga ta sata sannan dan Allah dakta a taimaka mana
2: to anan wannan jarabe kai ita ma bayan da shi ita ba a ce mata ne to kuma musan wani irin guri ne kuka ji a likitocin bangaren gani ko gani ko kuwa a kawai kun ga likitoci ne ko kuma ma'aikatan lafiya wanda suke a inda kuka ji saboda ya kamata a yi misali idan mutum ake masa gwaji yana da haƙƙi ya san me sakamakon gwajin da shi ko da ku sakamakon nan
1: ba wanda zai da mai daɗi ba
2: kuma wannan shi zai daɗa zaɓar da shi ma ya sani ya fara shi yin amfani da kalmar sanyi ne ya maka yi ba da yau kuma a ce sanyi ne ya maka yi ba to wani lokacin kamar yadda na faɗa a rana ce wani lokacin kan yi amfani da wasu kalmomin su fahimtar da marasa lafiya idan sun zo asibiti wani sun yi amfani da kalmomin da ba su ne
1: yanzu
2: suka dace su bayyana abin da mutum yake da shi idan ka rasa kalmar da za ka faɗa kuma ce sanyi ne wa mutum yawa shi kalmar da ka iya sawa ya ji din ne ne sai da ci maganin sanyi na
1: ga mai yanzu yadda abin ya zama ruwan dare da wanda ya kamata ma haka ba da ma so ne ma abin tsoro
2: kuma wani kila kai ka ce ka bashi maganin sanyi kuma ya je na gabzawa da wuce kaga a nan za ka iya samun matsala saboda wani magani ya iya daki da tasirin wani sannan shi ka sa shi ji din da gabe maganin gargajiya ce ciwon sanyi maganin sanyi sai ta sha gara da zaune da shi aka gaya masa ga matsalar da muka fahimta daga cikin gwajin ruwan inzalinka kuma amma ga hanyoyin da muke gani za a bi ba na dai sai ka faɗi abu ta kama ban kana gani baka san wacce za ka faɗa din ba ga hanyoyin da muke gani za a bi mana wuri saboda haka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza gaskiya babbar matsalar waɗannan ma'aikatan ina ga shi ne rashin samun wanda zai zauna da su ya yi musu cikakken bayanin da ya masar su wataƙila da an yaga tun da farko wataƙila da shi kansa ciwon za a musulun mara yana kaga ai ya gaji za a musulun masa mara yana kan ya
1: abujisi ya ce wani yi kana goma sha biyar tun da aka yi mara wannan
2: zai shi za a musulun masa mara yana kaga za a yi yawo shi ne illar wani lokacin yadda muke bayani ya sha bambam da zahirin
1: abu ne da yake wani lokacin wasu abubuwan ne a hausance suna da dan wuya a gurin likitoci
2: shi ne zamanin ba kalma ɗaya da zaka to sai ka bayyana abin da kake nufi sai
1: to
2: amma kalmar guza shawara cin da zaka sa
1: mutun ya tsora
2: ta yawa misali koda ana ganin ciwo amma rai nan akwai matsala kuma tabbas abin da za a yi shi ne mun abu a Hausa muke MRI da ita cikin gicho biopsy to mun kuma kan fara kiran kusa me zai hana ma lalle sai ka faɗi ciwo cewa za a yi sai ka ce za a ɗan bincina a Hausa musara ta fi bincina to amma mun yi rokon duk wannan ma akwai gwaji da za a yi maka mara tunda shi sanda za a yi masa gwajin ma ba ko zuwa zai kwanti zauna yana tsoro kawai a musara masa mara ba za su buɗe ne su lalakaci jikin mara nan ƙwayoyin halittar mara nan sun haka shi za a je a duba a gani cewa ƙwayoyin halittar mara nan ƙalau suke kuma in ƙalau suke suna iya samar da ƙwayoyin haihuwa ko ba kowane lokaci ne ake wannan gwajin ba yanzu ka kai mamaki wanda ya gaya masa wannan ba shi zai masa wannan gwajin ba shi ma wata irin tura shi zai wuri kuma ba lallai wannan gwajin za a yi masa shi sa muke son mu sake ga likitan da ba shi zai wannan ba in ka kai wannan ne ko ka ce masa ka sai to zan tura ka bangaren neurology ma bangaren likitoci da suke lura da harkar fitsari so kun an tura ka can gurin su kuma an je can su sun san bayanin da za su yi masa mu su za su ce kun za mu busai mara ba da dara ka kai to sai da ka nan ina ga rashin cikakken bayani ne ne ka wata sanar kuma su ma sun taimaka wajen kasa yin tambaya dole ne ma wannan sakamakon ai da ka zo bai ma bayani sai ka ce to me sakamakon ne yake
1: shi ne zance
2: kun ba hikima ka tura ni na je ne gwaji da dawo kawai ka ninke gwajin ka ce za a je a kusan mara yana to shi wannan ne yake
1: akai kamar
2: sai kaga aro
1: ne na ga ma
2: ka ga ne mu gore ne kamata yi masa
1: eh
2: ita kamata yi wuri ta ba
1: kuma gashi abin da ya turo daga gurin irin masu wurin private haka
2: dama a
1: cikin zaman kansu
2: matsalar ba
1: to kaga wata kila
2: din ne ma matsala
1: eh
2: wata kila dama inda yake din wadanda ya gani din su ba su da korewa a fanni shi kuma amanar wannan aikin shine idan abokance a dokar aikin ma ta yadda idan ka ga mara lafiya sai ka ga cewar ba kai za ka lura da shi ba akwai wanda ka ƙwarewa da zai lura da shi ko kuma matsalarsa tana buƙatar ƙwararru a fanni kaza kana da ƴancin kuma a private ne ka caji duk kuɗin da ya kamata ka caji domin shi ma kansa wannan kasancewar ga inda ya kamata ya je don aiki kai kuma irin wanda ka yi amfani da shi to daga nan sai ka tura shi ya ga idan kai masa wannan yajeji na ishe zai tsawo ta da kai ya ma kuma ka bar shi a wurin ka kawai a yi ta irin wannan a je a dawo a je a dawo kuma ka gane wani lokacin su ma su kansu marasa lafiya su ma suna da irin wasu na ga wani zai ce maka ni ba zan je waje kaza ba saboda ki ma je sai an bi layi ni ga ran je waje
1: shaf shaf
2: to saboda haka wannan shaf shaf ko kuma wani sai a je a fada hannun da wata kila ba yi ba ka kai mamaki ba duk wani magana da ke ba likita ne ya gashi ka kai mamaki ne ke kasancewa haka sau na gani dai a nan yanzu shawarar da zan bayar kamar ita yadda ta nuna ta daina al'ada ki sani kin daina al'ada kuma ai ba mutum samun ciki domin al'adar
1: kamar ai ta yanke kauna ne ta ce ita shekaru ta ya kai manzala
2: wai ina so shi ta ce al'adar da kike nuna alamar har yanzu da go kai a tattare da
1: haka
2: kun ba go kun ga ba mutum samun ciki shi kuma ba a yanke kauna ai daga rahamar ubangiji domin ba a samun dan nan dan rahama ce daga ubangiji illa iyaka shawarar da zan ba su ne shi ne to amma kuma kun ɗan nan ba wai kawai kuna zaune a haka sai matsalar ku ta warware sai ku san cikin wancan ubangiji ne ke yana iya maka ya ba ku ɗin kuna da matsala amma dai yana da kyau idan kuna son ku samu ɗin ku kuma ku tashi ku dai ku bar inda kuke zuwa ɗin inda ba bayani ku tafi inda za a bar ku a yi muku bayani inda za a tantance ku a yi muku gwajin da ya kamata dukkan wurin da suka wata a ga duba a gani a ruwa samun dan nan zai yi mu ai kamar yadda na faɗa tun a baya sai da muke magana akan samun ciki ana ce ba ku wata lalura da ta shafi rashin samun juna biyu da ba za a iya magance ta ba sai dai mutum kuma a yi nasara ko rashin nasara wani kuma abu ya rubuta shi amma ban wucewa ciki har da misali mun ci a daga shi za a ce to mun ga matsalar nan ba za ta yi ba sai dai a yi muku da shanda ai kaga shi wata hanya ce hanzari daga ciki ya yi wanda za mu ce mutum sai dai ko ku hakura mun ga ko ne a tsakar da ku ba sai dai ku hakura shi ne wancan da ko ne shi muke bayani mun ce wani kashi biyar wanda su ba su da matsalar ko ko za ka yi wancan su yi musulmi za ka sai bayan shekara 20 da wani abu irin yanzu wannan shekara mai sai kuma ta ta samu ciki
1: ta gama yanke kauna kuma
2: ta gama yanke kauna kuma ubangiji
1: sai Allah ya iko
2: shi wancan su za su sun tafi 40 da dama yawanci ba za su zo maka ba sai wajen 30 da yanzu da ba 40 da su kuma mai kike ba su to amma yana da kyau idan ba a samu sai a je din a tantance su waɗanda suke nan din ba wai yin su bane su za su ba da kan Allah ne ba da amma ilimin da ubangiji ba su ya ba su ne da ma aidan da zama cewa wasu sun amfana da su ta bangaren fahimtar inda matsala ya za a warware ta in ba ku ta matsala ku shike ne sai a dawo a wurin mu a ce inda matsala ba sai ya hada da Allah don Allah ne mai amsa wa ba ba wai shi likitan shi ne ba mun ga aidan yawa waɗanda za su je da shan ɗa ba misali a yi musu komai ɗan lafiya kuma sai su bari ciki to kaga wannan Allah ne ba kaga za a kai ga an samu shi amma kuma sai ya karusa ita na iya kasancewa amma kuma gurguma hannun ku ki ce ke yanzu kin hakuri kwarai da gaske shekara 44 ko ne 5 kin yi nisa yanzu ne yanzu dai ko da shandan za a yi miki daki ya kuma wacce take kasar shekara 40 tsara kuma yana da tsara to amma kuma har yanzu kake ɗeba hasu daga rahamar ubangiji inda za ku mai da hankali ku koma asibiti kuma san menene matsalar ta ku kuma ai ni ana wani ne da rura idan aka gano matsalar sa an yi rabin magani mutum kuma a cikin marguwar rabin kuma na abu ne yaddar Allah idan kuna yaya da kuma Allah ya sa kana hannu daga wanda za a dubi da kai kuma Allah ya amsa shi ke sai a samu sa
1: to bari mu ci ko za mu dauki wannan sako
0: assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa dakta barka da zuwa barka da rana dakta mun gode a saka da alheri da kokarin da kake na Allah dakta tambaya ta ni a nan shi ne watan nan da ya mutu April na yi period dina ranar 10 ga wata haka to ya tafi irin 14 ga wata still dai sai ya kara dawowa kuma ranar 29 ga April din to shine naji kai bayani kwanaki cewar in al'ada ta gaza sati uku akwai matsala in ta haura kwana 30 ita ma akwai matsala to shine nake son kai min karin bayani dakta asibiti zan je ni to idan asibiti zan je ne bangaren gani ko bangaren masu marasa lafiya OPD ina ne inda ya kamata in je ne Allah ya mai da dakta gida lafiya
1: na'am
0: assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa dakta barka da zuwa da fatan ya zo lafiya afuwan dan Allah jiya na turo da boys wallahi na sha'afa kwata-kwata jiya na ɗauka 30 ne ashe jiya Litinin ne saboda na damu da na yi tambayan ne wallahi sai yau na fahimci cewa jiya na saurara ban ji shirin ba ashe
1: ake sakawa a rediyo
2: halayen wannan wani lokaci shi ke jawo sai a dauki magana ba daidai ba a gani ba mu ce ina ƙara tunce kwana 30 kawai ba za a ce 35 gazawa kuma 21 ma'ana al'adar da kewaye mota ba kamar yanzu da kika ce kin fara 10 ga wata kin sake fara wata 29 ga wata kin ga kwana 19 ke kin ga wannan za a iya buga su cewa akwai matsala to amma idan ya zama da kika fara 10 ga wata sai ya zama da kuma ran 31 ga wata duk da watan ta ce wata ya fara wata ya fara ba 31 to amma misali a ce kika fara 10 ga wata sai kika fara kuma 1 ga wata na wata mai idan kwana 21 ke to kin ga wannan al'ada lafiya karfi ko da da ba haka kika saba yi ba ta dawo haka wannan ba za ki damu kanki ba kada ne miki sun kada ga wancan ma'ana da'irar da take ta lafiya al'ada ke wuri wannan lafiya al'ada ba amma ki gani ba ta muke ce ta ce kwana 30 ne kwana 31 har zuwa 35 ba a yi ba in ta wuce 35 ka ce in ta gaza kwana 21 to amma yanzu wannan ta miki take miki ta bayyana haka yanzu da wannan tunzu to sai ki saurara ki gani to watan gaba kuma za ta sake miki haka in ta sake miki haka ya kamata su ke jiya su da dalilin da ya sa wani mutum na kan ce in sau ɗaya aka ga irin wannan wani lokacin abubuwan da akan yi amfani da su mata suka yi amfani da su ba tare da sani suna amfani da su ma wannan da suna yin shafa a kan su wani lokuta yanayi ne ya kan su misali kamar irin wanda za ka ji a ce ko an faɗa mata rasuwa ko an wane faɗa mai tsoron abinji
1: ta bai zuciya
2: ta kuwar gaban da tsoron su ya kan iya harkita sinadarin jikin mace yau abokan jiko tun muna da riga ce an shiga ake jarwa wata jini ya tsinke irin wannan ko kuma an zo an gaya wata rasuwar jini ya tsinke ko irin wannan to shi yasa don gudun irin wannan lokacin ko kuma wasu abubuwan da ba za su iya bari su bisa san tasirinsu game da al'adarsu amma idan kika sake yi kika ga irin wannan misali yanzu shi zama kin fara yanzu 29 suke yi kuma nan zuwa 18 ga watan mayu misali sai kika sake ɗan bayan da kuma bayan sake dawo kamar wancan kwanan 19 kuma ƙasa da haka to kika wannan ya kamata sai ki yi kije asibiti domin yana iya zama wani dalili ne da yasa kike ba'a ko kuma sai kika fara goma ga wata kuma kika zo kika yi 29 ga wata wani goma ga wata yanzu ko ta ga wata ko ta kusa wata sai kika sake fara ma'ana wancan lissafin da rabon kula shi aka biyo al'ada ki ta zo ne amma kuma kin yi wata al'ada tsakanin al'ada shi wannan ana mace ta shirya ku masa sun ga ka wannan sai in dai kika sake da haka ya kamata ki yasa tun sai yanzu sai ki go ci zata zo kuma sai ta zo ku dai da wancan lokacin da ba amma kuma tsakanin ta da wannan ta karshe da kike bai kai wannan kwanakin ba to wannan shi mai da alam ta mutu cewa wacce da ta zo a tsakiya ba da dai ya ala mace ta zo tsakanin al'ada da al'ada
1: to amma idan kuma ta zo mata misali a tsakanin daga wanda ta gama zuwa wata sati uku
2: saboda wani na faɗa wani lokacin yin wani abu ya kawo yi lokaci guda da sakamakon wani abu da aka yi wani kuma ita ma ba daidai ta fahimta ne ne da za su ji a sun ce zama ta jira da tare da a ganin mai jiya wuce kawai
1: da to dakta a lokacin na mu ya kawo
2: ji to ina ga insha Allah ba ku ne ba zai yi gudanar da ka saya na ga wasu tambayoyi duk sun yi wasu lokacin da na kan bari ne da
1: sauransu ne ai da akwai da daddu
2: ne da daddu shi ne fata Allah ko yake samu da
1: shi to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro yadda ta kaya kenan a wannan mako a cikin shirin na lafiya babbar ni'ima da muka dora da amsa tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a dandalin mu na sada zumunta social media WhatsApp rubutaccen sako ko sako na murya ko kuma ta hanyar aiko da sako na karta kwana SMS text message da kuke amfani da lambar waya ta 08002655555 da za mu ci gaba da daukar sakonnin naku idan kuka ci gaba da turowa za mu bar shi har zuwa bayan sallah dai idan Allah ya kai mu wannan sallah da take tunkaro mu albashi ne bayan sallah idan za mu zo sai mu zo muku da wani sabon maudu'i a madadin Dr. Muhammad Kawu magashi da ke jimurin shigowa domin amsa tambayoyin naku da kuma fito da abubuwan da ya kamata a ce iyaye mata su kula da su da yadda za su baiwa kawunansu rigakafi a hususan waɗanda suke da juna biyu da ma hukumar gudanar wato wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri hususan jami'an da ke jimurin ganin shirin ya zo muku a kodayaushe Abbas Ali Suwan ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai da kyan mako na gaba domin jimawa wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biyar da rabi kamar yadda na ambata shirin rambun fasaha na nan tafi shirin da zai kai mu har misalin karfe 6 lokaci da za mu kawo muku shirin nan na Litaris Man Difference.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar.
0: Karfe 6 da rabi muna tafi cikin shirin nan na mace mai tallafawa gida tare da Hafsat Lamshika.
1: Shi bayyane mata kusai kusaran tafi.
0: Shirin daurin musulunci na tafi da misalin karfe 7 na yammacin wannan rana. Bakwai da rabi kuwa lokaci ne da za mu je kasashen labarai da lamarin yau da kullum domin kawo muku labarai da rahotanni. Karfe 8 idan Allah ya kai mu lokaci ne da za mu kawo shirin nan na karka da kunwa ku sha labari.
1: وحده لا شريك له له الملك
0: خلفي تقصنا

ko kuma abin ku har za ki fara dinga tabora abin da ga hu zai sayar da goran zuman nan mu sai kaji da zakaru su rike mana kwai suna kyankyashewa saboda ma duk in ku haka ne sai mu samu wani yaro wanda zai rika zuba musu ruwa da hatsi ni dai bana yi wannan jidali kullum ku anan duniya saboda ce lalle kiwon kaji wahala ne jawur yare yanzu kuwa kowa ya san sa kan ragunci yanzu ko komai yaro wani yaro din ya rika lura da kajin an mun sa sai ki ga wata ta dauke masa hankali baya wani abin kirki saboda ma tace ko wani yaro muka dauko ni kin aiki sai dauke sandan nan ta sa hannu ta dauke wani guntun itace in sheme shi kawa ka sai ta kwanta ra gora yace gora ya fashe yanzu madda suke takama da ita tafi yayi saboda yace shi kenan ta faru ta kare an yi mai dai mai sa ta da kadin da zamu siya da yaron da zamu dauko duk gasunan sun malale a kasa amma dai na yi sabarka da sakainan nan da ta tsallewa ta fada ma a kafa ba ya gubu matar yace sa hannu kwashe wannan da ke gudu kasa kafin kasa ta sani don mu samu na farawa kada yunwa ta sa in gintse bacci na din ban koyi da shi ba saboda ma ta shiga sa hannu tana kwashe zuma tana zuba dan abin da ta samu cikin wata kwanya tana lashe rabi tana ba mu jin labari tana cewa abin nan fa da ne yanzu amfanin mu zai nan gaba dan na taba jin wata rana an ga yanci kunkuru wajen aure da rashin saurin sa da ya tashi bai kai gidan ba sai bayan watanni da yin sai ta rana sunan dan amaryar da ya zo bikin ta haihuwa da aka gaya masa ce ba komai sauri shike haihuwar nawa saboda na kwanta bisa gado na kallon ta tana ta shan zuma da wayo tana zuba masa surutun banza sai yaje kama shi yace mata wannan labarin banza yake ba na haka ba kai ba gindi wayan a ta an kore kare daga gindin kanya ga shi ragwancin ki ya dama na asara to ba ki yi kiwon kaji biyu sai kin ne mai yaro mutum ne banza sun mutuwa saboda ma tace kai ne mutumin banza wanda in ya kwanta da magariba baya tashi sai gari ya waye da rana tsaka saboda yana dai daga kwance yake wa kike zagi saboda ma ka ga lalataccen banza kabira saboda ma tace an zage ka kai dai ne kaji ne ba ni ba in kai dane ba shege ba ka gina rami ka tsatsage ni sun zuciya su turne ke saboda ya tashi daga kwance ya sako ya tarar da matar sai ko kawa kici kici kita kita can saboda ya gaji ne da ka da matar ba sai take neman tandara shi da kaza sai ce mata to sakanni kin kaya nace ko iyakar take nan saboda ma tace ab to sake ka ne baki Musa ya ce lalle ne wannan kokowa tana da bandariya to kai gurin da kaje wannan labari kace ka ba su na bakawai da wadansu yan birni akwai yace wannan shi ma na da bandariya labarin wani bakawai da wadansu yan birni wata rana wadansu yan birni na zaune sai ga wani bakawai tafi ina jini da jikin sa zai kai kasuwa ya sayar a gaban bakawai nan kuwa akwai wani dan hoto shi kuma zai shi kasuwar yayi wasa ana tafa ne masa kiɗi yana jefa garma yana tafiwa da yan birnin nan suka lura da bakawai sai suka ga ya bude baki yana ta kallon dan hoto bai kula da ko jakin da yake ja ba daga nan sai wanda ya cikin sa yace yanzu ba ku sani ba karbe mu yinnan jakin sa bai sai aure ba ina so saura suka ce dan ba ku ranin ka ba yanzu ya za ka yi abu ji ne ba ka je muje shi ka karba ni ko ba dare ba balle ka ce ka sace sai dan birnin da ya tashi wa bayan bakawai saura na biye da shi sululu yan matsaya kwance igiyar da ke wuyan jaki ya daura wuyansa ya mika dan uwansa da kin suka koro gogan naka tunda da yake yin tsauri tsauri a hannunsa sai ya tafi a baki bude yana kallon dan hoto tunda dan birnin ne ga dan uwansa sun bace da jaki sai ya ji canji ba kawai ya ja ya da yana has has has amma bai wayewa ba yana jin kada ya dauke kansa dan hoto ya wani abun mamakin da bai gani ba da ya ja da ya ji dakin bai biyo ba sai wayewa dan ya buje shi ta tafi duk wannan da yi sai ya ga mutum mai makon jakin sa abun ba shi mamaki yace kai me ba haka dan birni yace ni ne jakin ka tsaya ka gina wani na domin abun na da ban mamaki tun azali ni dama ba jaki bane mutum ne dan uwanka ina zaune da tsohuwa ta sai ran nan kuruciya ta ɗebe ni na shayya sai na yi gida bata san abin da ya faru ba kai min dan magana kaɗan ba ma ta tashi hankali ba ka san wanda ya sha bai san inda kansa yake ba sai na zage ta ta dage kai ta dubo ni ta ce ni kake zagi ashe har Allah ya kama lokacin da ɗaya ake zagi iyaye ka san me ma yace na ce na zage ki ke wace ce da ba za a zage ki ba sai ta sa hannu kai kai ta kuka ta roki Allah ya maida ni zagi tun nan nake zagi har Allah ya sa na zo hannunka yau ina ga ta gafarta mun ne kaga na koma mutum

0: ɗanka, kada ka yi da ƙuruciya ta taimake ka, ka yi ƙirƙirin tsada. Ka kake kyawun saurayi, amma zuciyarka ta munana, tambayoyinsa ko na jin wa'azi kamar wani mumuni, da ba kawai ƙara ba shi wa'azi sai ce, to na ku buwa a jin nan da kai mu, ya kwaki idan ba kawai yi masa ƙwalo, ba kawai yi kwanci masa igiya ya tafi, don wani yin wansa. Sai su kai jaki wani gida suka ɗaure kama ranar kasuwa su kama shi su kai su saya. Ba kawai kuwa daga nan bai isa kasuwa ba, sai kuma gida ya gaya matarsa duk abin nan da ya faru. Suka yi ta jin tausayin ɗan birni, domin wulaƙantar da shi da suka yi suna tsammani jaki ne ba ɗan adam ba ne. Ranar bayan kamar kwana uku ranar kasuwa ɗan birnin nan suka kai jaki su siya su samu abin zaman gari. Sai aka yi mawaƙa ba ƙauyen nan kuma ya taɓa neman jaka. Dama dan ya samu mace shi ya sa ya so ya sayar da nasa namijin. Ko da ya isa duba haka sai ga jakinsa na da. Sai matsa kusa da shi ya dube shi ya tsaki ya ce, Allah wadanka, duk wa'azin nan da ni maka ba ka nuna ba. Mai hali ba ya barin halinsa. Haka kuke shaye-shayenku kuna sa mutane asara a wuri, duba duk wahalar da ka sha wajena. Buga wannan kasuwa, ɗauki itace kai wannan kasuwa, duk baka daddara ba sai da ka sake yin sha. Ni dai na gane ka, sai ku canza wanda tsotse yake bibiya. Mu dai muna tudun mun tsira, ya hauri jaki ya wuce. Dan sarki ya ce, ai ko wannan lalle ya isa ba kawai. Akwai ce na ka san ya isa wuri tukun, har da sauran labari. Da ya duba mai samu ni jakinsa ya ba sai komo gida, yana ƙulla da ɗan birnin nan. Can zuwa marece 'yan birnin nan suka karyar da jaki suka karɓi awalaja. Wata kasuwa ta kewayo sai ba kawai ya samo kuɗinsa ya komo kasuwa neman jaka. Muna zuwa kusa da ƙofar gidan mai gari sai ga ɗan birnin nan da yake shi ne ya rikiɗe jaki. Ba kawai ya siya, ya yi su tace za shi kasuwa. Kayan nan sun ɗauki zargi na tsar, ko da ba kawai ya gan shi sai gane shi. Haushi ko ya kama shi ya ce a ransa, kai ba na da yarda ni asara a wuri don lalataccen nan. Sai dubi ɗan birni ya ce, ashe ka koma mutum kuma? Ɗan birni ya biri da shi. Sai ba kawai ta san masa ya kama shi, ya sa masa akumali ya ce wai zai hau ya tafi da shi ya kwara ni. Ɗan birni dai yana tsammani da wasa yake, sai ga ya yi wofi ya haika faɗinsa. Gashi ya bi ɗan birni ƙarfi, ya kuma bi shi ya kokawa, yayyayi ya kada shi ya kasa. Mutane suka cika wani zuba ikon Allah, ba kawai kuma bai kula da su ba, sai yake yi yana haskuru. Wasu ya hau jaki yana ta bashi da digiyar ciki yana duka. Da ɗan birni ya ji ba dama sai kwanta. Ba kawai ya haihu cikinsa yana duka, wai ya tashi su tafi yana cewa, ai ba ko adon ya sai na kai ta gida, ka ɗaukan mun taki ba na yadda in yasa. Ka sha ka zargi uwarka ta wanda kai jaki, na saya ban sani ba, ta koma ta gama ta maka ka koma mutum, na ɗauki asara na sake ta. Ranar Talata kuma da na zo cin kasuwa na ta ka sake yin wani abu, ta mai da kai kuma jaki wani ya tsaya. Ga shi yau kuma na ga ta gafarta maka ka koma mutum, ka sa kuma wancan mutumin da ya ce ka yi asara kamata. Yau mutanen da ke kewaye ce, dan Allah jama'a, gaskiya fa kun ga wannan na ruwa, kura da shan bugu, gardi da karɓataya, ai ka san ba abin da zai hana ni yin kwarami da shi ko kuwa fashi kansa. Sun sake hau masa da bugu, wai tashi su tafi dai kawansu. Suna cikin haka sai ga wani dogari ya kwashe su ya kai ga alkali. Alkali ya tambayi ba kawai yadda aka yi, ya kwashe ya faɗi gari da komai ba. Da mutane suka ji haka suka ce mai yaji ba dariya ba. Alkali ya tambayi ɗan birni in haka nan ne, ɗan birni ya ce fafo shi bai ko taɓa ganin ba kawai ba sai yau. Alkali dama ya san halin irin mutanen nasu sa'i ka, sai sa dogaro su tambaye shi sai ya faɗi gaskiya. Da masu fushi da fushin wani suka same shi ya ji zafi sai ya ce wai yo Allah ku tsaya ku tsaya. Suka dakata ya kwashe maganar ba kawai ya ce duk haka nan ne, mutane suka yi ta al'adabi. Alkali ya sa ya biya ba kawai kuɗin jakinsa sulu goma sha ɗaya da taro yadda ba kawai ya ce ya siya. Ka san abu hannun ɓarawo, shi ba ɗan birni mai sulu shida da sisi ya sayar da shi wannan kasuwar da ta wuce. Alkali ya sa aka ɗaure ɗan birni, ba kawai ko aka ba shi kuɗin sai tafi. Ba kawai dai ba kawai ne. Da abin nan gogon naka har ya tafi bai san wayo ba ɗan birnin nan ya masa ya sace jakinsa. Shi halin da tsammani yake da yake ɗari. Musa ya rinƙura zai wuta sai ji magana daga babban zaure, waɗansu daga cikin bayin sauro ya dame su sun kasa bacci. Suka farka suka yi ta taɗi har gari ya ware. Musa ya koma gida yana jin haushi. Da shigarsa gida ka san ba abin da ke cikin irinsa sai bacci. Na duk cikin 'yan kwanakin nan bai rintsa ba, ko da ya kwanta bai farka ba sai can zuwa la'asar ya tashi ya sallah. Yana na hama garba ta yi aka ci abinci, bayan suka duƙa hira. Da Musa ya ji bayan sun yi bacci ya tashi ya shigo ɗan gano ya ce wa aku, dan Allah yau kada ka tsaye da ni, sallame ni tafi kai Allah ya kiyaye mu ba taba ganin tsuntsu ne su mutun ka ba akwai tumanan yace ba kai kadai ba Allah baka nasara kuma ana ganin su mutun mu amma in kun lura da mu ba mu su mutu a banza ko dai mu ba da gargadi ko kodarishin munafuncin mu bayyana asirin da muka gani ana kullawa za a cutu da ma annabi dan haka yanzu duk inda muka bar shin fada shine wurin mata sai ma ka je da wani akwai da wata mace dan kasan dai al'amarin mu muna yi dan Allah ne ba dan mutane sai ba ba labarin wani akwai da matar uban gidansa wata rana wani taji zai shi fatauci sai bar matarsa a gida yana kuma da wani aku suna nan tare sai wata ta rika fita yawo dan ta ga mijin bayana barurin gidan da suka ga abin ya dame su ba sai da damar su yi magana kada matar nan ta sare su wajen mai gidan in ya komo saboda haka suka zira mata ido ana nan ran sai mai gida ya dawo ka san al'amarin duniya ba shi boyewa sai wani tsimin ta masa abin da matarsa ta yi ta aikatawa bayan ba shi nan da mai gidan ne ya haka sai kira matar ya same ta ta zagi ya dauke sanda kuma ba ta kashi da matar nan ta ga haka sai ta yaji aka komo da ta tace a ranta ba wanda ya faɗa abin nan sai aku ka san mu Allah ya baka nasara baƙin jini gare mu kwai tun ba game da mata ba suna cewa mun kai tsaye mu saboda haka ta bari mai gida ta baka zuwa sai ta kama aku ta fige shi da rai ta hurga shi waje ta kaga ta ce daga gare ni ta bar tsaye mu Allah ya sa aku don mutu ba ya tsallaka har ya kai wani hulumi ya samu kaburi ya shige ya ta jiya da mai gidan nan kuma dawo sai matar ta ce wai bayan fitar sa kadan kyanwa ta ci ne ko da yaji haka sai san ƙarya take kashe shi ta yi dan tana tsammani shi ya gaya masa tana fita da bashi nan saboda haka ya fusata kwarai da gaske ya same ta da duka kamar ba zai bar ta dare ba ya kore ta daga gidan ta tafi wajen hurumin nan tana kuka ashe a kuna nan kusa da ita cikin wani kabari yana je sai ce mata yi hurumin kuka in Allah ya so ki koma ɗakin ki amma akwai sharadi guda sai ki je ki aske kanki sai sa'an nan ki dawo nan gobe zan taimake ki ki koma matan nan ta duba bata ga kowa ba abinka da mace sai ce tsammanin wani matacce ne ke yi mata magana nan da nan ta tabi da iyayenta ta sa aka aske mata kai kwal da gari ya waye marace ta nufa wajen hulmi kai na kyalli zai ka ce na namiji da kusa wata sai ta tabi wajen kawai abinka da jahila ta durkusa ta ce na asko sai akwai ya ce to kin san dalilin da ya sa na ce ki aske kanki domin cin zalunci wani dan tsuntsu kika karye shi akan abin da bai ji ba bai gani ba har kika fige shi da ransa kika gurgo shi bayan gida a wannan ne muke sauki na ce ki aske gashin kanki kawai amma in kika kuskure kika sake yi wa wani tsuntsu haka ki kuka da kanki amma a kullum da kika kashe zai komo duniya yanzu zan mai ke ɗakin ki shi kuma zan mai da shi gare ki to ki lura da shi da kyau ki sa mijinki ya ajiye yaro guda mai hankali wanda zai rika lura da shi a rika ba shi ruwa da sukari kuma ki tsawata wa yara su bar kiransa a kukutu matan nan ta kara duka ta ce na ji da za ta tashi sai a kuyace ta saura yau kin ga 12 ga watan safar to kowace shekara 12 ga watan safar ki aske kanki don ya rika tuna miki a kudare da kike ganin sa banza banza ba banza bane amanar Allah ce yasa a hannun ku dan adam ya fi kyau kuwa ku lura da ita da kyau watan duk da yazo ba ki aske kanki ba yadda na gaya miki yanzu ki tabbata ba ki shekara kikenan gobe ta koma insha Allah tawo gida abinki amma ki kiyaye gargadin nan da ne muke ki koyi kike ki bumbuke ki sau da hannu Allah ya zama mu da alheri haddara salam mutu ta koma gidan su akwai tashi yana tsalle har ya kai gidan tajirin da yace masa ka gani tajirin ya duba ku ba gashi yace ya zan yi sanka in taba ganin ka ba akwai ce baka taba ganin na ba an yi a kunka wanda kin wata cin tajirin yace tunda kin wata cin ya ka ya kuma aka fara harkar rai dama dai ba kyan wata ci ka ba ko akwai yadda aka yi akwai ce daga cikin kinwar aka nufa an fito dan ishe da maka da abin da matar ka ta faɗi na batun kyanwa ta ci ne na gaskiya ne kada ka gare ta amma in kana so na zan ƙara dakata kuma wurin ka in yi gashi in koma kamar da har Allah ya ƙara kwana na gaba da amma sai ka mutu matar ka yafe mata ku yi zaman lafiya mai gida ce to ya aika matar ta dawo ya gafarta mata suka sace zaman su daga nan ta zama ta kirki duk gari ba wanda ake so sai ita akan kirki
1: kuma sauraro anan za mu sa aya sai a shiri na gaba za mu dora kuma akwai sauraro wannan labari daga cikin magana jarice ta da littafin da Dr. Abubakar Imam ya wallafa ga fatan wanda ya ji zai yi wa marigayin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gida da rahama da sa jagorancin Nura Abubakar Musa ni Muhammad Umar kai ga madana gabatar nake muku sallama bi salam.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Le talisman brisé.

tsakanin da gaban sai aka fara ganin abin yana jo irin kawayen su suna shiguwa ana musu in za su ji kamar class 5 ya ka da sauran su to haka haka haka akan da fara su nuna musu sosa har ma nuna da su an gaji da su yan kayan kwalliya a shigo ana ta karar da su kuma sai abin ya kara su nuna wasu in ku shi sana da shi to an sa ku maka kana kun in duwa ne za a yi shi maka ku ina ne ina shi so haka maka fara karɓar shi su to ya kana kuma sai maka ga ai wani zai ce shi shi kai ba zai ce shi kun sanar da jaje ta kuma shi shi za a yi kan maka ku shi ne to haka haka har wata nan wata an ba ku za mu sa ku ya to shi ba a to lokacin ina jin ina ana ya kwalliya ɗaya kira da kamar

Ah,

0: yanzu abu na uku a sha baki a sha ruwa so akwai makeup da tissue ina sa su a makeup guda ɗaya da shi ne kula su shi kuma shara masa da skin care products ɗin shi ne yanzu kai tasiri kuma yanzu ka fara yin tsaye so shi na sai da kai shi na su kuma yanzu ne kai da su da ada su ne kai
1: yanzu ka ta sai kuma
0: ka ba wa ne ne ta kuma ba ni ba.

To amince duk wani abu ya kalubale da bai zo ba, ka tabbas akwai irin abubuwa na farin ciki wanda a rayuwar duniya ba za ka manta da su ba kamar nasarori. To, a daidai wannan sana'o'in naki, da ita kanta kwanyar da yake tafi da harkar su, turaren wata, tire snacks,

Allah ya kai mu.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد masu sauraron wannan shiri na daulolin musulunci wanda gidan radio rahma mai albarka yake daukan nauyin gabatar da shi gare ku, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan masu sauraron wannan shiri suna tare da mu, muna har yanzu muna tattaunawa kusan kila ta karshe game da sha'anin tattalin arziki a sabuwar gwamnatin musulunci ta daular Usmaniya wadda take da headquarter a Sokoto. Lokaci ya ci mana wanda dole muka gintse shirin, da haka a yau a shirinmu na ga kamar na karshe zamu kawo karshen magana akan sha'anin tattalin arziki a gwamnatin musulunci wata daular Usmaniya wanda Sheikh Usman bin Fodi da almajiransa suka samar da ita. Zamu tashi a shafi na 40 a wannan littafi na Muhammad al-Bukhari bin Sheikh Usman bin Fodi wa shakhsiyatuhu al-adabiyya. A shafi na 40 daga wato zamu kalli inda malai yake cewa shi professor wato dan tsoho wato professor Garba dan tsoho Zaria, Allah ya ji kansa da rahama, inda yake cewa fa khulasatul qawli wato adunkulan magana ko magana adunkule yake cewa inna hadhal bayana alwajiza an al-iktisadi fi hadhihi al-adwari, wato bayani da ya gabata kamar yanda ya gabata bayanin yanda ita gwamnatin musulunci ta Sheikh Usman bin Fodi ta samar da sababbin hanyoyi na kudin shiga ko kuma tattalin arzikin kasa, to an yi bayani mai fadi. Da haka shi ne malam yake cewa to adunkule ko magana adunkule game da wannan bayani takaitacce game da sha'anin tattalin arziki a wannan zamani, wato zamanin da sabuwar gwamnatin musulunci ta shigo kenan. Yushiru ila anna daulata, yana nuni zuwa ga cewa ita gwamnati sarayat bi amwalin da'ilatin, wato ta samu arziki ta hanyar samun dukiyoyi masu yawa. Dan tashru fi jami'i anha'il mamalikiha, wanda shi wannan arzikin kasa din, bunƙasar arzikin kasa a zamanin gwamnatin musulunci ya bazu, ya yadu, ya shiga dukkanin sassa na inda wannan gwamnatin take da iko da shi. Wato arziki yanzu ya yadu a cikin fadin daular Usmaniya, wanda kuma wannan dama alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkanin kasa da ta yi miƙa wuya zuwa ga Allah, take bin dokokinsa, to shi kuma ya alkawarin zai burin kasa tattalin arzikinta, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin littafinsa, law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, da a ce al'ummar kasa za su yi imani da Allah, bayan imani da Allah wattaqau su ji tsoron Allah, ma'ana su bi dokokinsa sau da kafa, to la fatahna alaihim barakatin minas sama'i, Allah ya ce da mun bude musu albarkatu na sammai da kuma albarkatun kasa na karkashin kasa wato zamu yarwata arzikin su wannan alƙawari ne na Allah kuma alƙawarin yana nan har yau har gobe in an bi Allah sau da kafa to shi kuma daman shi ne arziki nasa ne to zai bayar da shi to shi ne malam anan yace wa kana tarihu tarihin wannan kasa ta Hausa kafin zuwan shi Usman lam yanqul lana bidabdi be dauko mana labari ba wato labari wanda yake an taskatacce wanda aka taskace shi da sunan tarihi a cikin littattafan tarihi to tarihi be dauko mana wannan taskataccen tarihi na suratun ma wasalat ilayhi alhayatul iktisadiyya wa atharaha ala umara'id dawlati imma amdan aw sahwan wato malam yana kalubale shi professor cewa tarihi be dauko mana bayanai waɗanda aka taskace su da sunan tarihi game da yanda kasar Hausa ta kai koli ko ta bunƙasa ta fuskacin rayuwar tattalin arziki hayatu da iktisadiyya babu wani rubutaccen tarihi na yanda tattalin arziki yake bunƙasa a ƙasar Hausa kafin zuwan daular musulunci ta Shehu Usmanu in ma akwai sai na ɗan ɗaiɗaiku tsiraru ba wani abu wanda za a dogara da shi a matsayin wani bincike ne na ilimi aka yi akan tattalin arziki a ƙasar Hausa ba sai bayan zuwan daular musulunci ta Shehu Usmanu wannan tunda ba mu same shi a rubuce ba wannan an yi ne da gangan amdan da gangan aka yi Ausa hawan ko kuma da Rab Kanuwa da Mantuwa ya sa malamai ba su yi rubutu a kan tarihi a jarabin tattalin arziki ba saboda shi abin nan da ya shafi wato hayatul iktisadiyya tsarin tattalin arziki na rayuwar al'umma abu ne wanda yake ɓangaren al'umma domin in dai da gwamnati gwamnati ba za ta tafi ba sai da tattalin arziki to ya aka yi ba a ɗauko gashi an samu kafin zuwan Shehu Usmanu akwai gwamnati ta sarakuna suna mulkin jama'a to ya aka yi aka bari ba a kawo shi ba a rubuce da gangan aka yi aka ki kawowa ko kuwa da mantuwa ne to shi yasa mala anayin ce kama yabdu kamar yadda yake zai iya bayyana gare mu asara zalika fid daulatul umawiyya kamar yadda zaka ga tasirin bunƙasar tattalin arziki a daular musulunci a zamanin daular banu umayya da aka samu cin garuruwa na ƙasashen kafirai daular musulunci tattalin arziki ya bunƙasa to shine malam ibada misali cewa in dai akwai gwamnati ingantacciya to dole sai an samar da tattalin arziki saboda me saboda rayuwar al'ummar ƙasa ta inganta gwamnati su samu daman kudaden da za ta yi ayyuka na kyautata rayuwar al'umma da kuma yaƙi da talauci da bunƙasa ilimi da bunƙasa kaza da bunƙasa kaza shi yasa anan malam yace wa ma yati ad-dawlata min al-amwal al-mamdudati ila an tharar ganiyatan mutarifa gharikatan fil manzati ila haddima wato ta inda idan tattalin arziki ya bunƙasa a cikin gwamnatin ƙasa kowace ce ta musulunci ce ko ba ta musulunci ba ce akwai wasu illoli da suke biyo baya na farko idan arzikin ƙasa ya bunƙasa to akan samu wato holewa da sharholiya da almubazzaranci saboda kuɗi ya taru wala'alla ko an rasa yadda za a yi da su saboda rashin cancantar masu riƙe da gwamnati ko kuma saboda son zuciyarsu idan kuma ta ɗaya ɓangaren aka yi sa'a shugabanni ne masu tarbiyya waɗanda suke da adalci da son ci gaba to sai ai amfani da barin kasa tattalin arziki a ƙara bunƙasa ƙasa da al'umma ƙasa to shine anan malam yace ita ma gwamnatin da ta wuce ta Banu Umayya da kuɗi ya taru arziki ya bunƙasa to an samu wasu shugabanni da suka zo daga baya sai suka yi amfani da wannan dukiya suka sharholiyar su suka bar talakawan ƙasa a cikin yunwa da fatara dadi sai jin dadi sai ya tsuke tsakanin masu mulki da ƙawayen su wannan kuma Allah ta'ala ya hangar da mu wannan a cikin littafin sa inda Allah ta'ala yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura فللله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قيل يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله يتي أبند مكا بيوا منظم واتونا دوكيا تكافري باتارد عن قبض ياكي با to hukuncin yanda za a yi da ita yana wajen Allah da manzansa sannan za a yi amfani da ita wajen al-yatama al-zulqurba wato a cikin dukiyar fai'u manzon Allah shike da ikon sarrafa ta yanda ya ga dacewa babu wani haƙi ba daidai take da dukiyar ganima ba wanda Allah ta'ala ya riga ya yanke hukunci cewa za a kasa ta biyar ne kaso hudu cikin biyar din nan za a rabawa mayaka sojojin da suka je wannan yakin aka samu wannan ganima kaso ɗaya kuma cikin biyar Allah ya ce ga waɗanda za a rabawa su ma walillahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'ani wallahu ala kulli shay'in qadir to dukiyar fai'u hukuncin ta daban na hukuncin ganima shi sa a nan ita gwamnati za ta yi amfani da wannan dukiya a wadatar da al'umma shine hikimar cewa kai la yakuna dulatan bainal aghniyai dan kada Allah ya ce ga waɗanda za a ba da wani da wani da wani ɗan uwan mashi ma'aiki kansa da ƴan uwansa da marayu da talakawa ma jinsi biyu miskini da fakiri da kuma wabinin sabili da wato ma'abota matafiya ƴan tafarki kenan to wannan aya ƙarar ta nuna mana dukiyar gwamnati dukiya ce ta jama'a gaba ɗaya kowa ina da haƙƙi a cikinta a musulunci ba a iyakance dukiyar ƙasa sai ga ma'aikatan gwamnati kawai ba a ma'aikacin gwamnati an ɗauke shi aiki dole a sanya masa albashi da za a dinga biyansa saboda wannan aikin da yake yi na musamman da aka bashi waɗanda ba su aikin gwamnati to a lokaci guda da shi ma'aikacin gwamnati da wanda baya aikin gwamnati yana kuma da wani suna da wani haƙƙi a cikin dukiyar ƙasa da aka samar da mai aikin gwamnati da mara aikin gwamnati to dole a ba su haƙƙin su a cikin dukiyar da aka samu ta ƙasa wanda Allah ya samar dan al'ummar wannan ƙasar dan haka ga shi ma'aikaci yana da tudu biyu yana da hula biyu shi ma'aikacin gwamnati ne an ɗauke shi yana yin wani aiki na musamman akan wannan aikin za a biya shi sannan kuma yana da wani haƙƙi na matsayinsa na ɗan ƙasa dukiyar ƙasa ce dukiyar ƙasa kuma ta jama'ar ƙasa ce don haka wanda baya aiki kuma to yana da haƙƙi ba za a ce ba za a ba shi dukiyar gwamnati ba saboda shi ba ma'aikacin gwamnati ba ne kaga inda musulunci tsarin gwamnatin musulunci ta sha bamban da tsarin gwamnatin turawa ta demokuraɗiyya sai ya zama kai in ba ma'aikacin gwamnati bane to ba ka da komai a cikin dukiyar ƙasa illa abin da ka samu in shugabannin adalai ne sun tsaya sun yi aikin da ya kamata da dukiyar al'umma na raya kasa to sai dai kawai ka ci wannan gajiyar ayyukan raya kasa da aka yi amma a dauki kudi a baka a tsarin turawa to babu wannan wannan sabanin tsarin musulunci kamar yadda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace yayi yawa annabi ne salatu wassalamu duk dukiyar da ta zo gwamnati yana raba ta ne ga al'ummar kasa kowa da kowa kowa da kowa ba a cire ko mutum daya ba tun daga kansa da danginsa da sahabbansa gaba dayan su mazan su da matan su dan haka wannan shine abin da annabi yayi shine kuma abin da khulafa'ur rashidun suka yi rarrabawa masu duki a al'ummar kasa dukiyar kasa to dan haka tattalin arzikin kasa in ya burin kasa to al'ummar kasa za su ji dadi shi sa a sakamakon kafuwar gwamnatin musulunci a nan kasar muka ga a zamanin Shehu Usmanu an yaki talauci wanda da kafin kafuwar daular musulunci mutane suna kasa biyan jangali da haraji ne ma wasu sai su tsallake su bar danginsu su bar kasar saboda ba su da kudin da za su biya haraji ko ba su da kudin da za su biya jangali saboda wancan gwamnati ta sarakuna ba ta bawa al'ummar kasa kudin dukiyar kasa sai dai ta tatsa daga wajensu shi kuwa tsarin musulunci baya tatsa daga al'ummar kasa sai dai ya basu yawa dan zakama da ake cewa mutum ya bayar ba ta gwamnati bace wasu daga cikin mutanen kasa aka ce za a rabawa talakawa marasa wadata da marayu da wato masu neman kudin da za su fanshi kansu a matsayinsu na bayi da wanda bashi ya karye masa da kuma waɗanda suke ma kafiran amana wanda shine mu'allafati qulubuhum wanda ake so a jawo hankalinsu su shiga addinin musulunci to ana ba su a cikin zakka akwai kuma ƴan tafarki matafi waɗannan sune sunfi ko nau'o'in mutane guda takwas dan haka ga ba wai za a saka ta aljihun gwamnati a aikin raya kasa da ita bane zakka a ta mutane ce Allah ya riga ya faɗi masu ita to dan haka anan a professor yace saboda wannan yasa za a ga bunƙasa da jin daɗi wanda idan ba a sami shugabanni masu tsoron Allah ba to sai su ta faca ka shi yasa yace sarat ghaniyatun mutrifa gharikatun fil maladhati ila haddin ma sai shugabannin gwamnati mallam yana ba da misali gwamnatin Banu Umayya sai ta shiga cikin jin daɗi shi yasa mallam yace mutrifatun wato me wato ainihin jin daɗi kamar yanda misali dai a zahiri yanzu za mu ga shugabanni za su ci abin da suke so za su sa tuturar da suke so za su hau motar da suke so mai tsada za su gina gidaje za su yi facaka da dukiyar al'umma kai ka ce ba za su je lahira ba ko kuma ba su yi imani da lahira ba domin duk wanda yi imani da lahira ya san Allah zai mar hisabi bai kamata ya yi wa kansa wannan gangancin da muke gani shugabanni suna yi wa kansu ba a wannan zamani kwabo na al'umma an kaci ita manul am tana da bala'in hadari ba wani shugaba da zai je lahira gaban Allah ba wani aiki da zai yi
1: da zai je kawai ya wuce inda ya ci dukiya al'umma duk aikin alkhairin da kai baka da wannan alfarwa da kawai zaka je saboda ka gina masallatai ko ka yi ayyuka ka kafa gidauniyoyi na tallafi da waye wannan duk ba zai fitar da mutum ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi shugabanci innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawmal qiyamati illa man akhazaha bi haqqiha wa adda allazi alayhi wanda shi shugabancin mutane ya kasa rike amanar su Allah ya ce amana ce amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun kuma ita shugabanci khizyun kaskanci ne wanda damatun da dana sani yawmal qiyamati a ranar alkiyama duk mutumin da ya zama shugaba a duniya to gobe kiyama zai gamu da kaskanci zai gamu da nadama annabi ya togace wasu kawai ice illa man akhazaha bi haqqiha sai wanda ya rike shugabanci riko da haƙƙin shugabanci ma'ana yayin abinda shi ake kira shugabanci ya sauke nauyin al'ummarsa yayi wa kowa adalci bai gina kansa da waɗanda yake so ba a'a gaba ɗayan al'ummar ƙasa a gaban shugaba abu ɗaya ne babu bambanci don haka wanda ya rike shugabanci yayi adalci to shine kadai zai fita a wajen Allah shine kadai ake masa fatan zai samu alkhairi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka shugaba adali a cikin zurin waɗanda Allah zai musu alfarma ranar alkiyama a lokacin da kowa yake cikin tashin hankali to shugaba adali to shi a ran nan wato ainihin bakon Allah ne saboda zai masa masauki a ƙarƙashin inwal ar'arshi kamar yadda hadisi da ya tabbata na annabi ya faɗi cewa a cikin mutane bakwai wanda Allah zai wa inuwa ranar da babu wata inuwa sai tasa to akwai shugaba adali don haka ashe tana da hadari kwarai da gaske shugabanci balantana wanda ya ci dukiya al'umma wala Allah at-taghayyur al-maddi qad tasarrafa ila al-hayat al-ijtima'iyya fi dawlatin fi dawla ba'idan 'an al-talaf wal-maladhdhat لاتساب الدولة بسمة إسلامية ونزعة صوفية البروفيسور أنان سيقاو منا ياياتو إتا دولة عثمانية يايا مغانر آدلشي قوانا إلن باچاكاتي لو كتند دوكيا تزومت لو كتند تتلن أرزك يبرن كاسا يايا أكتفيد تتلن أرزك ين الأمة ace to a wala Allah mai yiwa at-taghayyurul maddi canji na abun duniya da isa mu kad tasarraba ila al-hayat al-ijtima'iyya haqiqa ya shiga cikin rayuwar al'umma fi dawlati a cikin ita wannan gwamnati ta musulunci ba'idan an tarafi wal maladhdhati wato yayi nesa daga at-taraf shine jin dadi wal maladhat da taraf da maladhat da kalmomi ne mutaradifai masu ma'ana iri daya in aka yi magana at-tarafu ana magana jin dadi ne in aka yi magana lazzatu ma'anarsa shi ma jin dadi to wani lokacin akan kawo su dole ta'kid dan a karfafa magana wato a karfafa cewa jin dadin nan jin dadi sosai to anan shi professor yana kore cewa a farkon daular Shehu Usmanu ba a samu wannan ba masu sauraron wannan shiri duba da lokaci ya ci mana dole mu gintsa shirin anan za mu dora a shirin mu na gaba insha Allah a inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Rahama mai albarka wanda ke daukan nauyin gabatar da wannan shiri gare ku da Nura Abubakar da yake jagoranta wannan shiri dan uwanku Abdullahi Salihu aika yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gwiwar Najeriya don adama da ita wajen bunƙasar fasahar zamani a duniya. Babban sakatare ya yi kira ga hukumomin gwamnatin tarayya da su haɗa hannu da ma'aikatar domin samun nasarar manufofinsu da kuma warware ƙalubalen da ke a gabansu a ɓangaren fasahar sadarwa ta zamani. A cewar sa, fasahar sadarwa tana da babban tasiri a ɓangaren bunƙasar tattalin arzikin Najeriya tare da samar da makoma mai kyau ga tattalin arzikin ƙasar nan. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC Ola Olokaede ya share washin hukunta duk wani jami'in hukumar da aka samu ya saba wa ƙa'idojin aiki bayan wata hatsaniya da ta faru tsakanin jami'an EFCC da ma'aikatan asibitin koyarwa na jami'ar Uyo da ke jihar Cross River. Lamarin ya faru ne a ranar 12 ga watan Mayu lokacin da jami'an hukumar ɗauke da makamai suka kai ziyara asibitin, inda aka zarge su da cin zarafin mataimakin shugaban kwamitin shawarwarin lafiya na asibitin Farfesa AWFA da wasu ma'aikata hudu. Bayan gudanar da binciken farko kan abin da ya faru, shugaban hukumar ya bayar da umarnin a fitar da takardar neman afuwa a hukumance. A cikin wata sanarwa da EFCC ta wallafa a shafinta na X a ranar Litinin, Olukayede ya ce an ɗauki matakin ne domin kwantar da hankalin jami'an lafiyar da kuma jama'ar da lamarin ya shafa. Ya bayyana takaicinsa kan abin da ya faru, yana mai cewa halayen jami'an ba su dace da ƙa'idoji da martabar da ake tsammani daga hukumar EFCC ba. A ɓangaren tsaro kuwa, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta tarwatsa wata ƙungiyar masu safarar bil'adama da ke gudanar da ayyukanta a babban birnin tarayya Abuja da wasu makwabtan jihohi. Hakan ya sa 'yan sanda suka kuɓutar da mutum 30 'yan asalin Mali da ake zargin an tsare su a jihar Nasarawa. A cewar wata sanarwa da kakakin rundunar Anthony Flasu ya fitar, jami'an sun bankaɗo wasu ayyukan ƙungiyar a wani gida da ke Mararaba da Karu, inda ake zargin an killace su. 'Yan sanda sun ce an kama mutum 13 da ake zargi suna da hannu a ƙungiyar. A cewar 'yan sanda, an soma binciken ne bayan da aka samu bayanan sirri kan ɓacewar baƙi da dama a Najeriya. Flasir ya ƙara cewa binciken farko ya nuna cewa ƙungiyar tana yaudarar matasa daga ƙasashe irin su Mali da Gabon, inda suke yi musu alƙawarin ayyukan yi masu mankowa a Najeriya da kuma damar tsallakawa zuwa ƙasashen Turai. Gwamnatin tarayya ta bayyana nasarorin da manufofin sauyin suka haifar ga fannin ilimin ƙasar nan. Ministan ilimi da tatunji Alausa ya bayyana hakan a yayin taro na musamman akan ilimi a ƙasashen duniya da aka shirya a babban birnin London, inda ya gana da ministocin ilimi daga ƙasashen duniya da dama da kuma masu ruwa da tsakiya fannin ilimi daga ƙasashen duniya dangane da manufofin sauyi a fannin ilimi da Najeriya ta bullo da su. Dr. Tunji Alausa ya bayyana irin nasarorin da fannin ilimi ya samu a Najeriya a bisa jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, waɗanda ya ce za su amfani 'yan Najeriya da za su so su zo a nan gaba. A cewar ministan shirin bunƙasa ilimi na ABEF da hukumar kula da cigaban ilimi ta ƙasa ta ɓullo da shi, ya taka gagarumar rawa wajen rage adadin yaran da ba sa zuwa makaranta a cikin shekaru uku. Hakanan ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ya ce manufofin sauyi da wasu jihohin Najeriya suka ɓullo da su, irin su Ekosau da Kwaralan da kuma Bayelsa Prime, sun haifar da sakamako mai alfanu tare da zamanantar da aikin koyo da koyarwa a makarantun firamare da sakandare na jihohi. Gwamnatin tarayya ta ce tsarin tattara haraji na Najeriya ya fara shiga matakin farko, inda masu biyan haraji za su kasance abokan tafiya a ɓangaren cigaban ƙasa. Ministan kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Tayo Oyedele ya bayyana hakan a babban birnin tarayyar Abuja a yayin buɗe shafin sadarwa na yanar gizo da layin sadarwa na karta kwana a ofishin tattara haraji na ƙasa. A cewar Oyedele, ƙaddamar da shafukan wani babban mataki ne a ƙoƙarin da gwamnati ke yi na sauya fasalin tattara haraji a faɗin ƙasa, wanda ke da manufar tabbatar da adalci da magance coge da kuma sauƙaƙa yadda 'yan Najeriya za su riƙa biyan haraji. Oyedele ya ce tsarin tattara haraji na gaskiya bai ta'allaka ga karɓar haraji ba kaɗai, har ma da tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun samu adalci ba tare da nuna bambanci ba, musamman idan taƙaddama ta kauri a tsakanin masu biyan haraji da kuma hukumomin da ke tattara haraji na ƙasa. Hakanan ministan ya ce an kafa ofishin ne domin ba da dama ga 'yan Najeriya su samu sahihiyar hanyar warware ƙorafe-ƙorafensu tare da sasanta saɓanin da kan taso a tsakaninsu da hukumomin tattara haraji na ƙasa. A nan kuma babbar kotun tarayya da ke Abuja ta sanya ranar 26 ga watan Mayu da muke ciki domin zartar da hukunci akan kalubalantar caccakar wato cancantar tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan na tsayawa takarar shugaban kasa shekarar 2027. Mai shari'a Peter Lifu ya tabbatar da kwanan watan jim kadan da kammala sauraron muhawar da lauyoyin bangaren biyu suka yi a karar da lawyer John Mary Jide Obi ya shiga. Lauyan tsohon shugaban kasa Jonathan Chris Uche a lokacin da yake muhawara da lauyoyin da ke tsayawa mai shigar da kara ya buƙaci kotun da ta kori karar tare da cin taron mai shigar da karar kuɗi naira miliyan 50. A cewar lauyan Jonathan, sashi na 137 karamin sashi na uku a cikin baka na kundin tsarin mulkin Najeriya da aka yi wa kuskurima da ya hana jami'an gwamnati da suka sha rantsuwar kama aiki har sau biyu sake neman wannan office bai shafi tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ba wanda ya yi takara a shekarar 2015. Haka nan ita ma lauyar gwamnati daga ofishin Attorney General na ƙasa Dr. Maimuna Lamin Shiru ta buƙaci kotun da ta kori ikrarin na lauyan mai shigar da kara wato ta kori karar baki daya. A nan kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC ta kama tsohon ministan lantarkin Najeriya Sale Mamman wanda kotun tarayya da ke Abuja ta riga ta yanke masa hukunci a shekaru 75 a gidan yari kan laifin almundahana. Rahotanni sun ce an kama shi ne a jihar Kaduna tare da wasu mutane biyu da ake zargin suna kare shi. A yanzu haka ana gudanar da bincike a gidan da aka kama shi domin gano ƙarin bayanai game da lamarin. A ranar Laraba 13 ga watan Mayu na shekarar nan da muke ciki, babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wa Sale Mamman hukuncin shekara 75 a gidan yari akan zargin satar kuɗi sama da naira biliyan 33 da ake cewa ya aikata yayin da yake rike da muƙaminsa. Kotun ta ce ta same shi da laifuka 12 da EFCC ta gabatar waɗanda suka hada da hada baki da karkatar da kuɗaɗen gwamnati da kuma almundahana. An yanke masa hukuncin ne a lokacin da baya gaban kotu bayan shari'ar da ta dade ana yi kan zargin da ake masa tun lokacin da ke kan minista. To idan muka je ga rahoton mu na tattalin arzikin ƙasa kuwa babban bankin Najeriya ya kaddamar da rukuni na hudu na jadawalin yadda musayar kudade za ta rika kasancewa a kasuwannin hada-hadar kudade na ƙasa wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Yuni na shekarar 2026. A wani bangare na sauye-sauyen da bankin yake bullo da su domin kyautata hada-hadar kudade da kuma gamsuwa a kasuwar hada-hadar kudade ta ƙasa. Wannan babban bankin ƙasa CBN Olaemi Kadoso ya bayyana cewa tsarin ya ƙara fito da ƙudurin bankin na tabbatar da haɓakar ƙananan sana'o'i da kuma zamanantar da musayar kudade a kasuwar hada-hadar kudade ta ƙasa. Domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto tare da wakiliyarmu.
1: Abinci na ci gaba da kasancewa a sama da kaso 20 a cikin 100 a jihohi 11 a cikin watan Afrilu na shekarar nan ta 2026. Alƙalima daga jadawalin farashin kayan masarufi da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar sun nuna yadda farashin kayan abinci ya tashi da kaso 16 a cikin 100 a cikin watan Afrilu na shekarar nan. Wannan shine karan farko da hawar farashin da aka fuskanta a cikin watan Agusta na shekarar 2025 da ta gabata. Gangar ɗanyen man Najeriya ya doshi dala 120 akan kowace ganga guda a daidai lokacin da rikicin gabas ta tsakiya ya gaza nuna alamun zuwa ƙarshe. Rahotanni suka ce alƙalima daga babban bankin ƙasa CBN sun nuna cewa ɗanyen man Najeriya da ake wa laƙabi da Bonilite ana sayar da shi ne akan dala 117 akan kowace ganga guda ɗaya, wanda hakan ya nuna sannan a hankali farashin yana ƙaruwa izuwa farashin da aka taɓa sayan gangar ɗanyen man a watan Afrilu wato akan dala 140. Farashin mai ya ƙaru izuwa dala 70 akan kowace ganga ɗaya tun bayan barkewar yaƙi a tsakanin Amurka da Iran da kuma yadda mashigar Hormuz wadda ke samar da kaso 20 na man da duniya take amfani da shi ta kasance a rufe. Babban bankin duniya ya ce ɗan kasuwa da dama a Najeriya sun bayyana rashin tsaro a matsayin babban kalubalen da ke hana su gudanar da harkokin kasuwanci baya ga kalubalen yadda ake rubanya musu haraji da ƙarin kuɗin ruwa da kuma kuɗaɗen da bankuna suke caza. Rahoton ya ce a binciken da aka gudanar a cikin watan Afrilu na shekarar nan ya nuna cewa rashin tsaro shi yake da kaso 74 a cikin 100 a inda kuma ƙarin kuɗaɗen haraji yake da kaso 70 a cikin 100 sai kuma kalubale na kuɗaɗen ruwa a banki wanda yake da kaso 77 a cikin 100. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Abati Mu'izzu Abdulrahman.
0: Tuma da nan gaida Abati Mu'izzu Abdulrahman labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a kan mita 97.3 Zangona FM. Labaran zai ɗora a dakacin mu.

0: jine da take wa kana a fagen na wasannin kamar yadda Salisu Idris ya kasa yau to mana cikin wannan rahoto da tare da Bashir Alali.
1: Tanayiyar Afirka ta bidda jadawalin wasannin rukunin neman kaiwa ga shiga gasar cin kofin nashiyar Afirka da za a gabatar a shekara mai zuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta samu kanta a rukunin da ya haɗa Madagascar da Tanzania da kuma Guinea-Bissau. Kasar Morocco ta samu kanta a rukunin A wanda ya kunshi Guinea da Niger da kuma Lesotho. Ita kuwa kasar Afirka ta Kudu ta samu kanta ne a rukunin D wanda ya haɗa Guinea da Kenya da kuma Eritrea. Sai kuma rukunin D da ya kunshi Ivory Coast da Ghana da Gambia da kuma Somalia. Yayin da rukunin ba ya haɗa Masar da Angola da kuma Malawi da Sudan ta Kudu. Yayin da kasar Kamaru ta samu kanta a rukunin G da ya haɗa Cameroon da Namibia da kuma Congo. Za a gabatar da wasannin sharar fagen ne daga watan Satumba wannan shekarar zuwa watan Maris a shekara mai zuwa. Yayin da kakar wasannin kwallon kafa ke zuwa ƙarshe a nashiyar Turai da sauran sassan duniya, hankalin magoya kwallon kafa za su karkata ne ga gasar cin kofin duniya wanda ƙasashen Amurka da Canada da kuma Mexico za su karɓi bakoncinsa. Tuni dai ƙasashe da dama suka fara bayyana sunayen 'yan wasan da za su yi ga cikin ayarin domin wakiltar ƙasashensu. Ƙasashe kamar Brazil da Faransa da kuma Portugal su ne suka fara bayyana sunayen 'yan wasan da ke cikin ayarin da za su wakilce su. Daga ganin Brazil sun sanya fitaccen ɗan wasa Neymar da kuma rashin ganin sunan João Pedro na Chelsea shi ne ya fi ɗaukar hankali, musamman duba da cewa Pedro ya taka rawar gani wajen ciwa ƙungiyarsa ta Chelsea ƙwallaye da dama. Yayin da shahararren ɗan wasa Cristiano wanda aka ga sunansa a cikin jerin 'yan wasa da za su wakilci ƙasar ta Portugal zai kafancewa ɗan wasa na famun kofin Portugal. Sai kuma ƙasar Croatia wacce ita ma ta fidda sunayen 'yan wasan da za su halarci gasar, ciki kuwa har da Luka Modric wanda a wannan karon zai halarci gasar cin kofin duniya karo na biyar. Bashir Alali alabarin rahama.
0: Tomadi Lange da zakin wasanni Bashir Alali, yanzu kuma labaran zai tsallaka zuwa kasashen ƙetare. An dakatar da yajin aiki a Kenya da aka kira saboda tashin farashin man fetur domin bayar da damar tattaunawa tsakanin gwamnati da masu harkar sufuri. An dakatar da yajin aiki na tsawon mako guda saboda kawo maslaha a matsalolin da aka gani bayan shiga rana ta biyu ta yajin aikin, lamarin da ya sa aka ɗauke a birane da garuruwa da dama. Tattaunawa da aka shafe dare ana yi da masu motocin tasi da ta tashi baram-baram a ranar Litinin. Farashin mai ya ƙaru da kusan kashi 50 sakamakon matsalolin da aka fuskanta wajen samar da shi da ke da alaƙa da yaƙin Iran. Tashin hankalin da aka gani a ranar Litinin ya janyo mutuwar mutane hudu. Yanzu kuma za mu je ga rahoton ababen tarihi da suka taɓa faruwa a makamancin rana irin ta yau tare da Fatima Kabir, labarin ya kasai.
2: Ga watan Mayu shekara ta 1536 aka kashe Anne Boleyn, matar sarkin Henry na takwas a ƙasar Ingila. Wannan lamari ya kasance ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka sauya tarihin sarautar Ingila da kuma makomar cocin Ingila. A makamancin ranar ta yau ne a Mayu shekara ta 1961, gwamnatin Najeriya ta ci gaba da aiwatar da manyan sauye-sauyen tsarin gudanarwa bayan samun 'yancin kai domin ƙarfafa cibiyoyin gwamnatin tarayya da kuma inganta haɗin kan ƙasa a shekarun farko na 'yancin kai. A shekarar 1991 kuma ƙasar Kuritariya ta kada ƙuri'ar neman 'yancin kai daga Yugoslavia, matakin da ya taka muhimmiyar rawa wajen tarwatsuwar Yugoslavia da sauya tsarin siyasar yankin Balkans.

0: din shakatawa da kuma sufu don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma ne gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya ne gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: Masu raro za ku yi sauraron shirin duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin na www.rahmatv.com. Mu sauraro burin buɗe labulan shirin namu na yau da a yayin da ya rage ƙasa da kwanaki 10 a gudanar da babbar sallah. Farashin dabbobi na cigaba da ɗaukar hankalin al'umma a kasuwar dabbobi da ke gandun Albasa. Wasu na kokawa kan tsadar farashin yayin da masu sayarwa ke bayyana dalilin hauhawar da ake samu. Domin jin halin da kasuwar ke ciki a yanzu, Salisu Aliyu Gamuji ya tattauna da sakataren kasuwar inda ya yi bayani kan yadda cinikin yake gudana da kuma yadda farashin dabbobin yake a bana.
3: Sunana Suleiman Muhammad Yahaya, nan kasuwar gandun albasa ce, kuma ni ne ma'ajin kasuwar wannan gandun albasa kuma fiyar ona masir dabbobi da sarrafa nama da jihar Kano.
4: To ya farashin dabbobin gida shi ya abu yake da sauki ko kuma dai ɓangaren shanu kuma ka tafi nawa kamar ake son farashi?
3: Shi ka san farashi yana nan yana farawa ne daga ƙaramin ƙarfi. To yanzu dai abin da yake nunawa idan mutum yana da 400 zuwa 450 zai iya samun saniya da zai yanka ko kuma san da zai yanka kuma ya yi salai. Kwarai da gaske. Rakumi yana fara da kamar 700,000 haka abin da ya sama zuwa 800,000 za ka samu. Wanda ya isa layya shi ne za ka fara daga 150,000, 170,000 har 200,000 har zuwa 250,000, 300,000 da wani abu har zuwa abin da ya yi danganta da irin ƙarfin mutum.
4: Yanzu mutum yanzu da 200,000 ba zai samu?
3: Zai samu amma zai ɗan haura kamar ya samu 120,000 zuwa 130,000 zai samu wanda ziyarar ya shekara kuka ce ya kai kiwonsa ya kai ya haura wata shida zuwa wata 7-8 za ka samu wannan a wannan farashin.
4: Ya ciniki yake kasance yana zuwa sosai ko kuma dai ya yi?
3: Ita kasuwar dabba ta cikin gari gaskiyar magana mutane ba sa son ajiye dabbobi a gidansu saboda yanayin gidajen namu da kuma yanayin ciyarwar ba kowa ne iya ɗaukan ɗoyayyar dabba ba kuma yanzu ga dusar ta yi tashin goron zafi mutane ba sa siya da wuri majoritin wanda ya zuwa su yi dabba da wuri irin matafiya ne masu aikin hati dusar siya su wuri a gurin mu ranar sallah ƴaƴansu suka ba hukumar bayar a kai musu kuma mutanen gari za a ga su yi sallah ta rage saura kwana 5 ko sallah ta rage saura kwana 3 za a ga a lokacin kowace kasuwa da ke cikin gari take ɗaukan harama.
2: Haka kuma domin jin ta bakin masu saye Salisu Gamuji ya tattauna da wani bawan Allah da ya zo domin sayen dabba inda ya bayyana ra'ayinsa kan yadda ya tayar da farashin dabbobin a kasuwar.
4: Ya ka zo ka ga saya ba kike?
3: Saya na zo ne don duba wa tsohuwa.
4: Wata saniya kenan ko rauni?
3: So a samu rago mai kyau mai afuwa.
4: To ka tambaya farashi?
3: Eh na tambaya. Ya shi nan dai wani za ka ji farashin nasu ya ɗan hau wani kuma da sauki. To amma dai in ka samu wanda yake da sauƙin kuma za ka ga ya gaza.
4: Ma'ana ka bar bai girman nashi ba?
3: Eh gaskiya ba kiwo ba girma. Shirin sa dai ake cewa kafu zuwa ko kuma ya fi ba ba ake cewa ne.
4: Yanzu za ka tunta da baɗi da ka zo nan a kake ganin farashi?
3: Domin Allah baɗi akwai abuwa. Yawwa ma bana sai abin da Allah ya yi. Sakamakon suna ta ƙorafin tsadar kayan abinci da ita kanta dabba. To haka dai za ka ji an shatowa dabba kuɗi. Wallahi sai ka ga kayansa cewa komai.
4: Dai ba dai abin nan ne ka ji kamar abin da tsada ne.
3: Wallahi da tsada domin Allah ke. Abu ne na lokaci haka za a haƙura a duba dai amma dai ka ga ba za a yi gaggawa ba domin Allah. Amma mun so a ce muna zuwa siyan kawai muka yi muka tafi an wuce gun an rufe wannan babin to amma yanayi ya nuna gaskiya sai an nufi.
2: To me da kuka jira bakin mai siye ana ta fama da safi tsakanin buri da aljihu amma duk da haka jama'a na ci gaba da tururuwa zuwa kasuwa domin neman dabbar layya. Fatan mu dai Allah ya sauƙaƙa farashi kafin ranar babbar sallah kai dai a kai ga wasu su koma gida da igiya kawai. Ba tare da dabba ba. Kada a manta hukumar ƴan sanda ta yi kira ga jama'a musamman waɗanda suka tanada abubuwan yanka na sallah da su saka ido sosai. A nan kuma masana da dama na bayyana karin magana a matsayin ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan adabi da al'adun Hausawa domin tana ɗauke da darussan da ke koyar da rayuwa cikin hikima ɗaya daga cikin karin maganganun da Hausawa ke amfani da shi a kullum abin da ya ci doma ba zai bar abin ba. Domin jin ƙarin bayani ga rahoton da Kabiru Abubakar Sheshe ya haɗa mana.
5: Hausawa sun ce karin magana zancen hikima ne, domin kuwa karin magana magana ce takaitacciya mai ɗauke da babban darasi da zurfin tunani. Haka kuma akwai wasu karin maganganu masu labari waɗanda suka samo asali daga wani al'amari ko abin da ya taɓa faruwa a rayuwa. Ɗaya daga cikin waɗannan karin maganganu shine abin da ya ci doma ba zai bar awai ba. To ko mai sauraro ya san asalin wannan karin magana da kuma darasin da take dauke da shi, domin jin yadda abin yake da kuma tushen wannan karin magana, na tattauna da Dr. Mukutar Sadauki Muhammad na sashen koyar da Hausa, kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi, Kano.
6: Abin da ya ci doma baya barin awai, ai shi ma tushe ne na tarihi, domin da doma da awai dukkanin su kan karamar hukumomi ne ma ta Nasarawa. To an ce doma ita ta fi awai girma, kuma sun fi su dakarun yaƙi da komai, sun fi su ƙarfin arziki ma. An ce wata rana, kuma an ce kusa da kusa suke, an ce wata rana sai yaƙi ya ci doma, aka koro mutanen doma suka shigo cikin awai da gudu, suna gudun abin da mutanen awai sai suke cewa, to mu kuma yanzu yaya za mu yi, abin da ya ci doma ai ba zai bar ku ba. To shikenan aka sami karin magana da ke cewa abin da ya ci doma ba zai bar awai ba.
5: To wannan kenan, domin jinmu da bayanin wata karin maganar a kasance da mu shiri na gaba. Rahoton kenan, Kabiru Abubakar Sheshe, ku karkade kunnuwanku.
2: Rahoton kenan. A nan kuma cigaban fasaha a harkar gyaran motoci na ƙara buƙatar masu sana'a su rika sabunta ilimi domin dacewa da sauye-sauyen zamani. Wannan ne ya sa kamfanin Amosco Lubricant ya shirya taron horaswa da bitar fasaha. Taron ya mayar da hankali ne kan yadda ake amfani da ingantaccen man juye a nau'o'in injina da motocin zamani, tare da koyar da dabarun kula da injina domin ƙara musu inganci da tsawon rayuwa. Manajan daraktan kamfanin Alhaji Ibrahim Mustapha Ado ya bayyana cewa manufar shirye wannan bita ita ce ƙara wa masu sana'ar gyaran motoci ilimi da fahimtar sabbin fasahohin da ake amfani da su a duniya domin inganta ayyukansu.
7: Mun ɗauko kanakawa waɗanda su ne suke kula da ababen hawa na al'umma da kuma injina na al'umma, su suke yin juye kuma su suke gyara raki. Sannan mun kira technical partner sama daga Ingila, sun zo mun haɗu domin nemi training akan ci gaba na ɓangare daban-daban, na ɓangaren baƙin yau da injina baki ɗaya, ranjin daga injina na

0: baki mai kala-kala ne, kuma kowace mota akwai bakin nan da ya kamata ta yi amfani da shi. To idan baka wayar da wanda yake yin amfani da shi yana juya motocin al'umma ba, kaga za a rinka samun cases wani mutane za su rinka amfani da wasu mayukan da ba su dace da wasu injinan ba. Wanne ya kamata ka yi amfani da shi a aikin da man yake, da kuma abubuwan da suke cikin man, da kariyar da suke bada, da aikin da suke, duka muna ƙara wayar da su da mu da takunkan fatima su ma su kawo.
1: Shi ma shugaban masu saye da sayarwa na kamfanin Alhaji Abubakar Aliyu Mutazu ya ce kamfanin Amasco ya kudura aniyar ci gaba da tallafa masu sana'o'i da horo da kayan aiki masu inganci domin kasa harkar gyaran motoci a Najeriya.
2: To kamar kayan da baki daya su abokan tafiyar mu, saboda duk inda makanike yake an san shi da alaka da baƙin mai, saboda duk baƙin mai yana da alaka da mota, mota tana da alaka da kamikawa. Shi suna duk inda za ka tafi sai ka tsaya ka yi amfani da kamikawa, kasancewa shi in ma ba san baƙin mai ba sai ka ba su tsari sun san shi, saboda shi ne ainihin abin da zai inganta kasuwancin naka da kanka. Wanda kuma mu a mun ma a baya a arewa, to amma dalilin Amasco a yau ta suna duk inda ka tafi tun daga gaba zuwa yamma, kudu zuwa arewa, da baki ɗaya wanda sun ci jefa fuskar zarsu, ta suna duk wani makanike da za ka zo ɗaga baƙin mai. Ko galan ɗan baƙin mai zai damar ka wannan kaza ne, wannan kaza ne, na wannan mota ne, na wannan mota ne, sun da su kansu buƙaƙen da suna nuna yawa.
1: Wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana jin daɗinsu kan bitar, inda suka ce sun samu ƙarin ilimi.

0: Ni kuma ina so na kalle ɗan dambe.
1: Kai ma biye musu zakai har gida nawa zamu kasu.
0: Kwarai kuwa ai duka wannan wasannin da ma ƙaro musu zamu kalle su ne a guri daya wato Feeling Trade Fire. Eh shakka babu Calf Communication. Sun shirya muku kayataccen wasannin sallah wanda ba a taban irin sa ba a kafadin arewacin Nigeria.
1: Ku zo ku da iyalanku cikin Trade Fire. Akwai bangaren wasannin yara da suka hada da lilikan wasa na yara. Swimming pool da jirgin ƙasa. Yara su hau doki a yi musu hoto.
0: Akwai turaren fina-finai da za su yi wasa a kullum da suka hada da Ado Kwanja, Adam A. Zango, Hamis Breaker, Alijita, Aisha Najam, Baba Dan Auto, Fidusiya Haya da sauran jaruman fina-finan Hausa. Akwai bangaren fitattun 'yan TikTok gaba daya Mujima. Akwai bangaren 'yan dambe mazaje.
1: Akwai dan asharalle da masu kidan kwarya da 'yan goroso.
0: Duka waɗannan wasanni za a gudanar da su ne a kullum daga karfe 10 na safe zuwa karfe 10 na dare a filin Trade Fire dake kan titin Zuro a jihar Kano.
1: Kudin shiga naira 1000 ne kacal.
0: Daga washe garin sallah zuwa 7 ga sallah.
2: Islamiya tare da tafizi Quran inda yaranka za su haɗu da Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogon malami.
3: To kin ga don mun yi wannan
2: addu'a. Ana nuna mai bawa a wasu sa ada tunani kamar zaruwa da duk za ku iya tuntubar darajar makarantar a shugaba da ake rubu ko da ta isa mala a kan lambar waya kamar haka 0800-2611-2 haƙin ne mu kula da ilimin yaɗin
3: a nan kuma ga masu neman taimako da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah
4: to amma wani da kuma ne timu kuna zuwa akan yin gabun da samu na ciwon hannu akwai bangaren hannu nan mu hannu ya hannu ya rike nan ne mai ga asita mun aiki kuma da bayan an samu wanda za mu aiki ba sai ya ke nemi taimako wani da mai sa a samu wanda za mu taimaka hannun ya zanto gurbi ne akwai da samu kuma akwai duwa shi ne ke bukatar ruwa hannun ya zanto za a yi 12872 shi kuma don tsananin za a yi 12332 shi kuma shi ne zubata da halaye ya samu a taimaka mu a kan yanayin abin da ya faru ba ne kuma sakamakon wani abin shi ne akwai yata da ya ce matan lafiya kuma ta kumbura sai ya sami na je zan iya tunan na ɗan rukuta a kan taimaka mu tunan ta asibiti na kai ta asibiti nan na tuna kai ta zan fito da ta ganin fito da ɗin da samun ya buge da ya buge kuma sai ya mutu hannun ya kumbura na kwanta a bena likitoci sai gani an ba ta maka na samu sun fito sakamakon iya ba za a duba bayan control din ne ne an ba da wanda an mai wannan hannu ta wasu yake ce wani ne ta samu da hannun ya gani haka kuma shi ne aka samu abin da ya faru kuma shi ne bayanan da Allah ya dora mu kuma ni ban shi ne mun ga mun Allah ya kawo taskar da za a taimaka mu Allah ya kawo hanyar da za mu mu yi amin cikin da wani da Allah ya ba da dawa za a taimaka
5: ne mai ta fara sosai.

0: shekani da nake ciki da Allah ko sanin gida ba na yi kullun ina ga tai saboda sirrin din bashi wanda Allah ya ba ku ya yake ku ya yake a cikin kasuwa tana zuwa in siya a cikin yaya na ni ma zauna ni sallah cikin kawai cikin ku ya yake ba ko
1: ne kamar akin ki bashi
0: sana

望的是可以进入释迦牟尼佛的慧眼道吧。看到的爱情树，生下的没有意爱的人是谁？就因的在树，没有什么阿萨瓦、胡加拉、啊、胡杰、胡恰拉，一等没几个写的。干的人，口气不带的很呀。干不离口口的在这个，啊，口气啊，比木口口的还照顾。我那不没看到的。da yin maguɗi wato da yi wa ubangidansu a jawabi wato da yin kowa ko halma gaza a lokacin da ubangidansu yake yin campaign wato yin ubangidansu ya hau yana campaign ba ma sabani a ji mai zai ce saboda ihu kawai kowa ya yi daidai ne da tafi da ihu sa'anar ma a ji abin da yake fara sannan ana amfani da su wajen yin maguɗi ranar zaɓe domin amfanin ubangidansu na siyasa irin wannan maguɗi kuwa ya haɗa da jefa masa ƙwarai alboji da ƙorai wanda aka san ɗan hamayya ne daga wurin zaɓe don hana shi yin zaɓen da sayan ƙuri'a don mai gidansu da aikata duk wani hali wanda zai sa dattijo da masu mutunci su kyamaci zuwa wajen zaɓe kamar shan ganye da masu gari a ita busa ya ita yadda za a yi wani mai mutunci zai so yi mazai bar wajen kuma kada ya zo da ta da fada a duk mazaɓar da aka fahimci ubangida ba zai yi nasara ba da fasa akwatin zaɓen da aka fahimci ɗan hamayya ya tasin bai nasara ko sake wannan akwatin dungurunguwan idan an ci zaɓe ɗan banga ko ɗan daba sukan tare a ofisoshin iyayen gidansu don yin maula ta hanyar tare duk wani mai shiga ofis su roƙe shi kuɗi wataƙila shugaban zama zai yi sharhi a kan wannan matsalar sukan je kafafen yaɗa labarai don yin maganganu na ƙarya da na gaskiya don ya hau ubangidansu ko ɓata abokinsa ko ɓata abokin hamayya ko yin laifi ga ɓatanci da aka yi masa ko tallata shi da makamantansu ko da yake irin waɗannan akan kiransu ana da ake kira sojojin baka ba za a iya kuma kai tsaye kiransu ƴan dawa ko ƴan banga ba ta wani layi ne daban da yanzu ya canza saboda canjin zamani amma dai in suka tsarkake harshensu suka inganta al'amuran suka faɗi gaskiya to ka ga dole ka cire su daga wannan amma in ya zamana sun tasirantu da ƙarya da sharri da ƙazafi da yafi to ko da sun kira kansu sojojin baka to aikinsu irin na ƴan banga ne akan yi amfani da su don haɗa abokin hamayya gaba ɗaya wato su ƴan banga da sojojin baka ba idan ƴan daba suka rasa kuɗin yin shaye-shaye suka kawo gidaje su yi musu sata wani lokacin ma har su yi kaɗe ko kisan kai ƴan daba suna da suna daban-daban a Najeriya ana kiransu ƴan jagadiya a Kano da Jigawa ƴan sarar suka a Bauchi ƴan ƙarƙomon a Borno ƴan kalare a Gombe kawaye a Katsina area boys ko state boys a wasu sassa na kudancin ƙasar nan ko ba a faɗa ba babu al'ummar da za ta amince da harkar daba a siyasa dangantaka al'ummar musulmi wacce aka ce mata kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wato ku musulmi ku ne fiyayyen al'umma da aka fitar a bayan ƙasa kun kasance kuna umarni da kyakkyawa kuna kuma yin hani da mummuna sannan kun yi imani da Allah to kai hatta tsarin mulkin Najeriya nan ma ya haramta harkar daba a siyasa a sashe na 227 in aka fassara turancin da yake wannan sashen watakila za a ji sako mai kama da haka cewa da a yadda wata ƙungiya
ci hoto tanadi banda baba ko tana da koro ko makami da wani ba ko wasu mutane domin yin amfani da su wajen rage ƙarfi ko tursasawa da neman biyan buƙatar siyasa ba asali ma da a yarda abin gurbin zato na cewa an tanadi ƙaramin dana domin yin maganin zaman dana ba in an karanta turancin sashen wannan ne ita ce fassarata amin kuma me ya ka fassara wannan zai kewaya wajen wannan saƙon kamar yadda waɗansu ke cewa ai dole sai ka tanadi karanka don yi maka maganin karan waɗansu to wannan ɗin ma wannan sashen misalin zuci na 227 ya haramta yin haka amma menene cikakken abin da aka fi sanin matasa da shi a harkar siyasa wanda yake karɓaɓɓe wanda kamar yadda na ambata a farko a kowace siyasa a duniya dole matasa sai sun taka rawa kamar yadda aka faɗa tun farko siyasa a ko'ina sai da vanguard wato waɗanda za su wuce gaba su tabbatar manufa ta tabbata kuma a ko'ina a duniya matasa yi alal misali a ƙasar Girka inda ake cewa Greece waɗanda suka haifi tsarin demokradiyya matasa ne waɗanda suka jagoranci tafiya Socrates da ɗalibansa Plato sun jagoranci matasa a kan aƙidar zuhudu da tsayawa a kan ra'ayi wato idealism a turance su da ɗalibansu sun yi ƙoƙarin cusa wannan ra'ayi a zukatan matasa da tsarin siyasa suna ganin idan ba an gyara halayyar ɗan adam ba wanda a san ake jirkita shi ake cewa gyaran zukata suka ce idan ba an yi haka ba babu abin da za a tsina na siyasance amma da Aristotle babban ɗalibin Plato da nasa ɗalibin ko kuma ɗaliban irin su Thomas Hobbes da John Locke da J.J. Rousseau da Hegel da Karl Marx sun karkata akalar samari wajen fifita abin duniya ko ra'ayin gina ƙasa da samar da abinci da kayan halatta a matsayin ala a tafiƙantar da gwamnati da jama'a a turance ana kiran wannan ra'ayin materialism su suna ganin gina ƙasa za a yi sai ruhin ɗan adam ya dawo wannan ra'ayin shi ya canza siyasar turai da amerika zuwa yadda muka san ta a yanzu kuma ya shafi tunanin wasu ɗan siyasar a afirka da nigeria masu ilimin falsafa matasa musulmi su suka yi ƙoƙarin daidaito da samar da tsakatsakin ra'ayi tsakanin gyaran hali da gina ƙasa ɗan falsafa irin su alkindi da su alfarabi da su alghazali da imama da ibnu bishr da ibnu taymiya da ibnu khaldun da su abdullahi ibnu fadiyo duk sun taka rawa wajen ganin wato ganin cewa sun samar da matsakaicin tunani da ya kamata a tafiyar da tsarin gwamnati a kai a kurkusa kuma akwai irin su maguri da su sanya kutub da makamantarsu in ka so ma ka ƙara so ɗakin taron nan da ce irin su da yaya tambo irin su malam musa nanga duk tunaninsu ya tafi a kan wannan da irin su da tamamar adam da kuma babban malaminmu shehu ibrahim kari duk sun tafi a kan irin wannan tunani idan mutane wato abinda wannan tunanin yake saƙon da wannan tunanin yake cewa shi ne duk waɗannan da muka ambata da tunanin da suke ƙoƙari su nuna shi ne gyaran halinka duk inda ka kai da ƙoƙarin gyara hali idan ka bar jama'a cikin talauci to za a samu matsala haka
kuma duko ayin gina kasar ka idan mutane ba su da ingantacciyar tarbiya kuma ma tana da matsala shi yasa sai mutane su mamaki ka ce wancan bai iya ba wannan ma ka ce bai iya ba to kai na ka dosani saboda watakila irin wannan ilimin na wannan yan falsafa da muka ambata bai yaɗu ba tukun cikin jama'a ba su gane ba shi yasa muke da buƙatar waɗanda suke da irin wannan ilimi su karɓi daga gwamnati su kuma su bar jagorancin al'umma ko a gane bambancin a Afirka tun zuwan Turawa na mulkin mallaka matasa sun yi gwagwarmaya a mataki daban-daban alal misali da Bulaibu da Sango sun sa wa matasa kishin al'adun Afirka da farko ma tukunna sun yi ta ƙoƙarin su nuna babu dalilin da zai sa Turawa su zo su miki mallaka a Afirka domin Turawa ba su fitan Afirka ba komai da tarbiyya da kyawawan ɗabi'u da wayewa da komai da abin da suka fi su don me za su kira su zo su miki mallaka amma da yake miki mallaka ba wannan gizo a gwada ba ba magana ilimi aka zo a gwada ba ba magana tarbiyya ba ba magana wayewa ba ba magana kyawawan ɗabi'u da al'adu ba a'a saboda ƙarfin cinto ne cin zani ne na ƙarshe shikenan suka kashe wanda za su kashe suka koyi wanda za su koya suka ɗaure wanda za su ɗaure suka kafa mulkin mallaka shikenan sai su fulajin suka ci gaba da cewa to a daina tunanin wannan abin fifiko ne ya sa don haka ɗan Afirka su daina ƙoƙarin kwaikwayon Turawa bulajin musamman yana takaicin yadda tun a wannan lokacin da yake rubuce-rubuce shekarun 1920 yake takaicin yadda ɗan Afirka suke kwaikwayon Turawa wajen shiga mutum ya sa kwal da nektai yana tabo ne bayan wannan kwal ɗin da nektai saboda sanyin Turai ne ake sa su amma a Afirka mutum yana tabo ne kuma ya sa kwal da nektai wani ma ya je an masa aski an tsaga kansa washi gashin sa irin na Turawa ne nan daban can daban mata kuma don takaici su je su kona gashin su wani lokacin su ƙara izgar doki su dinga gyaɗa kai wasu yanzu gashi ya musu yawa ina neman ya rufe musu ido kamar Turawa suke sai sun aikin dinsa wannan abin ita ƙoƙarin wayar da kai tun a wancan shekara yana takaicin al'amari da amurwa kuwa da azifiye sun nemo wa matasa gurbi a gwamnatin don mulkin mallaka ne cewa tun da abin ya zama lahulo na kuwata to ga mutanen su sasa a gwamnati sun ta ƙoƙarin cusa mutanen su a gwamnati da haka in kana tunanin me yasa suka wuce ka yanzu a gwamnati to wannan shi ne tun asali suka yi ta ƙoƙarin cusa mutanen su a gwamnati da hukuma kuwa da kano da kabarai da sokoture su wato hukuma a ghana kano na algeria da kabarai a guinea bissau sokoture a equatorial guinea sun koya wa matasa turjiya da ɗaukar makami don fafutukar turawa da aminu kano da raja abdalla da sa'adu zungo allah ya gafarta musu sun koya wa matasa naki ba sai ka ɗau makami ba kawai na turayen da abin da aka zo da shi na azalince ka da nuna kaki duk waɗannan matasa ne waɗanda suka jagoranci wasu matasa a Afirka gaba ɗaya a siyasar Najeriya duk ɗan siyasar jamhuriya ta farko matasa ne irin su mai tamasini su Shehu Shagari su Muhammadu Buhari su Augustine Adebayo su Sam Ndaje Augustus Adebayo a wani littafin sai yana bada tarihin yadda a majalisa suka shiga wani hali na cewa a siyasan za su ciwo bashi ministan kuɗi yana ministan masana'antu yana so a ciwo bashi ministan kuɗi baya so a ciwo bashi prime minister ta fara ɓalewa yana bauchi ya tafi wutar shekara suka yi kiki kaka a majalisa aka rasa yadda za a yi sai wani ya kawo shawara to a tattara a tafi wurin prime minister shi kare ne zai iya warware wannan matsalar nan da nan suka ɗauki ayar jirgi suka tafi bauchi daga Lagos
suka yi sikatar Minista ya tafi Bona, aka aika yaro ya kirawo shi ya ce sai ga shi ya dawo da fatanyarsa a kan hadarsa. Yau ba wai zuwa ike yi wawan kanawa ba, a'a dukusawa ike yi yana Prime Minista ya yi noman ya zo yi wannan ke kasar da take kafarsa da hannunsa ya ce ‘yan wani yake tafa da ku. Suka kama mai da labari ya ce to yanzu abin da za a yi aje a yi kaza a yi kaza a yi kaza, amma kuma sai ka ɗaya har gizo ya tsakaninsu saboda wani da ya rabe ne wani inyamuri ne a cikinsu. Shi kenan sai ce to tun da abin ya zama haka ya haƙura da hutun kuma tashi mu tafi Lagos ɗin mu je majalisa a tattauna al'amarin gaba ɗaya a cikin majalisa. To kun ji irin matasan da yadda suka dinga tafi da harkar siyasa, waɗannan da na ambata muku an fi jin amansu a majalisa a wannan lokacin. Da faɗuwar jamhuriyar farko ta Sakawa Fanewan kenan, sojojin da suka karɓe lardunan mulki duk matasa ne irin su Yakubu Gawan wanda ƙwararren kari bai yi ba sun da ya zama shugaban ƙasa, su Muhammadu Buhari, su Sani Bello, su Sani Sani da sauransu waɗanda duk ba su rufe shekaru 30 ba kowannensu. A duk misalan da muka bayar ba inda harkar dara ta shiga ɓange ta yi kamari, duk kafin dai mu shiga maganar dara ɗin akwai banga mai amfani ina sake lalata muku. Alal misali ko na ce a iya cewa banga ta vangard kamar yadda na ambace ta a farko tana da amfani ko tasiri a siyasa, amma fa ba ta shan kayan maye ba ko cutar da wani. Misali sai da aka yi fito na fito da Ƙurayshawan Makka sannan musulunci ya samu wurin zama, kuma matasa ne gatan wannan jihadi ya dokta da hayatanku. Haka kuma sai da aka yi juyin juya hali a France da Rasha kafin Turawa su ɓaci kansu daga zaluncin sarakunansu da taimakon ɗan banga da Malam Musa Nahanga. Shi yasa na ga hikimar Malam Murtala da iya haɗa wannan zama, to da abin da aka ɗan haska ba ko wanda kuma zai buɗa inda lokaci ya dayu. Sai da matasan Afirka suka koyi turjiya kala-kala sannan aka samu ɗanci ɗancin kai da aka kashe su sadarwa har an kama wata turba da ɗan matasan Arewa suka fato mu ta juye mulki. Amma babu ɗaya daga cikin misalan da suka gabata da za a kwatanta da harkar dawa. To me ya haifar da harkar dawa a siyasar Najeriya? Ga kaɗan daga cikin nawa tsokacin ko kuma sai ku ɗora daga inda na tsaya. Na ɗaya, yadda al'umma ta bai kuɗi muhimmanci. Sai na biyu, kowa ya ɗauka wajen neman kuɗi. Na uku, aka mai da siyasa sana'ar da tafi kowace sana'a samun kuɗi. Na huɗu, sai ake yashe asusun gwamnati don a su yi mutunci wajen jama'a, tunda su yanzu ba mai mutunci sai wanda zai ba su kuɗi. Na biyar, sai ayyukan hukuma suka tabarbare. Na shida, sai ya zama babu makarantun da za su wadace al'umma baya ga rashin ingancin karatu. Tunda sun ce a ni haɗe ruwa kuɗin karaya ba ku, za ku yi aure, za ku yi suna, an yi za ku yashe sabbanku, za ku tara katangarku, za ku ƙara gonarku, za ku yi kaza, shi kenan sai wannan abin ya faru. Na bakwai, kuma babu aikin yi idan aka fita daga makaranta, tunda 'yan siyasa da jama'arsu sun rage kuɗin. Na takwas, sauran jama'a suka ba zama neman kuɗi. Na tara, wannan bazamar ta sa aka yi watsi da tarbiyyar yara suke shiga wurin duniya babu kyakkyawan shiri sai dogon buri. Na goma, idan kuɗin ya samu a kashe su ta hanyar rufi, idan kuɗin bai samu ba a shiga shaye-shaye. Na goma sha ɗaya, ƙungiyoyin asiri a makarantu suka kullo
suna masu fata na tasa wajen tabbatar da al'amura. Na 12 halayyar masu mulki ta san alƙabinsu da doguwar tawaga da jiniya tana sawa su riƙa biyan matasa don alƙabinsu. Baya da koyi da wasu wato kamar yan acaba sukan yi da tafiyar tawaga irin ta shugabanni. Abin da nake cewa idan shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa suka taho da jiniya a guje sun kunna fitila sun da rana Allah ta'ala su ki tsaya wa ranta ga gudu na fitar hankali shi kenan wannan sai isa tun da ɗan acaba matasa ne sai abin ya burge su. Saboda haka sai su ma da ranar Allah ta'ala su kunna fitilar mashin ɗinsu sai su ƙara auna mashin ɗin ka ji kamar mota ce taimakon ɗin su yi wa sun suka zo su fita su fi tsaya wa danja tunda manyan sun wuce ko kuma ba sa nan toba wasu manyan nan sun to guda ba inda manyan sun to haka ake to ba manyan nan sun to guda ba a ba da hanya. Wannan kaɗan kenan daga cikin abin da zan haska sai ku ɗora daga cikin dalilan da suka haifar mana da daba a harkar siyasa. Amma illolin daba a siyasa suna da yawa. Mayin daba shi ne farkon mai cutuwa da ita ta cutar da lafiyarsa da hankalinsa da makomansa ya rasa ilimi ya rasa aikin yi ya rasa kuɗi ya rasa aure ya daɗa duniya cikin shari'a. Mai cutuwa ta daba sai iyayen mayin daba musamman uwa ta zama cikin tsanguwa da fargaba da tsoro ta shiga neman inda za ta makale laifin ta ce abokai ne suka lallata shi na ta tunani shi ne lallata abokansa ta ce san ma aka yi masa ta shiga yawon malamai ta ba shi abinci ko shi kenan. Daga nan sai maƙwabta wajen cutuwa ga fargaba ko tsoron abin da dangana zai iya yi ga shakar hayakin kayan maye wanda likitoci suka ce ya fi cutarwa a kan shan shakai tsaye ga barazanar da tarbiyyar yaran maƙota ga haɗuwa da yan sace-sace. Su kansu yan siyasa suna damuwa da tasu cutuwa na gwamnati su kasa zama ofis su kasa kula abin kirki su dawwama cikin tsoron sharrin yan daba nasu da wasunsu ɗan hamayya kuma su yi asarar abin da suka kashe a kan yan daba kafin zaɓe. Gwamnati kanta tana cutuwa da harkar daba ta kashe kuɗi don gyaran hali da gyara ta'ajin da yan daba suka yi kamar kowane dukiyar gwamnati da kiwon lafiyar waɗanda aka raunata da asarar rayuka da aka halaka da rasa aikin da yan daba za su yi da sun zamo sahiha mutane. Ƙasa baki ɗaya ta yi tata asarar ga mummunan suna da za ta yi a ce ƙasa ta za ta tafi ko'ina a harkar ƙarshen ƙasa ta za ta tafi ko'ina harkar wiwi ƙasa ta za ta tafi ko'ina harkar kaza wannan bacin sunan shi kansa. Sannan ta yi fama da ƙaruwar haɗura da ƙaruwar laifuffuka ga gurgunta tattalin arziki. Alal misali gwamnatin Scotland ta yi asarar kan miliyan 2000 da miliyan 25 a shekarar 2005 dalilin shaye-shayen matasa wato waɗannan abubuwan da na lissafa cewa sai ka gyara abubuwan da suka lallata sai ka kai su asibiti an jinyar su sai ka kai su cibiyar gyaran hali sai ka yi kaza a hankali kuwa kaɗai a wannan shekarar ta 2005 gwamnatin Ingila ta kashe kan miliyan 10 na kamfen cewa kayan maye ba su da kyau ku guje su wani lokacin su yi ɗan dokar su cewa kada a sayarwa da matasa da ba su wuce da su kai shekara kaza ba wani lokacin su yi ɗan dokar su ce kada a sayarwa da mutum kayan maye lokacin aiki
kawai abin shi sai a wikiyar shi ke nan ya sha a wikiyar da fito mai tambayar sa ya farfasa da abin da zai iya fasa a kan titi a shigari ran litinin kuma a turo ma'aikata da kayan aiki a ta kokarin mai da abin da suka lallata. To ina mafita? Babbar mafita tana da samar da sahihin shugabanci. Wajibi ne shugabanni su bada misali wajen sadaukar da kai da bin doka da oda da amana a rikon dukiyar al'umma da adalci wajen jagoranci. Wajibi ne a samar da wadatattun makarantu da isassun malamai da kayan aiki. A buɗe hanyoyin samun aiki ga jama'a kamar ta hanyar samar da wadatacciyar wutar lantarki da isasshen ruwan sha da gyaran kasuwanni da tashoshin mota da sauƙaƙa hanyar buɗe masana'antu da kamfanoni. A taƙaice dai wajibi ne a rage raɗaɗin talauci a cikin al'umma. Duk da cewa wata tattaunawa da na yi a ARTV kwanan nan na cewa ni ban yadda cewa wai talauci ne yake sa mutane su shiga a shaye-shaye ba, duk da cewa zai iya taimakawa ɗan kaɗan, amma dai a ce kawai su ai talauci ne idan ban yadda ba. Na fi yadda da cewa rashin tarbiyya da rashin ilimi su ne suke janyowa, domin za ka ga kayan bayan da suka fi tsada ba talaka ne suke iya siyan su ba, kamar koken. Za ka ga masu kuɗin tsiya su ne suka fi siyan koken, saboda ƙarshe ba talauci ne yake janyo shaye-shaye. Sannan kuma wani lokacin ɗan ƙananan alhaki leburori za su je su wuni suna leburanci su wuni suna ɗaukar kankar ko bulo su samu 2,000 da ƙyar a wuni guda, amma idan babu tarbiyya babu ilimi sai su ci garau-garau na naira 100 ko 200 su shafi wa wutar ɗaya 50 su je su sai kayan maye na naira 1,000 a cikin wannan 2,000 su sha. So kaga ashe ba talauci ne janyo musu ba, rashin tarbiyya ne, saboda me suke buƙata su kauda talaucinsu? Sana'a sun same ta, sun yi an kuma biya su haƙƙinsu, amma kuma sun je sun sha kayan maye. Don haka nake ganin cewa yana da kyau a kawar da talauci don a sauƙaƙa al'amura, amma a daina yawan ɓoye wa talauci wannan al'amura.

abin ci ba zai wadata idan an samu documentations wato ba abin da zai kwashe maka al'ummar da ba su da aiki ne kamar aikin gona kuma aikin gonan nan ya tabbata shi yana ɗaya daga cikin ƙashin bayan ci gaban masana'antu a Ingila a shekarun da ta samar da ta fara ƙirƙirar na'urori wanda daga ƙarshe aka maida rayuwa yadda take yanzu komai sai da na'ura abin da a turanci ake kira industrial revolution in karanta tarihi za ku gani watakila irin muhawarar nan tsakanin kaza da ƙwaiwa ne irga zuwa duniya sun ce su dai sun lura cewar an haɓaka aikin gona don haka abinci ya samu sannan sun lura al'umma ta ƙaru an samu hayayyafa don haka masu yin aikin gona suna sun ƙaru saboda haka wannan biyu sun haɗu sun haifar da wannan canje-canjen da aka gani aka samu industrial revolution to shi sai da aka fara haihuwa da yawa mutane suka yawa aka tafi gona ko kuma sai da abinci ya samu shi kenan sai kawai mutane suka iya samun arzikin da za su yi aure nan da nan shi kenan a daɗa hayayyafa wannan masu ilimin tarihi ba su tantance cewa amma dai tabbas wannan biyu suna ciki don haka kenan abin da nake cewa har yanzu da gwamnatocin za su ba da wato hankalinsu wajen inganta aikin noma da za a ga ci gaban da za a mamakinsa a samu wadatar abinci kuɗi ya daɗa shiga hannun mutane a samu sauƙin zaman kashe wando da matsalar daba barci abin da ya bambanta matasan da na yanzu shi ne goyon baya da matasan da suka samu daga magabata a gida matasan da sun samu tarbiyya da kulawa da saiti a wajen ma suka samu hakan kamar yadda ake ba da labarin yadda Sardauna ya riƙa sama wa matasa aiki ba sai ya san ƴaƴan waye ba Moffat wani Bature da ya rubuta littafinsa game da yakin basasan Najeriya ya ba da tarihin yadda Izebu wanda ya kashe Sardauna yadda aka yi isa ya shiga aikin soja zuwa Ijansu a ƙasar Yamurai zai shiga aikin soja a ɗaukarsa saboda a sunansa akwai Kaduna sunansa Izebu Kaduna ya zai yana ansa Kaduna kawai don yana in yammanci a ɗauke shi aikin soja sai suka koro shi sai ta arewa ta zo aka sanar da Sardauna ga wani an koro shi daga garinsu don ya zauna a arewa ya daɗe har yana sa arewa a sunansa shi kenan sai Sardauna ya ce a je a ɗauke shi ina ka ɗauke shi aikin soja amma mai kawai don Sardauna ya kai musu ziyara Ingila suna cikin yin horo da ije ya zaɓi yi musu magana da Hausa maimakon da Turanci wai shi kenan sai Izebu ya ƙone yana jin Hausa ba kamar jajin Kano amma don me Sardauna zai zo ne yi musu magana da Turanci musu magana da Hausa wanda yake an ce ya shi ne ba mu yada mai shi marubucin ya ce ɗaya daga cikin susu bakwai ɗin da suka yi juyin mulkin shi ne ya samu Sardauna ya ce ka ga abin da wannan mutumin yi sai sarsai Izebu ya ce rabu da shi za mu koya masa darasin da ba zai taɓa mantawa ba ma'ana za su kashe shi aka kurayi gari suka yi juyin mulki Izebu da kansa ya jagoranci waɗanda suka je gidan Sardauna suka halaka shi to wannan dai tarihi ne wanda yake an riga an rubuta shi kuma da su ma sun rubuta nasu sun ba da nasu ɓangaren labarin yadda abin ya kasance to shi ne nake cewa akwai buƙatar matasan yanzu ma su samu irin wannan gatan daga gida su samu tarbiyya da saiti ba kamar yanzu ba da iyaye da dama suke faɗa da kansu cewar wani lokacin kafin ƴaƴansu su tashi daga bacci sun fito tafiya neman abinci kuma sanda suke koma gida ƴaƴansu sun yi bacci saboda haka wani lokacin hadda sai ifa da girma da zai iya bai shaida babansa ba halin da mutane suka shiga kenan ko kuma in aka fito waje shugabannin yanzu yanda kullum

0: babu wani maganar cancanta, babu wani maganar kaza ko kaza, a'a kullum kansu kawai. Bisan da aka ce ga wani abu za su ya taso sai su ce a ba su su yi, shi ya sa sai ka sami shugaban matasa ɗan shekara 60, ka sami shugaban jam'iyya ɗan shekara 80, saboda har yanzu su suna jin kullum su ne kaɗai za su yi. Ba a hanyar zuwa su gane cewa ga ɗan makotawa ne ya yi karatu sun lura yana da tarbiyya, ga ɗan makotawa ne sun lura yana da kaza, ga ɗan unguwa kaza, ga ɗan garin su kaza, ga ɗan kai kula ma a danginsu a kullum su za su yi da kansu. Wannan tarbiyyar akwai buƙatar a canza ta, in ana son ayyuka su yaɗu, matasa su samu abin yi, don haka su rage ayyukan gaba da shaye-shaye, kuma siyasa ta tsarkaka. Su kuma matasan da kansu na yanzu su ma akwai buƙatar su taimaki kansu da kansu, su dage wajen neman ilimi da neman halaliya, su kauce wa maula da zaman kashe wando, su san ciwon kansu. Idan da za su lura ba, ɗan abin da ake ba su suna yin daba bai taka kara ya karya ba. Asali ma su aka fi baiwa kuɗi kaɗan a harkar siyasa, idan da za a kwatanta su da jami'an zaɓe, da jami'an tsaro, da ƙungiyoyi masu sa ido a harkar zaɓe, da sarakunan gargajiya, da wasu ɗan jarida, da wasu masu shari'ar zaɓen, da makamantansu. Duk waɗannan farko kuɗin ba kawai ku ake baiwa kuɗi kawai, duk waɗannan yanzu saka ana raba musu kuɗi, kuma ninkin ba ninkin abin da ake baiwa matasa. Alhali aikin da ake sa ku matasa ku yi ya kuma kowa mu ne da ma wahala, domin sai ka sace akwatin zaɓen, ka fita a guje, ka shiga duk wani hatsari, sannan jami'in zaɓe zai iya yin ƙayyacewar wannan akwatin da aka kawo ta ga jam'iyyar da ta ci, da ruwa ce wata cin ba. Sai an gama wannan, wataƙin an je kotu in wani bai yarda ba, sannan alƙali zai ci nasa kuɗin. Sai ka yi wannan, sannan jami'in tsaro zai ci nasa kuɗin. Dama wani lokacin ba a yi ba wai tsarin ake so su yi ba, a su kau da kai, abin da ya sa ake ba da kuɗin kenan, su kau da kai daga tsaro. A dai gansa a wajen an ci karɓi wata ƙa'ida, amma su kau da kai. To waɗanda suka karɓi kuɗin don su yi haka sai su kau da kai, waɗanda kuma suke tsoron makomarsu sai su ƙi karɓa, ko kuma sun karɓa su sai su yi aikinsu. To duk kansu in aka tattara ɗan abin da ake ba ka kaɗan ne, don ta na waɗanda ake sa wasu je su hada kaɗan ɗan adam. A kanan nan ‘yan majalisa biyu aka halaka, har yanzu ba mu jira ba ne inda shari'ar ta tsaya ba. To ko an yi shari'ar nan ko ba a yi ba, su waɗanda suka je suka yi wannan ɗan ɗan nawa aka biya su, in aka kwatanta da abin da aka raba wa sauran waɗanda muka lissafa. Saboda haka su ma san ciwon kansu, su san cewa wannan abin bai cancanci wannan wahala da suke ba. Kai kuma mafi sauƙin dangwala ƙuri'a ne a ji a kulle ka a ɗakin motar, kai ta dangwala ƙuri'a da yake da yatsanka, kai ta dangwala ƙuri'a ka boge, kai ta dangwalawa wannan wahalar ta ai ya fi wanda kawai za a biya shi idan an kawo sakamakon zaɓen ya ƙara 0-3 a gaban abin da aka ci. Shi kenan, shi ya ci nasa kuɗin, amma abin da za a ba shi ya nuna karata da ka je ka kwana ba kai bacci ba, kana ta dangwala ƙuri'a da sauri da sauri. Ya kamata matasa su samarwa da kansu ƙungiyoyin kula da matasa da jin daɗinsu. Wannan zai sa su kansu su riƙa koyar harkar shugabanci, kamar bin hanyoyin fitar da shugabanni na ƙungiya, su koyi kamfen da tsara zaɓe da cike-ciken fom da biyan kuɗin ƙungiya da biyayya da shugabanci, sannan kuma su fi iya yaƙar munanan halaye a cikinsu da kansu. Shawara ta gaba, wajibi ne matasa su kyautata ɗabi'arsu ta zaɓe, ta yadda za su riƙa zaɓar jam'iyyar da ta fi kyawawan tsare-tsare na kula da matasa. Su tabbatar sun tashi tukuru wajen ganin sai jam'iyyar da suke so ne kaɗai ta kai labari a zaɓe. Wannan zai wajabta wasu jam'iyyun. siyasa za su iya jijjiyar wajen tsari game da rayuwar matasa ta hanyar tsara yadda za a rika saka matasa a matsayin masu ruwa da tsaki game da duk wata harka da ta shafe su. Misali, za a iya baiwa matasa gurbi a hukumomin kula da ilimi na matakai daban-daban, da wakilci a hukumar kula da wasanni, da hukumar kula da sana'o'i, da ta kula da harkar kasuwanci da makamantansu. Na taɓa da wannan shawarar a wani taron ƙarawa juna ilimi, sai wani ya ce a rita duka wannan ai ba za ta yiwu ba, saboda ai hukumomin dokokinsu ba su ba da dama a yi wannan abin da kake cewa ba. Sai wani tsohon shugaban wata jami'a ya tashi ya ce shi lokacin da yake shugaban jami'a kaza sun yi amfani da wannan shawara, sun sama matasa gurbi a hukumar gudanarwa ta jami'ar, kungiyar jami'a, kungiyar ɗalibai suka ce su kawo wakilci, suka kawo ake tattaunawa da su, ake kaza ake kaza, kuma har ya gama bai taɓa samun matsala da ɗalibai ba, domin da abin da aka jiyo ƙishin-ƙishin sai a maza a zo a gaya masa. Sai a tsarin da za a yi sai a sa wannan wakili mai koma cikin ɗan uwansa sai wayar musu da kai, shikenan sai a wuce wannan gaba. Amma ga alama shugabanninmu sun fi ganewa da kawai in matasa sun taso a turo ɗan sanda da makami aka tattake su. Kwanan nan a Kano wata makaranta ta ilimi mai zurfi aka samu wata 'yan tangarɗa, har 'yan sanda sun dira a wajen, an fara jefa hayaƙin tsohuwa. Shugaban makarantar da ike yana tafiya da zamani, yana yin abin da matasan suke so, yi maza izo yi da 'yan sandan cinar su bar wajen, suna akwai hatsari kai ce ba komai zai iya, da Allah su tafi isan da mai su. Ya hau kan duro yi wa matasan kirari irin wanda suke so suka ansa, ya bude su dana kawai ta fiya an tashi daga karatun an huta, sai ihu aka yi ana Allah ya kiyaye shi, aka tafi lami lafiya aka dawo. To in kana tafiya da matashi kana saita shi ya fi kowa sauƙin kai, saboda haka ni kuma da na zo jawabina na ƙarshe da wani abu sai na ce amma kawai da zancen wuri kaza sun yi a'a, ai maganar da nake yi shi ne inda duk doka ta hana yin haka a gyara dokar mu, ai a tsarin siyasa muke a je majalisa a gyara dokoki a sama wa matasa gurabe a gurabe da yawa su zo su yi abin da za a yi, wani ita dokar sauƙaƙƙiya ce, wani 'yan majalisa ne ba suka yi ta. To wannan zai bai wa manya damar sanin abin da matasa suka fi so, da yadda canjin zamani yake shafar su, da amfanuwa da tunaninsu wajen fidda tsare-tsare, da kuma babbar magana ta bai wa ɗan adam ƴancin sa baki a abin da ya shafe shi, wanda yake sawa ya ji zai iya yin komai wajen kare martabar wannan abin. Haka kuma matasa za su iya tsoma baki a yadda ake tafi da mulkin ƙasa baki ɗaya, musamman idan za su iya yin bincike na ilimi su tunkari masu ragaban mulki da sakamakon bincikensu. Alal misali, me yasa duk tsawon lokacin da aka ɗauka da samun mulkin kai a Najeriya, wanda matasa ne ƙashin bayan haka kamar yadda muka ambata tun farko, Najeriya ta kasa samar da sahihin tsarin cigaban matasa? Me yasa aka fi kashe kuɗi a harkar tsaro a madadin samar da aikin yi? Me yasa aka fi kashe kuɗi a samar da kotunan hukunta ƙananan yara a maimakon samar da ɗakunan karatu da wuraren shaƙatawar yara? Me yasa aka fi samar wa 'yan sanda motocin sintiri a madadin samar da santocin koyar da sana'a? Me yasa aka fi kashe kuɗi a gidajen kurkuku a kan samar da santocin gyara tarbiyyar masu shaye-shaye? Me yasa aka gwammace biyan makudai wajen zuwa duba lafiyar shugabanni a ƙasashen waje a madadin gyaran asibitocinmu da inganta rayuwar ma'aikatan kiwon lafiyar har ake barin tafiya da aiki tsawon lokaci? Me yasa aka kasa canza wannan halin da aka gada tun daga 'yan mulkin mallaka? Akwai kuma buƙatar gyara dokoki da suka shafi zaɓe. A rage maganar tara, komai a ce tabiya ce kan shugaban kasa ya kashe sama da miliyan 1 wajen campaign amma kuma in ya kashe din tarasa miliyan 1 saboda haka sai shikenan yazo ya kashe miliyan 10 maimakon miliyan 1 da bukata ce ya kashe miliyan 10 kuma kace tarasa in ma kai sharaki ne kace a ya sabu ya kare ya kare kai da ana to tarasa miliyan 1 menene wannan ne irin wasan yara ne wannan amma idan haka a tare duk hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin bayar matasa kayan maye ko kudin sayan su don su yi masa daba misali a hada mai bin wannan laifin shiga zaɓe ko dada ko a soke zaɓen da ya ci ko a ɓace kujerar mulkinsa ko da na tashi haƙƙi ko a zartar masa da ɗaure rai da rai da makamancin haka idan matasa da manya suka yi iya ƙoƙarinsu wajen samar da canji na gari sai kowa kuma ya dubi wajen addu'ar Allah ya inganta rayuwar matasanmu a su nisanta da harkar daba da ta'ammuli da kayan maye Allah ta'ala ya yi alƙawarin canza halin al'ummar da ta yi ƙoƙarin canza halin da take ciki maras kyau canjin kuwa ya haɗa da imani da kuma aiki na gari Allah ta'ala ya agaza mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
1: barakatuh kowai ne yana son ya ɗauki kuma minti 5 zuwa 10 don haka zan fara kiran doktor Muhammad Adam ya fara zuwa auzu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim yawwa assalamu alaikum a haƙiƙanin gaskiya irin abubuwan da doktor ya tura ta isu a kan abin da ya shafi harkar matasa musamman abin da ya shafi harkar daba da kuma illar da take haifarwa ga al'umma ina ganin babu abin da za a ce sai dai Allah ya saka masa alkhairi kuma ni abin da nake gani su kansu matasa ya kamata su yi tunani lokacin da waɗannan 'yan siyasa suke ba su baya suke ba su abubuwa na maye don su zame musu 'yan daba don su je su zuga su su shige musu gaba su satar musu alfatu da shawarar makawata wurin da ɗan daba suke yayin zaɓe da Allah akwai ɗayan waɗannan 'yan siyasa a ciki kowa yana ganin cewar ya zo ya sa 'ya'yansa ya ce to ga babban ɗana nan ku haɗu da shi ga kuɗi ku je ku sai ƙwaya ku sha domin ku yi min daba ana samun wannan to ne ina hankalin matasa yake yayin da ɗan siyasa ya kira ka zai ba ka kuɗi ka yi shaye-shaye ai ya kamata ka ce to a yalla kai wani aikin dai kai za ka yi kai za a yi wa kuma in Allah ya kawo nasara aka ji kai za ka fi kowa jin daɗi da kai da 'ya'yanka ai ina ganin ya kamata ku kawo wasu da kuma su shigo tare da ku wato ku nemi 'ya'yansu su shigo a yi haka nan tare ana ganin wannan abin ai zai fi tafiya daidai ina da tanzi yadda ina tabbata zai ce a'a to in kuwa ba haka in kuwa haka abin yake ta ne kamata noma mu yadda yadda yake ganin 'ya'yansa shi ne ubansu ko kuma su ne shafafu da rai ta yi noma iyayenmu suna ƙaunar mu kowa ta ba kuma muna da iyaye da suka haife mu yadda ba ya son 'ya'yansa su lalace su shiga harkar daba da shaye-shaye ai ma na mu iyayen ba sa su so daga nan ka ga sai kowa ya watsa ya rubuta shi eh ko dai ya ga hanyar da ta dace a wajen neman wato kuri'ar jama'a abu ka'idar da ya kamata a taimaka masa ya samu nasara ko kuma idan ya ce hanyar mugunta da cutar da ƴaƴan mutane zai yi to shi kenan in shigo da ƴaƴansa in bai mutu wani samun abin mummuna wani ne da aka gaya muna ke kira da matasa dusan da wani ɗan siyasa ya neme ku domin mummunan ɗan a yayin neman ƙuri'a ku tabbatar kun matsa masa sai ya shigo da ƴaƴansa in ku ya ce wani tuzo ruwa ba za mu yi wannan ba domin yau idan na zama gwamna ko na zama sanata ko na zama shugaban wato ƙaramar hukuma ƴaƴana su za su fi kowa jin daɗi da abin da na samu kowa ta bane su ne za a gansu suna fantamawa su ake kai su makarantu masu tsada su ake sanya su a motoci masu tsada su suke shan suwar wata da shawarar makamantan yin wannan to in ku haka ne to babu dalilin da zan je ni in sadaukar da rayuwata da hankalina da lafiyata domin kai ka samu wannan matsayin da a ƙarshe kuma 'ya'yanka ne za su jin daɗi ni kuma ka hukunta ni
2: da haka ne a ce amara Allah saka da kai wannan tunani da walwale kuma Allah sa kullun da aka ji suka ji su yi aiki da abin da aka fara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

I'm not going to be able to do that.

Je suis un peu plus de temps.

Allah.

يا

I'm going to go to the hospital.

Je vais te faire un peu de temps.

Thank you.

I'm gonna go to the hospital.

Yeah, I'm gonna keep you pushing around until we're ready.

Abraham and Sarah.

I'm not going to be able to do that.

Shiloh,

Ankara Cumhuriyeti Vali'ye

I'm gonna come.

0: 됩니다.
1: Thank you.

Yes, sir.

Nigeria,

0: 사람을 좀 물릴게요. 원사님은 뭐
1: To masu sauraro da ike muna da raguwar lokaci bari mu sake komawa ga mataimakin jagoran jam'iyyar ta APC a wannan karamar hukuma ta Dawakin Kudu wato Alhaji Rabi'u na Gwaggwagano domin mu ji abin da zai dauraye mana akan al'amuran da suka gudana a yayin wannan zaben fidda gwani da dan cikin sa ya samu nasarar zamuwa dan takarar majalisar wakilai karkashin inuwar jam'iyyar APC a zaben da ke tafe na shekarar 2027. To masu sauraro a sakamakon yanayin da lokacin namu bai bamu damar kammala wannan shiri ba muna da sauran lokaci a daidai wannan lokaci na farin cikin gabatar mana da wanda ya samu nasara a wannan fafatawa da aka yi ta zaben fidda gwani a jam'iyyar ta APC a yankin ƙananan hukumomin Dawakin Kudu da Warawa Rabi Shu'aibu Rabi'u na Gwaggwa to Abba Makama Gano wanda muke sa ran za mu karkare raguwar lokacin da muke da shi a cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda tare da shi da kuma ɗaya daga cikin dattawa a wannan yanki a kuma jam'iyyar ta APC wato Alhaji Ibrahim Bauru. Amma bari mu fara da Honorable Shu'aibu Makama da ake wannan fafutuka a kansa. Ga zaɓe ya kammala ga kuma shi an ayyana ka a matsayin wanda kai ne ka samu nasara. Menene abin da watakila kake da shi ga al'umma hususan da suka yi wannan kan jiki kan ƙarfi wajen ganin sun baka wannan dama na zamuwa dan takarar jam'iyyar APC a majalisar wakilai a zaɓen da za a yi na shekarar 2027 a ƙananan hukumomin Dawakin Kudu da Warawa.
2: Alhamdulillahi shirin waje bismillahirrahmanirrahim. Ana ba da farko suna Shu'aibu Rabi'u Gano kuma ni a dan majalisar jaha na ƙaramar hukumar Dawakin Kudu a zaman majalisa ta goma ta yanzu. Kuma alhamdulillahi kamar yadda kai jawabi Allah ba mu nasara. Ni da takarar masu tarayya wanda ke fitar da hukumar guda biyu Dawakin Kudu da Warawa da izinin Allah ba mu majalisa ta goma kuma ta sha da izinin Allah. A takaice zan yi sabon guda ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan wuri yara mana rana muka zama muna cikin ƴan takarkari da gurta jahar Kano kuma a bisa sabon guda da ne na gurbin jahar Kano Allah ya baka biyu su da mai taimaka masa honorable Murtala Sulagaro da mai himmar sabon jahar Kano da kuma sauran jagororin mu na jami'ar APC na garin kuma Dawakin Kudu da Warawa da kuma sauran mutane na ƙasar na ke tare da su yau da gobe wajen ganin cewa sun tsaya tsak har mun samu wannan nasara da muke ciki yanzu. Zan yi da sabon godiya ga ƴan takarkarin da tawo da su wanda wasu daga cikin su da yawa sun janye mana kuma muna alfahari da abin da suka yi mana kamar irin su manya manyan ƴan takarkarin da sai ya kira suna wasu da yawa mun ji daɗin abin da suka yi kuma su suka janye wa da yake yi a kowane abu ba don ra'ayi na siyasa ko wanda iya nema kuma alhamdulillah na san tunda kai bai zara cewa wanda ya samu wanda bai samu ba da yanzu Allah zai iya wakilin kokarin mu wannan cewa mun tabu ruwa da ba da jami'ar APC a kan hukumar Dawakin Kudu da Warawa da muka ci gaban ayyuka da aka kawo na rasa su amfana na sama su amfana kuma kowa ya tafi da yake ciki a zuwa yanzu.
1: To amma wa misali kamar wanda sai da aka kai ruwa na tsakanin kai da shi tunda ku biyu ne aka fafata a wannan zabe menene watakila kake tunanin zai faru tunda watakila ba a ji martaninsa dangane da yadda zaben ya kammala ba kana tunanin ya gamsu ko ko dai watakila sai ka yi shi ka yi masa danna kirji ne ko akwai wani abu da kake ganin cewa shine abin da ya kamata.
2: Alhamdulillah wala gaskiya muna kafa da shi dai Mustafa Bala Dawaki ni babban yaya ne a wajena mu ko da yaushe ko na wannan majalisar take fitowa kan muna neman shawara da wasu masu amfani.

0: wannan hadin kan da ya zama Allah kuma za a ci zabi a ranar kuma dokin kudawa rafi ina ke ci zabi a da
1: duk da kasancewar zuwa yanzu akwai gibi da ake da shi ta fuskar wakilci a zauren majalisar wakilai din nan da kake takara a zaben shekarar 2027 wasu na dade radin kamar ma kai ne da ka samu wannan takara in aka zo zaben cike gibi a wata na gaba zaka tsaya wa jam'iyyar takara ka kare shi wa'adin da shi marigayi barista bai karasa ba na shekara daya idan misali aka ce hakan ta tabbata kai din ne kana ganin kafin zuwan wannan lokacin kana da zumar da zaka iya yin abin da ya kamata wajen ganin ka tattaro kawunan su har a zo a aminta da tafiya tare kuma a yi aiki tare domin kaiwa ga ci
0: wannan gwada da kai kusan duk abin da yake kawo ta adalci shi ke kawo duk wani cigaba da duk wani tsari mala yadda kamar da mutane suka yi da cewa tafiyar nan tana da adalci a ciki kuma tana da mafada wanda sun fada da izinin Allah ba a haure maganganun su muna ganin cewa wannan adalci da ake yi a tafiyar da ake a baya da kuma yanzu zai jawo mana haɗin kai wajen ganin cewa Allah ba mu nasara mu da sunan mai yake akan wanda za su yi wannan takara ta wannan jiraban cike gurbi na marigayi barista Allah shi dan sallah masa rahama da irinsu kuma Allah ya daka mu wannan lokaci duk da kankan lokaci ne muna ganin cewa za mu ba da mamaki wajen samun haɗin kai a ranar hukumar dakin gudawa rawa da ya zama Allah kafin wannan lokaci za mu yi yawa cikin gobarin mu samu kaso akalla 90 cikin 100 wajen ganin cewa an samu haɗin kai an tafi uwa da uba daya domin jami'ar rufi su ci gaba a Najeriya da ma jihar Kano baki daya.
1: To irin abin da yake lokacin ma shi da yawa sai dai mu ajiye shauran tambayoyin mu amana alabashi mako na gaba ma zo mu baje ta afaifai mu ji irin abubuwan da suka wataƙila ja hankalin jam'iyyar APC har ta ga dacewar kai ne ya kamata ka rike mata tutar takara a zaben shekarar 2027 a majalisar wakilai mu ji irin rawar da ka taka a majalisar dokokin jihar Kano da ka yi wakilci wa ƙaramar hukumar dawakin kudu menene abin da zaka karkare gabanin zuwa mako na gaba
0: abin da na gaya da shi ba zan kusa ba sai ni godiya ta ga al'umma kan hukumar dawakin kudu da warawa da suka fito suka daya a wajen zaben da muka yi na yau ba ta na fara na fara election wanda suka zo suka cancanta mu kamar zaben duka wato jihar election kenan wanda sun fito sun hau kan layi an yarda su sosai abin har ya ba mamaki wannan abin ya sa farin ciki kwarai da gaske ganin cewa ba yau kowa aka kace kowa da kowa bai fito ba an kira ne da yan jam'iyya wanda suka je su ma su ci ba amma daga ƙarshe waje ya zo ya cika yayi bakin mutane da al'umma sun fito da yawan sun tsaya tun daga safe har zuwa yan mara ga wannan zabe mazabu da yawa an samu guri da yawa daga mutanen mara a samu ba wanda muna ganin cewa ne wanda aka tsara aka yi campaign ko wani abu ne makamancin haka na siyasa da guri'a da za a samu ma sai ta ninka mu da muke tunani sauran lokaci mutanen wannan yankin sun yi katin zabe da yawa kusan mun ne na farko a jihar Kano wanda suka katin zabe da katin jam'iyya mafi yawa wanda muna ganin cewa ne wanda aka tsara aka yi campaign ko wani abu ne makamancin haka na siyasa da guri'a da za a samu ma sai ta ninka mu da muke tunani sauran lokaci mutanen wannan yankin sun yi katin zabe da yawa kusan mun ne na farko a jihar Kano wanda suka katin zabe da katin jam'iyya mafi yawa a ranar kuma dakin kudawa ta daga cikin manyan manyan kano hukumar da suka yi wannan kati na zabe da katin jam'iyya a wannan yanki da haka muna ganin Allah ya yarda za a samu guri'u na ban mamaki wannan karan a ranar kuma dakin kudawa
1: to muna godiya honorable
0: alhamdulillah na gode
1: shi masu sauraro baya ga shi honorable Shu'aibu Rabi'u Gano wato honorable Abba Makama Gano da ya dora a cikin wannan shiri a cikin zauren namu kamar yadda na ambata muku tun da fari akwai guda cikin dattawa a jam'iyyar APC a wannan yanki na kananan hukumomin dawakin kudu da warawa wato Alhaji Ibrahim Boro wanda shi ma akwai dan tsokaci da zai yi a matsayin dauraya duka a cikin wannan shiri da muke da dan ragowar lokacin da zamu cike da shi Alhaji Ibrahim Boro ga abin da ya faru a wannan zabe ga kuma shi wataƙila akwai wasu abubuwa da kake ganin cewa akwai buƙatar ka dan tofa albarkacin bakinka a cikin wannan takaitaccen lokaci da me zaka fara
2: assalamu alaikum da farko ina so yi Allah godiya da wannan ni'ima da imana domin wannan ni'ima ce wacce sai ni ne Allah godiya tun ana ganin ba mu isa mu isa bai har Allah ya isar da mu kuma ita kokawa ta siyasa dama haka take kuma muna jan hankalin mu yadda Allah ya isa suka samu nasara mu kenan da mu tafi asani mu tabbata da cewa wannan nasara ce daga Allah ba iya mu bace ba karfin mu bane kuma yadda suka rasa nasara su ma su yarda da kaddara da Allah ya kaddarta musu ba fin karfin su muka yi ba haka Allah ya hukunta su ma a baya wasu su nasara a kansu na farko dai na so in ja hankalin wasu mutane da nake jin suna maganganu akan dan takara da kuma mahaifinsa Rajabi suna ganin me yasa yake dauko dansa yi takara to Rajabi yana dauko dansa ne dan biyayya dan duk wanda ka fi karfi a duniya ba kamar danka kuma

0: naga Marutu Jani yana ta rubuce-rubuce ya shiga gidan radio yana ta maganganun cewa komai sai an yi radio ya dauko ɗansa, komai sai an yi radio ya dauko ɗansa. Sai na yi mamaki, wani ne na san waye Marutu Jani? Na san sa ne muke tare da mahaifinsa, muke biyayya ga mahaifinsa, na san sa ne ke rungumo shi kashi fagen siyasa tun bai isa yin siyasar ba har ya isa yau ga shi na iya maganganu a kanta. A shi ne ina ganin a radio ba laifi ne ba idan shi ma ya dauko ɗansa ya kawo dan a zaɓe shi. Kuma guje-guje na cin amana da yaudara da ƙarya da rashin tarbiyya ita ce ta sa a ne radio ya ɗauko ɗansa don ya fi ƙarfinsa ya saka shi ya yi takara. Kuma alhamdulillahi takara ta yiwu, kuma an ci zaɓen, kuma ɗansa ya gwada ɗan gado ne shi. To ina so in ja hankalin Marutu Jani ya sani cewa ni ɗan ƙaramin hukumar Dawacin Kudu, kujerar Dawacin Kudu da Warawa ba ta cikin garin Dawacin Kudu ba ce. Ta mazaɓu 30 ci Dawacin Kudu 15, Warawa 15. Kuma mu ɗan cikin garin Dawacin Kudu a cikin shekara 28, yau mun ɗebi shekara 24 muna shugabancin rab daga cikin mazaɓar Dawacin Kudu. A shi ko da fasin-fasin ake, idan wata mazaɓa ta ɗauka bai kamata a ce mutum mai tunani irin Marutu Jani ya zo irin rubuce-rubuce a kan wannan ba. Ba ƙiyayya ba ce, ba kuma soyayya ba ce ke wa dawaki. Shi kansa ya tsaye da ɗansa takara kuma ya faɗi. Ƙuri'un ba da su guda 300 ba, mota ɗin ba shi jin yake yawo a kai, mai isa ya tsaye da ɗansa takara. Idan uba ija ɗa laifi ne, an ba shi slip na koyarwa a makarantarsa Salitu Limi, ya ɗauki ɗansa ya kai ga 'ya'yan 'yan uwansa, ga 'ya'yan talakawa, mai isa bai ɗauki su ne ya ɗauki ɗansa. Idan an yi rabi na gwagwaye koyi da irin harin ma'aru, ina ganin bai laifi ba.
1: To amma a ce misali duk waɗanda ake ganin suna biyayya wa tafiyar jam'iyyar da shi kansa Alhaji Rabi'u, a ce duk babu wanda ake jin yana da nagarta ko kuma amanar da za a iya miƙa masa wilayar irin wannan dama sai ɗana ciki wanda wasu ke ganin kamar tuna mai lani.
0: To in ka duba sai ga Alhaji Rabi'u yau shekararsa aƙalla kusan 40, yana sa 'ya'yan mutane a gaba, kuma Allah yana yin sakayya ne da abin da kai aiki da shi. Idan yau Allah ya jiyo da Alhaji Rabi'u da sakayya ana zaɓar ɗansa, ana ganin kamar aikin da ini ake masa shi. Kuma Malam Ma'aru, idan kana da gyara muna so ka faro mana daga dawaki. Akwai wani gida ina nan yamuri ne yake nema ya ƙwace gida, kuma a gidanku yake. ‘Yan uwanka ne kuma ba ka taimake su ba, ba kai komai ba, kana ganin shari'ar ana yin ta. Ina nema ya kai su ƙar da ƙarfinka da arzikinka, baka taimake su ba. Kana nufin haka kowa zai yi zauna idan bayansa idana ce? Muna kira ga Marutu Jani dan Allah, dan Annabi, idan gudunmuwa zai saka iji saka a gidan nan da inyamurin nan iki nema ya ƙwace musu gida, ‘ya’yan ‘yan uwansa ne ya taimake su. Ba wai izo irin ka soke-soke a cikin ƙaramar hukumar Dawacin Kudu don ya haɗa fitina tsakanin cikin garin Dawacin Kudu da Warawa ba. Ina jan hankalinsa da ya sani cewa mu fage ne na siyasa. In ya kintsa, mun kintsa. Ya gaji siyasa, mun gaji siyasa. Ɗan yana jirabi ya gaji siyasa. Shi ma ya ajiye aikinsa ya fito fagen zaɓe. Wallahi in ya cancanta za mu zaɓe shi. In ba ya yi hannun mahaifinsa za mu zaɓe shi. Domin mahaifinsa mutumin kirki ne, dattijo ne, an kafa jam'iyyu da shi, ne yi biyayya gare shi, ya taimaki al'umma. Shi ma Ma'aru ka fito ka taimaki al'umma. Ba irin yanayin ka rinka sukan mutane kana haɗa fitina daga ƙauyukan Dawacin Kudu zuwa cikin garin Dawacin Kudu ba. Daga wannan kuskure ne muna jan hankalinka, muna kuma sanar da kai cewar muna kallonka, muna bibiya gare ka. Ka ajiye aikinka, ka taho ka zo mu yi siyasa. Inna wannan abu makamaki ɗan gado, haka ke ɗan gado. Mahaifinka siyasa yi, shi ma mahaifinsa siyasa yi. Kuma mahaifinka ba inda bai kai mu a harkar siyasa ba, mun bi shi. Mutum ne mai amana, mai nagarta, mutumin kirki. Mun tabbata bayansa ma zai yi kirki. Gyara ne da muke so, haka shi ne ka yi taimako a kuhan nan da ake rigima da inyamurin nan na gidanku. Ka dawo da wannan harkar, ka ba wa 'ya'yan 'yan uwanka, domin kana da arzikinka, kuma ka isa ka faɗa ka dafa musu, ba ka bari a zalunce su ba.
1: Amma kowa ba da watakila abin da yake fahimta a abubuwan da suke tafiya ba. Ta iya yiwuwa kai da kake gefe ba ka gama fahimtar abin kamar yadda shi da abin yake kusa da shi ya fahimta ba, shi yasa watakila kake wa abin kallon baibai.
0: A'a, wannan hasala ce. Ka san shi kullum mutum ni'ima ba ta faruwa sai da hasada. In ba dan hasada ba, menene abin suka? Menene abin cewar ɗansa ba zai takara ba, kuma ya ɗauko ɗansa, kuma ya ɗauko ɗansa? Shi ma fa na baka labari yanzu, ya ɗauki ɗansa ya kai makaranta, ya tsira dan su shugabantar su komai aka ce kawo dan su yake kawowa an yi zane rabi in yayi anya ya ga wanda yake
1: to amma Alhaji Ibrahim in muka koma kan wancan batu na samun nasarar da shi wannan abin shi Ibrahim na gogo yayi akan wannan takara ta majalisar wakilai kana ganin akwai yiwuwar samun nasara misali idan aka yi hadari da wataƙila shi kansa tsohon wakilin ku da suka kara da shi a wannan zaben fidda gwani shi ma wataƙila zai iya yin wani abin nasa tunda an ce yana gindin maganin da ƙasa
0: na farko da shi yaba mutum ne aƙili ne hankali ne ilimi ne daraja kuma ya yi siyasa ya san ci ya san faduwa kuma yakan ɗauki ƙaddara yadda Allah ya hukunta masa ita kuma ba na tunani mai gidan ruwa zai yaƙi jam'iyya domin farkon siyasar sama da ƙarshenta na tabbata ba zai yaƙi APC ba domin APC rigarsa ce wandansa ce gidansa ne in ya yaga gidansa wannan duk maganganu da kake ji magana ce ta lokaci ɗan ƙanƙani kowa zai huce za a zo a yi tafiya ɗaya mai gidan ruwa kuma zai ɗau dukiyarsa ya saka a cikin wannan karkar don neman nasara don haka muna haƙuƙin da magoya bayansa da duk Allah duk annabi zan masu haƙuri masu juriya an yi irin wannan da shi da baƙo haka muka fito muka bi shi muka kuma ci zaɓen kuma baƙo lokacinsa ya zo ya ce ba zai ne gidan ruwa ba ya fita ya yi ɗan antifatinsa amma daga ƙarshe bai kai nasara ba kuma ya faɗi don haka aka dawo idan rinka ce mai gidan ruwa dingayi ina fata mai gidan ruwa shi ma zai zo ya gaya wa abba radio dingayi kamar yadda aka gaya masa
1: to amma sun ce su magoya bayan sa kun yi naku kuma sai ku ji ra'ayi nasu ba ka jin wannan ma wata barazana ce
0: a wannan ai kuma kai dan jarida ne kai ka sani to yanzu na san wanne izo yayi gwamna zai kayar ko kuwa abba radio shi abba gwamna ya gama duk abin da zai yi ya miƙa 'yan takarkaru yanzu rigima ta rage mai gidan ruwa da shi da gwamnatin jihar Kano da jam'iyyar jihar Kano idan ita zai kayar ije ya kada ita ya zo ya tsaya kuma da wace zai tsaya a taya mu da addu'a za mu shiga zaɓe na cikin gurade in Allah da nan da kwana 30 kuma daga nan za mu ɗora za mu tunkara sai masha Allah sai iya ina Allah ya tsaye da mu jama'a assalamu alaikum wa ala godiya
1: wa alaikum salam wa rahmatullah masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wanda a wannan rana kuka ji yadda ta kaya akan zaben fidda gwani da aka gudanar na jam'iyyar APC a ga waɗanda suke neman tsayawa jam'iyyar takarar majalisar wakilai a faɗin wannan ƙasa hususan da muka kalli abin da ya wakana a ƙananan hukumomin dawakin kudu da Waraba wanda aka ayyana honorable Shaibu Rabi'u na gwaggo wato honorable Abba Makama Gano a matsayin wanda ya samu nasarar lashe zaben fidda gwanin majalisar wakilai a wannan zaɓe da ke tafe kuma muka ƙarƙare shirin a ragowar lokacin da bayanan da shi wanda ya samu nasara wato honorable Shaibu Makama Gano kenan da kuma guda cikin dattawa a jam'iyyar APC Alhaji Ibrahim Goro suka kara shi mana ragowar lokacin da ya rage mana a cikin wannan sa'a guda a madadinsu da madadin shi kansa madugun shirin Alhaji Rabi'u na gwaggo Gano da ke ɗaukar nauyin kawo fushi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci da ma wasu daga cikin waɗanda suka dako musu zuwa wannan zaure namu irin su Abdullahi Jarmai da Ibrahim Wanzan Sarai sai kuma Umar na Inde da dai sauran waɗanda lokaci ba zai ba mu damar ɗauka ba a madadinsu a basali sauran ɗin kike muna fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba da mun jimmu a wani sabon shiri makamancin wannan wassalamu alaikum.